0: pati pag hindi ko mababayan eh. Ah,
1: sige, thank you. Maraming salamat, Attorney Jose Roy the Third, former dean po of the law school ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, defense lawyer ng Corona impeachment trial. Nasaan si Robert? Susunod na po ang tandem ng bayan with the one and only Robert Antemano Mano and mutya naman sa Doris Bigornia. Hindi may tatanong sana ako. Eh.
2: Nagsayaw ba ito?
1: Ha?
2: Nagsayaw ba? Ande.
1: Hindi may tatanong. Ayan na, ayan na. Uy, alika nga rin. Oh, ito ba na sumasayaw? Chumachacha.
3: Good morning.
1: Hindi, totoo ba na malilipat yung schedule? Magiging 10 to 2, 10 to 3?
3: Proposal yan ni Senator Cheese after after na SONA, kapag may session na.
1: Maganda ba yan para sa mga reporter na nagko-cover? O mas maganda yung schedule ngayon?
3: Kung ang hinaabangan mo ay yung may definite time na matatapos, yung bagong schedule, 10 bago, to 2.
1: 10 to 2.
3: Kasi may session sila afternoon eh. So, hindi sila pwede mag-extend.
1: Kasi nga pala, may tapos, magsusona na nga pala.
3: May session na sila.
1: Oo. Eh, paano? Maganda ba yan sa may programa ng 8 to 9? Or hindi masyadong maganda?
3: Maganda.
2: Maganda.
3: Ganda.
1: Oo, kasi absent na siya. Kasi alas 10 magsisimula eh. Andito pa siya ng alas 9. Oh.
3: Then 9 nga yung iba. Yung 9 yung proposal.
1: Hindi, 10. Nakita ko 10 eh.
3: May 9 din.
1: May 9 din. O, di ibig sabihin nun, absent ka rito sa programa mo.
3: Hindi.
1: Oh.
3: May ginawa na siyang strategy.
1: Na? Doon ka magpo-programa.
2: Dali lang lusutan yun. Okay. Hindi po pwedeng mawala sa programa si Robert.
1: Yeah, si Robert pong magkikwento ah.
2: Ha?
3: Mas maaga makikinig sa tandem.
2: Mas maaga kayo makikinig po sa tandem. At pagkatapos po ng tandem, pwede naman kayo magpahinga.
1: Alam, mas maaga. So wala na akong programa niyan. Ako yung programa bago kayo eh.
2: Ay, ganyan ba?
1: Susunod ng tandem ng bayan. Si Robert po magkikwento yung pros and cons ng paglilipat na schedule or wala naman talagang choice sa totoo lang dahil pagdating ng pagkatapos ng SONA, eh may session eh. So wala talaga silang choice but to transfer to an earlier schedule dahil kailangan nilang mag-session sa
2: hapon. At bakit ka mo?
1: Hindi na, mamaya na. Mag-extrude na tayo.
2: Sorry.
1: Si Alvin
2: sorry.
1: Na si Kupo ito. Magbabalik po ako bukas dito lamang sa... Hoy! Dito lamang
2: saan
1: sa...
2: Saan nga ba? Saan nga ba?
1: Niloloko ako, well, ano?
2: Okay.
1: Gusto nyo ba akong tanggalin dito? Sabi mo lang. Hindi yung harapan na, hindi yung patalikod.
2: Hindi, kailangan daw ng ano eh. Pag, ano yun, yung kaganyal.
1: Ay, oh my ako, God! Ako lamang... ako po magbabalik bukas dito lamang sa...
4: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy! Monday!
5: Boses nagigising sa umaga.
6: Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.

0: Good morning! Tutut time, please!
1: Ang tutut time po natin ay 8:08 in the morning!
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Mapanuri walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
4: Love, love, love! Ganda!
1: Ay, salamat naman at sinabi mo yan. Ibig sabihin yan, ay cue ko na yan para aminin na ako yun.
0: At wala na pong iba.
1: Wala na iba. Self-proclaim po. At wala na pong manlalaban dahil ako po nagsabi niyan.
4: Tama!
1: Good morning po. Lahat tayo may tama. Ngayong Lunes ng umaga.
0: Monday!
1: Brand new week na naman tayo, partner.
0: At simula ng pakikibaka.
1: Ayan, no? Oo. Kaya nga. Let's make baka. Ay, ano ba yun? Ano nga ba yung sabi nila?
0: Pero, oo, nararecall ko yan. Vacation
1: diba?
0: Yan.
1: Oo.
0: Mamaya maalala ko
1: sige,
0: yan.
1: Sige, sige, sige.
0: Yung mga ipinag-combine ginawang social yung rally.
1: Oo nga, oo. Habang nagtutusok-tusok ng fishball. Mm-hmm. Oo. Hoy kayo, kamusta naman kayo? Nakapag-almusal na po ba kayo? Tapos na dapat. At dapat ay nasa mga opisina na kayo ang mga estudyante. May pasok ba mga estudyante?
0: Siyempre,
1: dapat
0: meron,
1: kayo ay nagsisimula na ng inyong ano tawag doon? Ano nga Tagalog sa yun sa notebook natatawa ko?
0: Kwaderno.
1: Kwaderno. Oo. Huwag po kayo mag-agawan ng kwaderno. Itong mga batang to ang kukulit, ha. Huwag niyo pong bigyan ng sakit ng ulo ang inyong teacher,
0: oo,
1: ha.
0: Tapos huwag niyo pinupulit-pulit yung mga page, ha.
1: Oo,
0: diba? Ginaganon agad. Doon nalalagas.
1: Behave, please, children. Para sa inyo po yan. Kaya tayo po ay maging maayos. Nang sa ganoon ay maging maayos din ang ating mga magulang. Parang baligtad. Kamusta ay, naman ang weekend mo, partner?
0: Ay, kumpleto, partner. Masaya. Nice. Fulfilling.
1: Very good, very good. Oo,
0: kasi starting Saturday and Sunday, loaded ako ng ng activity.
1: Activities mo. Intindi ko naman yan, partner. Talaga naman, yan ang iyong advokasya. Yan ang iyong passion. Yan ang iyong anong pangako? Pangako.
0: Oo, sinumpaan. Sinumpaan daw.
1: Sinumpaan sa laysay. Yes, te. Oo. At sana lahat tayo ay ganyan, ay naging fulfilling at tawag doon, naging makabuluhan ang ating araw ng pagpapanga.
0: Sabado kasi, partner, maaga-maaga pa lang, nagsimula na yung araw ko. Facilitate tayo ng team building na mga kasama natin sa church.
1: Uh-oh.
0: So yung mga lola at lola doon,
1: talaga
0: nag-team building kami, naatasan tayo na mamuno doon ng Lord's Baptism Parish diyan sa Candaba, Pampanga. So yan,
1: tinuruan man bang mapapaulala?
0: Oo, nice. Pati yung hawak ko ang bit ng mga yan.
1: Gusto nila yan.
0: Ay, maraming salamat po kay Father Senon Tulio na nagtiwala sa atin, partner, para dyan. Okay. Kasi bahagi yun ng 30th anniversary ng aming simbahan today. So, happy anniversary. Ngayon gagawin yun. So, may mga activities kami na ginawa. At may mass din nung hapon. Mm. Tapos pagdating sa gabi, may mga iba pang activity for the youth. Kahapon, partner, busy pa din tayo. Hindi pwede, hindi tayo magiging busy. Nag-outreach program naman tayo doon sa mga magsasaka natin dyan sa Pampanga. Nagbigay tayo ng something kasama yung ating youth.
1: Wow. Ay, tama ka nga. Eagles. Fulfilling. Mm-hmm. Oo, ang nangyaring weekend mo. Sana all. Sana all. Oo. Dahil sana all ay nagpapakilala kung sino sila.
0: Sino ba tayo?
1: Hindi pa tayo. Ah, samba ko. Ay.
4: Wait, ganda.
0: Lang. Oh, yun, na-remind ka na. Oh.
1: Yan, Doris Bigonia po ito kasama ang the one, the only, poging-pogi at napakabait na partner ko. Partner, good morning.
0: Good morning, partner. Magandang umaga po mga kapamilya. Robert Mano, syempre, ang aming tandem hanggang 9 in the morning. Eh, lang naman po yung mga napagkukwentuhan natin ng aming partner. Yung mga, diba? Mga kabisihan. Gawin natin makabuluhan yung ating mga free day.
1: Tama, diba? Oo.
0: Kapag minsan, ka... pasok tayo sa community.
1: Correct, correct. At kung minsan naman, pamilya.
0: Aha, oo, tama.
1: Pero isama mo na doon sa aktibidades mo yung pamilya mo. Diba?
0: Correct, correct,
1: minsan
0: correct.
1: Minsan naman, ang kasama mo ay ang iyong kama. Humilata ka doon buong araw.
0: Doon, no? Yung ganun. Maghapon, higa ka lang.
1: Oo, kain tulog.
0: Oo, kasi the whole week, partner, yung pagod na pagod ka the whole week.
1: Kaya nga. Diba, lalo parang... na yung kayo, mga nandun doon sa Senado. Yung... parang ngayon, nagkumuha na naman kayo ng bato na ipupukpok sa ulo ninyo eh. Sabi nga ni Alvin, isang buong linggo na naman na ma-action ang Senado, no?
0: Diba? Bakit? Today, ini-expect natin na maglalabas ang desisyon ng impeachment court kung papayagan buksan yung mga bank records at tax records ng Vice President. Uh-oh. Yun ay yung expectation lang natin, partner, today. Uh-oh. Pero kapag sinabi ng mga senator, oops, I'm sorry, I need more time.
1: Uh-oh.
0: Mga ganun, partner.
1: Tapos,
0: parang hindi po ako makapag-desisyon today.
1: Uh-oh.
0: O po pwedeng ma-extend o po pwedeng i-request nila na some other time pa ito madesisyonan.
1: Mag-extend. O kaya pag sabihin ng senador, Mr. Senator Judge, what is your position on this?
0: Uh-huh.
1: Sabi ni Senator Judge, nasaan ako? Gumaganya?
0: Nawala.
1: Nawala. Ano ba dapat kung... Mag-aral po kayo, aralin nyo na agad-agad. Dahil sa ganun ay magkaroon ng desisyon. Partner yung in-interview namin ni Alvin, si Attorney Roy, sabi niya, pwede naman talagang buksan.
0: Uh-oh.
1: Walang magagawa na kahit mag... tumakbo ka ng hubot-hubad sa EDSA, pwedeng buksan. Kaya nga sabi ko, bakit kailangan pa nagdi-diskusyon? Sabi niya, kasi nga, dahil marami silang mga, kumbaga, mga utak dyan na andyan.
0: Ganun kaya nagkaroon ng oral arguments, pinakinggan nila yung magkabilang panig, and then from there, pwede silang magtanong. And then tomorrow, ang NBI director ang haharap, Attorney Melvin Matibag, siya ang pinakahuling witness para dun sa betrayal of public trust na article ng of impeachment laban sa Vice President.
1: Ayun, pero pag sinabi mo mamaya, magkakaroon ng mga Q&A.
0: Pwede, pwede pa rin yan.
1: Pero yan ba ay limitado? Meron bang oras na o ilang minuto ka lang?
0: Usually 10 minutes ang sinasabi, partner.
1: But I need more time.
0: Pag-ikot na lang ulit.
1: Ganyan.
0: Pero ang tanong, ang pinakaabangan dito, partner, ay kung kumusta ang impeachment court. Kasi over the weekend, nakita mo naman ang magkapatid na Cayetano.
1: Ay,
0: diba,
1: no.
0: May mga pasabog. Ang Senator Pangelo Lacson, may pasabog din.
1: Yes,
0: diba, yung saan naabot itong mga kanya-kanya nilang pasabog.
1: Hanggang
0: impeachment court ba?
1: Pati siya, no? Si Senator Erwin Tulfo.
0: Isa pa, correct.
1: Isa pa. Kumbaga, nagkalabo-labo na partner over the weekend.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nitong isa ganir eh. Sabi naman nitong ganyan, eto. Eh, hindi na natin, kailangan natin mapakinggan ang side ng bawat isa. Kaya lang, yung mga Cayetano, narinig mo na at nakita mo. Kasi nagpe-Facebook Live. Ang sabi nga ni Senator Lacson, live selling, di ba? Ang nangyayari. Kaya, doon pa lang, malalam.
0: Wow!
1: Bakit ako may bulaklak? Ha?
0: Kanino galing? Ay, kay Attorney Domingo kayo sa...
1: Naku, boyfriend ko yan!
0: Kaya pala, partner!
1: Ay, naku,
0: pakita
1: naman,
0: natin, attorney. Ang ganda naman! Thank you, Attorney!
1: Naku, wow. Ang ganda! Thank you!
4: Ganda!
1: Tama-tama.
0: Bagay na bagay sa iyo. Ganda!
4: Love!
1: Thank you, Attorney. Mag-guess ka ulit, ha? Thank you, Panyelo.
0: Ang galing. Ang ganda. Thank you.
1: Ayan.
0: Habang inaamoy natin yung bango ng mga bulaklak na yan, partner.
1: Uh-oh.
0: Ito na muna. Para tsadahin muna natin ang ating mga Radyo Patrol! Yung kita daw po ng mga jeepney drivers sa Pasig City, posibleng mga lahati dahil sa oil price hike bukas. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi, Zeus.
5: Good morning, Robert at Doris. Kung ngayon kumikita pa ng 700 hanggang 800 pesos ang ilang jeepney driver, rutang Pasig-Palengke-Ugong sa Barangay San Nicolas, Pasig City, maaarian nilang bumaba ito ng hanggang 400 pesos. Sa oras na ipatupad ang malakihang tasingil sa diesel bukas. Posibleng tumaas ng 10 hanggang 11 piso ang kada litro ng diesel batay sa kalakalan sa pandaigdigang merkado. Ang tsuper na si Luis, aminadong nasurpresa sa biglang pagsipa sa presyo ng diesel, lalo't nakakampante na sa sunod-sunod na bawas singil noong mga nakaraang linggo. Habang ang driver na si Marcus, hindi alam kung saan kukunin ang gagasusin pangkarga ng diesel. Narito ang ating panayam sa kanila.
6: Ngayon, ang laki ng taas eh. Kung nara, nakabawin ng konti eh. Pero wala, mabuhayan na agad. Balis na mong nulusok eh. Ang pagtaas eh. Nulusok. Matiging talaga.
7: Biglaan naman na pagtaas. Paano naman ang pamilya namin, pangkain? Siguro yung kinikita namin mga 700 to 800 ngayon, baka mga 400.
5: Yan ang natinig din na Luis at Marcus, mga jeepney driver. Nagkaisa naman sila sa pagsasabing masyadong mababa ang taas pasahe na piso kung aaprubahan ng Department of Transportation. 3.6 piso ang pinakamainam na taas sa minimum fare sa jeep na sasapat lamang para makabawi sila ng kita. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Eh kasi partner, ang hirap dun ha, dahil tataas bukas nga. Eh sunod-sunod na tumataas eh, di ba?
1: Ang laki partner, 4 pesos daw yata sa gasolina.
0: Napo.
1: 11 ba sa diesel?
0: Ang hirap.
1: Ang sakit.
0: Ay nako. Oh, eto muna tayo. Ilang magulang daw po na bahala sa napaulat na school threat sa Araulio High School sa lungsod ng Maynila. Uy, alam ko yung Araulio sa may UN yan. Ang gagaling ng mga estudyante dyan.
1: Oo.
0: Mahigpit na pag-inspection daw po sa mga bag at sa mga estudyante isinagawa. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Good morning, Tricia Lindo.
8: Good morning, Robert Atoris. Nabulawag nga ng banta ng posibleng rahasan. Mula sa isang chat kagabi, ang Araulio High School sa Ermita, Maynila, nakasaad sa mensahe na may mga itinanim o tinago na armas sa loob ng paaralan at nagbanta na may karasang magaganap sa paaralan anumang oras. Kwento ng magulang na si Kairos, panik ang naramdaman ng kapwa niyang magulang nang kumalat social media ang nasabing chat mula sa isang dummy account. Kaya naman kahit pa panghapon ng klase ng kanyang grade 10 student na panganay, pumunta na siya ng maaga sa eskwelahan para makibalita sa mga pulis na sa labas ng eskwelahan. Narito kanyang pahayag.
9: Kumalat lang din yung balita through group chat namin sa parents together with the advisor. Yun, lahat nagpanik.
10: Pinapasok niyo po ngayon yung anak ko?
9: Ngayon, hindi. Ano siya, afternoon siya eh. So I'll encourage my son to go to school today para na rin, hindi masayang din yun. Hindi naman din siya mapasok sa pulim kasi ano rin eh, mahirap papasok kayong isip mo.
8: Marami sa mga kakilala nitong magulang ang hindi muna pinapasok ang kanilang mga anak ngayong araw. Bagay na naintindihan naman umano ng past advisor. Pagamat hindi pa ito 100% panatag, nakatutulong makawalaan niya ng takot kung may mga pulis sa labas ng eskwelahan. Narito muli ang kanyang tinig.
9: We're hoping that the management of the school, sila talaga yung makakatulong. Sa akin, pagka nakita ko na walang security dito sa vicinity ng school, that's the time na hindi ko talaga makapasok yung anak ko.
8: Robert Adoris, una nang nagsagawa ng inspeksyon pasado alas 10 kagabi, ang Police Maynila at mga barangay tanod sa loob ng Araulio High School, ngunit wala namang nabawing anumang armas o patalim, pati na nang magsagawa ng manumanong inspeksyon sa mga bag ng estudyante kanina. May ilang isang polis yung nakabantay sa labas ng eskwelahan, katuwang pa rin yung mga barangay XO ng barangay 660. Yan ang balita.
1: Tricia.
8: Confirmado.
0: Tricia.
8: Yes. Doris, yes.
1: So kanina pang umaga yan, 'di ba, bago mag-start ang kanilang klase. Mayroon na bang na-record ang mga ano to, mga otoridad sa eskwelahan na meron silang nakitaan na estudyante na mga ganyang kontrabando?
8: So far, Doris, in terms dun sa patalim at saka doon sa armas, wala silang negatibo doon eh, walang nakita, yung mga nabawi lamang ay yung mga iba pang pinagbabawal gaya ng pentel pen at saka yung ilang cosmetic o makeup product lamang. Robert Doris.
1: Sana wala talaga nang makita. Pambihira naman.
0: With this, Trish, anong sinabi or guidance ng school head dyan, ng principal dyan, doon sa kanila mga estudyante at sa mga teachers? Mas hihigpitan pa ba or may iba pang gagawin? Magpapapatrolya ba ng pulis dyan mismo sa loob ng school?
1: Wala nga.
8: Kanina, Robert at Doris, sinubukan natin kunin yung pahayag ng principal kasi ayaw magbigay ng pahayag ng mga gwardiya, pero hindi natin naabutan, nakaalis na umano yung principal eh. Pati yung MPD, kinuha na din natin pahayag. Pero dun sa mga nakausap nating magulang, yung sinasabi sa kanila nung class advisor, kung naman hindi na papasukin yung mga estudyante o yung mga sarili nilang anak sa mga klase o sa mga susunod na araw, ay naiintindihan naman daw ng pamunuan ng eskwelahan. Wala pang nabanggit yung magulang kung magkakaroon ba ng possible meeting o kung gugustuhin nilang magkaroon ng meeting. Sa side naman ng mga pulis, ang visibility nila kasi ito, Robert at Doris, tuwing umaga, tuwing tanghali, labasan din ng mga estudyante, magkakaroon ng deployment sa labas ng eskwelahan.
1: All right. Nakabili na ba ang eskwelahan yung araulyo ng metal detector?
0: Mm-hmm.
1: O baka naman yung parang chopstick lang?
8: Yung nakita ko, Doris, wala akong nakitang metal detector kanina. Doon sa litrado nakita ko parang may ginagamit, yung tulad ginagamit yung mga gwardiya sa mga mall. Yung hindi ko lang alam po anong tawag doon. Isa pa din ginagamit yung parang stick lamang din, pero metal detector talaga yung mga malalaki. Walang ganun eh, Robert at Doris. Noon, nung una ko itong, nung mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, na meron ding mga, nung marami pang ulat ng school shooting incident, isang gwardiya lamang yung nakaposte pa lang dito, pero ngayong araw, apat na gwardiya na, o limang gwardiya na, yung dineploy ng eskwelahan. Robert Adoris.
0: Sige, ang importante dyan is safe, pero hindi rin dapat na susustain yung mga ganyang pananakot eh. Minsan sinasadya lang talaga yan.
1: Dapat
0: may managot din sa mga kung sino nagpapasimuno sa mga ganyan. Diba? Ginugulo nyo yung tahimik na pag-aaral ng mga estudyante.
1: Ay, nako.
0: Trish, maraming salamat.
8: Maraming salamat, Robert Adoris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trislinto, DZMM.
0: Samantala, labi na ba natin ang kasalukuyang sitwasyon sa labas ng Senado? Aba, day 7 na tayo, partner, ha?
1: Wow, day 7 na pala.
0: Ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen, good morning.
11: Good morning, Robert at Doris. Katatapos nga lang ng mga sinagawang kilos protesta ng samahan progresibong kabataan sa harap ng Senado kasabay ng pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi naman pinigilan ng mga pulis na naka-standby sa Senado ang sinagawang protesta. Ayon kasi kay Police Major Asilo, nasa 25 pulis na naka-deploy sa paligid ng Senado upang tiyakin ang seguridad at kayusan. Nanawagan ng grupo sa mga senator judges na magpalabas ng subpoena para mabuksan ang bank records at tax records ng Vice Presidente. Ayon sa Spark, mahalaga ang mga dokumentong ito upang masuri ang umano'y mga transaksyong pinansyal ni Duterte at matiyak ang pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Nagbabala rin ng Spark na sinumang senator judge na boboto laban sa pagpapalabas ng subpoena ay maaaring ituring na tumutulong sa pagtatakip ng sakatiwalian. Nanawagan din ang grupo sa impeachment court na hatulang guilty si Vice President Duterte batay sa mga ebidensyang ihaharap sa impeachment proceeding.
12: Aasahan natin na makalampag ang Senado na kahit na iniisip ng mga senator judges na maaaring sa araw na ito bago magkaroon ng botohan ay makinig ang mga senator judges sa hinaing ng mga Pilipino na huwag nang pagtakpan ang Vice Presidente.
11: Robert at Doris, kasalukuyan nga kalmado na muli at normal na ang sitwasyon ngayon dito sa harapan ng Senado. Robert at Doris.
0: Roen, yung kalsada dyan sa may Jokna Boulevard, yung papunta sa Senate, nadadaanan, open sa lahat ng uri ng motorisado sasakyan?
11: Yes, Robert. Bukas na muli ang northbound at southbound lane ng Jokna Boulevard. Kanina kasi medyo sinarangan ito ng mga nagprotesta. Eh, ngayon, wala na sila, natapos na yung kanilang programa. Bukas na muli ito at nadadaanan na natin mga motorista.
1: Oh, pero parang nakakapagtaka naman, Rowan, partner. Mamaya pa yung trial, di ba? Bakit ang aga natapos ang kanilang programa? O may iba pang mga grupo na magsasagawa din ng kilos protesta dyan?
11: maagi sila nagpunta dito yung mga kabataan. Pero mamaya, Doris, may inaasahan pa tayong mga iba't ibang kilos sa mga progresibong grupo na inaasahan natin pupunta dito. Mga alas dito, alas 11 yata sila pupunta dito. Pero sa ngayon, nananatiling kalmado ang sitwasyon niya dito sa harapan ng Senado, Doris at Robert.
1: Kailangan ng permit?
11: Yun ang tatanungin natin. Pero ngayon, yung mga nagsagawa kasi ng rally dito ay parang pawang mga walang permit. Kaya kasi habang nagpo-programa yung mga kabataan, Robert at Doris, meron din tayo nakita mga supporter ni Vice President Sara Duterte at nakikisabay sila sa sigawan at panawagan ng grupo ng mga kabataan kanina.
1: Alright, sana ay manatiling maayos ang paghahayag nila ng kanilang pagprotesta at pagsuporta kung sino man, di ba, partner, para magtuloy-tuloy na. Maraming salamat,
0: Thank you, Roen!
11: Maraming salamat, Robert at Doris at Ian. Ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMR.
0: Maraming salamat, Roen Cueto, at sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMR, Radyo Patrol sa East 30.
1: Partner, malapit na akong mag-ano. Doon sa, alam mo ba? Sa Mutya ng Masa. Naglalagay kami ng corona doon sa mga napipili namin.
0: Of course.
1: Meron ganyan. Pakamuha nga, Fred. Ilalagay ko sa ulo ko habang ito ay gaganyanin ko.
0: Habang hawak mo ang bulaklak at babasahin mo yung letter.
1: At pero mag-tututo time mo na tayo. Ang tututo time po natin ay 8:29 ng umaga.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
14: Ring, ring, go away!
15: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
14: Cough, cough, wet away! Yay!
15: Pambatang Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balitang kumpirmado. Tata, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tata, DZMM.
16: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Basta AMDZMM.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
17: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Doble sa pagis, doble sa tapang, doble sa talino at kakulitan. Tandem ng Bayan.
2: Kami po yon nagbabalik, Doris Bigornia at Robert Antemano, partner. With your indulgence, partner, gusto ko lang basahin ang mensahe sa akin ni Attorney Egon.
3: Sige nga. Anong message niya sa'yo?
2: Siya po ang nagbigay nitong napakagandang bulaklak na ito. Akala ko chicharong bulaklak. Hindi. Sana all. Sabi niya, wala ba tayong tugtugi dyan na parang wala Charo Santos?
3: Mga gano'n ang gusto mong ano?
2: Dear Doris.
3: Ayan.
2: May these flowers bring you joy today and speak of the whispered prayers for your wellness. Continue to be a light and a laughter amidst the darkness and dread that at times afflict us. Mabuhay ka. Tuloy ang paglilinaw, pagpuna at saya. Best regards to Alvin, Attorney Egon. Attorney Egon, napaka ang saya-saya ko naman tong Monday na to.
4: Love.
2: Oo, love kita talaga. Next time, dito ka ulit sa studio mag-guest. Thank you. Maraming salamat. Thank you.
3: Sweet. After nung yung bulaklak na yan, partner. Hindi chicharong bulaklak, ha? Nilinaw natin, ha? Bawal yun. Ayaw ni Doc sa iyon.
2: Pagka hindi naman niya alam, bakit naman hindi?
3: Pengi ako, ha?
2: Yes!
3: Mas masarap yung suka. Biglang na-imagine. Anyway, ha, pinag-uusapan po natin yan. Ang Commission on Elections ay tuloy-tuloy pa rin po, doon sa paghahanda. Alapit na, September na po. Pa-September
2: September pala.
3: Na. Yung BARM elections. At para bigyan po tayo ng update hinggil dyan, makakausap po natin ang mismong chairman ng Commission on Elections, si COMELEC Chair George Erwin Garcia. Chair, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
2: Good morning, Chairman.
5: Magandang umaga po, Doris, Robert.
2: Magandang
5: umaga, Tandem ng Bayan. Magandang umaga sa mga kababayan natin.
2: Long time no hear, ah. Hindi mo na kami pinapansin, ah.
5: Kayo nga po, buti nga kayo, meron kayong bulaklak dyan, eh.
2: Iniintay ko pa rin yung padala mo na chicharong bulaklak.
5: Wag na po, nakapakahirap naman. Baka naman mga high-blood.
2: Wag naman. Sana. At ang makaka-high-blood ba sa inyo, Chairman, ay ang preparasyon para sa eleksyon.
3: September na eh.
2: O meron bang dahilan para ma-high-blood ang isang George Erwin Garcia?
5: Ay nako, hindi po. Wala po. Alam nyo, tuloy na tuloy ang halala natin sa September 14. Kami po ay nasa rurok na ng ating paghahanda. Sa kasalukuyan, nagsimula na po yung tinatawag niya election period dyan sa Bangsamoro. Naging napakatagumpay yung unang araw ng ating pong pagpapatupad ng gun ban. Wala kahit isa pong nasawata, na aresto o na kumpiskahan ng kanilang armas. Walang nagdala ng kanilang armas outside of residence noong araw ng pagpapatupad natin sa 167 na checkpoints na ating pong itinayo sa 105 na mga munisipyo at dalawang syudad sa buong Bangsamoro. At the same time, kami po yung nakatapos na sa pag-iimprenta ng ating mga balota para po sa gagamitin natin na sa ating eleksyon. 2.3 million na balota po yan. Automated tayo. At the same time, ngayon po ay mag-a-undergo na ng verifikasyon kung ito ay tatanggapin lahat ng mga makina na ipadadala natin sa Bangsamoro.
3: Opo. Uh-oh. Siguro po, Chair, para din na, kasi ilang beses na itong na-schedule, reschedule, and so on and so forth. Pero ang mga senator at mga congressman natin ay hindi umatras . Ipinush talaga ito para po siguro mas malinawan yung mga kababayan natin, lalo yung hindi familiar pagdating dito sa BARM. Bakit kailangan ng eleksyon at gaano ito kahalaga para sa BARM community, Chairman?
5: Naku, napaka-importante po. Lahat naman ang halalan sa ating bansa importante, pero ikakaiba po ang Bangsamoro parliamentary election sapagkat ito po ika nga pantuldok sa ating usapang pangkapayapaan sa mga nagrebelde dati laban sa pamahalaan. At siyempre, ito po'y minamatsagan ng buong mundo, hindi lang ng ating bansa. Mm. Kung meron pong napakadami ngayon na mga observer, mga foreigner, nandyan po sa Bangsamoro, minamatsagan ang paghahanda natin. At siyempre, yung gagawin na halalan sa September 14. Kakaiba rin po ang Bangsamoro, Sir Robert, dahil po ang Bangsamoro ay automated at the same time parlamento. Dahil parlamento, ang kanila pong kongreso at ang kanilang ehekutibo ay magkasama sa isa na tinatawag nilang parlamento at 80 ang miyembro ng parlamento po nila. Merong ihahalal na 40 para sa political parties, merong 32 na ihahalal naman sa mga tinatawag na parliamentary districts at meron namang ihahalal, Ma'am Doris, para naman po sa tinatawag na sectoral organizations nila. Ang boto ng bawat isang botanteng Moro ay 6 sa sectoral organizations.
2: Oh, ang dami pala pong iboboto, Chairman.
5: Ay, opo. Dahil po, yan po ang kanila pong nature ng kanilang parlamento. Dahil sa kanila po, ang pinakapinuno ng parlamento, Ma'am Doris, Sir Robert, ay yung tinatawag na chief minister. Mm-hmm. At ang chief minister niya, ang pinakaparang pangulo, gobernador nila, at yan po ay siya po'y hinahalal. Hindi directly ng sambayanan, kung hindi hinahalal siya ng mga kasamahan sa parlamento.
2: Okay. Sa ngayon po ba, Chairman, ay mayroon na kayong na pinpoint o na italaga na mga hotspot?
5: Meron po tayong mga tinatawag na categories. Yung red category areas, 27 po yan. Meron po tayong orange category, 27 rin. At yung mga natitira naman ay naka-green o naka-yellow. Kapag po red category, hindi po nangangulog ang pagkagulo-gulo na ng lugar o napakahirap puntahan. Hindi po. Pinagbabasihan po dyan yung kasaysayan ng lugar, yung mga nangyari nung nakakalipas na halalan at yung posibilidad na baka pwede magkaroon ng kaguluhan. Pero sa kasalukuyan, manageable, in full control ang ating pong armed forces at Philippine National Police, kasama na rin po ang Philippine Coast Guard. So yan po, minamatsagan natin on a weekly basis at sa bawat linggo rin po magre-report kami sa inyo. Aalamin natin kung meron bang pagbabago, meron bang dapat ilagay sa COMELEC control o meron bang dapat na red category ay dalhin na sa green. Ang pagsisimula po ng kampanyan, Sir Robert, ay mangyayari po ngayon July 30 pa lamang. Mm-hmm. Ngayon po ay election period, hindi pa po ito kampanyahan.
3: Oo, kakastart pa lang ng election period. Mm. Chairman, ano ang

0: Duhan sa Philippine Army ay mukhang base po sa pag-iimbestiga nila at malalim na pagbusisi dito sa insidente, ay mukha pong ito patungkol sa pagganti sa pagkamatay ng isang commander na hanggang ngayon ay namumundok ng mga kalaban ng pamahalaan. So yan po ay walang relasyon sa eleksyon, hindi po siya election related, hindi po siya directed sa ating mga botante o sa ating mga kandidato o sa mga partido politikal. Meron pong isang pangyayari dyan po sa North Cotabato, subalit hindi po ito nangyari sa isang bayan sa loob ng Bangsamoro. Nangyari po ito sa isang bayan sa labas ng Bangsamoro, bagamat yung konsehal na nasawi ay parte ng isang bayan sa Bangsamoro. Tinetrace din po nila ng ating pong PNP at hindi rin po ito election-related violence, kung hindi personal ang kanila pong tinitingnan na dahilan ng pagkasawi at pagpaslang sa naturang konsehal.
1: Yon, oo. So tuloy na tuloy, walang harangan man kayo ng sibat at chairman, itutuloy nyo ito.
0: Ay opo, Ma'am Doris, bagamat napakadaming nating pinaghahandaan, kung inyo po mamarapatin, samantalahin ko, magkaroon po tayo ng plebisito ngayon darating na July 25 sa ating dyan po sa Paranaque, dahil hahatiin po yung Asyana sa kung limang barangay ba, papayag ba yung mga kapayan natin. Meron din po tayong gagawin na plebisito sa Naga City. Yan po yung dahilan kung bakit bumisita sa atin si Mayor Lenny Bredo noong nakaraang araw.
2: Opo.
0: Kumbinsin si COMELEC na magkaroon ng plebisito sa Naga kasabay ng barangay ng SK Elections. At the same time ay ang dapat daw pong plebisito ay mangyari lamang sa Naga at hindi sa buong Camarines Sur. Meron din po tayo siyempre yung barangay ng SK election pagkatapos ng ating pong Bangsamoro parliamentary election na mag-aangarap naman. November 2, walang patas na nagbabago sa kasalukuyan, tuloy na tuloy pa rin po ang barangay at SK election.
1: Opo. Diba? Kumbaga ay full speed ahead ang inyong education campaign, Chairman.
0: Opo, kasi po magkaiba po kasi ang pagboto.
1: Oo.
0: Opo, sa ating pong barangay ng SK, manual na hati po yan. Ang ating naman pong Bangsamoro parliamentary election ay automated election. Kung kaya sa gabi ng araw na election sa September 14, alaman na kung sino ang nanalo. At sa barangay ng SK naman, sa gabi pa rin, makakapagproklama na kami ng mga nanalong barangay chairman, kagawad, at SK chairman, kasama na rin ang mga SK kagawad.
2: Opo. Chairman, nabanggit po ninyo yung barangay at SK elections on November 2. So far, wala po bang patawag sa inyo mula sa Senate or sa House of Representatives para hingin yung inyo pong panig kung meron man ha na nagpo-propose na ipagpaliban muli yung barangay at SK elections?
0: Wala pa pong official na patawag ng hearing, subalit kami po inahinga na ng ating sulat o ika nga position paper tungkol dyan. Ang sabi po namin, handang-handa si COMELEC na isagawa ang halalan sa November 2. Kaya nga lamang, ito ay isang absolute na diskresyon ng ating kongreso kung ipagpapaliban nila. At siyempre kami po, tatalima kami, susunod kami kung ano pong sabihin nila. Kung kaya nga lamang, siyempre, yung mga balota na imprenta na natin lahat-lahat dyan sa barangay NSK. Nakapagsagawa na rin po kami ng mga dapat paghahanda, nabili na rin po namin ang lahat ng mga kagamitan na ating pong gagamitin para sa barangay at SK elections. At siyempre, yan po ay ilang panahon na rin ay matutuloy at matutuloy na rin ang barangay NSK. Kaya nga lang, ito ay November 2, ang undas natin.
2: Opo. Oo.
1: Oo, pagkatapusan ng undas. Ano?
2: Oo, pero feeling ko nga mas paborable.
1: Oh.
2: Kasi di ba partner kapag undas nag-uuwi sa mga probinsya.
1: Ay, tama.
2: So kaya kapag election, isa din niya sa panahon na nag-uuwian. So kung nandun ka na din, kinabukasan November 2, bumoto ka na.
0: Opo, at kalimitan po si Robert at Ma'am Doris, kalimitan yung mismong araw na election ay declared na walang pasok.
2: Ay, yun, isa
0: susubukan
2: pa yun.
0: Susubukan po namin, napakiusapan ang ating Pangulo, baka pwedeng yung November 3 ay ma-declare na rin na walang pasok para naman po hindi magmamadaling uwi yung mga kababayan natin.
2: Tama.
0: Makatapos na sila ay makaboto noong November
1: 2. Right. Chairman, yun na lang, panghuli sa akin, yung usual natin na advice, mga do's and don'ts ba?
0: Opo, dahil dyan sa Bangsamoro, nagsimula na po ang election period, maliban sa huwag kayong magdadala ng mga armas, yung mga deadly weapons, kahit pa kayo may lisensya o may permit to carry, dapat po yan lahat ay suspended. Huwag na po nating ipagbakasakali at sigurado maa-aresto po kayo. At yan po yung ikasong criminal election offense. Bawal na rin po ang paglilipat, yung mga personal movement dyan sa Bangsamoro ng mga tauhan ng pamahalaan nang hindi kumukuha ng exemption mula sa Commission on Elections. At the same time, pagdating po na election period sa July 30, ay bawal na po yung mga tinatawag na social services Public Works, may ban po.

0: Lalibadala kung kukuha kayo na exemption din kay Commission Election. 10 araw bago mag-eleksyon, Sir Robert, Ma'am Doris, ipagbabawal namin ang distribution ng kahit na anong ayuda. Maif, AIX, tupado, ano pa man yan, maliban na lang sa debt assistance o kaya naman po yung health assistance sa mga talagang kailangan na magpa-ospital.
1: Opo. Opo. Eh, saan po tatawag o kanino magre-report ang mga tao kung sakaling may makita sila na lumalabag po dyan sa mga patnuntunan ninyo?
0: Yan po ang kagandahan ng social media ngayon. Ginawa namin noong 2025, kahit hindi po written o kaya sinumpaan, nasalaysay, ipost nyo lang po yan sa inyong mga social media accounts. Lalo na yung mga magkakalaban, ay bantayan nyo po yung mga kalaban ninyo, ipost nyo lang po yan, ipadala sa amin o kaya kahit kami na makikita namin yan, aaksyonan po namin kahit po yan ay hindi formal o official. Yan na po yung gagawin natin para po mas mabilis yung pagre-reklamo at pag-aksyon ni COMELEC.
1: Opo. Yung video din siguro, no, Chairman, correct. Dapat meron silang makunan.
0: Opo, naku, yan po yung ating hinihingi sa mga kababayan natin. At nung nakaraan po, napatunayan natin yan, kaya masaya sila na ang COMELEC nag-aaksyon, nag-disqualify kami ng mga kandidato. At lalo-lalo na sa barangay NSK election, siyempre itong Bangsamoro din, sapagkat tatandaan ng lahat, lalo na sa barangay NSK election, once na nag-file sila ng kandidatura, sila ay kandidato na and therefore bawal pang mangampanya dahil may pagitan yung pagpa-file ng candidacy at yung araw ng pangangampanya.
2: Okay. Ayun. Chairman, isa pa, bukod dun sa barb elections, sa ibang issue po ito, sa filing po ng Certificate of Candidacy, binanggit po last time ni Ombudsman Remulla na dapat under oath yung pag-file ng Certificate of Candidacy para i-declare dito daw ng kandidato na wala siyang any conflict of interest o kung ano man sa kanyang pagtakbo. Ano pong take ng COMELEC dito, Chairman?
0: Ang ating po nabasa, Sir Robert, Ma'am Doris, ay pinapanukala ng ating buting ombudsman na isama sa panunumpaan ng mga kandidato para sa darating na halal at siguro nga hanggang 2028 elections sa mga susunod pa. Uh-oh. Ay yung panunumpaan na sila ay walang conflict of interest. Bukas po kami sa ganung klaseng panukala, pag-aaralan po natin na masinsinan yan at sapagkat sa ating palagay, tama naman po ang ating ombudsman, hindi naman yan dagdag na kwalifikasyon kung hindi dagdag sa panunumpaan ng ating po mga kandidato. Hindi naman sila i-disqualify dahil lang sa nagkamali sa panunumpa o kaya nagsinungaling pero kakasuhan sila. Pwede ng perjury o kaya ng election offense sapagkat yan po ay pagsisinungaling at hindi po pagtalima sa sinasabi ni COMELEC. Again, hindi po siya dagdag na kwalifikasyon. Yung nagdadagdag ka kwalifikasyon kung hindi dagdag lang sa panunumpaan. Pag-iisipan po natin mabuti yan at sana nga formal naming matanggap yung panukalang yan para po kahit paano mapag-desisyonan na ni Commission ng Election.
2: Ayan. For that, Chair, alam namin ikay busy.
1: Kaya nga.
2: Guguluhin ka na lang namin bukas ulit. Inalaw araw. Chairman, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Chairman, thank you.
0: Maraming salamat. Ma'am Doris, Sir Robert, mabuhay po kayo. Magandang umaga.
2: Magandang umaga po.
1: Mag-ingat kayo.
2: Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Yan po yung preparation. Kasi nakailang ano na to, partner, postponement yung BARM. Ang kahalagahan kasi niyan, partner, dahil pangako yan ng gobyerno sa mga rebelde dati, sa mga kaaway ng gobyerno, ay kailangan maipatupad na on their own, magkaroon sila ng sarili nilang leadership. Yung sila ba yung namili? Ngayon kasi, in-assign lang ng government natin. So hindi pa siya part ng fulfillment. At sinasabi talaga ng mga eksperto na kung gusto talaga natin ng mas long-lasting na peace pagdating sa Mindanao, ibigay natin sa kanila yung BARM elections
1: umpisahan
2: na yan.
1: Umpisahan natin dyan.
2: Umpisahan natin dyan. Eh, ganun talaga pag nag-promise, partner, tinutupad.
1: Dapat naman, pagka nangako ka, ikaw ka nangako ka na magbibigay ka ng chicharong bulak, tuparin mo with extra suka on the side.
2: Ang sarap. Teka lang, napaisip na naman ako dyan. Bago pa tayo tuluyang
1: kumain ng
2: chicharot. Iwaan ng itong programa. Okay na lang po. Bahala mag-chicharot. Ay, naku, isa pa po mainit na issue dapat nating talakayin. Ito, naawa ako talaga sa kanila. Dahil mga naghahanap buhay lang itong mga ito.
1: Nabibiktima
2: pa sila. Correct. Ay, naku. Makakausap po natin ang chairman ng Motorcycle Taxi Community Philippines, si Sir Romeo Maglungsod. Sir, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning. Good morning po.
3: Magandang umaga po, Ma'am Doris, Sir Robert Mano po.
1: Opo. kami po ay dapat bang mabahala ng gusto dahil sunod-sunod po ito mga nakikita natin ng mga insidente. Hindi lang po doon sa mga rider na nagiging biktima, kundi yung mga pasahero. Bakit po kaya nagkakaganon, sir?
3: Kasi sabi ng gobyerno, safe pa eh. Kaya siguro, yung nangyayari ngayon eh, parang normal na lang nating tinatanggap sa ating komunidad na pag may pinatay, isa lang yan. Dalawa lang yan. Tatlo lang yan. Hanggat hindi siya pumapasok sa statistika ng pagiging unsafe, tsaka pa lang natin naaminin na hindi na pala safe ang mga komunidad na yun.
2: Opo. Sir Romeo, sa mga insidente na ang binibiktima yung mga riders natin, sa inyo lang, sa group lang ninyo, gaano na karami yung reported ba talaga na ganito sa inyo? At anong ginagawang aksyon ng inyo pong grupo para po dito?
3: Ang totoo, sir, matagal na rin naman namin sinasabi yan. Noon pa, pinanawagan na namin ng police visibility na may binaril dati sa ulo na naghabal na rider din. So, binaril sa ulo nung pasahero niya. Wala naman nangyari. Kahit siguro pumuno kami ng ilang pahina pa ng report kung talagang hindi a-actionan. Ang totoo, ang hiling naman namin hindi naman dagdag trabaho . Kung aayusin lang sana natin ang trabaho ng bawat isa sa atin, siguro wala namang ganito na tayong pag-uusapan pa. Walang pagpatay.
1: Opo.
3: May pulis sa kalsada. Kung merong matinong pasahero, kung merong matinong rider, wala naman siguro problema . Kaso hindi . Talagang ang realidad po, may demonyo.
1: Opo.
3: At may anghel.
1: Sir Romeo, ilan po ang miyembro ng inyong grupo?
3: Kami, ang miyembro po namin nasa 1,000 mahigit.
1: Sa 1,000 na yan, kayo po ay nakakaranas na ng kumbaga ay pagkatakot na rin dahil syempre buhay itong ating pinag-uusapan. Pero kung tayo po ay humihingi ng aksyon mula sa gobyerno, hindi po ba't sa inyong grupo na 1,000 kayo kalakas? Eh dapat din po tayong may naririnig. Ano rin po ang aksyon ninyo?
3: Meron po, may aksyon po kami kasi ang lumalabas 300,000 MC taxi rider.
1: Oh,
3: 1,000 lang din kami kung pag-uusapan natin statistics kami, ginagawa po kami kasi ang karamihan sa mga nadadali sa mga ganyang insidente, hindi naman namin kasapi. Lagi naman kami nagpapaalala sa mga miyembro namin, 'wag maghabal. Sumunod na lang sa sistema, magtiis lang tayo kung anong meron tayo. Dahil kung lalagpas tayo sa ginagawa natin, dun po papasok yung peligro tsaka yung delikado sana po.
2: Oo, kasi ang nagiging delikado dun kapag, halimbawa, naghabal sila, partner, di ba? Hindi dumaan sa system. So yung identification nung pasahero nila na gumawa ng kalokohan sa kanila, wala kang habol, hindi mo alam kung saan mangyayari. Pero gaano pa ka-frequent, Sir Romeo, yung mga nagbubuk, halimbawa, dyan, kung anumang appian and all, na hindi pala sila talaga yun. Iba yung pangalan nila. Kaya nakakagawa ng kalokohan. At ano yung ginagawa ninyong pagkuha ng attention doon po mismo sa company para po maisaayos yung mga ganitong identity?
3: Ang totoo, Sir Robert, sinabi na rin naman namin sa bawat hearing na pinupuntahan namin. Hindi naman kikilos din ang kumpanya kung wala din yung magsasabi sa kanila na gawin nyo to. Yung mga kumpanya naman, hindi naman basta-basta yan maikinig lang sa mga tinig namin. Maliliit lang kami at minya sa amin din. Rider lang din. Hindi naman paikinggan ang boses namin. Kaya sana, ang hiling namin sa gobyerno, talagang pag-usapan at gawin legal na to. Yung mga pinapayo naman po nila, ilang beses na namin nasabi yan sa mga hearing. Pero talagang hindi umaabot . Hindi nakakarating sa kanila yung panawagan namin. Kaya, parang wala na rin kami yung makasahan .
1: Opo. Pero yung ganyan po natin na, ano tawag doon, posisyon sa ngayon, understandable naman po yan. Hindi po natin minamaliit o hindi natin na, hindi ba bibigyan
2: pansin. Pinapagwalang bahala.
1: Oo. Kaya lang, siguro po, Sir Romeo, kumuha kayo ng, tawag mo doon, suggestion ba sa inyong mga kasapi? Dahil kaawa-awa po sila na naglalagay pa sila ng mga karatula sa kanilang likod.
2: Sa mga helmet nila, partner.
1: Helmet. Nagmamakaawa na huwag silang saktan. umabot tayo sa ganun dahil hindi napabayaan eh. Kumbaga nagkaroon ng butas doon sa sistema, kaya nakakapasok yung tinatawag mo na mga demonyo.
3: Eh, yun nga po eh, ang nakakapagtaka itong mga ano, hindi na siya pangkaraniwang kriminal eh. Mantaki mo, nakasaksak na ng unang rider. Napatay na si Fabio. Nang hold up pa uli. Asan ang pulis doon? Asan yung magpuprotekta sa amin? Kaya itong ibang mga kasamahan namin, yun lang ang nakitang ano, yun lang ang nakitang panawagan eh, maglagay ng note sa helmet nila. Na kung tutusin, dapat ang maramdaman ng nasa gobyerno, wala nang mapagsulingan. Wala nang malapitan. Kaming mga obrero, kaming mga maliliit na ordinaryong rider. Hindi naman bago yan, Ma'am Doris eh.
1: Oo.
3: Ang naging bago lang naman, yung mode ng transport na pinatay. Noon pa yan, taxi driver, jeepney driver, bus driver,
1: correct,
3: UB
1: correct.
3: Express driver.
1: Oo.
3: Noon pa naman may pinapatay. Ngayon lang nangyaring bago at napapanood na yung pangyayari. May makita ka ng aktual kung paano pinatay. At meron ka pang malalaman na umakap 2 beses pa eh. Okay. Hindi ko nga alam kung ilan pa yung papatayin bago
1: eh, wag naman na sana marinig, ano, eh. Wag naman sana nang madagdagan. In the meantime, ano po ang tulong na ibinibigay ninyo doon sa mga kasapin ninyo? Hindi lang po dahil sila ay naging biktima, kundi mm-hmm. yung ano bang tawag mo doon, yung emotional support din sa kanila. Kasi yung iba dyan, matatakot ng pumasada.
2: Oh.
1: Eh yun ang kanilang source of income, paano yun?
3: Ang totoo naman po niya, lagi naman kami nagpapaalala sa mga miyembro namin. Mag-iingat tayo sa kalsada. At kami naman, hindi naman kami nagkulang. Pero hindi po lahat kasi miyembro namin. Yun yung ano dyan. At hindi rin naman kami talaga organisado na nagkakaisa. Na lahat kami isang damdamin at isang tinig namin. Kaya nga sabi ko nga sa kanila eh, once and for all, eh, magkaisa tayong rider. Mm. Ang problema po, mahirap po. Marami po kasi rito sa amin na matatalino rin. At marami rin ang ugali na ayaw din magpasakop. So, ano pong magagawa ko bilang leader? Ang malasakitin ko lang, yung nasa hanay ko lang. Awa naman lang, Diyos. Wala pa naman sa amin napapahamak. Pero normal na sa amin yung may na-hold up.
1: Mm.
3: At parte na lang yun ng ano eh, parte na lang yun ng kalakaran ng hanap buhay na to. Pag na-hold up ka, bigay mo yung inita mo, huwag ka na lang patayin.
1: Yun nga. At huwag naman gawin nga na partner yung ano, ninonormalize yung ganun na hindi, talagang ganyan ang nangyayari. Eh, dapat talaga magkaroon ng solusyon at lang matigil, kasi ilang buhay pa ba ang dapat mabuwis para matigil ang ganito. So, partner, meron ka pa?
2: Okay na tayo.
1: So sige, Sir Romeo, bigyan nyo kami ng update ha. Kung mayroon pong, sana naman po ay may nakikinig na government official natin para bigyan ng tama. Ano ba to? LTFRB o ano yan? Yung local government? LTFRB kayo, no?
2: LTFRB yan,
3: oo.
1: Ayun. Mm-hmm. Di kalampagin natin na CBGOR Mendoza pa ba? Kalampagin po natin na kayo po ay matulungan. Sige po, Sir Romeo, maraming salamat.
2: Sir, thank you
1: salamat.
2: Ha. Maraming salamat.
3: Maraming salamat din po sa inyong gino na subaybay.
2: Si Ginoong Romeo Maglungsod, ang chairman po ng Motorcycle Taxi Community Philippines. Samantala, isa muna ang
4: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Ito na, partner, sa mga nag-aabang po kung magkano ang itataas sa presyo ng produktong petrolyo tomorrow. Kapit na po kayo ha.
1: Kapit!
2: Ang diesel, 10 pesos and 68 centavos per liter ang itataas.
1: Aray.
2: Ang gasolina po, 3 pesos and 65 centavos per liter. Habang sa kerosene, 11 pesos and 77 centavos per liter po ang itataas. Ito po ay mula sa Department of Energy, itong actual computation na ito, at iniengganyo, hinihimok po ng DOE ang mga oil firm na gawing utay-utay ang pagpapataw nito.
4: CMM Radyo Patrol Flash! Flash! Report!
1: Ang laki, partner. Mapapaaray ka na lang. Alam mo pa kung paano.
2: Paano?
1: Aray ko po.
2: Partner, ang taas. 1068, 365, 1177. Halika na, pag-gas up na tayo. Bye! Papag-gas na kami. Bye!
1: See you tomorrow.
2: Thank you.
5: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan.

DZMM número 1 sa aksyon. DZMM.

0: Kapamilya, pinalakas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga hakbang upang mas maprotektahan ang mga gig workers sa bansa. Sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino, nakikipag-ugnayan sa ang mga ahensya sa mga kumpanya at iba pang stakeholders para makabuo ng mas maayos na balangkas para sa mga rider, freelancer at iba pang independent contractor. Aniya, nais ng DOLE na mapalakas ang seguridad sa trabaho at mapalawak pa ang ambag ng gig economy sa paglikha ng hanap buhay. Patuloy rin ang mga hakbang ng ahensya sa paglikha ng bagong trabaho at pagsusuri ng mga sahod sa mga rehiyon. Bilang ng mga Pilipino na nakauwi sa bansa matapos maipit sa gulo sa gitnang silangan na dagdagan pa, narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
1: Bika sa ulat ng Department of Migrant Workers o DMW, ligtas na nakauwi ng bansa ang apat na Pilipinong tripulanteng lulan ng MV GFS Galaxy, ang barkong tinamaan umaro ng isang projectile habang binabaybay ang Strait of Hormuz noon July 12. Batay sa report ng Manning Agency, hindi nasaktan sa insidente ang mga Pilipinong crew pero ikinasawi naman ang dalawang dayuhang engineer ng barko. Dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang mga tripulante kahapon at sinalubong ng mga tauhan ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Samantala, ligtas din nakauwi sa bansa ang dalawa sa tatlong Pilipinong crew ng Liberian-flagged container ship na MV Elsa 3 na lumubog sa bahagi ng Kerala, India. Una na nakauwi ang 17 Pilipinong crew ng barko habang hinihintay na lamang makauwi ang isa pa. Tiniyak naman ng DMW ang tulong na ibibigay sa mga OFW. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sa entertainment, muling dadalhin ng ABS-CBN ang musika at saya sa ASAP XP sa Australia 2026 na idaraos sa Sydney sa Hulyo 25. Pangungunahan ni Darren Espanto, Donnie Pangilinan, Bel Mariano at Robbie Domingo ang world-class na palabas para sa mga Pilipino sa Land Down Under. Ayon kay Darren, may mga espesyal na production number ng inihanda para sa Australian audience, kabilang ang mga kantang magtatampok sa mga local artist. Samantala, ibinahagi ni Robbie na layo ng concert na magdala ng Aniay Piece of Home sa mga kapamilya Pilipino sa ibayong dagat.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balitang kumpirmado o sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
3: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musli at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo.

0: maraming salamat sa ating mga kapamilya na sinamahan kami noong Sabado. Yun agad ang bungad natin, partner, no? Ang, dahil nga po, isang napakalaking karangalan ng kayo'y makilala ng harapan noong aming ikak 40.
1: Ano, ulitin.
0: Sabi ko sa ba, 14.
1: Ika-apat na pong anibersaryo. Ayan. Oo, at malaking pasasalamat po sa lahat ng libu-libong pumunta doon at nakisaya, nakipagdiwang, at nakipag-selfie.
0: Yan.
1: Kami po'y tuwa-tuwa dahil hindi namin akalain na mayroong mga limang makikipag-selfie sa amin.
0: At yung mga nag-stay talaga hanggang dulo, partner, para panoorin ang pinag-practicean po talaga naming mga numbers.
1: Yes.
0: Diba? Ang SB60, the launch of SB60.
1: Yes, I am beyond honored. Opo, dahil po hanggang ngayon, dahil doon sa makasaysayang launch na yun ng SB60. Abay, ako po'y nagkaroon ng PTSD. Post-traumatic singing disorder.
0: Ayaw na pala.
1: Oo, pero ha, Rica, ha, may mga nag-reach out talaga.
0: Oo.
1: Sabi niya, sana ho, hindi na niyo ulitin yun.
0: Nag-message ba?
1: Ano salamat, ba? Ha?
0: Oy, may effort yun. Kung nakita, si Danny Binga may hawak pang lyrics eh. Diba? Parang di talaga magkamali. May lyrics talaga siya, hawak-hawak yung papel niya. Oh.
1: Dinib-dib talaga.
0: Diba? Oh, right out talaga yun. Nakagod talaga siya. Oh.
1: Nanginginig pa.
0: Diba? Tapos, ang ganda ng mga performance.
1: Oy, pero I have to say, I was so surprised, pleasantly surprised. Uh-huh. Ang galing niyong sumayaw, Rica.
0: Siyempre, partner.
1: Grabe talaga.
0: Oo. Saka makakaharap na nasa stage, doon ka pa nag-practice, di ba?
1: Tapos sino makasama mo? Si Ikikaw?
0: Daniel Krishna.
1: Daniel, excuse me.
0: Di ba? Lorraine Galvez.
1: O si Lorraine ng diba? Showtime.
0: Showtime ba si Lorraine?
1: Di ba?
0: Jeep ZMM natin si Kaya Lorraine.
1: Kaya nga! Nagpakilala siya sa akin. Sabi niya, ako ho yung binovoice ninyong pangalan sa Showtime.
0: Ah, talaga?
1: Oo, kita.
0: Ay, ginagawa niya sa Showtime?
1: Aba, isa sa mga ano yan. The host with the most.
0: Ah, talaga ba?
1: Oo, ang daming pumunta po na talagang mga may pagmamalaki naman talaga natin.
0: Oo.
1: At hindi ako makapaniwala talaga na nung makita ko kayong sumasayaw, ayan. Ay, ang galing talaga. Kulang na lang beer.
0: Binibiro ako na partner. Di po kami sabay-sabay.
1: Hindi.
0: Magkakaiba kami ng direksyon.
1: I have to say, yung Maritres.
0: Yung Maritres.
1: Maritres, grabe.
0: Of them all. Of us all. Yung Maritres partner.
1: Sino sila? Si Doc Lulu.
0: Si Coach V. Tsaka si DJ Monica.
1: Si Manonica. Wow, grabe.
0: Saan ka pa?
1: Diba? Yung ang gagaling na nilang sumayaw.
0: Tama.
1: Nakatipid ka pa.
0: Sila na interpretative. At ang pinaka hindi ko kinaya doon, partner, ang pagbuhat at paghagis kay Doc Lulu.
1: Oo, tama.
0: Diba? Ang mga buto-buto ng aking tita, Doc. Pero kinaya.
1: Si Coach V.
0: May patumbling.
1: Hindi. Oh. Between the legs.
0: Oo, yung tama.
1: Hinugot siya. Nung male dancer.
0: Oo. Kala ko ipinanganak ulit si Coach V.
1: But, sabi nga sa post, Rica, tapos may picture.
0: Uh-oh.
1: The queen has arrived.
0: Ayan. Oh. Sino yung queen?
1: Si ano? CSC.
0: Yes.
1: Oo. Charo Santos Concio.
0: Totoo yan. Ma'am Charo, maraming salamat po sa inyong pagpunta kasi ang layo, partner, ng maraming bumiyahe talaga mula pa.
1: Correct.
0: Sa si Kabalen Sosimo Gasmin mula sa Pampanga. May dala nga siyang paabukado at saka pabringi. Maraming salamat, Sir Sosimo. Meron pa mula sa Cavite. Nakalimutan ko kung sino yung nagsabi sa akin from Cavite. From Rizal, partner, ang lalayo nung mga
1: nagpunta.
0: Dinayo
1: talaga. Pero thank you, Caloocan City LGU.
0: Yes.
1: Kasi ang ganda po ng inyong venue.
0: Oo.
1: Big, it's air-conditioned, pati yung mga production rooms, lahat air-conditioned.
0: Tama.
1: At saka, ample parking space.
0: Tama.
1: Ang galing talaga.
0: Tama. Wala
1: very good,
0: Caloocan
1: City Mayor, maraming salamat po sa inyo. And our chairman sa MSPC, si Attorney Dennis Manalo, was there.
0: Attorney, maraming salamat po. Ang ating presidente, ang napakaganda nating si Madam Mara Capuyan ay nandun din. Kala ko nga magsasayaw.
1: Siya yung queen of the stress.
0: True. Hindi, namigay ng mga 10,000 si Ma'am Mara.
1: Oo, diba? Talaga hirap na hirap tayo pamigay. De, kasi in and out ng mga ano, mga tao. Bagamat meron mga, siguro, mga 800 na laging nandun. Ano, pero, so, sa dami ng mga pumunta nga po, natutuwa kami talaga dahil nabigyan namin ng, hindi naman lahat, ano, meron tayong binigyan ng tropical hot hamburger.
0: Oo.
1: Tapos meron tayong arroz caldo.
0: Ay, yung ating mga sigurado, yes, arroz caldo nandun.
1: Kasi nung, di ba, dumating kayo medyo late na, no? Hindi naman late, pero maaga kami, maaga kami ni Father eh.
0: Siyempre, bilang mga boss nandun kayo, dapat maaga, no? Ano ka? Kayo mga boss is special.
1: Nasita pa tuloy.
0: Hindi, ay, pero, yung mga boss dapat
1: ikot
0: nandun.
1: Ikot ako ng ikot. Naingit ako talaga. Oo. Kasi gusto kong, gustong-gusto ko talagang makakuha nung ano.
0: 10,000?
1: Hindi.
0: Kala ko 10,000.
1: Nung payong legal.
0: Oh, ako din! Alam mo,
1: nahihiya ako.
0: True, yung talagang payong legal. Tsaka yung DZMM cap
1: baka
0: natin.
1: Baka sa akala nila yung ano, legal advice. Hindi po, payong
0: yung
1: talaga.
0: Yung payong talaga.
1: Payong, payong legal. Oh,
0: yung payong
1: may,
0: legal.
1: May mugs pa sila. Tapos yung mga saplings ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, nahihiya din ako. Kaya,
0: ako, kumuha ka din?
1: Hindi. Nikutan ko lang. Ay. Hindi naman ako inalok.
0: Sabi, mukhang afford naman ni Sir Lindy. Maraming okay, salamat po muli sa ating mga kapamilya.
1: Opo. Congratulations, DZMM. 40 taon na po tayong lahat.
0: In the service.
1: Yan. Ayun. Of the Filipino worldwide.
0: Oras nga muna tayo para balik na tayo sa realidad.
1: Eksakto in punto, alas 9:13.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Ito na ang mga naglalagab love na mga balita ngayong araw na ito. Baka nagkakalimutan tayo. Abay, 20 na po ng Hulyo eh. July 20, 2026. Una sa mga headlines, big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad bukas.
0: Pamamahagi ng 2,000 ayuda sa mahihirap na pamilya. Sisimulan din tomorrow.
1: Ito pa, level ng tubig sa Angat Dam sumadsad sa pinakamababang antas.
0: Ilang residente sa Davao City inilikas dahil naman sa pagtaas ng tubig sa Matina River.
1: Menor de edad na estudyante patay sa flash flood sa Zamboanga City.
0: Magkapatid na bata nawawala dahil din sa pagragasa ng baha sa Laguna.
1: Senador Panfilo Lacson at Alan Peter Cayetano patuloy ang patutsadahan hinggil sa sinasabing issue ng katiwalian.
0: Hiling na ipasipina ang bank records ni Vice President Sara Duterte. Nakatakdang desisyon ng impeachment court mamaya.
1: Trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos bumaba bago ang kanyang SONA ngayong darating na Lunes.
0: Ratings na naman ni Vice President Sara Duterte nananatiling mataas sa labas ng bansa.
1: Amerika muling nagsagawa ng airstrike kontra Iran.
0: Ay, ano ba ito? 5 patay, 2 pusugatan sa magnitude 5.5 na lindol sa Peru.
1: Balita Pakan!
0: Ayan lamang po, ilang mga nagbabaga mga balita ngayong umagang ito. Patuloy pa rin po tayo mamayang alauna ng hapon ng pagsisimula ng day 7 ng ating impeachment coverage, special coverage. Ito, partner ng ating DZMM.
1: Yes, pero wala pong mga witness sa witness stand ngayong araw na ito dahil magkakaroon ng caucus o di naman kaya ay magkakaroon ng pagtatanong ang mga senator judges sa prosecution and or sa defense para po resolbahin, pagbotohan later on, hopefully ngayong araw na ito, kung isusubpina nga ang mga tax records at bank records ni VP Sara Duterte.
0: Mm-hmm. Siyempre, ano yan eh, medyo contentious itong kanilang pag-uusapan dahil nagbabanggaan po dito ang pribadong karapatan ng isang tao sa right to privacy niya at ang karapatan din ng mamamayang Pilipino na malaman ang katotohanan dahil transparency po ang hinihingi natin. So, yan yung mga aasahan natin na magiging boot of contention. Mm-hmm. Tama ba yun?
1: Ha? Bone.
0: Bone.
1: Tagal.
0: Saan yung boot of contention?
1: Hindi.
0: Butang content.
1: Yung boots sa mga karaoke bars.
0: Nagsisipan. Ayaw ko na. Born of contention ang ating pag-uyan, ang pag-uusapan. Ang eyeliner ng Inday. Baka kumalat.
1: Kasi po may pag masyado kayo nagsasayaw, medyo naaalog yung utak. Naaalog yung utak.
0: Hindi kinakaya.
1: Pero ito muna yung ano, we have to say this right away. Kasi marami nang pumipila din do sa ating mga gas station sa ano no, sa Fairview at saka sa ano to
0: sa Tralala natin diyan sa unang
1: sa Uyo
0: sa North.
1: Opo, we are sad to announce to you that diesel price will go up by diesel ha 10.68 10 piso at 68 centimos kada litro taas bukas.
0: Napakasakit nito, partner.
1: Ang gasolina medyo mas mababa pa. Alas 3.
0: Alas
1: 3.65. 3 pesos at 65 centimos ang itataas ng gasolina.
0: Siyempre, kerosene party.
1: Ito yung suma cum laude. Suma cum laude, kerosene.
0: Napakasakit. 11 pesos and 77 centavos kada litro po ang itataas bukas. So, ngayon pa lang, habang hindi pa nag-uuwian, kasi mamaya, hahaba ang pila niyan.
1: Correct.
0: Tsaka baka mamaya, ubus na yung mga supply nila, partner, di ba?
1: Hindi naman siguro, kaya lang.
0: May mga nauubos na sabi ni Sus Legazpi kanina.
1: Ay, mamaya, maririn nga si Sus Legazpi. Ano? Pero isisingit ko lang, Rica, for a bit of history.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ngayon pong araw na ito, July 2026, ay ika-57th anniversary po ng Apollo 11 landing on the moon. Oo, and it was the first time that humanity took its first lunar steps. Remember that po, yung Apollo 11. Wala ka pa noon. Pero kami, talagang binantayan namin yan.
0: Talaga?
1: Oo.
0: Ito yung ano, diba? One small step.
1: For men?
0: One giant step.
1: Hindi, one giant leap.
0: Leap. Boot na nga kanina. Mali pa rin. Ano ba
1: yun? One giant leap for mankind.
0: Pero alam mo, partner. Ayan.
1: Neil Armstrong.
0: Yeah, Neil Armstrong. Gusto ko maniwala na talagang nakarating na tayo sa buwan.
1: So, yun po, no? Marami na nakarating sa buwan, actually. Oh. Akala ko nga, yung
0: hindi,
1: Apollo 11 lang.
0: Hindi, touchdown ulit eh.
1: Hindi. There are six more times na nagpunta ang tao sa buwan between 1968 at 1972.
0: Mm.
1: 12 astronauts din ang nakalakad na sa buwan.
0: Ah, talaga? Akala ko hindi na naulit.
1: So, samantalang tayo, pinag-uusapan pa rin natin ngayon, ay ang Golden Caldero.
0: Ay, naku! Don't get me started on that. Hindi naman tayo kasama sa mga nag-iimbestiga dyan. Tsaka tama na, dami na nga nila nagpapatutsadahan over the weekend tungkol dito.
1: Grabe, ha?
0: Diba? Hindi na nga natigil. Ay, may report tayo, partner. Balikan natin yung kwentong yan. QCPD nananawagan sa publikong huwag magpakalat ng mga banta sa mga paaralan. Ang detalye hatid sa atin ni Zeus Legazpi. Zeus.
3: Hey Tata Peter, huwag nang ishare pa sa social media lalo kung hindi peripikado. Ito yung naging paalala ng Quezon City Police District o QCPD sa publiko. Huwag kayo na umunoy banta sa seguridad sa mga paaralan sa lungsod. Tapanayap, sinabi sa Radyo Patrol ni QCPD spokesperson, Police Major Jennifer Ganaban, na mas mainam kung agad na itawag sa 911 o isumbong sa mga otoridad ang makikitang banta imbis na ipakalat pa ito online. Lalo lang kasi anya nagpapalaganap ng takot ang mga post sa social media, lalo sa mga bata at magulang na posible makaapekto sa mga klase. Narito ang bahagi ng ating panayam sa kanya.
4: Sir, wag po nilang ipakalat para hindi po ito mag-cause ng panic, lalo kung hindi pa naman verified yung information na may threat po talaga. Kung nandito ang ating kapulisan, yung report lang po yung kailangan natin ma-report para po makapag-responde kaagad tayo.
3: Yan ang tinik ni Police Major Jennifer Ganaban, tagapagsalita ng QCPD. Tiniyak naman ang pulisya na mahigpit nila minomonitor ang seguridad sa mga paaralan at sineseryoso ang anumang banta kanina. Nagpadala ng mga tauhan ng QCPD sa Ramon Magsaysay High School sa Cubao para beripikahin ang umano'y banta sa seguridad sa paaralan. Batay sa inisyal na investigasyon, negatibo o walang nakitang senyales ng banta ang mga pulis sa lugar. Yan ang palitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol. Sus Legazpi, DZMM.
0: Tapos isang mabilis, no? Kanina may sinabi ka na Shaw Boulevard gas station, no? Yung ubus na yung regular gas nila.
3: Yes, oh, Rica, yung isang nadaanan natin doon, wala na yung supply nila ng ordinaryong gas.
0: Mm-mm. Wala ka pang nadaanan ulit na anything na nag may mga nilabas na silang placard na wala na silang mga gas available?
3: Wala pa naman, Rica, bukod dun sa 1 out of 4 yun, no, na mga gasolinahan na bisita natin sa may bagay na show, Boulevard kanina sa may Mandaluyong. Yun labang sa ngayon, yung nakikita pa natin na walang supply ng isang klase lang naman ng produktong petrolyo.
1: Ano nga ulit yung isang klase? Anong
0: bagay? Regular gas.
1: Which is what? 91 octane?
3: 91, yes. Tama ka dyan. 91 octane, Peter.
1: Ah, okay. Pero walang dahilan eh para magka
0: baka nagkaubusan na nung
1: unless na number one, talagang maraming suki 'yon dahil mababa yung kanilang presyo. Pero otherwise, sa dinami-dami ng mga ng mga gasolinahan, there's no reason at all na magkaroon ng magkaubusan 'yan. At kapapasok lang ng bagong gas dealership Aramco. Yes.
0: Bago ba 'yon?
1: Saudi, hello.
0: Oo.
1: Biggest.
0: Kaya pala familiar siya sa akin kasi
1: yes, Saudi Aramco. Yeah, ayan. Mamaya meron silang promo eh, pupunta ako.
0: Doon pala magpapag-real din daw yung babayaran mo.
1: Maraming salamat.
3: Mauna na ako mabul. Peter, sa bago pang gasolinahan.
0: Doon daw siya.
1: Maraming salamat.
0: Salamat,
1: very
0: Zeus.
1: Good.
3: Maraming salamat, Peter at Rica.
0: Ayan, ang ating Zeus Legazpi na may pasample din ng hagibis naman yung kinanta nila. Diba? Legs.
1: Lupit talaga na. Tsaka si si China Heart.
0: Tsaka si Dan Kapusyor.
1: Ay, si Dan.
0: Diba natin? Remember the music.
1: Mabuti na lang magaling yung sumalo sa amin.
0: Hindi, talaga inuna nila yung boy band din. Talaga yun eh.
1: Sabi ko nga dapat, doon sa unahan pa lang ng show, nandun na kami. Kasi diba, senior lane.
0: Kaya nga kayo pinauna.
1: Tagal-tagal kong naghintay. Naligaw pa sila, Danny. Napunta sila sa San Jose del Monte.
0: Sabi ko siya, partner, isang oras daw ang inikot na lagar at nagalit sila, di ba? Ano ba yan? Pero, ngayong araw na ito, aasahan nga po natin ang impeachment trial ng Vice Presidente. Magpapatuloy po ng alas 2 ng hapon. Pero alauna pa lang, hihimayin na agad ni SB60 boy band members Peter Musgi and Danny Buenafe yung mangyayari mamaya. So, mga oral arguments lang din ulit ito, partner, di ba?
1: Yeah, essentially, I think, alam mo, sa totoo lang, if we were to go by anong mga nangyari sa states, kasi nagkaroon din ng mga celebrated impeachment trial doon. Against Richard Nixon, for one. Nasumpina yung
0: Nakuha yung bank records niya.
1: Hindi ko naman sinasabi na dahil nangyari doon, dapat mangyari dito. Pero we all know how close the Constitution is of the Philippines sa Constitution ng United States.
0: Ayan nga, di ba? So, titingnan natin kasi nung unang usapin ng BIR box, hindi yan binuksan sa lower house. Ngayon, ibinalik na po yan, parcel delivered na. Ang isusubina mismo, yung laman ng BIR box na yon, yung bank record, yung bank records, yung BIR, yung tax statements, di ba? Tax statements. Pero sabi nga, dapat pati talaga salin, bubusisiin, dapat lahat daw ng mga income income documents ay titignan to kasi nga ang sinasabi ng prosecution ipoprove nila na merong ill-gotten wealth na nangyari, 'di ba?
1: The most contentious really is
0: boot
1: tax,
0: of contention.
1: No? Sorry. the most contentious item is yung ITR. Yun yung sa BIR.
0: Bakit ITR?
1: Sisilipin nila, bubusisiin nila tama ba yung mga dineklara mong income and expenses for all those years na ikaw ay nasa public office. As a matter of fact, ang isa pa nga sa pinag-diskusyonan dito bakit mo isusumpi na yung mga records bago pa siya nahalal na vice mayor? Because we would like to find out, sabi ng prosecution, kung ano ba yung pinanggalingan mo in terms of your assets and liabilities and what you declared in your income tax returns.
5: Oo.
1: Kasi sacrosanct 'yon. Ngayon, kung ang kinikita mo sabihin na natin, no, 150,000 bilang vice mayor kada buwan halimbawa. Tapos di kung mga 1 year 'yon, di 1.5 plus 300, 1,800,000. Okay. Ay tapos meron kang assets.
5: Oo.
1: Na 200 million.
0: Oh, saan galing yun?
1: Saan galing yun?
0: Oh.
1: Yun.
0: Pero bakit sa ITR? Partner, di ba, syempre, income tax return. Hmm. Paano kung hindi naman income, di ba? Kung paano kung kunyari, dumiretso sa savings lang? Titingnan pa rin ba nila yun?
1: Lahat yan. Sa pag gumagawa ka ng financial statement, so yung FS na tinatawag ng mga accountants, lahat yan papasok. So you don't only have cash on hand, you have cash in bank, you have fixed assets. So meron ka pang, marami pang klaseng assets na dapat mong ideklara. Tapos, of course, yung mga expenses mo. Pero hindi lahat ng expenses allowable. And then, pag minus mo yun, yung income mo versus sa expenses, edi yun yung taxable income mo. Depende kung nasa ang bracket ka, magbabayad ka ng corresponding tax. Yun naman ang tax payable mo for the year.
0: Ako gusto kong malaman dito, bilang wala pa naman akong asawa, ano, baka gusto mag-apply dyan. wala pa akong asawa. Di ba sabi, pag daw may asawa ka na, kaya nahihila sa usapin si Attorney Manz Carpio, di ba? Talaga pag may asawa ka, yung ITR mo kasama siya?
1: Joint kasi ang tawag doon. Uh-huh. Joint income tax returns. Hindi po tinatawag yun na conjugal.
0: Uh-huh.
1: iba yung conjugal property. Pero tama rin yun. I mean, may relasyon yung dalawa. No, ha? So, in other words, pag nagdeklara si Mr. and Mrs., ibig sabihin, hindi lang si Mrs. Or si Mr. ang may income or yung tinatawag na kita, whether it's coming from employment or from business or sabihin mo na pinamanahan ka, so inheritance, ganyan. Lahat yan ipagsasama-samahin. Nanalo ka sa Las Vegas, kasama po yun sa ide-declara nyo.
0: Pati kunyari, kung nanalo ako sa loto, ide-declare ko din
1: yun. Of course.
0: Kahit 4,000 lang na panalunan ko.
1: Unless na sinabi na the income tax has been paid already.
0: Oh.
1: Yan. Okay. So, kaya nga po, meron tayong tinatawag na EWT, di ba? Mm-hmm. Expanded Withholding Tax. Yun naman po, yung mga binayad natin na tax withheld na yun, itatanggalin dun sa tax payable mo. Okay? Mm-hmm. O, mag-weigh in kayo, mga accountants, kung kayo nakikinig ngayon. Please comment below.
0: Oo. Kasi mamaya, medyo baka mag-technical yung mga usapan dahil nga, yan, tax records.
1: Yes. Totoo naman yun. Pero, ang basic, ang fundamental truth na hinahanap dito is, nagtutugma ba yung dineklara mo sa income tax return mo doon sa kinita ninyong mag-asawa?
0: Mm-hmm.
1: Okay. Meron pang isang elemento, which is the SALN.
0: Mm-hmm.
1: Statement of Assets, Liabilities, and
0: Network. Iba pala yung rinig, no? Net worth. Net worth.
1: Ayan. So, pagbabanggain yung tatlo na yun. So, meron kang SALN, meron kang ITR or Income Tax Returns, at meron ka rin mga revenues from your employment or your being a vice mayor or vice president. Mm-hmm. Lahat yan, you'll put it together and find out tama ba ang declaration ng pangalawang pangulo in terms of what she earned through the years at hanggang ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Kasi may relasyon lahat yun . So kagaya ngayon, di ba, pinupukol ngayon ni Alan Peter si Ping Lacson na nagdoble yung ano mo net worth mo ayun. So mukhang sinabihan din si Erwin Tulfo na grabe naman, no? Hundreds of millions.
0: Ay, isang tabi po muna natin yung mga hindi kasama sa dapat tinututukan ng taong bayan na ingay, di ba? Dahil ang dami na nga nangyayari, nakakalimutan na natin kung saan tayo dapat magpo-focus. O speaking of magpo-focus pa nga tayo, aside dito sa itong impeachment nga na pinag-uusapan natin yun, baka nalilito yung iba nating mga kapamilya. Akala ko ba, grave threat pa lang tayo, Article 4? Bakit nasa ITR tayo? Di ba, pang Article 2? pa itong mga ano na ito, mga dokumento na ito. Pero inuna na po nila to kasi mahaba pa yung pagdidiskusyonan nga nila dito. They needed time to think about this. At para pagdating ng usapin ng Article 2, nakahanda na at tuloy-tuloy na yung repaso. Diba?
5: What precipitated this?
0: Oh, kala ko ulan yung precipitation. Ba't may precipitated kasi hindi naman yan ulan? Ginugulo-gulo tayo na English nito eh.
1: Oh. Kasi nga, biglang hindi na ipipresent si Zuleika Lopez. No? Parang nagulat lahat na, you're not presenting her. No, sabi ni Attorney Capuna na we're not presenting Zuleika Lopez and then yung
0: si Congress. Si Captain Belinda Bellio.
1: Yeah, no. Dalawa yun. Biglang. So, nagulat lahat na, okay. So, pero maganda naman yung layon dahil para makatipid tayo sa oras.
0: Hindi lang yun. Nag-pull out pa sila ng four more. Di ba? Parang anim yung
1: thereafter
0: witnesses na hindi na nila ipipresent.
1: So ngayon, ang tanong, ano gagawin natin bukas?
0: Oh, bukas, si NBI Director Melvin Matibag.
1: Wala pa nga noon at that time. So, hindi pa siya makaka-attend, di ba? So, ngayon, ang nangyari, pag-usapan na natin, pagmutuhan na natin, i-cocus na natin kung papayagan natin yung pagsubpina ng mga tax records at saka mga bank records ni VP Sara. Mm. And how do we do that? O, cocus muna tayo, ha? Okay. Kung nag-cocus naman sila, diba? Parang ilang pages yun? 300 pages yata yun eh. Kaya sabi ni Pia do you really think na mababasa natin yan overnight?
0: Tama.
1: Kaya ngayon, na-extend until Monday, which is
0: today.
1: Tomorrow po, Martes, kasi meron din mga nagte-text sa akin, ano ba mangyayari? Kasi gusto kong mag-vacation leave eh. So bukas ngayon si Director Matibag.
0: Ayan.
1: Which is another very interesting day because may mga
0: sidebar
1: subplot na nga po ito. Dahil yung magkapatid galit na galit. So let's see if kung ba masasidetrack ba ang impeachment in favor of what they feel.
0: Hindi pwede.
1: Kasi nga,
0: outside impeachment hours sila gawin yan.
1: Oo, ano ba talaga pag-usapan? Impeachment o Southeast Asian Games?
0: Tama, outside impeachment hours dapat yan, dear
1: so,
0: senators.
1: In the meantime, ang masakit dito, Rica, ito na naman tayo. Hmm. Meron pong merong dalawa at least po na namatay na US servicemen sa Iran. As a result
0: dahil
1: of the Iran.
0: Itong attacks
1: at dahil dyan, talagang inuupakan ng US ngayon ang Iran. Ang Brent crude po ngayong umaga na ito, nung Friday po, Biyernes ano, ang Brent crude po ay $84.85. $84 per barrel. Mataas na yan, ha? Mm-hmm. Above 80 na yan. Ngayong umaga po ay umakyat na ng $90.44 per barrel ang Brent crude.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, we're approaching again, no? Nalampasan na natin yung $80 level. Nalampasan na natin yung $90 level.
0: Ano na? Mag-100 na?
1: Ay, baka mapunta tayo doon pag patuloy na talagang winawasak, no? Ng US ang mga infrastructure ng Iran.
0: Kaya nga, ito na naman yung panahon na sisigaw na naman tayo sa gobyerno ng intervention!
1: Meron na nga, may ayuda na nga daw.
0: Yun nga, 2,000 pesos. E, gano'n ba kabilis maubos yun?
1: Meron diba? Pang tanong ngayon. Ano, diretso ba sa ATM namin yun? O ano ba? Person to person ba tayo?
0: Tama. Yan po ang poproblemahin ng gobyerno natin. Pero tayo ang poproblemahin natin yung mga commercial po nating dapat munang i-unload. Magbabalik po tayo ang programang
1: Balitapatan.
6: Tapat na pagbabalita. Diretsyahang talakayan. Balitapatan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balitapatan! Balitapatan!
0: Makasama po natin isang miyembro ng SB60. Hindi nagpunta to ng Sabado. Kala ko makasama nyo nung start spreading the news na yung kanta.
1: Hindi, sa susunod, quartet na kami.
0: Oo.
1: Hindi na trio.
0: Tama, iba-ibang nota dapat yan. Nagsako. Practice kayo.
1: At saka meron na kaming, kung may pre-trial, meron kaming pre-concert.
0: Ayun.
1: Drinks.
0: Hindi pala practice. Ang past president ng Philippine Bar Association, chairman ng Movement Against Disinformation, at premier research resource person natin pagdating nga po sa usaping impeachment, ating si Attorney Rico Domingo joining us this morning. Attorney Rico, good morning!
11: Good morning, Rica. Rica this time, ah. I'll remember your name all the time, no? Although si Justice Ascuna in his interview, ang tawag kay Peter is Rico.
0: Hilo-hilo na nga po, marami mga pangalan.
11: Nagkagulo-gulo na.
0: Humahaba na po yung mga pangalan namin. Minsan siya din si Orly, si Eddie.
1: si Liza nga po, si Rica.
0: Kaiba-iba. Ganun talaga, Attorney Rico. Good morning po, thank you.
11: Good morning. Good morning sa lahat sa inyo.
1: Good morning, Attorney Rico. So, we have a Monday na hindi mo maintindihan kung anong mangyayari because there are too many things happening at the same time. And yeah. And so in this impeachment trial, at least if we can focus on this, palagay po ba ninyo matatapos yung caucus and the question and answer, and then the voting can happen before the day is over on the question of the subpoenaed or will be subpoenaed tax records and bank records?
11: Well, hopefully matapos yan na Peter and

0: DZMM Número 1 sa aksyon. DZMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, hinikayat ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang mga kabataang Pilipino na maging katuwang sa pagtatanggol ng katotohanan at soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Sa isang dialogo sa Ilocos Norte, binigyang diin ni Chodoro ang mahalagang papel ng kabataan sa paglaban sa disinformasyon at pagpapalaganap ng tamang kaalaman tungkol sa mga isyong panseguridad. Iginit din ang kalihim na ang pagpapatatag ng katatagan ng bansa ay nagsisimula sa isang mulat at nagkakaisang mamamayan. Ang pahayag na ito ay kasunod ng kontrobersyal na AI-generated video na inirethala ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy na umano'y sunod-sunuran sa Estados Unidos at Japan. Lalagdaan ng ilang ahensya ng pamahalaan ng isang kasunduan para palakasin ang pagtulong sa mga OFW sa pamamagitan ng isang upskilling framework. Sinabi ni Mahalaga ang hakbang na ito lalo na para sa mga OFW na napilitang umuwi ng bansa dahil sa pagkawala ng trabaho, paglabag sa kontrata, sigalot sa pinagtatrabahuang bansa o iba pang suliranin sa ibayong dagat. Batay sa survey ng OWA, mahigit 4,000 OFW ang nangangailangan ng livelihood assistance para muling makabangon at makapagsimula ng kabuhayan sa Pilipinas. Sa ilalim ng bagong framework, mas matutukoy ng pamahalaan kung anong uri ng tulong ang kailangan ng bawat OFW mula sa skills training, employment assistance, livelihood programs, hanggang sa posibleng reintegration sa lokal na labor market.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: At abangan mamaya sa headline ngayon, labor group muling nangalampag sa pamahalaan para sa hirit na 1,200 pesos na living wage sa buong bansa. Pagtawag na minion ni Senator Alan Peter Cayetano kay Director Melvin Matibag binalewala ng NBI. At South Korean super K-pop group na BTS nagtala ng bagong record sa Spotify. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon. Kapangyarihan ang mamamayan, balita at talakayan.

0: morning, good morning sa ating mga televiewers, Luzon, Visayas at Mindanao. Kapamilya, kaserbisyo, kamusta kayo? On a Monday morning, July 20, 2026. Marami na naman tayong aasahan ng mga developments for the week, ha? Ako po si Danny Buenafe at syempre mamaya ho ay patuloy tayo sa ating special coverage ng impeachment trial ho ni Vice President Sara Duterte. At magsisimula ho ang aming primer dito sa DZMM alauna. Ako po at saka si ang aking partner si Peter Musky ay uupo at 2 o'clock magsisimula uli. At malaki ho ang magiging ang ini-expect natin mamaya dahil pagbobotohan ng mga senador pagkatapos nilang magtanong no doon sa prosecution and defense kung itutuloy ang pagsumpina para buksan ang mga tax and bank records ho ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. So abangan po natin 'yan ha mamaya. Pero isang bad news naman bukas papatupad na ba nitong pagtaas sa presyo ng mga petroleum products? Syempre Martes 'di ba? July 21 ang diesel ho ay tataas ng 10 pesos and 68 centavos per liter, ang gasolina 3 pesos and 65 centavos per liter. Ang kerosene, 11 pesos, ito ang pinakamataas 77 centavos per liter. 11.77 ang kerosene ho per liter. Ayan ho ay mula sa Department of Energy, yan ang actual computation at yan ang dapat sundin ng mga oil players ho simula bukas. Pero marami na rin ho nagsasabi na parang mukhang marami na ho nauubusan eh. Dapat hindi excuse yan, dapat marami ho kayong inventaryo, di ba? Okay, ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napakikigan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. At maaari ho kayo magpadala ng inyong mensahe. Ito, DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Okay. So, kung gusto niya lang mag-participate, ano, binigay na namin ang Viber number. Anyway, bago tayo pumunta sa ating mga makakapanayam, ay magbigay daan tayo muna dito sa mga Radio Patrol Reports. Mga grupong nananawagan na buksan ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte nagmarcha sa Senado. Alamin natin ang balitang yan mula kay Roen Cueto. Roen, go!
1: Marcha ng Radio Patrol!
2: Wala na magmarsya, humigit po lang 200 miyembro na Akbayan Party mula sa Philippine Center patungo Senado bilang pagkikita sa nagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama sa mga nagmarsya, miyembro ng Magdalo, Pamayang Liberal, ML Everywoman, Sindik Pilipinas at Atom Movement. Panawagan ng mga grupo sa Senado na agad maglabas ng sampina para sa bank at tax records ni Duterte bilang bahagi ng pagbusisi sa mga ebidensya sa impeachment trial. Sinamod din ng grupo ang kampo ni Duterte na itigil na ang umano'y mga delaying tactics at huwag hadlangan ang paglalabas ng mga dokumento kung wala naman umano'y tinatago ang vice-presidente. Biligyan din ang akbayan na ang usapin ay hindi lang tungkol sa mga bank at tax records kundi sa pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Nagpalala rin ng grupo sa mga senator judges na ng kontrobersiya sa second envelope noong impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada at nanawagan huwag umanong maulit ang pagtatago ng mahalagang ebidensya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Roen Cueto. Meron pa tayo report, patong-patong na kasong administratibo kinakaharap ng MMDA enforcer na dumaan sa EDSA busway. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman kay Zeus Legaspi. Zeus, go!
3: Danny, naharap sa kasong grave misconduct at paglabag sa mga memorandum ng MMDA ang traffic enforcer na dumaan sa EDSA busway gabi noong Huwebes, July 16. Nahuli sa video ang pag-counterflow ng enforcer sa busway sa bahagi ng EDSA corner White Plains Avenue sa Quezon City. Sa pulong balitaan kanina, sinabi ni MMDA Traffic Head Attorney Vic Nunez na napadalhan na ng show cause order ang traffic enforcer at meron itong 72 oras para magpaliwanag. Anya, posibleng masibak sa serbisyong enforcer kung mapatutunayang may paglabag ito sa batas. Kanina, pumarap ang enforcer sa media at sinabing dumaan siya sa busway dahil nagmamadaling makauwi sa kanyang tahanan sa Barangay Kapitolyo, Pasig City. Ito ay matapos tawagan ng kanyang misis at sinabing nahihirapang huminga ang kanilang bunsong anak na may Down syndrome. Humingi na paumanhin ang enforcer sa nagawang paglabag pero aminadong nakainom na mangyaring insidente. Sinuspindi na ang MND enforcer habang isinasagawa ang investigasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMN.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi, at sa ating mga Radyo Patrol.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
4: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Balik na tayo sa ating programa sa Kabayan at sa puntong ito ay makakausap natin sa linya ng telepono ang chairperson ng Center for People Empowerment in Governance at saka isa siyang defense analyst, former professor on public policy of Manila. Policy UP Manila, okay. Walang iba kundi si Professor Roland Simbulan. Prof, good morning si Danny Buenafeo sa DZMM Teleradio at Kabayan.
5: Magandang umaga, Danny, at magandang umaga rin sa inyong mga taga-subaybay sa DZMM.
0: Okay, maraming salamat sa inyong pag-guest dito. Importante kasi yung inyong magiging ibabahagi sa amin dahil itong pinag-uusapan ngayon itong AI-generated video mula sa China na inilarawan ng mga Pilipino na parang yun nga bilang unggoy, no, napanood naman ang halos lahat at nag-file na ho ng diplomatic protest ang ating DFA. For now ho, bilang kayo ho ay chairperson ng Center for People Empowerment in Governance, ano ho ba ang naging reaction niyo nung nakita niyo ho itong AI video na po?
5: Siyempre, bilang isang Pilipino, nagalit ako, no? Nagalit ako na kasi habang sila na nga yung nanghaharas sa atin dito sa ating sariling karagatan, no? At recently nga pinipitik pa tayo yun sa kanilang claim na kanila yung patanes, no? Through Taiwan, no?
0: Tama
5: na probinsya nila.
0: Oo.
5: At ginawa pa ito sa tinaiming pa itong ganitong depiction nila na ano tayo, no, patungo sa ano nila, parang video na parang unggoy, no, na nakabarong Tagalog. Ginawa pa ito sa panahon na
0: mainit,
5: celebrate natin
0: anniversary,
5: yung anniversary ng ating
0: arbitral
5: sa ano, no, sa arbitral tribunal, no, decision, no. Kaya nakaka-insulto, no. Itong ginawa nila, parang inaharas na nga tayo, iniinsulto pa, tapos ayaw pa nilang sumunod doon sa desisyon ng UNCLOS, yung Arbitral Tribunal na creation ng UNCLOS, no, UN Convention on the Law of the Sea, kung saan sila ay miyembro katulad ng Pilipinas.
0: Pero for now, kasi ako personal, nakikita ko sa mga social media, parang nakukulangan din ako, Prof. Parang kulang ang mga reaksyon, let's say, sa mga ating mga legislators. Di ba dapat medyo talagang nagagalit sila or what, ipakita nila na at least ito, this is something that we should defend dahil territorial ano natin to, jurisdiction. Pero parang kayo ho ba, ano ba ang pananaw ninyo? Kasi ang nag-comment, ito pang si Senator Robin Hood Padilla na parang kinall out niya pa itong si Commodore Tariela na sabi siya kang una nag-draw ng first blood, Prof.
5: No, pero hindi rin tama yung ginawa ni Senator Robin Padilla. Si anong sisisihin? Commodore Tariela. Dinidepensa lang niya yung ano natin, no? Ating soberanya at pangkaharas sa atin bilang ano, bilang head dati ng Coast Guard, tapos ginawa pa siyang tagapagsalita nung ano natin, no, dito sa issue ng West Philippine Sea. Kaya ano niya talaga yun, trabaho niya at bilang isang Pilipino din na idepensa niya yung Ang problema kasi dito sa mga Chino eh kapag dinidepensa natin yung sarili nating ano karagatan, no? Sinasabi nila mga troublemakers tayo, no? Parang ginugulo daw natin yung ano yung relasyon.
0: Yeah.
5: Sa Pilipinas at China. Tapos ang pananaw nila kung doon sa kanilang narratives pag pumapalag tayo kasi behind ng pagpalag natin nandun lagi ang US. Hindi naman totoo yun eh. Kaya tayo pumapalag tayo dahil iniinsulto yung inaano yung interest natin bilang mga Pilipino dito sa West Philippine Sea. Yun ang dahilan kung bakit tayo pumapalag. Hindi dahil sa likod natin ng US sinusulsulan tayo na pumalag sa kanila.
0: Oo. Kasi ang panindigan naman ni Commodore Tariela, Prof, di ba sabi naman niya, yung aggression ang gagaling talaga sa China, yung harassment, tapos sinasabi niya, tayo naman, we only document what is happening. Hindi naman tayo nag-start or nagsisimula, di ba? Hindi naman tayo nag-agitate. Tama ba, Prof?
5: Tama. Actually, ang bahagi yun ng strategya ng Pilipinas nga na yung ano talaga, i-document itong ginagawa ng China. Tapos, para makapag ano tayo ng simpatya, no?
0: Yes.
5: Kasi after all, ang binaviolate ng China dito, international law. Matay dun sa naging desisyon ng ano ng arbitral tribunal, bahagi na ng international law na itong West Philippine Sea na bahagi ng ating exclusive economic zone, atin ito, hindi, tapos talagang binasura ng arbitral tribunal yung tinatawag ng China na 9-dash line nila, no? Ako din, nakinabang din dito sa desisyon na ito yung ibang ASEAN countries na kapitbahay natin sapagkat yung kanilang karagatan na bahagi ng South China Sea, no, kabuuang South China Sea, apektado dun sa walang batayang claim, no,
0: ng line.
5: China. Walang ano. Kaya sila rin nakinabang eh. Itong Vietnam halimbawa, pati ang Malaysia, dahil may parte ng kanilang karagatan na inaangkin din ng China. Yun din, yung kaya yung ating medyo maingay yung sa atin kasi yung ginawang strategya ng Pilipinas, yung talagang i-shame yung China sa pamagitan ng pag-document nung kanilang ginagawang panghahara sa atin. Nung nile-laser tayo, nung...
0: Tama, yung kinakanon, water cannon
5: nila. Talagang kitang-kita. I mean, hindi mo na kailangan paliwanag masyado eh. Ilabas mo lang yun, yung sa video, no? At gamitin ng social media. Talagang maano sila. Kaya naano talaga sila doon, natatamaan talaga yung... Yung pinapakita sa mundo na hindi nila... Dapat kasi bilang isang economic at global power, kinikilala nila at nirerespeto nilang international law. Ngayon, ayaw ko rin sabihin na dapat nating katungan ito, no? Kasi ang ano rito, whether we like it or not, kapitbahay natin ng China, tapos ang China isang malakas at mayamang bansa, no? Kaya it's also in our best interest na imbis na gatungan itong problema tigalot natin with China, subukan nating ayusin, no? Ayusin kasi meron nga kasabihan kahit na yung mga Chinese na it is better to have good neighbors than distant relatives.
0: Kaya nga.
5: may kasabihan ganun eh kasi lalo na whether we like it or not. Geographically, kapitbahay natin sila. Kung gumanda sana ang relasyon natin with them, no, gumanda at mag-improve, marami rin tayong mapapakinabangan. Kasi
0: sa economic power.
5: Sa growth at prosperity ng China, bilang kapitbahay nila, pwede tayong makinabang din, no? In terms of investments, loans, no? Tapos lalo na yung
0: Infra projects, di ba? Pwede sila mag-finance or whatever, di ba?
5: Yeah, kaya I would prefer na wag na nating gatungan masyado ito kasi wala namang ano ba yan? Kung ang purpose natin, makipag-gera sa kanila o kaya makipag-away lalo na wala namang hahantungan.
0: Pero tama lang, Prof, na talagang naghahain tayo ng diplomatic protest. Pero gusto ko lang tanungin, kasi timely din, nandito ngayon si State Secretary ng US, di ba, si Marco Rubio, for this ASEAN meeting. So, tingin mo ba dapat ito talagang pag-usapan din ng Pangulo? Kasi tayo, part nito mga balikatan exercises din with the US, eh, tsaka pang Australian troops. Eh. Ano tingin nyo?
5: Siyempre. Pero ang maganda dito, wag na nating masyadong i-drum up itong ano, dahil sa pagpunta ni Rubio. Kasi lalong lalakas yung...
0: Na-antagonize? Ang ano?
5: Ma-antagonize at lalong lalakas yung paniniwala ng mga Chino na behind dito sa ating galaw ang US. No? Ganun ang ano nila kasi, pananaw, ganyan eh. Parang wala tayong sariling interest na pinapanindigan dito sa isyung ito eh. Dapat nating ipakita na walang kinalaman yan. No? Parang iwalay yung relasyon natin sa US. Iwalay din ang relasyon natin sa China. Kaya it would be to our best interest na ayusin ito. No? Ayusin ito. Pero wag nang gatungin. Kasi siyempre, ang US naman gusto rin i-take advantage yung away natin with China, no? Kasi competitor nila yung ano, kalaban nila. China ngayon eh, sa global ano eh, global sa global power eh, no? Kaya siyempre pag nagmamaneuver din ng ano siguro at yung pagbisita ni Rubio is part of the US strategy na i-take advantage uli itong away natin with China.
0: Pero
5: ayaw nilang lumakas yung ano natin with China. Gusto nila talagang away para mas madali tayong ano mas madali yung pagkikipag-deal nila sa atin kasi kung hindi natin wala tayong masyadong kaalyado, ganun. Ganun kasi yung gusto ng mga makapangyarihang bansa eh.
0: Pero
5: gusto nila one on one lang.
0: Pero Prof, from a diplomatic standpoint, we can see naman na parang we are enjoying international support from other countries, di ba? Yung Australia, pati nga yung mga nag-claim din, katulad ng mga Vietnam, pati nga yung mga ibang ASEAN countries.
5: Tama.
0: Mukhang in our favor, di ba? Para supportado naman nila tayo.
5: Kasi Danny, nakinabang talaga sila eh sa ating pagkapanalo.
0: Yung arbitral
5: tayong
0: victory.
5: Tayong nag-argue. Yeah. Sa arbitration court at nanalo tayo kaya nakinabang sila dahil itong mga barko nila kasi very heavy ang global trade dito sa West Philippine Sea at South China Sea as a whole, no? Apektado yung ano nila sa pagkapanalo natin eh kasi gusto ng China kasi palang kulang na lang yung kailangan mo ng permiso, no? Kung kanilang implement o enforce yung kanilang claim, no, gusto nila talaga siguro lahat ng dumadaang ano diyan kailangan merong pampermiso sa kanila, no? Hindi naman kanila yung karagatan, no? So lahat nakinabang kasi itong mga countries na talagang involved dito o talagang sinusubaybayan itong isyung ito nakikipag-trade dito sa ano dito sa Japan, sa South Korea, even with China. And other Southeast Asian countries. Kaya apektado yung kanilang mga ano, yung trading ano nila dito, trading network, no? So, lalo na yung tinatawag na freedom of navigation, no? Sa international law, maapekto 'yan, no? Freedom of navigation.
0: Pero
5: kasi lalo na kung e-enforce ng papabayaan ng China na gawin yung gusto niya sa kanyang narrative. Na kanya itong buong South China Sea kaya nararapat lang na kailangan pa ng humingi ng permiso sa kanya para lang dumaan diyan o pumasok.
0: Pero
5: yung mga even commercial ano shipping, no?
0: Pero Prof, sorry Prof, kasi medyo kinakapos tayo sa oras, pero ito hong syempre kayo rin ho ay defense analyst, no? Ano ho ba ang basa nyo? Kasi ito narinig ko lang at medyo mga marami rin mga political pundits na nagsasabi since we have a presidential election in less than 2 years, no, from now, eh parang ang tingin nila China will take an active role somehow at least to support candidates that will be pushing for their cause. Tingin nyo ba China will go to that extent na somehow parang makikialam sa ating eleksyon sa 2028?
5: Malakas ang possibility yan eh. Kasi yung ano nila, yung Sa ngayon pa lang, marami ng mga reports na lumalabas na talagang marami silang ini-invite na mga taga Pilipinas
0: na pumupunta na, sa ano no mga China
5: mga social mga influencers no. Meron ding mga reports yung kanilang ano yung kanilang paniniktik no at maraming
0: intel
5: paniniktik at saka yung pag may influence operations no intelligence and influence operations.
0: So,
5: intensify. Eh, siyempre, dyan magaling din ngayon ng China eh, yung cyber warfare. So
0: tingin nyo, mag-i-invest sila ng pera, Prof. Talaga, at least to make sure that they have at least a strong presence uli by 2028. Tingin nyo, gagastos.
5: Definitely. Para ma-secure nila yung, kasi ang ano kasi ng China, gusto nila itong buong region natin, lalo na yung kung saan ang South China Sea, maging nasa ilalim ng sphere of influence nila. Kumbaga noon, nung early 20th century, ang US, di ba, nag-declare ng tinatawag nilang Monroe Doctrine para sa South Latin America and South America para masolo nila yung buong Latin America and Caribbean. Ito naman ang China, gusto nila yung version nila ng Monroe Doctrine dito sa ano dito sa South China Sea at ASEAN region.
0: Okay.
5: No, para hindi pwedeng pakialaman o paghimasukan ng sino mang ibang bansa except ng China.
0: Okay. Prof, nako, kapos na ho tayo sa oras pero maraming salamat po sa mga insights ha, yung mga ibinigay niyo, ibinahagi niyo sa amin. Maraming salamat po, Prof.
5: Maraming salamat din sa paanyaya.
0: Okay, yan ho ang chairperson ho ng Center for People Empowerment in Governance. Isa rin ho siyang defense analyst at former professor ng public policy dyan sa UP Manila, si Professor Roland Simbulan. Okay, mag-gagap lang ho kami ha, huwag ho kayong alis dahil babalik ho ang programang Kabayan!
4: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hello, attorney!
10: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
11: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
9: Hello, Attorney!
11: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
16: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
17: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
18: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balita patan.
19: kasama sina Peter Musi at Rica Lazo, alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
21: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Okay, nagbabalik na ho tayo sa programang Kabayan at dahil nga ito, na-alarma tayo eh dahil marami ho mga issue ngayon ng mga, di ba, napag-iinitan ngayon pati yung mga riders natin, pati itong mga motorcycle taxi riders natin, no, na may naging biktima na nga dito, taga Caloocan, ha, ngayon, nakaburol ngayon dyan, ha, pinatay ito. Alam ko, ano ito eh, solo parent, maliit pa yung anak. Eh, syempre, concerned tayo dito dahil malaking bagay ho ang mga riders ngayon, ha, para sa ekonomiya natin dahil mula nung nag-COVID, sila yung inaasahan natin, yung mga delivery ng pagkain, delivery ng mga kung ano-ano mga services. So, mga kausap natin ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption, VACC, ang ating suki na rito, via Zoom, si Arsenio Boy Evangelista. Sir Boy, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
22: Ah, magandang umaga sa iyo, Sir Danny. Greetings of peace, justice and truth. At alam mo, Danny, talagang na-alarma na kami dito at nababahala. Kasi may mga pattern of cases, similar cases, yung isa nga po, nasa Cavite, kawawa po. Tama po kayo, yung pagtumaas ang ganitong insidente, yung pattern, yung acceleration ng similar cases will is a direct attack, direct ang atake sa ating future economy and even sa future national security po natin, Sir Danny.
0: Oh, pero yung grupo nyo, yung VACC, Sir Boy, nakikipag, ano ba kayo, let's say, kila General Atates or sa mga NCRPO for at least a meeting? Kasi alam ko may mga grupo din to, mga motorcycle riders association. Parang they are raising ano nga eh, so much concern. Kasi nagtatrabaho lang naman to, tapos biglang walang awa na sasaksakin lang ng isang pasahero. Di ba, Sir Boy?
22: Yeah, opo. Alam mo, Sir Daddy, I'm supposed to visit yung Cavite today, yung isang insidente sa Cavite, and kung kaya pa ng oras, itong Caloocan. Yes, may consultation po tayo sa mga LEAs, no? Law enforcement agencies, different, especially sa office ni GPNP Natates, kung saan sana maglatag sila ng isang stronger platform, anti-criminality, to check this, no? Again, we are calling yung police visibility, yung kamay na bakal po dito, yung, well, buhayin din nila yung quick response, no? At nakita po natin ang pattern dito, madaling araw, yung mga unholy hour, kung saan yung mga crime-prone areas, dapat may mga drug debt po sila dyan. At ito, malaking hamon na naman. Going back like 4 years ago, may similar pattern po yan, yung rent-tangay, no? Yung mga rent
0: Rentangay. Tapos minsan sinusunog pa yung mga, di ba, biktima. Yung anak mo, alam ko, naging biktima dyan eh, di ba?
22: Sobrang dami po nun, pero napatigil natin yun, na-neutralize, because I remember si ABS-CBN Dominic Almilor, kami ang nagtumutok talaga dyan. Kasi nga, similar case doon sa anak ko po, sinunog sa Orani, Bataan, dito sa Las Piñas, saka Region 3. So, tinatapon nila talaga, pinapatay nila. Pinukuha lang, no? Yung kung may ATM, similar, kukunin yung van, ibebenta, fast break, ginagawa ng dokumento. Ang masakit po doon, nauna yung pagpatay. Kaya apektado rin doon yung the time, yung rentangay ang tawag doon. So, may pattern, dapat natuto na yung mga kapulisan po natin sa mga ganito. Kasi mayroon pa mga unreported cases eh, na mga motorcycle taxi, no? Tama po kayo, nakaka-nervous talaga at nakakabahal at nakaka-alarma, Sir Danny.
0: Oo, pero for now kasi, at least yung noon, yung rentangay, at least makikita mo, ang talagang ang parang pinagkakaanuhan nila doon, pinagkakaabalahan nila doon, talaga yung makuha yung sasakyan, di ba? At least kung meron bang cash. Pero ngayon, yung at stake lang naman, motor, at saka wala naman masyadong take-home cash yung mga yan, eh, di ba? Ibig sabihin, sa sobrang hirap na kahirapan, eh talagang they will resort to this kind of extreme violence, yun ay pumapatay pa. Bakit kailangan patayin, di ba? Pwede naman kunin na lang yung motor, di ba? Yung ganun.
22: Oo, Daddy, sisegue lang ako. Yun yung after effect, no? Kaya nga sinasabi namin, pag ang inatake mo ka ba ng bayan, ano? Ang attack on our national treasury, ang maapektuhan po dyan, yung future economy, maraming magugutom. Kasi nga, nandiyan yung inflation. Ngayon, tataas talaga, expected, yung crime against person and property. Hindi, una, property lang yan eh. Kaya lang, ito, brutal eh. Nauuna yung pagpatay, sinaksak ng ice pick, yung sabi na rin, then kukunin lang motor. So siguro, basic needs, self-preservation, ang kumapasok dito sa mga ganitong mga kriminal na nagre-resort na sila because of yung basic needs nila. No? So correlated po yan eh. Yung plunder, alam naman natin, grabe, no? So affected talaga yung economy natin.
0: Lalo
22: so
0: pag affected ang economy layan, natin, no? Yung mga marginalized sector, yun ang mga kawawa. Eh. Yung pa yung lalong nagiging biktima, eh sila na nga yung talagang hirap na nga makaahon sa buhay. Di ba?
22: Oo, Sir Danny eh. Kasi siyempre, kung nagugutom, walang pabili ng gatas yung anak nila, walang pang-enroll, walang pambayad ng, you know, utilities like Meralco, Maynilad. Eh, kaysa maputulang ka, tumatabla na po sila. So, this is a very strong call. This is, VCC is demanding all layers na palakasin nila yung anti-criminality nila. At lagi maging visible sila, tutukan nila. Yung early solution po nito, talagang ano, kamay na bakal na rin. To send a very strong message na yung kahit mahirap kayo, hindi excursion na papayin nyo yung ano yan, nasa laylayan dito mga binibiktima nila eh. Yeah, pero, kaya talagang nakaka-alarma, Sir Danny.
0: Pero Sir Boy, kasi binanggit nyo na rin, di ba? Meron talaga tayo, identified nyo na rin kung saan yung mga crime-prone areas. Eh, madaling araw to umaatake ito mga to. Pero ibig sabihin, yun nga yung panawagan din, sabi nyo nga, police visibility. Pero sapat ho ba yung, let's say, mga CCTV cameras natin para at least ma-document man lang mahuli yung mga salarin?
22: Sir Danny, sa marami na tayong command center, no, especially yung sa QCTV kung saan 24 hours yan nakahook sa different CCTV. May nagbabantay po dyan. Actually, kompleto na tayo. Marami na yan
0: yung
22: CCTV.
0: Yung mga hotline, di ba yung 163 at saka 191, ano ba? 911. Di ba? Alam ko, activated na yan, di ba?
22: Ang activated, pero ang big question there is gumagana ba yung quick response nila? Kasi in fairness naman, magaling yung ano delay, yung crime solution. Pero ang hinahanap natin, yung after the fact sila, yung prevention.
0: Ma-prevent yung
22: by yung police visibility sa mga crime-prone areas, sa mga gas stations, on standby. Pag may pumasok doon sa hotline nila, yung dati, naalala ko, yung quick 3-minute quick response, napaka-effective noon. Kasi it is nagpapadala ito ng a very strong message doon sa would-be criminals na mapiprevent yung mga ganitong pangyayari.
0: Pero for now ho ba, let's say, katulad nyo, meron siguro kayong panawagan dun sa mga

0: kriminal, na gagawa nun. Eh, alam naman ng kapulisan yan, Diyos ko naman, for the longest time. So, accountability rin. Pasensya na po kung sino man yung mga, ang kumapasok po dito, human responsibility po.
1: Oo. So, tingin nyo ba kayo, may mga datos ka ba, Sir Boy, let's say, for the past, ito, kasi magsusona na ang Pangulo sa next week, ha? Yeah, so, kayo, siyempre, kayo, nasa, importante ang peace and order, ayan ang hanay nyo, di ba? Volunteers Against Crime and Corruption. Ano ba ang, let's say, kung kayo ay bibigyan ng chance at manawagan, anong tingin nyo dapat, maging mensahe ng Pangulo in terms of addressing the peace and order situation ngayon?
0: Oo. Ito ang panawagan kay Presidente BBM sa forthcoming SONA niya. Mm-hmm. We are demanding na ma-mention naman niya yung peace and order, public order, simply because pag baksak po ang peace and order, ang unang tinatapaan po dito, economy. Ang pangalawa, yung one of our revenue income generating, which is tourism. Pati magkakaroon ng capital flight. Sino ba naman ang isang negosyante o isang turista na pupunta sa isang bansa na yung crime rate mataas, di ba? Yung recently nga yung pinatay dyan sa Negros, yung isang pinasok yung bahay, nilay pa yung babae.
1: Si Carpenter, so, Carpenter, yung marine biologist. Diba?
0: Oo, yan. Tama. Sa kami, isa pa, no? So, pag nag-continues yung ganitong pattern, yung tourism natin, as one tourist-driven country tayo, malaking revenue po ang nakukuha natin dito.
1: Yes.
0: So, babaksak po. Eh, ang dami nating neighboring countries na wala namang, I'd rather go to our another country. Saka yung capital flight, yung mga investors, mag-i-invest ka ng billion-billion, tapos wala certainty of peace and order.
1: Tama.
0: Kaya, Mr. President, sana bigyan nyo ng panahon, i-address nyo, dahil pag sinabi nyo yan sa SONA niya, it is hindi parang executive order na yan . Any word mabanggitin nyo is a call for PNP, FBI, or all other layers, law enforcement agencies. At saka ang panawagan po natin, yung corruption, the soonest time possible, ma-resolve to. We need results. Kailangan po namin ng jail term. Kailangan po namin may masampahan with yung strong reasonable certainty of conviction. Pag may conviction, yung makukulong talaga, para to send a very strong message. Saka yung isa pa, yung sana total ban on online gambling. Hindi yung Pogo, I'm not referring to sa Pogo, kundi total online gambling. Ginagamit yung mga ibang portal payments, lahat yan. No? Bahala na sila. Trabaho nila yan, research nila. Yan ang isang matinding panawagan po namin.
1: Okay,
0: yung total ban on online gambling.
1: Okay, so nabanggit nyo yung total ban, yung gambling na yan, di ba? Isa yan sa mga naging mensahe niya noon, yung inalis niya lahat yung mga Pogos, di ba? For now, syempre, itong mga nawawalan sa Bungero, di ba? Allegedly, Atong Ang is still at large. Kayo ho ba, medyo may mga pangamba rin kayo na, let's say, yung mga ibang mga high-profile personalities like sila Bantag, di ba? Hindi pa rin nahuhuli, yung pumatay kay Percy, yung sinasabi, tinuturo, pumatay kay Percy Lapid, di ba? Kayo, dyan sa VACC, ito ho, mga dapat ina-address o at meron dapat developments on the side of the DILG, Sir Boy?
0: Tama, yung accountability, no? Hindi pa na i-press code, press, Ang totoo niyan, sa Wednesday, invited po ako ng Philippine Coast Guard, no? Regarding the first anniversary nung missing sa Bogueros, yung retrieval, no? Possible retrieval ng human remains. One year na po siya sa Wednesday sa Coast Guard, sa Laurel. So, nandiyan kami, nakatuto kami. Again, accountability, results, kailangan namin ng resulta, hindi pa na i-press con, papogi, na, alam mo, wala namang na-account. So, yung total, I'm not referring sa Pogo, kasi ito yung isang request namin. Yung missing sa Bugueros, binanggit niya, yung Lasona, yung request namin. Yung Isabela Cabangan, Santa Maria Bridge, yung naalala mo.
1: Yung collapse?
0: The collapse. Binanggit niya yun. Nagulat nga ako kasi inere yun sa kabilang stasyon. Saka yung ang hindi niya binanggit, yung total online gambling, na dyan sila Gatsalian, Sena

0: o Visa, na pinupush nila yan eh. Total ha, yung online gambling. Saka meron silang ano dyan eh, mga batas na hindi namin alam eh. Siguro pag binanggit niya ngayon doon, ito, eh, that is an EO order again. Kasi coming from the president sa SONA, eh, yung baka yung capital, political capital niya tumaas the moment. Kasi ang dami rin nabibiktima niyan eh. It leads to crime. Pag na-addict ka sa sugal online, magnanakaw ka, parang drug addiction din po yan eh. Di ba? Yung mga isang major.
1: Meron pang mga, let's say, itong mga scam pa nga dyan, yung ihihiya ka, parang pag hindi ka makabayad, di ba, related din siya sa ganyan, pag naiipit ka na sa mga gambling, ano, di ba, parang somehow, eh, di ba, may scam sila, yung
0: nakatutok ko. Yung lending loans, no?
1: Kaya, yung iba, nagpapakamatay na nga dahil di makabayad, di ba, yung ganun, yung online lending, di ba, yung ganun.
0: Oo, yung pinapahiya, walang humpay ang tawag, tapos inaano nila sa common friends, sa Facebook.
1: Diba?
0: Oo, kasi ang impact po doon sa mental, psychological, anxiety, stress. So, na-atake yung ano. Kaya nga maraming cases eh, nagpakamatay eh, dahil sa papahiya nitong mga lending loans na to, no? At yun nga, nagagamit din yung mga portal payments eh. Dapat mahigpit nga ang portal payments dyan eh. Ewan ko kung pwede kong pangitin, pero alam mo naman kung saan dumadaan yan, no?
1: Oh,
0: yes, pangitin na natin, GCash o Paymaya, mga ganyan. Allegedly. Ay, hindi na, allegedly, kasi ano talaga eh, yun talaga ang means eh. Di ba, nung pandemic, yun ang talagang, ano eh, yung way natin para makapusta ka eh.
1: Pero marami, so yung mga ni-raise nyo, yung ganyan nga, na dapat eh, police visibility, itong online gambling, that should be part of the SONA ng Pangulo at saka yung, yung peace and order address kasi nga itong better way para at least ma-improve ang ating domestic tourism. Maganda naman yung mga points na ni-raise nyo, tingin nyo parang gateway kasi ang Pilipinas kasi for now, nalalagpasan na tayo ng Vietnam. Di ba in terms of tourism natin na mas mabigat nga ang pinagdaanan ng Vietnam kesa sa atin pero at least nakukulelat pa tayo ha, in terms of promoting our own country. Diba?
0: Oo. Dagdag ko pa, yung Bali, Indonesia, karamihan ng Australians na doon pumupunta dahil malalapit in other countries. Tayo mismo, Filipinos, we rather go there, no? Sa Bali, Indonesia, or other neighboring countries. Kaya, this is also a call sa, kung sino ba yung department head ng tourism na dapat, alagaan nila yan eh. Kasi revenue generating yan po eh. Isa sa pinakamalaking nakukuha ng ating national government yung ano. At nga, again, we go back, huwag natin kalimutan ano, yung accountability matters. Yung, yung certainty of jail term, yung may makukulong sa mga public servants, no? From Department of DPH and so on and so forth. Hindi na natin kayang discussion kasi alam na naman ang buong bansa yan.
1: Sige. Sir Boy, maraming salamat sa oras na ibinahagi ninyo ha, at sana nga mas ma-address ho ng Pangulo ho yan sa Monday, sa July 27 sa SONA. Thank you.
0: Apo. Sir Danny, maraming salamat for giving us another opportunity to share our position, Sir Danny.
1: Okay.
0: Maraming salamat.
1: Salamat. Yan ho si Arsenio Boy Evangelista. Siya ho ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption, VACC. At in relation pa rin dyan, yung, di ba, pinag-uusapan ho namin yung rider na pinatay dyan sa Caloocan, ay makakausap natin yung ina, yung nasawi na rider dyan sa Caloocan, walang iba kundi si Carmelina Norberte. Carmelina, ma'am, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
2: Yes, Roxanne.
1: Oo, thank you very much ho sa oras nyo. Nakikiramay ho kami ha sa nangyari ho.
2: Salamat sa
1: anak nyo. Oh, for now ho, nakaburol ho ngayon, no, yung anak nyo ho, tama?
2: Opo, dito sa bahay po namin.
1: Oo. So, bali, nangyari ho ba ito? Tama, 46 years old ho siya. Eh, itong, rider na to. Tapos, a single, bali, solo parent ho siya, di ba? Ito si Fabio Norberte, Norberte
2: yes,
1: Jr.
2: Po.
1: Oo. Okay. So for now, ano ho ba ang, let's say, mga binigay na tulong sa inyo? Alam ko, nagpasyal o bumisita rin ho dyan, nakiramay ho, si Cabinet Secretary ho, si Benher Abalos. Tama ho, Ma'am Carmelina?
2: Opo, tama po.
1: Oo. So meron na ho bang update for now dun sa investigasyon nung salarin?
3: Hinihintay pong hearing.
2: Hinihintay pa po ang hearing. Pero na-inquest na po, sir.
1: Na ano na ho? Na?
2: Na-inquest na po.
1: Na-inquest. Ah, na-inquest na. Okay.
2: Opo.
1: Oo. Bali, nangyari ito July 14, no? At, diuno ba mismo sa, ano, sa lugar ninyo? Sa, tama ba? Kaunlaran Village ho ba?
2: Kaunlaran Village ba? Ano? Doon sinangyari yan?
1: Oo, oh, Talangka Ali. Tama ba? Talangka Ali? Kaunlaran Village?
2: Opo, opo.
1: Okay. So tapos, ano ho bang info ninyo? Siya ho ay inundayan ng saksak, di ba? Ng ice pick?
2: Opo, ice pick po yung ginamit po, sir.
1: Oo. So isa lang na... Oo. Ano ho bang natangay kay, ano ho, kay Fabio? Yung motorsiklo at saka ano pa?
2: Na-recover naman po yung motor at saka yung cellphone at saka yung wallet niya. Pero wala na po laman yung wallet po.
1: Pero yung suspect na huli ba? Hindi ko na nasundan eh. Tama ba?
2: Opo, nahuli po. Nahuli po.
1: Okay. So yung anak niya, tama ba? 3 years old, Ma'am Carmelina?
2: Yes po. 3 years old pa lang po yung anak niya.
1: So anong sabi ng... Siyempre, bumisita na rin yung mga LGU dyan sa Caloocan. Meron bang suporta in terms of para at least makapagpatuloy ho sa pag-aaral itong anak niya?
2: Yes po.
1: Ah, okay. Kasi kanina kausap din lang namin yung mismong head nitong Volunteers Against Crime and Corruption. Diyan ho ba sa area ninyo talaga ho bang madilim at delikadong lugar na somehow kasi panawagan niya dapat daw yung police visibility at saka yung CCTV cameras gumagana lalo na sa mga yung crime prone, yung talagang madalas madaling gumawa ng krimen yung lugar na yan?
2: Yung lugar po namin hindi matahimik po dito.
1: Mm-hmm.
2: At saka hindi po madilim na tinsag nila. Yun po sa pinangyarihan, yun po yung madilim. Yun po yun.
1: Yun, yung kung saan nangyari, yung nasaksak siya.
2: Opo.
1: Oo.
2: Pero dito po sa lugar namin, Quezon City, dito po sa may barangay San Antonio, okay lang naman ho yung namin dito, maliwanag po. May mga CCTV din po dyan sa labas.
1: Mm-hmm. Ilan taon na ho ba, 46 siya, no? Ilan taon na ho ba siya nagiging, itong trabaho niya, yung motorcycle taxi? Si Fabio.
2: Mahigit ng 2 taon po.
1: Mahigit 2 taon. Pero ganyan ho ba talaga ang oras na kanyang biyahe? Di ba madaling araw ba nangyari ito? Di ba? July 14?
2: Opo. Kasi umaalis po siya dito ng alas 8 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw po. Kaya lang nangyari sa kanya alas 2 po na madaling araw. Kasi yun po talaga yung biyahe niya dahil po sa mainit na po sa araw. Traffic pa po. At saka para mabigyan niya ng oras po yung anak niya.
1: I see. Pero talaga yung oras na yun, delikado talaga eh, di ba? Siguro, kaya nga marami rin ho dumamay, no? Ma'am Carmelina, na mga kasama niya sa, let's say, yung mga rider na katulad din niya, na motorcycle taxi.
2: Opo, tinatanong ko nga po sila, kayo ba, gabi rin kayo binibiyahe, sabi nito.
1: Oo.
2: Gabi din daw po ang biyahe nila.
1: Oo. Paano nyo ba maisasalarawan ang buhay ho ng anak ninyo? Nung siya ho ba talaga parang main provider? Siya ho ang parang breadwinner ho ng pamilya?
2: Ayos po kasi yung mga kapatid niya. Kasi bunso po siya.
1: Ah, bunso pala siya.
2: Siya yung kasama dito sa bahay. Kasi yung mga pamahati niya, may mga asawa na rin po. May kanya-kanyang bahay na po.
1: Mm.
2: Ganon. Kaya siya po yung talagang kasama namin dito sa bahay at siya po yung tumutustos sa amin ng pang-araw-araw. Kaya kami po ay talagang hindi po namin lubos maisip kung ano po ang gagawin namin. Parang mahirap po kasi ano eh. Well, talagang ano eh, siya yung breadwinner namin sa lahat. Siya ang bibili ang pagkain namin pang araw-araw namin. Bibili ng gamot ng anak na, ng gatas niya. Lalong-lalo na po yung anak niya, hindi po kumakain ng kanin. Puro gatas lang po.
1: Okay.
2: Kaya masakit po sa isang nanay na makita mo yung anak mo na nakahimlay na.
1: May pinaabot na rin hubang... Ma'am Carmelina, may pinaabot na rin hubang tulong ang DSWD sa inyo? Ang Department of Social Welfare? Oo.
2: Meron na rin naman po, food pack.
1: Ah, food pack. So, okay. Ilan ho ba ang anak ninyo?
2: Financial po. Financial po.
1: Ilan ho ba yung anak ninyo? Yung bali, mga kapatid ni, ano ho, ni Fabio?
2: Lima po sila.
1: Lima?
2: Siya po yung, ano, bunso.
1: Ah, siya ang bunso. Okay. Tapos, itong apat na kasama nyo, lahat ho yan, taga Caloocan din? O may mga iba, hiwalay-hiwalay kayo, may mga nasa probinsya?
2: Hiwalay-hiwalay po, isa lang yung anak kong tiga Caloocan.
1: Okay.
2: Itong isang anak ko, dito lang po na mga kapitbahay, kapitbahay, malapit lang sa amin. Tapos yung sumunod sa kanya na anak ko, yun po yung kasama ko na kasama namin na nag-aalaga, na siya yung papatulog sa gabi po. Kasi nga, panggabi siya eh, hindi niya matutukan. Kaya yung isang anak ko ang nag-aaruga sa kanya pagdating ng gabi.
1: Pare kayo, Ma'am Carmelina, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon makausap yung mismong salarin? Yung sumaksak sa anak nyo?
2: Ay, hindi po. Kasi yung mga anak ko na lang po at saka masakit po sa kalooban. Ay, medyo nahirapan po kasi ako lumakad dahil yung sa tour ko po eh.
1: Okay. Pero nakapiit na o, no? Nakakulong na?
2: Oo.
1: So anyway, hindi natin bibitawan ho yan yung sa kaso ninyo. Tsaka meron ho kasi mga related na rin ng mga ganyan eh, no? Nagiging di ba, sentro na itong mga operation. Naging pattern na nga eh, sabi ni Sir Boy Evangelista na ganyan. Kasi sa sobrang hirap, talagang hindi naman kailangan patayin. Pwede naman agawin na lang yung motor eh. Di ba, Ma'am Carmelina? Oo. Okay, sige ho. Basta kami ho ay nakaantabay ho sa... Kailan ho bang libing ho ni Fabio?
2: Pa Sabado po. Itong Sabado nila 25 po.
1: Ah, July
2: 26. Wala po akong hinihiling sa pamahalaan, kundi justice po.
1: Okay, sige po. Okay, mga...
2: Kasi nakalitaan ko po na labas pasas yung salari na yan.
1: Ah, ganun ba? O sige, basta ano, at least...
2: Kaya mahirap po kung talagang ano, katulad namin na hindi matutukan yan, talagang papakawalan po nila dahil yun nga, pa, labas pasok daw po dyan sa kulungan yan.
1: Sige po. Basta at least sa pamamagitan ng programa matulungan namin kayo, no? Pero muli ho, nakikiramay po ang buong DZMM at saka buong programang kabayan ho sa pamilya ninyo, Ma'am Carmelina.
2: Ayos po. Maraming salamat po, sir.
1: Okay. Maraming salamat ho. Yan ho si Carmelina Norberte. Siya ho ang ina nung nasawi na rider sa Caloocan City. Okay. Ako po ay magbabalik ulit bukas para sa programang Kabayan, pero mamaya ho may special coverage na ho kami ng ating impeachment trial simula alauna pa lang ho dito sa DZMM Teleradio. At batiin ko lang ang mga ibang mga nanonood sa amin. Tsaka maraming salamat ho noong Sabado yung mga nanood sa amin dito sa 40th anniversary ng DZMM sa Caloocan Sports Complex. Si Sosimo Gasmin, isa doon sa mga talaga namang very avid supporter ho ng DZMM. Si yung classmate ko, si Dave Leonor, watching now. Thank you very much. Okay. Susunod na ho, nagseservisyo Nina Corpus at Migs Bustos. Bye-bye. See you tomorrow.
4: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita! Magtala kayo!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:02 ng umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus, isang magandang Lunes ng umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 20, 2026. At syempre ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30 na papakinggan sa Metro at Mega Manila. At syempre napapanood rin po kami sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. At sa bayang napapanood sa PRTV Prime Media, Channel 31 sa Digital Free TV at cable provider na Signal. Hanapin rin ang aming Facebook live stream sa @DZMM Radio Patrol sa East 30. Naimbag abigat, partner Ading.
1: Naimbag abigat, Manang Ninia. Hi, hello, good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po. Kamusta po kayo today? It is July 20, 2026. At maganda nga po ang ating mga topics today dahil, well, syempre, paghahanda, preparation pa rin po, no, ang ating pag-uusapan dahil mamaya po makakusap po natin ang ating suking infectious disease specialist para po pag-usapan ang, well, actually, year-long topic naman po ito na leptospirosis. Pero hindi naman po makakaila na umaaraw, umuulan. Kapag maaraw nga po, dahil nga po sa Super El Nino, parang napakainit pa rin. Pero pag may binabantayan naman tayo mga LPA, o kaya pag may mga bagyo po, eh syempre po, nandyan po ang ulan. So, medyo mix-mix po ang ating panahon ngayon. Eh, importante lang po, eh, prepared po tayo kapag wag naman po sanang lumusong sa baha. At number one, wag naman po sanang bahain ang lugar. Eh, pero kung mangyayari po yan, eh naku, nandyan na naman po ang banta ng leptospirosis.
0: Oh, speaking of baha, partner, mamaya makakasama natin yung mga paghahanda sa baha na ginagawa po ng MMDA. Alamin po natin kung ano ang mga latest na pinapatupad dyan sa MMDA tulad ng NCAP. Maraming nagtatanong, di ba? Is it in effect?
1: It is.
0: Binalik na ba?
1: Oo.
0: Andyan na ulit?
1: Oo.
0: Yung paggamit ng 24/7 na CCTV camera,
1: mm-hmm,
0: kung saan na kayo kukunan kung kayo ay lumalabag sa batas, mga
1: oo,
0: traffic violators.
1: Mga ano ba, mga MMDA covered areas, mga stoplights, mga no turns sa mga dapat mag-turn. Ah, hindi dapat mag-turn sa mga nagta-turn. Mga ganon. Oh, ba, no right turn, eh nag-right turn ka. No right turn on red signal, eh nag-right turn ka. Mga ganon-ganon lang naman. Oo.
2: Hindi ka huli, pero kung mm-hmm, ka, diba? Mm-hmm. No contact.
1: Ayan.
0: Wala pala akong
1: ayan,
0: mic. Nagsasalita
1: ayan
0: ako.
1: Ayan, oo.
0: Oo, yung
1: oo,
0: huli ka, di ba?
1: Oo.
0: Kala mo, ha? Kitang-kita ka, ha? May ebidensya.
1: May huli ka portal. Meron ang website na may huli ka portal. At actually, ngayon ka lang to nalaman, pwede mo rin makita yan sa e-gov app.
0: Yes,
1: oo,
0: yes.
1: Sa lahat e-gov
0: yan,
1: app.
0: Ano na yan. Magkaka, kumbaga, konektado na, mm-hmm, partner.
1: Mm-hmm.
0: Tapos doon mo makikita kung ano yun. Di ba dati tinignan mo nga, tinignan mo kung meron ka rin violation.
1: Kasi, kanina, na-register ko yung ano ko, yung register vehicle ko.
0: Oo.
1: Wala
0: meron
1: naman.
0: Ay, galing. Wala congratulations
1: naman.
0: Natatakot akong tingnan kasi
1: oo,
0: baka meron. Ano? Although, oy, hindi naman ako masyado nagda-drive these
1: oo
0: days.
1: Pero meron akong kakilala na nagpa-renew siya ng lisensya. Nakita niya eh, nagbayad siya. Na nagpa-renew siya, nakita.
0: Oo. Kaya, bayaran nyo na
1: bayaran
0: lang.
1: Wala
0: namang kayong
1: problema.
0: Lusot dyan.
1: Oo.
0: Oo, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Pero kasi mamaya nga, partner, makakasama natin, walang iba kundi ang General Manager ng MMDA na si GM Nicolas Torre III. Ayan.
1: Uy.
0: Kung may questions kayo para sa MMDA, ay itanong nyo na. Kasi meron rin siya ngayong pinopromote
1: mm-hmm
0: na MMDA Nature Park.
1: Oo.
0: Narinig mo na yun, partner, yung Nature
1: wow,
0: Park
1: wow
0: na yan.
1: Bago-bago yan. Ha? Pero
0: oo,
1: maganda
0: oo
1: po yung konsepto ng MMDA Nature Park dahil mula nga, kung di ako nagkakamali, mula nga daw sa landfill, dating
0: yun
1: landfill.
0: Yun nga eh. Oo.
1: Ang galing.
0: Dating sanitary landfill
1: mm-hmm
0: na ginawa na ngayong eco-tourism site, biruin mo, at tinawag na MMDA Nature Park.
1: Yes.
0: Santo, ito ay dyan lang naman. Pwedeng puntahan pag weekend, di ba? Kung may time, ang kanilang bagong pasilidad na MMDA Nature Park ay dyan po sa Barangay Lantik sa bayan ng Carmona, Cavite. At bukas po ito sa publiko. Oo. Dapat mapuntahan natin to. Meron din daw bamboo pavilion.
1: Meron din sa loob ng parke ang isang kadiwa. Kadiwa store. Aba, ikaw eh, namakyaw ka ng mga gulay sa kadiwa store natin sa Caloocan Sports Complex noong July 18 po. Maraming salamat po sa mga nakisaya, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kasama po ang lahat po ng DZMM anchors, reporters at mga staff. Maraming marami pong salamat. Tuwang-tuwa po si Ate Nins kasi dapat iikot siya eh. Iikot siya ng venue eh.
0: Hindi ko na, tumigil na ako dun sa kadiwa kasi niluto ko, partner.
1: Ano ba? Upo, talong,
0: grabe
1: kalamansi.
0: Yung upo, ang laki. Oo. Tapos 40 pesos lang.
1: Oo nga.
0: Tapos lahat parang puro 40 pesos lang yung mga... Tapos yung kalamansi na ang dami-dami, parang isang kilo. Ewan ko ba kung tama ako ha? Kung naalala, 100 pesos, pero ang dami.
1: Dami, oo.
0: Oo.
1: Kaya pala gusto mo magpamigay.
0: Actually, mahilig ako sa ganyan. Kasi, diba? So, bumili ako ng marami. Nagpamigay nga ako. Nice. Nakakatuwa, sharing is caring.
1: Correct.
0: At gumawa kami ng maraming calamansi juice. Diba? Nag-squeeze-squeeze, ganyan.
1: Totoo ba?
0: Para sa mga anak. Kaya ako, binili yung maraming calamansi kasi gusto ko ng natural na calamansi juice. Hindi mo naisip.
1: Hindi ko naisip.
0: Kita,
1: yun na nga
0: para yan sa vitamin C yan eh.
1: Diba? Meron naman kaming suking, may suki kaming tindero dyan.
0: Meron kadiwa dyan, diba?
1: Na pinupuntahan dyan sa may Marikina.
0: Kaya, halos maubos na rin yung calamansi dahil ginawang calamansi juice nung weekend. Eh kasi minsan ang mahal ng calamansi eh. Lalo na also yung mga nabibiling calamansi extract.
1: Pinatiki mo ba sila ng purong calamansi?
0: Yun ang medyo lang. So, hindi masyadong maraming sugar. So, water, a little sugar,
1: para
0: and
1: maging,
0: yung calamansi.
1: Para maging kaaya-aya naman ng onti.
0: Pwedeng honey, ganyan. Kung may honey, pero kaso kasi, mahal ang honey.
1: Pero kasi kung puro, talaga mapapaano pa eh.
0: Mapapaasim. Pero, konting sugar. At saka may tubig naman.
1: Minsan pwede
0: mong haluan ng iced tea, ganyan. Pero lahat yung sinasabi ko, bawal sa akin.
1: Nagbenta na pala, no? Calamansi iced tea.
0: Pwede ha. Ang hirap kaya mag-squeeze nun.
1: Totoo yan.
0: Diba? Isa-isa mo yung kaya binibenta nila yung buo na eh.
1: Correct.
0: Yung parang ihahalo mo na lang sa tubig. Mm-hmm. Pero minsan, marami atang sugar yon.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Anyway, nako, basta maraming salamat po sa lahat ng nakisaya po sa amin sa aming 20 tama, hindi, apat na po.
1: 20 times 2.
0: Apat na po. Ayan, na 40th anniversary po ng DZMM at masaya po kami na nakasama namin po kayo nitong Sabado ni partner Migs.
1: 1986, ayan. No?
0: Oo, no. Sana pinanganak ako nung 1986 pero hindi nga. Pero 1986, very historical.
1: Historical year.
0: Year.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Pero eto pa, partner, isa pa, medyo bad news.
1: Well,
0: hindi siya medyo. Bad news po talaga siya.
1: Dahil tataas
0: po ang presyo ng petrolyo simula bukas. Malaki-laki to, partner. Hindi lang malaki-laki.
1: Actually,
0: last week, diba, almost 5 pesos.
1: Actually, preparation po ito. Big time na pagtaas sa presyo ng petrolyo. Ipapatupad po yan bukas sa diesel. Magtataas po yan ng 10.68 pesos per liter. Sa gasolina po, 3.65 pesos per liter. At sa kerosene, 11.77 pesos per liter.
0: Grabe, ang taas, partner. Eto na naman tayo.
1: Mula po ito sa Department of Energy, ang actual computation na ito, at iniinganyo po ng DOE ang mga oil firms na gawing utay-utay ang pagpapataw nito.
0: So hindi naman isang bagsak. Katulad dati, napakiusapan sila na kung pwede, hati-hatiin po ito.
1: Staggered.
0: Utay-utay nga. Kasi inlaki naman ng 10 pesos and 68 centavos sa diesel.
1: Nga.
0: Kawawa rin naman yung ating mga chopper, di ba?
1: Pero ngayon, Ate Nins, so far, ang Shell Pilipinas magpapatupad po yan ng staggered o utay-utay na price adjustment sa diesel at kerosene. Simula po yan bukas sa July 21, Tuesday po yan, July 21, sa gasolina, 3.60 pesos per liter, sa diesel, 8.20 pesos per liter, at sa kerosene, 8.10 pesos per liter.
0: So talagang malaki yung umpisa. Yung mula July 21, 2026.
1: Parang yun yung puhunan.
0: Parang yung pag... Ito parang hindi 70%. Hindi siya utay-utay talaga eh.
1: Oo, parang...
0: Diba kasi dapat 10 pesos and 68 centavos. Pero dito, bukas po, simula bukas yung diesel sa Shell, 8 pesos and 20 centavos.
1: Para sumurbol muna.
0: Malaki pa rin, partner.
1: Oo nga.
0: Sana mas babaan pa nila ng konti.
1: Well, importante nga, mahalaga nga rin na mapag-usapan natin ito. Hindi naman po syempre para sabihin, ay bad trip, ang tataasan naman ng presyo ng petrolyo. Pero this is just to really inform the public. Kahapon atin inso, kasi tayo nga sa larangan ng news, alam natin na mangyayari ito. Kagabi, sabi ko, sige, magpapagas na ako. Kagabi. So ngayon, mga 7 PM yun sa mga gas station, puno.
0: Oo,
1: so ibig sabihin, alam nila na magtataas. So ibig sabihin, pinaghahandaan nga po ito ng ating mga motorista.
0: Oo, so may time pa po kayo ngayong araw.
1: Oo.
0: Sana rin hindi masyadong mahaba ang pila dahil malaki-laki ito ha.
1: Oo.
0: Yung kerosene din ang taas, 8 pesos and 10 centavos per liter sa Shell po. Pero kung susamatutal, kasi ito sabi nga utay-utay or binawasan, dapat dyan 11 pesos and 77 centavos per liter. So yung gas at kerosene na, I'm sorry, diesel and kerosene, medyo mataas. And yung gasolina rin, nasa 3 pesos and 60 centavos per liter sa Shell Pilipinas po yan. Okay. Salamat sa Shell dahil sila lagi parang nauuna na mag-announce ng kanilang... price adjustment. Pero sana nga po, ano, bawas-bawasan ng konti yung kung utay-utay, sana man lang 1/4, di ba? Well, anyway, basta sa ating mga kababayan, alam nyo na, alam na this, na sunod-sunod po yan, every week, tataas po ang presyo ng gasolina.
1: Ate Nins, bago tayo mag-gap, babatiin ko lang, no? Kasi syempre, galing po tayo ng Barangay Bagong Silang sa Caloocan nung Friday. Nabigay po tayo ng wheelchair kay Nanay Jack. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng mga nag-asikaso sa amin doon. Kept us safe, kumbaga well-organized po yung ating pag-distribute. Thank you po kay Kapitan Noel Kilingen. Maraming salamat po sa Barangay 176D, Barangay Bagong Silang sa Caloocan City. At syempre po ang team po ni Sir Roger Lianto. Mga sir, mga ma'am, maraming salamat po sa inyo.
0: Ayan, maraming salamat. Okay, magbabalik po kami at mamaya sa aming pagbabalik, kasama po namin live dito sa aming studio, walang iba, kundi ang chairman ng MMDA, ang general manager ng MMDA na si GM Nicolas Torre III. Pag may questions po kayo, aba, i-message na po sa amin yan sa aming Facebook account, sa aming YouTube account, at sa aming Viber 0919-278-3000. Ang oras po namin, 11:16 ng umaga.
3: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Magbabalik ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
8: Delivery! Maria Jose?
9: Akin yan? Ang laki ng box!
8: Surprise!
9: Yeah! Ba't ka nasa loob ng box?
8: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
10: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
11: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
12: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
13: No processing fee at fast approval pa.
14: Kaya,
15: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
16: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
14: sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
1: Kasama po natin walang iba kundi ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA. Good morning sa aming Kaservisyo of the Day, GM Nicolas Torre III. Good morning, sir.
2: Good morning, Mumnya, and good morning, Migs.
3: Morning, sir.
1: Kamusta kayo muna? Kasi parang napagod si sir. Dire-diretso kayong schedule nyo ngayong umaga.
2: Okay lang. It's
1: okay. Okay po. Nag-bike ba kayo kanina?
3: Condition niya si sir. Condition niya si GM. Bike to work niya si GM, diba?
1: Dami ko gusto itanong. Pero good news muna tayo. Kasi kanina, pinag-usapan namin ni Partner Migs, itong tinatawag na MMDA Nature Park or Natural Park. GM, ano ba itong MMDA Natural Park na itinayo nyo sa isang landfill?
2: Yeah.
1: Opo.
3: Opo.
2: Ito yung landfill dati sa Carmona, Cavite, na isinarado na. So, nang itinigil na natin some 10 years ago, ang 10, 15 years ago na yata, parang 2000, start of the third century, ang kanya. So, matagal na na isinarado. At ngayon ay natingnan na safe na uli siya na gamitin, although siyempre hindi pwede magkaroon ng mga high-rise buildings sa mga areas kung saan ang mga basura ay inilagay. Sa ngayon ay dinevelop namin siya bilang open space, green space, park siya para magamit for the various purposes of MMDA and the communities around it. So nandun na ngayon ang ating MMDA rescue training facility, nandun ang ating kennel, yung training na ating mga working dogs.
1: Dogs.
2: Yeah, mga canine natin. At iba pang mga services natin, gaya halimbawa ng nursery ng ating mga ginagamit dito na mga pang-greening sa Metro Manila.
1: Opo. Ganon ba kalaki itong MMDA Natural Park? Natural Park po ba? Ano bang tawag? Natural or nature?
2: Nature.
1: Okay, MMDA Nature Park. Nature Park.
2: Meron siyang, dati originally may mga 60 hectares yan. So, maybe ngayon dahil sa some may kailangan tayong i-consider ng mga communities around it, may na-donate ang MMDA na around 12 hectares para sa
3: communities
2: na pwede na pagbahayan, at ang naiwan is ito ngayon ang ginagamit ng MMDA.
3: Opo. So, sir, ngayon po na may nature park, gano'n na po ito kahalaga sa mga tao, sa mga communities around it, sir?
2: Primarily na gumagamit talaga niya is MMDA. Okay? Nandun ang aming mga training, nandun ang aming mga facilities na in support of what we are doing in Metro Manila. Yun nga, sabi ko, yung nursery, at saka yung mga research natin. Nire-research natin yung ating mga equipment, tinitingnan natin kung alin ang gumagana, alin ang hindi. So, nandun ang sa nature park na yon. Sa, ang nagiging trickle-down effect sa ating mga surrounding communities, nagkakaroon sila ng areas na open space, may park sila na pwede magamit, pwede silang magbisikleta, pwede silang tumakbo, mag-exercise, at pwede silang makihalo doon sa aming mga workers na nandun. Nandun, mayroon kaming hydroponics doon. So, pwede silang mag-aral at pwede silang matuto kung paano ginagawa yun.
3: Opo, alam ko po, GM, na kayo po isang health advocate. Talagang isa po ka sa mga advocacies nyo is bike to work, di ba? At tas, minsan, GM, nakikita kita sa Diliman eh. Maraming nagpapapicture sa'yo pag weekend, pag tumatakbo po kayo, di ba? So, I know, sir, that you know the effect sa mga tao kapag healthy. Ang hindi lang isang individual, nagtitrickle down din po yan sa mga families. So, tingin niyo ba, sir, na pwedeng example ito, itong park na to, para at the same time makagawa din ng mga ibang park para mas marami pa maging healthy ng mga Pilipino?
2: Oh yes, ang design actually ng park ay tinitingnan din namin na in-research namin, like for example, we'll use pavers, minimeasure namin or inobserbahan namin kung gaano ka-epektibo yung mga porous na mga sidewalks. So ang kanya mga pavers diyan, papalitan namin yan ng mga may butas sa gitna para ang tubig, instead na may sa runoff pupunta at sa gilid sa mga drains na specially designed to catch the water. Yung tubig, susubukan natin kung mismo yung paver, because of the paver, because of the design, ang tubig nandun mismo sa gitna ng kalsada, inaabsorb.
3: Opo, opo. Eh, kasi syempre, kapag maulan din, kapag hindi maganda-ganda ang drainage mo, ibabaha naman, hindi rin siya magiging conducive.
2: Yes, true.
3: Opo. So, engineering din. Yes, ang, yes. Malaking bagay po dito.
2: So, doon natin kasama yun sa mga direksyon natin sa pag-testing kung gaano tayo ka... Gano'ng ka-epektibo ang ating mga ginagawang disenyo.
3: Mm-hmm.
1: Okay. GM, ano bang pwedeng gawin dyan sa MMDA Nature Park?
2: Diba, unang-una, pwede kang mag-date.
3: Liwaliw, magliwaliw.
2: Date with your...
1: Family and
2: with
1: friends.
2: With your family and friends, yes.
3: Oh.
2: Kasi, unang-una, mapuno. Maganda, mapuno. And if you want peace and quiet, nako, napakaganda dun. Mm-hmm. Ngayon, kung gusto mo naman na... Pag na-full blast na namin yung paggawa ng mga activity park, gaya halimbawa nung yung rescue rappelling tower namin, tinatapos na lang yung mga technical, may mga technical na ng konti yun eh. So pag matapos yun, pwede namin i-open sa kuan, pwede namin i-open sa publiko na pwede kayong mag-practice ng rappelling, you know, mga thrill seekers dyan.
3: Mm-hmm.
2: Pwede namin gawing climbing wall, yung isang side nun.
1: Ayun, maglagay kayo ng climbing wall.
2: Wall climbing, yes, oo, pwede.
1: Mm-hmm. Pwedeng pambata at pamatanda, di ba? Kulang mga, tayo dyan eh.
2: Sa mga walang talent naman, na gaya ko, ang talent lang, takbo. O yan, pwede kang tumakbo doon. Takbo habang may lupa, meron doon.
1: So, kahaba yung pwede nilang takbuhin doon. Meron bang loop. Parang loop or something?
2: Maraming areas. Okay. No? Depende sa kung kursonada mo. Kung kursonada mo simento lang, meron. May simento kung pwede takbuhan. Gusto mo medyo may trail, meron. Gusto mo yung medyo adventurero talaga na walang daan. O, yun, meron din.
3: Yung mga pwede. Nagka-gravel, yung mga pwede. Bike. Opo.
1: So, takbo and bike, syempre magkaiba.
2: Magkaiba.
1: So, pwede kang mag-biking, magdala ka na, uy, parang gusto kong buhayin yung mga bisikleta ko na punong-puno na ng dust, dalhin dyan sa ano, nature park na yan.
2: Yeah, yeah. Pwede. Yes.
1: Pwede sa bata, child-friendly
2: yes,
1: din.
2: Yes.
1: So pwede ka mag-picnic, ganyan.
2: Yeah. Mm-mm.
1: Pagkain, may saan ho pwedeng bumili or magdala ka?
2: Dala ka muna ng pagkain nyo. Pero meron kaming kwento ha, meron kaming Kadiwa Center doon.
3: Yun!
2: Na minimaintain in support of the President's directive to make food the low-cost food accessible to the public.
3: Mm.
1: Ang isa pang tanong dito, kasi landfill siya dati, no? Siyempre, may mga nagtatanong na bakit, paano nagawa to? Considering it was a landfill, biruin mo, di ba? Tambakan ng basura, tapos ngayon, nature park. Ano kayang simoy ng hangin dyan?
2: Yun naman actually ang purpose ng landfill. Ang landfill kasi kung properly done, is yun talaga ang purpose nun. Dapat mawala ang amoy, tapos biodegradable ang mga basura, madidegrade siya, na babalik uli sa dating kung saan ka nang galing. From dust you came to dust you shall return. Doon na sa landfill nangyayari dapat yan eh. So dahil yan ay mga 20 years na nagamit at na-abandon na or na-close na. So sa ngayon nakita namin na nature is glowing its way back. So, nire-redesign na lang namin in such a way na magiging kapakipakinabang siya.
3: Kumbaga, that was the time to do it. Opo.
2: Yes.
3: GM, na-mention na po kanina yung Disaster Preparedness Training Center sa loob po ng park. So, paano, how does this work, GM?
2: Meron kaming mga structures dyan na nagsasimulate ng iba-ibang mga situation, scenarios na pwedeng makasagupa ng ating mga rescue people. So, nakita nyo kanina dyan yung rescue tower, yung rappelling tower. So, mga paano ang paggamit ng rappelling techniques para sa rescue. Tapos, meron kami dyan pancake collapse building. May building na kunwari nag-collapse. Ang mga floors niya, makita nyo iba-ibang itsura na susuutin mo, tapos sa ganung forma mo ba, kaya mo bang gamitin ang power tool, kaya mo bang gamitin ang drill, at kung paano gagamitin, paano ang application ng iba-ibang mga power tools na or rescue equipments. Like, tapos meron ding may mga nag-collapse lang yung roof, tapos unstable siya. So, mga scenario, tapos confined space, meron dyan mga, meron kaming parang malalaking imburnal na may mga vents na kunwari may nakapasok na tao, paano mo i-rescue? Tapos meron din kami diyan simulation kung paano namin gamitin ang aming mga power tools. Meron kami mga hollow blocks diyan at mga slabs na talagang dinisign para gibain ng mga jackhammer namin.
3: So sir, this is for the public.
2: Para sa aming mga
3: para sa inyong mga personnel. Opo. Hindi kasi kaya ako natanong yung GM kasi syempre pag mapunta ka na sa ganung sitwasyon, sabihin natin sunog o kaya may kumuho, eh baka ang unang tao na nandun is yung mamamayan. So magandang malaman din po ng mamamayan paano po ang dapat gawin.
2: Yes, we can do joint trainings with volunteer groups, especially volunteer groups ng mga bumbero, ng mga barangay tanod, para mabigyan namin sila ng pointers. At siyempre, dapat i-practice natin sa controlled environment. Correct. Yung ating mga gagawin. Mahirap mag-practice sa finals.
3: Doon ako. Diba? Ano muna? Long test muna. Yes. Sir. Quiz muna.
2: Hindi pwedeng practice sa finals.
3: Correct. Opo.
1: Okay. Oo. May tanong po dito para sa inyo, GMC Louis Basco. Happy Monday po sa inyo. Magandang morning sa wow, poging guest na si GM Torre.
2: No, salamat sir. Pangalawa ka, sabi niya. Pangatlo ka. Una ang nanay ko, pangalawa asawa ko, tapos ikaw.
3: Si Louis Basco.
1: Si Louis Basco. Ay, sinabi rin naman pogi rin si Sir Migs.
3: GM tayo.
2: Si Migs marami nang magsabi niyan.
3: GM tayo, GM.
1: Ayan. Tanong po niya, may entrance fee po ba ang MMDA Nature Park? And ano po ang oras at araw nag-o-open ang park? Salamat po.
2: Sa ngayon po, wala namang tayong hinihinging entrance pa, no? Wala pa. Kuha mo na yan. Open to the public for free, for their use. Pwede kayong mag-take ng aming mga facilities doon for free. At yan ay araw-araw from 7 to 5. Pero sa mga nagja-jogging doon, medyo siyempre naman wala namang problema sa atin yung ang masyadong hindi naman tayo straight jacketed, ano. So pag basta ba they can still use the facility safely, we can allow it.
3: May mga ilaw naman, GM po.
2: May mga ilaw tayo.
3: Opo. Okay.
1: Meron ba doon parang bahagi na may tubig na pwede kang in the future pwedeng maging mag-boating ganyan?
2: Actually, yan ang next phase diyan. Meron kaming naka-design na, pending na lang sa procurement and construction, swift water rescue.
1: Okay.
2: So parang so wave pwede. Pool siya na malaki. Na okay. Tingnan natin kung marunong ka nga talagang gumamit ng rubber boat sa medyo turbulent na tubig. Kasi, diba, nangyayari sa Metro Manila.
1: For training purposes.
3: Yes. Purposes. Okay.
2: Nangyayari sa Metro Manila, may mga malalalim na umaapaw ng mga ilog at hindi pwedeng first time na iti-testing ng ating mga rescue people na ang kanilang mga rubber boat dyan sa actual na.
3: Huwag sa finals.
2: Yes,
3: diba?
2: Mahirap sa finals.
3: Mahirap sa finals.
1: Maganda ma-simulate nga yung ganong klase ng environment din. Ano? Pero yung tanong ko na kung baka may pang recreation, meron ho ba? Pang kunyari, pwede kang mag-kayak or paddleboard.
2: Sa ngayon, wala
1: or something.
2: Pa.
1: Wala pa. Mm. Alright. So, okay, excited kami dyan. Ha? In the future, ay gaganda pa at mag-e-expand. Congrats po. At gano'ng kalayo pa pumunta dyan po dyan sa nature park ninyo?
2: From Metro Manila, it's around 1 hour lang eh. Less than an hour pa nga ang biyahe namin eh. So, malapit lang. Hindi naman ganun kalayo.
1: Malayo pa S-lex yung pinuntaan lang. Natin ng weekend ah.
3: S-lex lang.
2: S-lex.
1: Okay, kasi nung weekend nagpunta kami sa
3: Caloocan.
1: North Caloocan. Mm-hmm. Eh, pag maraming sasakyan, traffic eh. 1.5 hours eh.
3: Batang Kaloocan, represent.
1: Doon sa part na yun. Wala ako dito sa Quezon City eh. Diba? Tsaka ang init nung weekend. Grabe. Anyway, punta naman po tayo sa mga pagtugon po ninyo sa mga baha tsaka flood mitigation po dyan sa MMDA. Kumusta naman po ang inyong mga quick response sa mga strategy kapag biglang bumuhos ang malakas na ulan ngayon?
2: Okay. Ang first line of defense natin talaga sa pag-ensure na ang mga waterways natin ay laging operational at hindi nababarahan yung ating mga kung quick response yung upland manananggal natin. Kasi marami sa mga standing water sa kalsada ay ang cause ay baradong inlet.
3: Trash. Opo.
2: At ito Ma'am Ninya, Sir Migsa, may na-discovery kami. Although ito matagal na palang nangyayari, medyo nakakarating na sa kamalayan natin, akala natin hindi totoo. Pero mayroong mga areas na kaya pala nagbabaha.
3: Opo.
2: Dahil may mga tao dyan sa paligid na nakatira.
1: Ayun
2: na. Na talagang sinasadyang barahan ang ating mga water inlet.
3: Bakit daw po?
2: Para tumaas ang tubig, para mag-stall, may tulak, may kita.
1: Ay, grabe naman.
2: Ah, grabe yan ha. Grabe yan ha. That's not good. That's not good. Manghuhuli kami dyan. Ay, ilulubog natin sila sa baha pag ganyan. At,
3: talaga po.
2: Sila ang gagawin nating volunteer. Yan ang kanilang community service. Pag palinis natin ang kanilang mga bara na inilalagay mismo sa mga water, sa mga inlet natin.
3: So self-inflicted sinasadya pala yun.
2: Yes.
1: Okay.
2: At saka may mga areas din na yung mga naglalagay ng mga tulay-tulay. Oh, yun. Opo. Ganun din.
3: Alagyan, barahan sadya natin, para lagyan natin, kikita tayo.
2: Yes, exactly.
3: Opo.
2: Kaya nga, kasi, pero sa ngayon, ha, without that, we are, humahango kami ng 30 toneladang basura araw-araw mula sa waterways at saka sa pumping stations.
3: Opo, opo.
2: Or for
3: opo
2: a total of 1,000 tons per year, per month, or 12,000 tons per year.
3: Opo. GM ngayon, sa nasabi niyo, may mga nakita na ba kayo? May mga nahuli na ba kayo na baka in the act or na-report na, oh, kaya binabarhan niyo kaya nagbabaha?
2: Yeah, may mga nakikita tayo ha. May mga nakikita tayo. At pagkatapos naman ay na-interview naman. Pero sa ngayon, we'll be very, very, we'll be more strict.
3: Pero di ba, GM, that's littering? I mean, technically, oh, tsaka may karagdagang pato yun eh.
2: Sabotahe nga eh.
3: Iyon na nga
2: eh,
3: diba? Po eh.
2: Sabotahe yan eh. Hindi maganda. Hindi
1: ano bang mga lugar yung ganyan dito?
2: Nako, sa hindi ko na muna sabihin. Pero alam mo, nandiyan
1: lang
2: sa mga
1: video
2: kung saan meron tayong nakikita ng mga bara. Pero hindi ko naman sinasabi na yan ang cost ng bara, na lahat ng bara ng baha. Ano? May mga areas talaga na buha-baha. Dahil una, yung basura habang lilinisin namin, tapos kinaumagahan, meron na uli. Or pagdating ng baha, ng tubig, may dalang basura. So, yan ay naiipon dito sa ating mga trash traps, naiipon sa ating mga trash rakes, at ang iba ay nakakarating hanggang sa pumping station. So, yun ang malungkot doon. Kailangan nating linisin regularly dahil patuloy rin naman, regular naman ang may nagtatapon.
3: So, ganoon din, GM, kapag may mga maintenance, at least sa mga major thoroughfares, kapag yung maintenance po na yun, that's improving the drainage system, ganoon din po, nag-extract din po kayo ng mga basura.
2: Oh, yes. We are extracting nga every day 30 tons from the waterways and pumping stations, because it is 12,000 tons per year or 1,000 tons per month ang nakukuha namin na basura sa pumping station at waterways. So, regular yan. Lilinisin mo. At yun lang ang nakukuha namin. Ha? Hindi ibig sabihin lahat nakuha namin. Yun lang ang nakukuha namin regularly.
3: At meron pa.
2: Meron pa.
3: Nakukumpound pa po.
2: So,
3: combined that GM, meron pa po mga low-lying areas din.
2: Yes.
3: Opo,
2: tapos may high tide pa.
3: Yan, may high tide pa. Mm. Kamusta po ngayon at least sa mga nagtatraverse through EDSA? Ayan. So, may mga choke points pa rin po ba doon in terms of baha? Paano na rin po ito na-resolve?
2: May nakita tayo ngayon dyan na bagong baha sa area ng Estrella na dati naman ay hindi bumabaha. At amin namang napansin doon, may mga iniwan ang contractor ng sidewalk na improvement na ginagawa ng DPWH. So, we call out their attention at inayos naman nila. So, hopefully sa sunod na ulan, okay na yan.
1: Ayan, okay. So, GM, what about doon sa issue ng non-contact apprehension, yung NCAP? Kasi may mga iba parang naguguluhan na may nagtanong nga sa akin nung isang araw, ma'am, binalik na raw yung NCAP. Bakit, nawala ba?
2: Hindi naman nawala ang NCAP eh. Nang-iginang ng Supreme Court ang mga petition. Ang sinabi lang ng Supreme Court, huwag na natin pag-usapan yan, because the Metro Manila Traffic Code of 2023 had rendered all those things moot and academic. Ang isa sa mga contentious issue lang naman kasi doon na iba-iba yung penalty sa iba-ibang mga LGUs, etc., etc. So sa ngayon, dahil may United Ticketing System na nga eh, so United na, iisa na lang ang ticket ng buong Metro Manila, at lahat ng LGU ay nagpapadeputize na lang sa MMDA at kumukuha ng ticket sa MMDA. So that renders the NCAP discussion moot and academic. Sa ngayon kasi, sa totoo lang, ang NCAP naman, wala namang bagong batas na ipinapatupad dyan. Ang bago dyan ay ang sistema. Kasi dati, kailangan makita ka ng isang deputized traffic enforcer na gumagawa ng violation, paparahin ka, ipa-flag down ka, at titikitan ka. Okay. Sa NCAP, kahit wala yung tao na yon, may camera, andyan ka, pipicturan ka, makakapture ang violation, ipapadala sa iyo ang notice of violation kung mabalidate ng ating mga human validators.
3: Oh. So, sorry for the question, GM. So, may NCAP, non-contact. Meron pa rin naman po mga enforcers that flag down.
2: Yes.
3: So, ano ba yun? One in the same po ba yun?
2: One in the same. Isang buong system yan. May mga areas na may enforcer, may mga areas na walang enforcer, pero may NCAP. May camera.
3: Okay, like, kuwari, example, beating the red light, may mag-flag down sa'yo. Tapos, like, let's say, sabihin ng certain LGU na ito dapat. So, pwede mo pong sabihin as a motorist na, ay hindi, dapat under MMDA yan.
2: No, walang ganun.
3: Wala pong ganun.
2: Walang ganun. Lahat ng areas defined yan, kung sino ang nandyan. At saka, hindi naman yan pwedeng dahil may violation ka at MMDA jurisdiction, hindi ka pwedeng hulihin ng iba dyan. Kung mayroong deputized na nirequest ng MMDA o deputized dyan sa area na yan, huhulihin ka pa rin.
3: Right, okay.
1: So ano po yung usually mga violators, anong klase ng violation ang kanilang nagagawa?
3: Opo.
2: Ang AI cameras natin, nakaprogram yan kasi sa, ang pinaka-common violation niya, number one, color coding. Mm. So pag ikaw ay may violation ng color coding, nakaprogram yan. Every Monday, 1 and 2, pinipitik-pitik niya yan. Tapos, no seatbelt, anti-distracted driving act, yung nagtitelepono, hindi attentive, tapos bus lane. So, yan ang pinaka-common, no? Pinaka-common. Naka-program talaga yung AI na mag-take ng photo, mag-capture ng image sa ganung violation. So, daily, we are capturing mga around 7,000 to 8,000 frames. Yes. Oh. 7,000 to 8,000 frames.
1: Akala ko na violations.
2: 7,000 to 8,000 violations.
3: Yes, huh? Yes, yes.
2: Okay. Na ngayon ay i-validate muna ng human. May human validator tayo. So yung 8,000 na yun, 7,000 to 8,000 captures na yun, dumadaan yun sa human validation. Daily rin yun. May isa kaming floor
1: pero
2: doon na...
1: Pero ang dami naman po nun. Kaya nyo tapusin yun.
2: Ang dami namin tao.
1: 7 to 8,000 a day.
2: May 50 ang tao namin na walang ginagawa kundi manood lang na tumingin lang ng violation na yung capture. Color coding. Pag color coding. Ay, oo nga. Monday ngayon. So, 1 and 2. Ay, teka muna. Kuhan pala ito.
3: Window.
2: Hindi. Window or namamatay.

0: Very effective siya. Mm-hmm. So daily ang aming pinapadala sa post office, dahil yun ay ipiprint ang notice of violation, isosobre, lalagyan ng barcode, tapos i-account, pagkatapos ipapadala sa post office, mga isang balikbayan box araw-araw.
1: Grabe, pero para hindi ho tayo, para mas mabilis at para hindi na namin hintayin na dumating sa amin yung sulat, 'di ba? Ganun ba 'yon? Dadating sa iyo eh, 'di ba? Yeah. Parang so far, wala pa naman ako nakakarating sa akin. Pero, di ba, ano na rin yan, nakikita online?
0: Yes, nakikita online ngayon. Lately, na-integrate na siya sa e-gov. Okay?
1: Yes.
0: Pero kung gusto nyo, na, sa e-gov nyo tingnan, pwede, may link doon. Papunta sa myhulika.mmda.gov.ph.
2: Opo, ang kailangan mo lang naman ilagay is...
1: Ano ilalagay? I-register mo yung sasakyan mo or what?
2: Yung plate number mo at yung MV file number.
0: MV file number.
2: Saan ba nakikita yun, GM, MV file number?
0: Sa certificate of registration.
2: Sa CR.
0: Yeah.
1: So i-input mo yun para mabilis na. Eh, di ba naalala ko dati, na-news po yung sabi niyo yung sa asawa niyo, GM.
0: Okay.
1: Kumusta na?
0: Huwag nyo nang paalala at ako'y natatrauma.
1: Kasi di ba sabi nyo, nakita nyo, and sabi nyo, and dahil doon, you will still abide by the rules.
0: Yes, of course. Wala na, hindi mo na, at saka ang ating NCAP, yung mga violation kasi, unless there will be very compelling reason na i-invalidate pa through resolution na hanggang aabot hanggang sa pinakataas, hanggang sa chairman, hanggang sa pinaka top leadership ng MMDA, normally hindi na na-overturn yan pag na-print ang notice of violation.
2: So muli po, kapag may notice of violation, paano po mag-settle?
0: Babayaran mo. Sa notice of violation, may dalawa doon na QR code.
2: Opo.
0: Isang QR code para sa review, kung gusto mo makita ang violation mo, makikita mo online yan eh.
2: Galing.
0: So, meron ding pwede mong i-contest kung gusto mo, at pwede mong bayaran na lang.
1: Pag ganyan po, mga magkano yan? Magkano?
0: Depende sa kung ano. Ang color coding is 500. Ang bus lane is 5,000, 10,000, 20,000 first, second, third violation. Mm-hmm. Yung seatbelt is 1,000, 2,000, 5,000.
2: Masakit
0: sa first, second, third violation. Yeah.
2: Oo.
0: So, pag hindi mo na bayaran at na dumami ng dumami, may umaabot ng mga 200,000, 300,000.
2: Opo. Tapos, GM, usually ang tanong dyan, yung implication sa license renewal eh.
0: Hindi ka makaka-renew pag meron kang hit. Unless na ma-clear at mabayaran.
2: Mabayaran mo na. Yeah.
1: Pero dapat, nakapanga, yung sasakyan kasi minsan yung iba driver.
0: Mm.
1: Hindi naman kanila yung sasakyan.
2: Opo.
1: So, may pinagda-drive sila.
2: Opo.
0: Nire-resolve namin ngayon yan. Kasi naman sa NCAP naman, actually, kita mo mukha ng driver eh.
1: Kita kung yung mismo may-ari o yung driver.
0: Yeah.
1: Ayan ha, kita nyo na. Kitang-kita kayo dyan.
0: At saka, saka makita nyo yung mga AI cameras na may flash kasi na malalakas eh. So makita nyo sa kalsada, may pitik-pitik yan.
2: Meron dyan, alam ko yan, sa may Cubao.
0: Yeah, sa Cubao.
2: Yun po yun. No?
0: Every time may violation na nakikita yan, may pitik yan.
2: Ah, talaga, GM? Lagi akong dumadaan doon. Actually, nung una, kakala ko nga, para lang siyang blinker. Pero AI na pala yun.
0: AI yun, camera, picture yun.
2: So, ibig sabihin sa lahat na dumadaan doon, meron siyang...
0: Oo. Kaya, Migs, mag-ingat ka.
2: Oo nga.
0: Pag halimbawa, ikaw ay hindi nag-seatbelt. No. Tapos...
2: Nag-flash.
0: Pak. Tapos, talagang wala kang seatbelt. Darating sa'yo, yung picture na yun, in the mail... nakasama nung notice of violation.
2: Opo.
1: 1,000 yun.
0: Wag ka lang matanong sino yung pasahero mo.
2: Pero GM, unang-una, naka-seatbelt naman ako.
1: Yun lang nga. Wait lang.
0: Dapat mag-seatbelt.
2: Naka-seatbelt yun.
1: Teka lang, mas mahal yung hindi naka-seatbelt ha. Tama ba yung rinig ko 1,000 sa seatbelt?
0: Yeah.
1: Sa color coding 500.
2: May mga first violation, second violation pa yan. So kapag mas lumabag ka, mas tataas.
1: Pa. Sa color coding, tumataas rin ba yung 500 or fixed?
0: Fixed eh. Fix siya kasi ngayon. Yeah.
1: Okay. Mm. Dapat ata taasan yun, no? Parang yung 500 eh, sa iba.
2: Pero GM question, no? Buti window hours still sticks. Okay pa rin. Despite the volume of cars.
0: Yeah.
2: Okay. Okay, good
1: at
2: news.
1: At saka ito pong mga to sa EDSA or pwede nga sa iba-ibang parts ng Metro Manila?
0: Yeah. 150 ang camera na yan nakakalat sa buong Metro Manila.
1: So saan?
0: Really ka nata, hindi ko ma-enumerate sa inyo. Basta
1: meron sa Ortigas Avenue.
0: Ortigas, meron yan.
1: Okay.
0: Makati, meron yan.
1: Specific
2: eh. Akalam ko sa Cubao, meron.
0: Ross Boulevard, meron.
1: Diba? Okay. Ayan po, magbabalik po kami para sa iba nyo pang mga katanungan para kay GM Nicolas Torre III ng MMDA. Ang oras po natin, 11:46 ng umaga.
3: Nagseserbisyo ni

0: Linya Corpus, kasama si Mix Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
3: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM.
4: Okay, para sa mas masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Okay, kasama pa rin po natin walang iba kundi ang General Manager ng MMDA, GM Nicolas Torre III. O itong question na una kong itatanong po sa inyo sa ating pagbabalik, si Chang Ami, nakikinig sa atin ngayon, Chang Ami Perez.
5: Hi, Chang Ami. Good morning.
4: Hi, Chang. Ang tanong niya, ano po ang tama? Color coding o number coding? Oo nga, nakaka-color. Color?
5: Oo,
4: eh, hindi
5: tama.
4: Naman tayo sa color.
5: Opo, opo.
6: Walang pinagkaiba yan sa term ng Meralco eh. 'Di ba?
4: Yung Meralco,
6: 'di ba? Ba, ano ba ang ano ba naging ngayon electric utility ang Meralco eh, 'di ba? Pero dati Manila Light Railroad, 'di ba? Railroad 'yan eh. Dahil well, it just started with dati uneven, naging color coding.
5: Correct.
6: Hanggang nag-stick na lang na color coding. Pero ang tunay na pangalan niyan, UVVRP, United United Vehicle Reduction Scheme.
5: O, Chang Ami, UVVRP. Letter C, UVVRP. Nag-evolve na lang po kasi yung term siguro.
4: Coding na lang.
6: Coding
4: para
6: na lang.
4: Coding sa tuloy, programming.
5: Yung 5-year-old ko nga na daughter eh. Kapag sabihin natin yung kotse namin na magbabiyahe kami, sabi ko, coding, alam na niya eh. Bakit dada? Coding ba tayo?
4: Diba? Ayun. So, eto, may nag-react. Dapat daw sabihin kung saan meron camera.
6: Secret.
5: Secret.
6: Hindi naman. Actually, gusto rin namin sabihin eh. To sa extent, hindi naman tinatago dahil nakikita naman kung ang ating mga kababayan ay observant lamang sa kalsada. Makikita nila yung flash, makikita nila eh. At gusto namin na makita nila na, oh, dito, sumunod kayo. Pero at the end of the day, doon sa dulo, sumunod pa rin kayo kasi hindi kayo nakakasiguro kung meron pa o wala yan.
4: Oo. So, pagkala mo, meron dito tapos wala doon eh. Para sure, maganda na yun sa ibang bansa, ganun eh. Kaya ingat na ingat yung mga driver sa ibang bansa dahil dyan sa camera na yan.
6: Hindi na nga tayo maglalayo eh. Pagdating mo na lang sa Subic at saka sa Clark, eh, sumusunod ang ating mga kababayan.
4: Yan. So, kaya kung ganun, GM, dapat dahil may NCAP na nga tayo, may no contact apprehension policy na talagang nakuhuli itong mga taong to, dapat parang ano na rin tayo ngayon, Subic yung disiplina ng ating mga driver. Bakit ganun pa rin? Meron pa rin 7,000 a day na violators.
6: Actually, ang 7,000 ay captures, no? Ang mga nahuli natin dyan. Okay. Well, mga kalahati, 3,000, mga ganun. Eh, yun nga, there are 475,000 cars traversing EDSA per day, no? So, natural, kahit na 7% lang dyan, kahit na 10% lang dyan, that will give you around 70,000 people na dumadaan dyan. Eh, kung 10% ng violators, one every 10, 70,000 yan. Eh, sa ngayon, yung 7,000 na captures per day is 1%. So,
4: actually,
6: sa isang
4: maliit lang sa total na dami ng sasakyan.
5: Opo. Opo.
6: So, konti okay pa rin. So, pero, yun nga, ibig sabihin, sa 100, isa lang ang natatamaan. So, you know, it will take time na bago lahat ay maka-experience, bago maniwala.
5: Opo. Ito po, GM, maganda pong tanong mula po kay Antonio. Recently, as you mentioned, MMDA posted about strict implementation of garbage disposal. Covered din po ba ito ng AI cameras? And how would you apprehend and penalize the violators?
6: Yes. Covered yan ng, hindi lang ng AI camera, may mga manual capture din kami, no? May mga meron tayong World Bank project na naglagay sila sa identified esteros, 40 cameras yon na identified esteros na nilagyan, na binabantay namin yon. Kaya may mga nakikita kami na mga nagtatapon at nakita namin nagtatapon, nakakapture, pinupuntahan ng ating environmental police in coordination with the barangay, tinitikitan, pinagmumulta at community service kung gusto nila ang community service instead of multa. So sa ngayon tuloy-tuloy yan. Marami na tayong nakikita na huli, pero lately nakita namin na wala na rin kami nakakapture gaano sa camera kasi wala na rin nagtatapon, which is a good news for us.
5: Opo.
4: Ayun. Opo. Eto, may tanong rin dito for you. Paki-ask kay GM kung kasama po ba yung mga PUJ or private vehicle lang sa mga violations po. Salamat.
6: Lahat yan. May kung may AI capture yan. Makakapture.
4: Pero sa jeep, kailangan ba naka-seatbelt?
6: Supposedly dapat naka-seatbelt yan. Yes.
4: Pag dami ng violators.
6: Oo naman.
4: Diba kasi hindi sila nagsisi... Well, marami hindi nagsisi-seatbelt
5: walang seatbelt eh.
6: Actually, isang naging problema na usapin niya ng mga jeepney groups before. Andyan, pumunta sa akin yan, nakailang jeepney groups yan. Ang nagsasuffer dyan, yung kanilang mga operator. Dahil nga dun sa 10-year validity ng license, walang pakialam ngayon ang kanilang mga driver na may violation ng kanilang jeep. Eh, at the end of the day, ibabalik lang nila na ang mga driver kasi ay marami dyan, nagba-boundary lang.
5: Opo.
6: So, pagdating na nung registro, dahil ang registro is every year, eh, ito na, mangyayari. Eh, may capture ngayon yung kanilang jeep. Eh, walang pakialam ang driver. Dahil ang driver naman, after 10 years pa, magre-renew ng kanilang lisensya.
5: Tapos sa operator ngayon, burden.
6: So ngayon, yung operator ngayon, may mga pinapag-usapan kami. Ngayon, may mga logbook silang ginagawa at mag-file lang ng report na itong violation na to ay hindi dapat sa operator pupunta, kundi doon sa driver.
5: GM, pasensya na po. Marami po mga lumang jeep na kapag talagang humaharurot, grabe ang smoke belching.
4: Oh, grabe. Yes. Nako, isa pa yun sa mga talagang nakakainis.
5: Paano po natin na-address yan?
6: Totoo yun. Kaya nga meron tayong jeepney modernization na eh. Yun na talaga, minomodernize na natin. Nagkaroon lang ng moratorium, nagkaroon lang ng konting delay sa total phase out. Pero eventually, mangyayari rin yan. And that's one of the reasons na talagang hindi na talaga po pwede nating ipagpatuloy. Kasi kapag tiningnan mo, ang hangin natin, nandun kami sa MMDA, medyo high rise ang aming building. Pag makita mo, malulungkot ka dahil makikita mo, kahit na walang ulan, akala mo parang palagi may ulan at palagi may smog.
5: Para smog.
4: Ano yung modernization na yan? Masalimuot na usapan. Kala mo, tuloy na nung mga nakaraang taon. Tapos biglang, ewan ko ba?
5: Kumambyo. Urong
4: sulong eh.
5: Oo,
4: anyway, kaya lang ba?
5: Opo.
4: Anyway, eto po. si Armand Eustacio. National Disability Rights Week po ngayon, marami po tayong pedestrian crossing na walang BP-344 compliant na drop curbs or curb ramps for PWDs. Ano po ang masasabi niyo dito?
6: Yun nga ang nakakalungkot dyan, no? Talagang humahabol tayo sa infrastructure together with the DPWH na kailangan natin is yung design ng ating mga infrastructure should be PWD accessible. Yes, naririnig po namin kayo. Konting hintay lang po, konting tiyaga at ginagawa natin ng programa ang mga yan at ang mga immediate naman na madali naming magawa gaya kanina sa Manila Flag Raising Ceremony namin, kailangan natin maging inclusive talaga sa ating mga PWD. Kaya meron kami ngayon sa flag raising namin, may nagsasign language na para yung mga hearing impaired natin na mga kababayan ay nakakaintindi at nakakasali sa ating mga programang ganito. So, sa mga ramps na yan, we're trying as much as possible to be compliant with it.
5: Ito po, may pahabol na question lang po, GM. Kung may truck ng basura, pwedeng maglagay ng bangka ng basura? Ito ba ang kanyang literal na question? Paano niyo po ito may interpret?
4: Ano yan?
6: Alam niyo,
5: makukolekta. Para po makukolekta daw.
6: Yeah. Alam niyo, hindi kwan yan, ha? Hindi yan na... Hindi yan joke na question, ha? Opo. Totoo yan. May bangka ng basura talaga na talagang ginagamit namin para kumuha ng basura sa estero. And lately, together with the Philippine Coast Guard, yung balangay ni Yusek Art Valdez na nandyan ngayon sa Manila Bay, isa yan sa mga ginawa nila ngayon na outreach program nila dahil it is also in their interest na malinis ang area na yon ng Manila Bay dyan sa Esplanade. Yung ginawa ngayon ni First Lady na napakagandang esplanad dyan sa eskolta. Andyan ngayon ang balangay and last week ay nag-clean up sila at napakarami ng basura na nakukuha sa tubig at yun, ginagamitan namin. Meron kami talagang regular na bangka ng basura.
4: Hindi yung balangay, iba yung balangay.
6: Hindi iba yung balangay.
4: Oh, yun yung
6: bangka talaga kami ng basura na talagang mga flat bottom boats na talagang nangunguha ng basura dyan sa gitna ng tubig.
4: Oh, tama, okay. Oo. Kasi, well, speaking of the balangay, naalala ko yung kinover namin yung kaya Yusek Art Valdez na yung bangka na yun, partner, nung unang panahon, nirecreate nila, nag-travel sa buong mundo, di ba?
6: Yes.
4: Tapos wala mga paku yun, ha? Parang nirecreate nila na inassemble lang nila puro wood.
5: Wood.
6: Oh. Puro kahoy.
4: Puro kahoy. And at least may nagagawa rin pa, tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa nito.
6: Yes.
4: No?
6: At katulong natin si Yusek Art Valdez na ipapahiram namin sa kanya na gagamit niya ang ating facility sa Napindan, ang MMDA facility. Doon nag-dry dock ang balangay dati for repairs and maintenance.
4: And speaking of Yusek Art, sila yung team ng first Everest team na umakyat sa bundok ng Everest.
5: Yes,
4: kaya yan ang mga ginagawa niya noon. No? Well, anyway, maraming salamat GM Nicolas Torre III. Baka meron po kayong parting shots sa panghuling mensahe mula sa MMDA. Di ba meron kayong hotline?
6: Yes.
4: Meron din po kayong hotline.
6: Yes. Sa ating mga kababayan, laging tandaan, pag may Everest sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto kami ay nandyan.
4: Ayun, 136. Ayan. Okay, maraming salamat GM Nicolas Torre III, ang General Manager ng MMDA. Mabuhay po kayo dyan sa MMDA. Thank you, sir.
6: Thank you.
5: Thank you,
6: Migs.
5: Susunod po, headline ngayon, kasama po si Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Migs Bustos, nagseserbisyo.
4: Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye!
5: Ingat po!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin. 12:02.
1: Basta AM, AM, AM, DZMM.
2: Yan pong pangulo natin, medyo may pagka-isnabero. Hindi po siya nagseserve sa interes ng mga manggagawa. Yung pong pangunahing kontrabida sa wage increase ay mga economic managers.
3: Did that crisis lead to something na kakulangan na ngayon sa pamilya? Then by all means, pumunta tayo kaagad sa DSWD.
4: Yan yung magiging smoking gun dito sa impeachment. Namumuro na maaprubahan eh. Namumuro dahil may majority ka eh. No, yan ang magiging game changer dito sa impeachment.
5: Pero pag inisyuhan na sa pinaya ng impeachment court, palagay ko tutupad yung BIR at ibibigay. Hindi naman dapat maging issue yan. Total, public document yan eh. Yung income tax.
6: Eh, noon pa, pinanawagan na namin ng police visibility no, may binaril dati. Wala naman nangyari. Kahit magsiguro, pumuno kami ng ilang pahina pa ng report kung talagang hindi a-actionan.
1: Sa News Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: Sa headline ngayon, big time price hike sa petrolyo kasado na bukas. Oil companies hinihikayat na utay-utayin ang singil.
1: Boto sa issue ng pagpapasabina sa bank tax records ni Vice President Sara Duterte. Posible umano magtakda sa magiging direksyon ng impeachment trial.
0: Pagtawag na minion ni Senator Alan Peter Cayetano kay Director Melvin Matibag, binaliwala ng NBI.
1: Defense analyst na nawagan sa lahat na huwag nang gatungan ang pangaharasan ng China para hindi na lumala ang mga sigalot.
0: Labor group muling nakalampag sa pamahalaan para sa hirit na 1,200 pesos na living wage sa buong bansa.
1: At South Korean super K-pop group na BTS nagtala ng bagong record sa Spotify.
0: Magandang hali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Attention po mga motorista, magpakarga na dahil kasado na malaking taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Base sa kwenta ng Department of Energy, 10 pesos and 68 centavos ang magiging sirit sa kada litro ng diesel, 3 pesos and 65 centavos sa gasolina at 11 pesos and 77 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan dahil sa big time na pagtaas, hinihikayat po ng DOE ang mga kumpanya ng langis na utay-utayin ang pagpapatupad ng dagdag presyo. Sa abiso ng Shell Pilipinas, 8 pesos and 20 centavos ang ipatutupad na pagtaas sa diesel bukas, habang 1.20 naman sa Miyerkules at Huwebes. Sa ilalim ng State of National Energy Emergency, ang DOE pa rin ang nagtatakda ng saktong paggalaw sa presyo ng petrolyo.
1: Ilang trucking company na babahala sa panibagong big-time oil price hike bukas. Balita mula sa Pasig City, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi, Zeus.
2: Rica, nababahala ang Confederation of Truckers Association of the Philippines o CTAP sa malaking dagdag singil sa diesel bukas na abot sa 10 piso kada litro. Sinabi ni CTAP President Mary Zapata na nakababawi na sana sila sa kita noong mga nakaraang linggo matapos bahagyang bumaba ang presyo ng diesel. Pero ngayon, mapipilitan sila muling makiusap sa mga kliyente sa posibleng pagtaas ng trucking rates, lalo't 50% anya nakita sa trucking ay napupunta lamang sa pagpapakarga ng diesel. Aminado naman si Zapata na hindi na sila umaasang mabibigyan pa ng ayuda ng pamahalaan.
3: At ang mabait eh, wala kaming natatanaw, wala kaming nakikita. Parang wala pa kaming pwedeng maramdaman para sa kanila.
2: Ani Zapata, hindi pa rin na ipatutupad ang ilan na pag-usapan tulong mula pamahalaan sa trucking industry, partikular ang pagsama sa kanila sa Fuel Subsidy Program. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Sinimulan na ngayong araw ang pamahagi ng 2,000 pisong ayuda sa ilang mahihirap na pamilyang apektado ng energy emergency. Sinabi sa DZMM ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na ikinasa ngayong araw ang manual payout sa Group 2 o mga mahihirap na pamilyang hindi kasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Bukas, direktang ipapasok ang ayuda sa Enrolled Bank Account o SSS Account ng mga beneficiaryo ng 4Ps at walang gutom program, pati ang mahigit 1,000,000 low income na manggagawa. Ayon kay Gatchalian, matatanggap ng mga nasa Group 2 ang ayuda sa pamamagitan ng e-wallet sa mga susunod na buwan matapos makuha ang kanilang datos. Tiniyak naman ng DSWD na may iba pang programa para sa mga hindi saklaw ng naturang ayuda.
4: Meron din naman tayong iba pang programa katulad ng assistance to individuals in crisis situation na nakabukas para sa lahat. Did that crisis lead to something na kakulangan na ngayon sa pamilya? And by all means, pumunta tayo kaagad sa DSWD at tutulungan kayo ng mga social workers namin.
0: Iginit naman ni Gatchalian na walang ibinasura si Pangulong Marcos Jr. na panukalang tulong sa mga mahihirap. Ito'y matapos akusahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang Pangulong tinanggihan ang panukalang pagbibigay ng 10,000 piso sa mga kwalipikadong benepisyaryong bumabangon mula sa COVID-19 pandemic noong maupo sa pwesto noong 2022.
4: I cannot answer for the good senator. Mm. Pero ako, I can answer surely for the mindset of our president because I deal with him regularly when it comes to poverty. Kapag kami sa DSWD nag-propose ng panukala, never kami tinanggihan ng Pangulo, kundi laging una kami sa listahan ng papondohan.
1: 2,000 pisong halaga ng ayuda ipinamahagi sa Marikina City. Nagbabalik si Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
2: Rica, isa ang Marikina City sa mga lungsod sa Metro Manila kung saan nagsimula ng ipinamahagi ang 2,000 pisong uplift assistance o ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kaninang umaga, pumila na ang nasa 80 individual na makatatanggap ng ayuda ngayong araw. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Johannes Acuña, Group 2 beneficiaries ang unang bibigyan ng ayuda sa lungsod o ito yung mga individual na napabibilang sa poor at near poor status at buwan-buwang makatatanggap ng ayuda sa loob ng 6 na buwan. Hiwalay pa ang magiging payout para sa Group 1 na kinabibilangan ng mga miyembro ng 4-piece at walang gutong program, gayon din ang Group 3 na kinilala ng Social Security System bilang mga low-income earner. So unang payout lamang kailangan magtungo ng mga beneficiaryo sa payout center dahil online na o sa pamamagitan ng bank transfer ang mga susunod na payout. Sakaling walang bank account o e-wallet, maaaring magbukas ng account sa mismong payout center sa tulong ng mga tauhan ng DSWD. Dagdag pa ni Acuña, madaragdagan pa ang mabibigyan ng ayuda sa mga susunod na araw, hindi lamang sa Marikina City, kundi sa buong bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Ipinarerepaso naman sa Senado ang automatic pass-through mechanism ng Energy Regulatory Commission sa gitna ng taas singil sa kuryente ngayong buwan. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
5: Riga po na ni Senator Riz Ontiveros, hindi dapat dumarami o dumaraan o tila hindi dumaraan sa pagbusisi ng ERC ang dagdag na singil sa mga consumer dahil sa automatic pass-through mechanism ng regulator. Gayun ng Senador, i-review muna ng ERC ang mga pass-through charges bago ito mangolekta ng singil sa mga electric company. Binigyan din ni Ontiveros na kailangan munang patunayan at ipaliwanag ang bawat sentimong sisingilin bago ito kolektahin o ipasa sa mga consumer. Kabaligtaran niya ang sistema ngayon na dahil pinagbabayad muna yung taong bayan bago lubos ang masuri kung tama, makatwiran at walang pantaraya doon sa singil na ginagawa sa mga consumer. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
6: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Malaki umano ang papel ni Presiding Officer Francis Escudero sa pag-iwas sa pagtalakay sa mga usaping hindi konektado sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Philippine Bar Association past President Attorney Rico Domingo na kahit walang karapatan ang Presiding Officer na magdikta kung ano ang hindi dapat sabihin sa paglilitis, pwede siyang mamagitan sakaling makitang lumilihis ng usapan sa ibang isyu. Bukas inaasahang tetestigo si NBI Director Melvin Matibag sa Article 4 kaugnay ng pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Marcos Jr. at sa First Family. Pero sa sesyon ng Senate Impeachment Court noong Biyerkules, naungkat ang investigasyon ng NBI sa sinasabing anomalya sa 2019 Southeast Asian Games na ayon sa dating chairwoman ng Organizing Committee na si Senator Alan Peter Cayetano ay pananakot sa kanya bilang Senator Judge.
7: What it can caution the parties would be, ano tayo, let's go direct to the point. Kaya pag nakita niya na nag-meander, lumalampas sa relevant testimony yan, pwede sabihin ng Senate officer na, tang muna, hindi na yata relevant yung sinasabi natin. Eh, si Grimes na pinag-usapan natin. So napakalaki ang role ng presiding officer dito.
0: Yeah.
7: If they will stop the discussion on irrelevant and immaterial matters, then pwede niya sabihin yun.
1: Para sa ilang political analyst, maituturing na isa sa pinakamahalagang yugto ng impeachment trial ang inaasahang pagboto ng Senator Judges mamayang hapon kung ipasa sa pina ang bank attacks records ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ng political analyst na si Ronald Llamas na posibleng idikta ng resulta ng botohan ang magiging takbo ng paglilitis. Pasilip din anya ito sa posibleng maging boto ng Senator Judges kung iaakwit o iko-convict ang Vice Presidente. Naniniwala naman si Llamas na ipapasubina ng Senate Impeachment Court ang bank attacks records ni VP Sara sa impeachment trial.
8: Yan yung magiging smoking gun dito sa impeachment. Namumuro na maaprubahan eh. Namumuro dahil may majority ka eh. No? Yan ang magiging game changer dito sa impeachment na ito. Yan yung may impact sa court of public opinion. Yan ang may impact sa mga senador na na-swing o yung hindi pa ganun kasolid for or against. Indication yan dun sa magiging boto ng mga senador sa dulo.
1: Samantala, naniniwala rin si Llamas na bitter pa rin si Senator Alan Peter Cayetano mula nang mapatalsik sa Senate President, kaya kabi-kabila ang patutsada sa mga kapwa senador.
8: Well, tingin ko nagmarka masyado yung pagkatanggal niya as Senate President. Tingin ko tinamaan siya ng husturon. No, dahil it was a very disgraceful moment. Sabi nga ng marami ay kinaladkad niya pababa yung Senate as an institution. Kaya pag pinapanood ko siya sa impeachment trial, nagugulat ako eh. Parang walang limits yung kanyang galit eh, yung kanyang bitterness, no, at yung kanyang pagiging condescending.
0: Para sa ilang eksperto, maaaring limitahan ng Senate caucus ang mga bank at tax records na posibleng buksan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DCMM ni Philippine Bar Association past President Attorney Rico Domingo na pwede pang baguhin ng Senate caucus ang posibleng subpoena sa mga naturang dokumento. Sa kabila nito, iginit ni Domingo na dapat paunlakan ng impeachment court ang hirit ng prosecution sakaling matukoy na mahalaga sa kaso ang financial statements ng Vice President. Duda naman si Domingo na iaakyat ang usapin sa Korte Suprema dahil kwe-questionin lang anya nila ang petisyon. Hindi rin anya pwedeng hindi silipin sa paglilitis ang financial statements ng mister ng pangalawang pangulo at kanilang mga kaanak.
7: If they determine that these are the ones being subpoenaed would be relevant, reasonably relevant, then dapat eh, paunlakan nila ang prosecution para matuloy na ito. May cross-examination po naman ng defense counsel. Pabulaanan nila yung pinakita ng prosecution eh, through the subpoena. So, yan ang due process. Pero yung itatago mo, hindi yan consistent with due process as well.
0: Tiwala naman si Attorney Jose Roy III, defense lawyer's impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012. Nasusunod ang Bureau of Internal Revenue sakaling ipagsubpina ng impeachment courts ang tax records ng Vice Presidente. Giit ni Attorney Roy, walang makapipigil sa Senate Impeachment Court na buksan ang mga naturang dokumento.
9: Pag inisyuhan na sa pinaya ng impeachment court, palagay ko tutupad yung BIR at ibibigay. Hindi naman dapat maging issue yan. Total, public document yan eh. Yung income tax. Ang pinagbabawalan yung pagbubunyag niya na walang dahilan.
1: Okay.
9: E ngayon, ito may formal na paglilitis. Bakit itatago?
1: Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang mga sinasabing ghost flood control projects sa Taguig. Balita mula sa NBI. Hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
10: Rika, ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, sinusuri na ng kawanihan na 11 flood control projects sa lungsod noong 2022 na umunoy may kaugnayan sa 15 kontratistang na sangkot sa magigit 100 bilyong pisong flood control deals. Iginit ni Matibag na ang pagsiyasat ay nakabatay sa mga dokumento, ebidensya at mga testigong handang magsalita at hindi bunga ng anumang isyong politikal. Matatanda ang inihayag ni Senator Ping Lacson ang isyo sa gitna ng palitan nila ng akusasyon ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay na kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN.
11: Hindi tayo nag-live selling o nagbo-broadcast na parang nagkakwento-kwento lang tayo. No? We have all the documents to support, the evidence to support, the testimony to support us. There are a number of individuals who are willing to testify on the matter.
10: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Roy Cueto.
0: Bineberipika ng Department of Public Works and Highways ang alegasyon ni Senator Panpilo Lacson na may ghost flood control project sa Taguig na konektado kay Senator Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na ipinasusuri pa sa district engineer kung totoo ang paratang ni Lacson. Sa nagpapatuloy na sagutan sa isyo ng katiwalian, sinabi ni Lacson na pwedeng managot ang mga sangkot sa sinasabing Peking Flood Control Project sa lungsod at nangangalap na siya ng ebidensya para maipakulong si Cayetano sa Quezon City Jail. Itinanggi naman ng senador ang akusasyon ni Lacson dahil ilang beses anyang nagsagawa ng inspeksyon.
1: Handang makipagtulungan si DPWH Secretary Vince Dizon sa investigasyon ng National Bureau of Investigation sa manoy anomalya sa mga proyektong may kaugnayan sa 2019 Southeast Asian Games na idinaos sa bansa. Sa panayam sa media, iginiit ni Dizon na maayos ang pagkakagawa sa mga pasilidad para sa SEA Games at dati na ibinasura ang reklamo laban sa kanya at iba pang opisyal noon pang 2021. Una nang sinabi ng Office of the Ombudsman, narerepasuhin ito ang mga dokumento kaugnay sa reklamo matapos makatanggap ng bagong impormasyon. Si Dizon ang nagsilbing pangulo ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA noong itinayo ang mga pasilidad para sa 2019 SEA Games, kabilang ang New Clark City Sports Complex sa Tarlac.
12: May nagkaso na dyan eh. Laban sa akin, laban sa iba't ibang mga opisyales, pero na-dismiss na yan December 2021. So, ano tayo, kampante tayo dyan? Ay, ano, magko-cooperate yan. Kasi, ano eh, malinis ang konsensya natin at naniniwala tayo na napakaayos ng mga facilities na yan at napakaayos ng pagkagawa.
0: Samantala, ipinagkibit balikat ng National Bureau of Investigation ang pagtawag na Minion ni Senator Alan Peter Cayetano kay NBI Director Melvin Matibag. Sa gitna ito ng investigasyon sa sinasabing irregularidad sa pondo ng sports complex na itinayo sa Tarlac para sa 2019 SEA Games. Sinabi sa inilabas na pahayag ng opisina ni Matibag na walang sinumang tauhan ng kawanihan ang mapipikon sa ginawang name-calling ni Cayetano at binigyang diin na nakatuon ang pag-iimbestiga ng NBI sa ebidensya, mga dokumento at sa batas. Dagdag ng NBI, kadalasan kapag hindi maidepensa ang posisyon gamit ang katotohanan, idinadaan na lang ito sa pang-iinsulto.
6: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
1: Pinaplansya na ng Philippine National Police ang seguridad para sa State of the Nation Address ni Pangulo Marcos Jr. sa susunod na Lunes. Balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos Mars.
13: Ika malapit nang makumpleto ng Philippine National Police ng latag na seguridad para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27 ng taong kasalukuyan. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Ray Co, wala pang utos na ngayon pero posible anyang itaas sa full alert ang buong hanay ng pulisya. Nasa kabuuan 20,229 ang bilang ng mga pulis na ipapakalat sa Metro Manila, kabilang na rin ang iba pang mga tauhan ng AFP, BFP, PCG at iba pang mga force multiplier para tiyakin ang kapayapaan at seguridad. Patuloy rin anya ang monitoring at intelligence gathering ng pambansang pulisya laban sa anumang banta na maaaring umusbong kaugnay ng SONA. Inaasahan din ang pagkapatupad ng signal jamming no gun ban sa ng ulat sa bayan ng Pangulo kasabay ng babalang agad na aresto. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: Talumpati para sa sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binubusisi pa at inaasikaso. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
14: Yes, ayon kay Communication Secretary Dave Gomez, work in progress ang paghahanda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang talumpati isang linggo bago ang kilamang State of the Nation address o Sora sa Lunes, July 27. Pero tumanggi si Gomez na magbigay ng ibang karagdagang detalye kaugnay ng lalamanin ng Sora speech ng Pangulo para hindi anya mapangunahan ng Presidente. Tagal ng 1 hours at 12 minuto ang talumpati ng Pangulo sa kanyang ika-4 na SONA noong nakaraang taon kung saan naging highlight ang kanyang expose sa korupsyon sa flood control projects. Ilan din sa naging highlight ng kanyang talumpati noong nakaraang taon ay ang paglalatag ng mga prioridad ng administrasyon kabilang ang pagpapalawak ng 20 pesos kada kilong bigas sa buong bansa, pagpapabilis ng paghahatid ng serbisyo ng gobyerno at pagpalakas sa mga programa sa agrikultura, edukasyon, enerhiya at disaster response. sa darating na zona sa Lourdes, Jeff, inaasahan na muling paglalatag ng Pangulo ng mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na taon. Gayun din ang iba pang mga prioridad at programa ang kanyang isusulong sa nalalabing panahon ng kanyang termino. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores. Peace, amen.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
1: Tuloy ang pangangalampag ng grupo ng mga manggagawa sa pamahalaan sa sahirit na 1,200 pesos na nakabubuhay na sahod sa lahat ng manggagawa sa buong bansa. Kasabay ng nalalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. Sinabi sa DZMM ni Federation of Free Workers Vice President Julius Cainglet na mahigit 3 dekada na mula ng huling magkaroon ng legislated wage hike. Pero sa halip, aniyang tulungan ng mga manggagawa, pangunahin pa umanong tutol sa wage increase ang economic managers ng pamahalaan. Dagdag ni Cainglet, katawa-tawa na upper middle income country ang Pilipinas, pero hindi naman ramdam ng mga manggagawa. Una nang inaprubahan ang 85 pesos na dagdag sa arawang sahod sa Metro Manila, bagay na tinawag ng ibang grupo ng manggagawa na limos at insulto.
15: And at yan pong pangulo natin, medyo may pagka-isnabero. Naku, hanggang ngayon po, hindi pa niya pinupulong ang mga manggagawa. Eh matagal na po kaming nagbibigay ng hindi magandang evaluation sa trabahong ginagawa po ng ating wage boards. Hindi po siya nagseserve sa interest ng mga manggagawa. Yung pong pangunahing kontrabida sa wage increase ay mga economic managers.
6: Ula, panahon.
0: Mga kapamilya, habagat po makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Pero hindi inaasahang magdudulot na matagal o malawakang pag-ulan. Bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin ang mararanasan kabilang dito sa Metro Manila na may tsansa ng localized thunderstorm sa hapon o gabi. Wala namang binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At abangan ng headline ngayon sa Visayas.
16: Bata na lunod sa Lapu-Lapu City.
1: At ang headline ngayon sa Mindanao.
17: 5 bahay nawasak dulot ng landslide sa Davao Oriental.
1: Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline ngayon.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
18: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
19: Cough, cough, wet away! Yay!
18: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
21: Tuloy lang sa activities on the go.
20: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
22: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
20: Let's go!
21: Make your move, baby.
22: Arthrisin, get going!
23: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hello, attorney!
24: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
6: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
0: Hello, attorney!
6: Attorney. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
1: Ang oras 12:29, patay ang 5 taong gulang na bata na nalunod sa Pantalan sa Lapu-Lapu City. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
2: Sa imbestigasyon, naglalaro lang ang mga biktima sa labas ng kanilang bahay sa Barangay Bangkal nang mag-ayang 11 taong gulang na bata na maligo sa may Angasil Port. Sinasabing nahirapan ang mga bata dahil malalim ang kanilang napuntahang bahagi ng Pantalan. Ligtas ang 11 anyos pero nalunod naman ang kasama niyang 4, 5 at 7 taong gulang. Kagad silang natagpuan ng mga responder at dinala sa ospital pero idiniklarang patay ang 5 taong gulang na bata. Nasa maayos na kondisyon naman ang dalawa pa at inoobserbahan ang kalagayan. Patuloy na iniimbisigahan ang insidente, lalo na kung paano mababantayan ang mga maliliit na Pantalan ng lungsod para masigurong walang naliligo. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
0: 5 bahay nasira sa landslide sa Matis City. Balita mula sa Davao Oriental, hatid ni Herdel Tokmo. Herdel.
3: 5 bahay ang nasira habang ang ilan ay partially damaged sa pagguho ng lupa sa sitio Colilisi, Barangay Tagabakid, Matis City, Davao Oriental kahapon. Hindi rin makadaan ang lahat ng uri ng sasakyan dahil sa mga lupang nakahambalang at dumadaloy na tubig sa bahagi ng President Diosdado Macapagal National Highway. Agad na nagsagawa ng clearing operations ang Department of Public Works and Highways kaya nadadaanan na ang isang lane ng kalsada. Inalalayan din ng mga pulis na makatawid ang mga apektadong residente. Gayon din ang isang residenteng kinakailangang isakay sa stretcher at itawid sa kaisang ng bulldozer. Patuloy ang assessment ng lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa insidente at sa tulong na ibibigay sa mga apektadong residente na karanas ng mga pag-ulan sa lungsod bago nangyari ang landslide. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo!
1: Isasalang na sa verification ang mahigit 2 milyong inimprentang balota para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa Setyembre. Sinabi sa DZMM ni COMELEC Chairman George Garcia, naaalamin kung tatanggapin at babasahin ng mga vote counting machine ang mga balota. Nagsimula na rin aniya ang election period sa BARMM kung saan mahigpit ipinatutupad ang gun ban. Dagdag ni Chairman Garcia, may tig 27 lugar na nasa red at orange category. Natukoy aniya ito batay sa kasaysayan ng lugar at kung may naitalang karahasan sa mga nakalipas na halalan.
4: Unmanageable, in full control ang ating pong armed forces at Philippine National Police na kasama na rin po ang Philippine Coast Guard. So yan po, minamatsugan natin on a weekly basis. Sa bawat linggo rin po magre-report kami sa inyo. Aalamin natin kung meron bang pagbabago, meron bang dapat ilagay sa COMELEC control.
0: Samantala, umabot na sa 6 ang mga suspect sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Balita mula sa Camp Grame, hatid ni Raji Patrol, Marlene Padiernos. Marlene!
5: Jeff, nadagdag sa liktahan ang mga suspect sa pagpatay sa U.S. marine biologist na si Dr. Kent Carpenter, ang kapatid ni alias Eden, na isa rin sa mga at-large na suspect sa krimen. Pero ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyko, inaalam pa ng mga otoridad ang naging partisipasyon nito sa kaso. Gayunpaman, may tuturing na aniyang case solved ang kaso dahil tukoy na nila ang mga suspect at motibo sa krimen. Samantala, may 2 namang tinitignang possible perpetrators ang pulisya sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang si Mima Alicia. Tinitignan din nila ang posibilidad na may mastermind sa krimen. Sa ngayon, sinisilip ng PNP na motibo sa krimen ang anggulong may kaugnayan sa pagiging political vlogger na biktima o ang kanyang koneksyon sa kanyang dating karelasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
1: Na bahala ang mga magulang kasunod na umano'y banta sa Araulio High School sa Ermita, Maynila. Natanggap ang sinasabing banta sa isang group chat kagabi kung saan nakasaad sa mensahe na may mga itinanim o itinatagong armas sa loob ng paaralan at nagbantang may mangyayaring karahasan anumang oras. Agad nag-inspeksyon ang Manila Police at mga barangay tanod sa paaralan at walang natagpo ang armas. Kwento ng magulang na si Kairos. Nagpanik ang mga kapwa niya magulang matapos kumalat sa social media ang chat na umano'y banta. Kaya may ilan-anyang piniling huwag munang papasukin ang kanilang anak sa eskwelahan. Nagposte na ng polis para magbantay sa paaralan, katuwang ang mga tauhan ng barangay.
7: We're hoping that the management of the school, sila talaga yung makakatulong. Sa akin, pagka nakita ko na walang security dito sa vicinity ng school, that's the time na hindi ko talaga makapasukin ng anak.
0: At kaugnay niyan, may lead na po ang Manila Police District sa sinasabing nasa likod ng school threat sa Araulio High School. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Tricia Lindo. Tricia!
8: Jeff, may lead na ang MPD's Cybercrime Unit kung sinong nasa likod ng dummy account na nagpapadala ng chat na nagpakalat ng banta kagabi sa Araulio High School sa Ermita, Maynila. Tumanggi mo nang magbigay ng iba pang impormasyon ng pulisya pero tiniyak ni Manila Police District Spokesperson Major Philip Ines na may kalalagyan ng sino mang mapatunayang nagpasimuno. Sinabi ni Major Ines, mabilis na tumutugon ang Meta at Google. Oras na dumudulog o dumulog ang cybercrime unit dito, lalo na sa usapin ng banta sa national security, banta sa buhay at child pornography.
9: Mataas po ang penalty nito. Meron tayong batas na sumasaklaw dito, Anti-Cybercrime Act. Bayan, baka akala nila hindi malalaman kung sino ang gumawa nito. Yung Anti-Cybercrime Unit po, pag nakatanggap ng reklamo yan o ng information, i-request po ito sa Meta at sa Google para malaman kung sino ang gumagamit ng account. At pag nalaman po natin kung sino po ang gumagamit ng account na ito, magkakaroon po tayo ng cyber warrant at sasampahan po ng kasong kriminal.
8: Babala ng MPD, hindi lusot sa pananagutan ang nagpapadala ng banta kahit pa minor de edad. Payo naman ni Major Ines, sakaling makatanggap o makakita ng banta sa social media, agad itong ipaalam sa otoridad sa halip na ipakalat social media na magdudulot lamang ng pangamba. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Tricia!
8: Yes, Jeff.
0: Oh, so ano ang sitwasyon ngayon sa ano no sa Araulio High School? Meron bang pagbabago sa pasok ng mga estudyante sa operasyon ngayon?
8: Pagdating dun sa oras ng klase na Jeff, walang naging pagbabago. Merong morning shift, merong afternoon shift. Yung police visibility sa lugar, tuwing pasukan yan sa umaga, may pasukan at uwian sa tanghali, pati yung mismong uwian na rin sa hapon, Jeff. Tapos kung dati ay isang police lamang o gwardiya yung nandun o yung napapaulat natin na nakaposte sa mismong eskwelahan, ngayon nasa lima na. At least apat yung dinagdag ng pamunuan ng eskwelahan patungkol dun sa security. Wala pang binibigay na pahayag as of this time ang administration o yung mismong admin ng naturang eskwelahan.
1: Trish, na-track na ba nila kung sino yung nagpakalat ng mensahe?
8: Yun yung sinasabi sa atin, Rica, ng MPD kasi yung usual process daw niyan kapag may mga ganitong incident sa social media, usually cybercrime unit ang tumututok dyan, mag-reach out sila sa Google at saka sa Meta, pero yung dun sa specific kung sino, anong edad, grupo ba ito o isang tao lamang, ayaw talaga magbigay pa ng further information, Rica, para hindi rin maano ang kanilang investigasyon. Rica?
1: Alright, maraming salamat, Tricia Lindo. Samantala, itinuturing na insulto sa Pilipinas ang kumalat na AI-generated video ng China kung saan nilarawan bilang unggoy ang bansa. Sinabi sa DZMM ng defense analyst na si Professor Roland Simbulan na nakagagalit ang umano'y panibagong harassment ng China sa Pilipinas. Hindi rin aniya tama ang ginawang pagpuna ni Senator Robin Padilla kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, dahil ipinagtatanggol ang aniya nito ang soberanya ng bansa. Pero iginit din ni Simbulan na mas makabubuti sa bansa na huwag nang gatungan ang pangaharas ng China at subukan na lang aniyang ayusin ang mga sigalot.
10: Nakaka-insulto, no?
0: Mm-hmm.
10: Itong ginawa nila, parang inaharas na nga tayo, iniinsulto pa, tapos ayaw pa nilang
11: sumunod doon sa desisyon ng UNCLOS. Ayoko rin sabihin na dapat nating katungan ito, no? Kasi ang ano rito, whether we like it or not, kapitbahay natin ng China, it's better to have good neighbors than distant relatives.
0: Umapelang ilang grupo sa Senate Impeachment Court na ipasubina ang bank at tax records si Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen!
12: Jeff, nanawagan ng Akbayan Party sa Senate Impeachment Court na aprubahan ang hiling na maglabas ng subpoena para sa bank at tax records, ganyan din ang AMLAC reports at iba pang dokumentong inuugnay sa umano'y kahinahinalang transaksyon ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Akbayan ni Representative Percival Servania, mahalagang mailabas ang mga dokumentong ito para mapagbigay ng mga ebidensyang ihaharap sa impeachment trial na nakikita na niya na naging pagdinig sa Kamara ang hindi pagtutugma ng nakasaad sa State of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at ng umano'y galaw ng pera sa bank accounts ni VP Sara at ng kanyang mister. Iginit ni Servania na kung pagbabatayan lamang ng mga ebidensya, naniniwala siya may sapat na batayan para mahutulan si Vice President Duterte. Dagdag ng mababatas, kung hindi mabubuksan ang bank records, may tuturing umano itong pagpakait ng kabuoang katotohanan sa taong bayan.
13: Buksan ang bank accounts para na sa ganun mas tumibay, lalo ang ating ebidensya at mag-decide eventually ang Senate to convict VP Sara Duterte. Kung ebidensya lang ang pagbabasihan, actually 100% conviction na yan.
12: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Rowen, ilang mga katanungan. Sa ngayon, nadagdagan ba ang bilang ng mga nag-rally dyan?
12: Arika, kasalukuyan nga, as of now ay wala na tayong namamataan na nag-rally dito. At binuksan na rin ang siniradong kalsada kanina na northbound lane ng JW Jokno Boulevard matapos nga ito pansamantalang isara para bigyan daan ang kilos protesta ng iba't ibang grupo kanina, Arika.
1: Sinabi rin ba nila na sa mga susunod na araw ay magkakaroon din sila ng mga kilos protesta?
12: Arika, nabanggit sa atin kanina ng nakausap natin mga rallyista na inaasahan na meron silang kilos protesta sa darating na zona pero hindi pa nila ito binigyan ng impormasyon or kung saan at kung kailan at anong oras sila magsasagawa ng kilos protesta, Arika.
1: Alright, maraming salamat, Rowen Cueto. Babaeng bisita sa kulungan, arestado matapos magtago ng shabu sa pribadong bahagi ng kanyang katawan. Balita mula Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
14: Arestado ang 56 anyos na residente ng Barangay Abar First at San Jose, Nueva Ecija matapos manong tangkaing magpasok ng shabu sa loob ng Nueva Ecija Provincial Jail, Male Custodial Facility noong Biyernes, Hulyo 17. Ayon sa pulisya, nagsagawa ng routine inspection ang isang prison guard sa mga gamit at katawan ng mga bumibisita sa mga person deprived of liberty kaya nadiskubre ang dalawang pakete ng hinihinalang shabu na bahagyang itinago sa pribadong bahagi ng katawan ng babae. Hinihinalang balak itong ipuslit at iabot sa live-in partner ng suspect na kasalukuyang nakakulong sa naturang pasilidad. Tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 6,000 piso ang nakumpiskang shabu sa suspect. Dinala sa Kabanatuan City Police Station ang suspect at illegal na droga para sa investigasyon at tamang disposisyon. Inihahanda na ng mga otoridad ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Section 11 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous

0: aksyong natatanggap. Binigyan din din ni maglungsod na hindi sila nagkukulang sa pagpapaalala sa mahigit 1,000 miyembro ng kanilang grupo. Pero hindi anya ito sapat para maprotektahan ang mahigit 300,000 MC taxi riders sa buong bansa.
1: Kasi sabi ng gobyerno, safe pa eh. Kaya siguro yung nangyayari ngayon eh, parang normal na lang nating tinatanggap sa ating komunidad. Noon pa, pinanawagan na namin ng police visibility, no? May binaril dati. Wala naman nangyari. Kahit magsiguro, pumuno kami ng ilang pahina pa ng report kung talagang hindi a-actionan.
2: Umapela ang Volunteers Against Crime and Corruption sa Philippine National Police na magpatupad ng mas mahigpit na seguridad lalo tuwing 10 oras ng gabi. Kasunod ng mga naiulat, nakarahasang biktima ng mga motorcycle taxi riders. Sinabi sa DZMM ni VACC President Arsenio Evangelista, nakaalarma ang mistulang pattern at bilis ng pagdami ng mga kaparehong kaso na may direktang epekto aniya sa pambansang seguridad, gayon din sa ekonomiya.
3: Sana maglatag sila ng isang stronger platform anti-criminality to check this, no? Again, we are calling yung police visibility, mm-hmm. yung kamay na bakal po dito, uh-huh. yung buhayin din nila yung quick response, no? At uh-huh. nakita po natin ang pattern dito, madaling araw, yung uh-huh. mga unholy hour, uh-huh. kung saan yung mga crime-prone areas dapat may mga drug debt po sila dyan.
2: Abangan, magkasunod na lindol tumama sa bansang Peru, 6 ang patay.
0: At Delta Airlines, may daily direct flights na patungong Los Angeles, Manila. Simula po iyan sa susunod na taon. Yan ang iba pang balita sa pagbalik ng Headline Ngayon!
4: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Jerko Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Basta AM-DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
8: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
4: DZMM, numero uno sa aksyon!
8: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: DZMM!
8: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan.

0: tututukan.
1: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
0: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balikpapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM Headline ngayon!
2: Oras po natin, 12:48. Patay ang 45 anyos na babae matapos pagsasaksakin at iabandona sa gitna ng kalsada sa Tarlac. Balita hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
3: Ayon sa pulisya, alauna 45 ng madaling araw ng Linggo nang makunan ng CCTV ang pagsakay ng biktima sa motorsiklo ng suspect sa barangay Kanan sa Paniki, Tarlac, at pagpasok ng dalawa sa tubuhan sa barangay Abogado kung saan doon umano ilang ulit na pinagsasaksak ng suspect ang biktima na agad niyang ikinamatay bago lumabas sa lugar. Naaresto naman kinahapunan ng suspect sa barangay Poblasyon kung saan na-recover din ang motorsiklong ginamit sa pagsundo sa biktima. Sa pahayag ng suspect sa pulisya, sinabi nitong nakainom siya ng alak nang mangyari ang krimen. Ayon sa pulisya, walang personal na alitan ng dalawa at hindi rin sila magkakilala kaya posibleng napagdiskitahan lamang ng suspect ang biktima. Batay sa kuha ng CCTV, tatlong beses pa umanong binalikan ng suspect ang biktima bago niya tuluyang niyayang sumakay sa motorsiklo. Naharap ang suspect sa kasong murder. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi!
4: Kalaboso ang 47 anyos na lalaki matapos mambasag at magnakaw sa kotse sa Bagong Pag-asa, Quezon City. Sinasabing binasag ng sospek ang bintana ng sasakyan at tinangayang 5,000 pisong halaga ng mga gamit at pera bago madiskubre ng biktima ang krimen kinaumagahan. Na-recover sa sospek ang salamin at iba pang ninakaw na gamit ng biktima. Natuklas ang repeat offender o may 16 na criminal record ng sospek sa pagnanakaw at illegal na droga. Naharap ang sospek sa patong-patong na kaso.
2: Patay naman ang 47 anyos na barangay secretary matapos tambangan ng riding in tandem sa Angono, Rizal. Sa investigasyon ng pulisya, naglalakad na papasok sa trabaho sa barangay San Vicente ang biktimang si Freddy Canieva ng pagbabarilin ng riding in tandem na nag-aabang sa Doña Nieve Street. Ilang metro lamang ang layo sa barangay. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero namatay rin dahil sa dalawang tama ng bala sa tagiliran. Samantala, natunton ng mga otoridad ang bahay ng mga sospek sa Cainta, Rizal at na-recover ang motor na ginamit bilang getaway vehicle. Patuloy ang hot pursuit operation sa mga sospek na maharap sa reklamong murder. Ligtas na nakauwi ng Pilipinas ang 4 na Pilipinong tripulanteng lulan ng MV GFS Galaxy. Ang barkong tinamaan umano ng isang projectile habang binabaybay ang Strait of Hormuz noong Hulyo 12 ayon sa ulat ng Department of Migrant Workers. Ayon sa manning agency, hindi nasaktan sa insidente ang mga Pilipinong crew pero nasawi naman ang dalawang dayuhang inhinyero ng barko kahapon. O inhinyero ng barko. Kahapon po, dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang mga tripulante at sinalubong ng mga tauhan ng DMW at OWA. Ligtas din nakauwi sa bansa ang dalawa sa tatlong Pilipinong crew ng Liberian Flag Container Ship na MV Elsa 3 na lumubog sa bahagi ng Kerala, India. Una na nakauwi ang 17 Pilipinong crew ng barko habang hinihintay na lamang makauwi ang isa pa nilang kasamahan.
4: Lalagda ang ilang ahensya ng pamahalaan ng isang kasunduan para palakasin ang pagtulong sa mga OFW sa isang upskilling framework. Sinabi ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, mahalaga ang hakbang na ito lalo na para sa mga OFW na napilita umuwi ng bansa matapos mawala ng trabaho. Nalabag ang kontrata, sigarot sa pinagtatrabahuhang bansa o iba pang suliranin sa iba yung dagat. Batay sa survey ng OWA, may mahigit 4,000 OFW na kailangan ng livelihood assistance para muling makabangon at makapagsimula ng kabuhayan sa Pilipinas. Sa ilalim ng bagong framework, mas matutukoy ng pamahalaan kung anong uri ng tulong ang kailangan ng bawat OFW mula sa skills training, employment assistance, livelihood programs hanggang sa posibleng reintegration sa lokal na labor market. Ikinatuwa naman ng Department of Tourism o DOT ang planong paglulunsad ng Delta Airlines ng direktang flight o biyahe pa Los Angeles at Maynila simula March 2027. Sa pahayag, sinabi ni Tourism Secretary Dita Angara Matay na nakatutulong ito dahil mas marami ang flight at options sa pagbabiyahe para maging mas abot kaya at mas madali ang paglalakbay ng mga pasahero. Inaasahan ding dahil sa bagong ruta, mas lalakas ang turismo, negosyo at ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa pinakahuling tala ng DOT, nananatiling nangungunang pinagmumula ng mga bisita ang US na may mahigit 700,000 tourist arrivals ngayong taon. Makatutulong din ang bagong direct flights para mas mapadali ang pag-uwi ng mga OFW at Filipino-Americans na nais muling makapiling ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas.
2: Sa ibayong dagat, 6 ang nasawi at 21 ang sugatan matapos tumama ang magkasunod na lindol sa Hunin Region sa Peru. Naitala ang mga pagyanig sa na may magnitude 5.1 at 3.7 sa probinsya ng Chupaca sa bandang silangan ng sentro ng Lima. Ayon sa mga otoridad, nasa 48 bahay ang tuluyang nawasak habang 18 iba pa ang napinsala na nakaapekto sa tinatayang 300 residente.
4: Patuloy naman ang search and rescue operations dahil pinangangabahang may iba pang nabibiktima sa ilalim ng mga gumuhong gusali.
2: Sa pilitan ng pinalika sa mga residente sa ilang komunidad sa baybayin ng Mediterranean sa France dahil sa mabilis na pagkalat ng wildfire. Ayon sa mga otoridad, pinalala ng matinding heat wave, matagal na tagtuyot at malalakas na hangin ang sunog na sumiklab sa bayan ng Frejus.
4: Tinatayang nasa 180 hektarya ang nasunog habang nalalagay sa panganib ang mga bahay at iba pang ari-arian sa apektadong lugar. Sinuspindi rin ang ilang biyahe ng tren habang nagkukumahog na ang mga bumbero sa pagpigil sa paglawak pa ng sunog. Sa sports naman, nasungkit ng Spain ang kampeonato sa 2026 FIFA World Cup matapos talunin ang defending champion na Argentina sa final match ng torneo. Nakamit ng Spain ang ikalawang World Cup title nito sa kasaysayan matapos pataubin ng Argentina sa harap ng libo-libong manonood. Napigilan din ng mga Kastila ang tangka ng Argentina na makapagdepensa ng kanilang corona at makamit ang magkasunod na World Cup crown. Nagdiwang naman ang mga manlalaro at tagahanga ng Spain sa makasaysayang panalong ito sa pinakaprestiyosong torneo ng football sa mundo.
2: Matagumpay na nadepensahan ng Philippine Volcanoes ang kanilang corona matapos patumbahin ang Malaysia sa Union's Cup Final sa Thailand. Matapos ang mahigit na first half ng laban, sunod-sunod na puntos ang naitala ng Volcano sa ikalawang bahagi ng laro para tuldukan ang kampanya ng Malaysia sa score na 39-18. Pinangunahan nina James Halasan Ryan at Ryan Rodriguez Curtis ang opensiba ng Pilipinas. Tinapos ng Volcanoes ang torneo ng walang talo, kabilang ang malalaking panalo kontra Laos at Singapore. Dahil sa tagumpay, nakamit ng Pilipinas ang ikalawang sunod na Union's Cup title at sisikapin anilang makompleto ang tripit sa susunod na taon.
5: Showbuzz ngayon!
6: Showbuzz ngayon!
4: Panibagong milestone ang nakamit ng K-pop supergroup na BTS matapos magtala ng bagong record sa Spotify. Nakapagtala ng pinakamataas na streams ang grupo sa loob lang ng isang araw para sa K-pop music video nilang Normal matapos itong i-launch noong July 17. Bahagi ang kanta ng pinakabagong album nila na Arirang habang patuloy naman ang kanilang world tour na may nakatakdang pagbabalik sa Pilipinas sa 2027. Kabilang din ang BTS sa mga nagtanghal sa halftime show ng katatapos lang na FIFA World Cup Final kasama sina Madonna, Justin Bieber at Shakira.
2: Palod mo ba yung halftime na yon, partner?
4: Partner, ako yung nag-perform sa halftime.
2: Alam mo, Shakira.
4: Sharika.
2: Sharika. Ayun, napakahusay. Napakulay siyempre ng BTS sa 2027.
4: Oo.
2: Aba, may excite ang mga armies
4: sold
2: dyan.
4: Out na.
2: Talaga ba?
4: Oo, mabilis na sold out.
2: Buti na lang wala akong pambili ng ticket.
4: Hindi tayo makano.
2: Oo nga. Oh yeah, pero armies, Filipino armies, 2027, mm-hmm. BTS, aabangan natin lahat yan.
4: Diba? Maganda na kayo kasi ngayon pa lang dapat sanay na kayong tumayo ng matagal.
2: Oo nga.
4: Kasi walang upuan dun eh.
2: Oo. At sanayin na rin po ang pagkanta ng ano ng in Korean.
4: Oo.
2: Marunong ka ba na?
4: Hindi.
2: Anyo kasayo.
4: Oo. Anyo kasayo.
2: At yan po ang mga balitang aming nakalap, mga kapamilya. Ako po si Jeffrey Hernaez.
4: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
2: Headline Ngayon sa DZMM Teleradio.
1: Ngayon, mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon, nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si na Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si na Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: sa pagharap ng bansa sa isang makasaysayang paglilitis. Sa gitna ng batuhan ng ingay at palitan ng impormasyon, ihahatid ng inyong DZMM ang mga balitang kumpirmado, sigurado mula sa loob at labas ng Senado. Hihimayin ang pagdinig, susuriin ang mga ebidensya at lilinawin ang bawat anggulo. Kasama sina Peter Musi at Danny Buenafe at ang kumpirmado at siguradong eksperto, Attorney Rico Domingo. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Ito po ang Day 7 ng Impeachment Trial versus VP Sara, ang special coverage ng DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Magandang araw, Pilipinas! Ako po si Peter Musni. Sa ikatlong linggo ay muli nating tututukan ang isa sa pinakamahalagang constitutional proceeding sa kasaysayan ng ating bansa, ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa bawat araw ng paglilitis, unti-unting inilalahad ang mga argumento, ebidensya at mga usaping legal na magsisilbing batayan ng magiging pasya ng Senado bilang impeachment court.
1: At ako naman si Danny Buenafe. Sa ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakatakdang desisyonan ng Senate Impeachment Court. Importante ito, ang hiling ng House Prosecution Team na ipasumpina ang bank, tax at anti-money laundering council records ng Vice Presidente.
0: At syempre pa, kasama pa rin natin ang buong puwersa ng Radyo Patrol na patuloy na nagbabantay sa Senado upang ihatid ang pinakabagong impormasyon at mga live reports sa bawat yugto ng pagdinig.
1: Robert Mano, Pamela Vasquez, at John Garner, at ito ang Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
2: Duet kami ngayon. Wala yung isa namin sa trio namin.
3: Hindi pa, oo nga, no?
2: Hindi pa rin sumakto eh, no?
0: Sa sesyon noong July 15, nagsagawa ng oral arguments pero ipinagpaliban ang pagdedesisyon dahil kailangan ng mga senator judge ng oras para pag-aralan ang napakakapal na memoranda na maaaring maging ebidensya sa ikalawang article of impeachment na may kaugnayan sa hindi maipaliwanag na yaman di umano ni VP Sara. Ngayong araw, papayagan ang mga senator judge na magtanong sa magkabilang panig, ibig sabihin sa prosekusyon at sa depensa, para makatulong sa kanilang desisyon doon sa subpoenang hinihiling ng prosekusyon.
1: Sinabi ni House Prosecution Spokesman Zia Alonto Adyong na igagalang nilang bawat posisyon ng senator judge at susundin ang makapagkakasundo ang desisyon ng impeachment court. Sang-ayon si Adyong na dapat protektahan ang confidentiality ng bank records pero hindi dapat maging hadlang sa pananagutan. Nauna nang iginit ni Defense Counsel Michael Poa na kailangan igalang ang due process sa hiling na subpoena sa mga dokumento ni VP Sara.
0: So, wala pong sasalang na witness ngayong araw na ito. Ano,
1: yes.
0: Po? At ang mangyayari ay kung meron pang kailangang klarifikasyon ang mga senador, pwede nilang tanungin ang prosekusyon at ang depensa para malaman nga nila kung maliwanagan, ano, ha? Kung ano yung tinatawag na due process ng defense at ano naman yung pinagbabasehan na kailangang mabunyag sa lahat. Ayun pong sinasabing tax records and
1: bank records.
0: Bank records. Oo. Ang medyo contentious dito, really, dahil yung bank records eh kahit paano na ilabas na yan ng AMLC eh.
1: Oh, di ba sa House AMLA. Justice Committee, di ba? May mga figures na nga tayo eh, they're working on.
0: Tama.
1: Pero yung tax records lang yung nakabinbin dahil di ba ibinalik.
0: Yun ang
1: Justice
0: ano,
1: Committee.
0: Yun kasi ang very sensitive ano ha. Kasi may parusa pala ang BIR, kung sino man sa BIR ang maglalabas ng impormasyon. Yung sa Section 270 ng National Internal Revenue Code or NIRC, unlawful disclosure by BIR officials is a criminal offense. However, they can be made public in specific circumstances such as by presidential order or specific statutory exemptions.
1: Yun ang critical doon. Kasi yun nga ang parang magkakaroon na sila ng debate.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Kailangan ba? Kasi may mga naririnig ako, ha? Mga experts sa legal, di ba? Sinasabi nila, it doesn't have to get the, ano, yung authority from the president, di ba? Pero yung sinasabi nga na isang PD or presidential decree or whatever. Pero sinasabi nila, eh, di ba yung sinasabi ni Senator Ping Lacson that we should abide by the presidential order na. Ang sabi naman, mukha naman, i-release naman Pangulo yan if ever it gets to the point, di ba?
0: Yeah.
1: Oo,
0: ang pero, problema, Danny,
1: medyo, yung tax records to, ha, yung BIR, di ba?
0: Medyo ano eh, medyo catch 22 ito para sa Pangulo. Kasi, syempre, ang gusto niyang mangyari, eh, he will be perceived as neutral. Hindi siya for or against, no? Ang problema, eh, kapag ginalaw niya yan, o nagsabi siya na, you have my blessing, open the tax records. Eh, di sasabihin ng iba, eh, na nga ba eh.
1: Lulutang na naman itong mga, let's say, mga critical, di ba? Sasabihin, kita mo, talaga pumapanig.
0: Diba? Samantala, kapag hindi naman niya pinakaelaman niyan ang posibilidad eh hindi mo na maalaman kahit kailan kung ano talaga yung tax records.
1: May mga naman 'di ba mga dangers 'di ba na sinasabi natin na baka ibang mga sektor na ang gumalaw, 'di ba? Yun ang pangamba natin na wag man sana mangyari dumating sa puntong 'yun.
0: Hindi bali kung mga protesta lang, okay lang 'yun ano. Pero let's explore further. Ito po yung tinatawag na key exceptions where tax records can be disclosed. Pwedeng buksan yung tax records. Okay, pinag-usapan na natin kanina yung papel ng Pangulo. Presidential order. Yan, mabubuksan yan. Written consent. Ito yung pangalawa. Written consent. Records can be disclosed if the taxpayer provides explicit written consent. In other words, kung si VP Sara magsasabi na, okay.
1: Parang mukhang malayo sa katotohanan yata mangyari yun, di ba? Kung sa kanya manggagaling, she will allow. Yun nga ang tinututulan ng defense panel niya, di ba?
0: Tapos, susunod dyan ay yung tinatawag na candidate waivers. Under the Omnibus Election Code, if an individual running for public office executes a waiver authorizing the examination of their returns, mabubuksan niya.
1: Candidate's waiver?
0: Yes. Ibig sabihin, I waive my rights to the secrecy of my tax records. Bubuksan yun.
1: So, sino nga yung will emanate from whom?
0: The candidate himself or herself.
1: Okay.
0: Ayun. Okay. So, mamaya, meron pang ibang mga exclusions. Pupuntahan muna natin, kumuha muna tayo ng update mula sa Senado, mula sa ating mga Radyo Patrol. Una, Robert Mano, via Zoom, Robert.
4: Peter, magkakaroon o mag-aalat ng 2 oras ang impeachment court para sa clarificatory question. Kaugnay nga kung pagbibigyan o hindi yung hirit na subpoena ng prosecution para sa bank records at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa. Base sa napagkasunduan noong huling impeachment hearing, ay 1 oras ang ibibigay sa prosecution para magtanong ang mga senador dito at isang oras din ang iaalat naman sa defense para naman makapagtanong din yung mga senador na gusto magtanong para mas ma-clarify o yung mga punto na gusto nilang nilawin ay maitanong nila para mas maging malinaw o firm sila pagdating sa desisyon nila kung pagbibigyan o hindi yung hirit na sampina. At matapos yung dalawang oras, inaasahan na in open court, magbobotohan ang mga senator judges kung papayagan o hindi yung pagbubukas itong mga bank records na ito at tax records. At pagkatapos niyan, ang isa rin sa posibilidad na binabanggit ng spokesperson ng impeachment court ay posible na hilingin kung nakukulangan yung mga senador sa oras at kung nakukulangan at kailangan pa nila ng dagdag na panahon ay number one, po pwede na ma-extend o hilingin nila na sa mga susunod na araw pa desisyonan itong hirit na sampina. Anyway, base naman kasi sa latag ay panghuling article of impeachment, ilalatag itong mga bank records na ito at hindi naman this August agad tatalakayin yan kasi ngayong araw nakaalat ito para sa clarificatory questions. Bukas ang pagharap ng kinatawan o pinuno ng National Bureau of Investigation para doon sa panghuling witness ng prosecution pagdating doon sa article of impeachment, sa unang article of impeachment na pasok doon sa grave threat. Ang tanong ay hindi pa tayo sigurado din kung by Tuesday matatapos yung pag-testify ng NBI at Wednesday ay lilipat na sila sa susunod na article of impeachment. Ito yung tukol naman sa confidential funds. Pero just the same, ay last hearing ay inilatag na ng prosecution yung mga susunod pa nila na mga inaasahan nila na ipipresentang mga witness. At kabilang nga dyan, yung mga manager naman mula doon sa land bank at yung iba pang mga official at maging sa House of Representatives. So for today, kung didesisyonan o hindi yung itong inihirit na sampina ay hindi pa rin naman penal yan. Ang napag-usapan lang ay pwede na kung wala nang magtatanong, kung wala nang ihirit na i-extend pa, ay ngayon malalaman na natin kung papayagan o hindi yung hirit na yan na sampina para nga ipresenta nila. Ang binabanggit kasi, kailangan din naman na mas maaga na nila maihingi ito kung papayagan dahil maraming records ang bubusisiin dahil mahabang taon yung kanilang hinihingi para mabusisi ito at mapag-aralan. So sa ngayon ay dumarating naman na yung mga kinatawan mula sa prosecution, ganun din sa defense na bilang paghahanda doon sa clarificatory questions na gagawin ng mga senator judge ngayong hapon, Peter at Danny.
1: Robert, question lang, no? Bali, para malinaw lang sa ating mga viewers. So ibig sabihin itong remainder nitong trial for today, it could be only clarificatory questions. Hindi nila kailangan i-rush pala ang pagboboto dito sa pagbubukas o yung subpoena para sa bank and tax records. Tama ba, Robert?
4: Oo, tama yan, Danny, sapagkat ang binabanggit during the press conference ng tagapagsalita ng impeachment court, si Attorney Tongol, sinasabi niya na posible kung hindi pa talaga nila sapat yung oras at humihirit pa na hindi, kailangan pa natin pag-aralan ito kung may mababiolate o wala. Kailangan pa ng consultation sa kanilang mga legal team. O pwede pa rin naman talaga na hindi ito mapagdesisyonan ngayong hapon, Danny.
1: Pero for now, ano ba ang narinig mo na ulinigan mo? Very contentious nga, di ba? Hindi nila kailangan i-decide today. Pero it will depend dito sa takbo ng clarificatory questions, di ba? Kung medyo nakikita naman na siguro, yung presiding officer can decide or kailangan, di ba sabi mo, open court ang botohan?
4: Pwedeng in open court na nila yung pagbotohan sapagkat wala naman na silang inanunsyo na magkakaroon sila ng caucus o pulong sa Senator's Lounge pagdating dito. Pero depende pa rin yan syempre sa magiging desisyon ng mga senator judge at maging ng presiding officer mamaya kung ano magiging instruction niya sa pagsisimula ng kanilang hearing. At doon din sa clarificatory question dito malalaman kung may hihingin pa o hanap pa ng ibang mga requirements ito mga senator judge sapagkat kagaya ni Senator Lacson even previous weeks sinabi na niya na kung walang lagda ng Pangulo, kung hindi aaprobahan ng Pangulo yung pagbubukas ng mga BIR records na yan, ay isa siya sa boboto para hindi yan napabuksan o ilatag bilang bahagi ng impeachment court, Danny.
0: Okay, Robert, si Peter, ano ha? Gusto kong malinawan yung sequence guide, kasi kanina ko pa iniisip ito, hindi ko alam kung anong mangyayari talaga eh. Pagdating ba ng alas dos, ay question and answer portion na o maaaring nasa caucus pa yung mga senador? At pagkatapos ng question and answer, magko-caucus ba ulit sila bago sila magbigay ng desisyon?
1: Pagboto.
4: Oo. Ang mangyayari, gaya ng naging routine nila, automatic by 1, actually mga 157, 158, pumapasok na lahat ng senator judge, kasi ang gusto nila pagdating ng alas 2 ay talaga mag-i-start yung kanilang trial. So ganun ang mangyayari, papasok sila by 2 p.m. and then start na agad ng clarificatory questions. During the clarificatory questions, isang oras para sa prosecution, isang oras para naman sa defense. At pagkatapos, ay dito na mag-uusap ulit yung mga senador. Depende sa mangyayari sa floor mamaya sa kanila sa hearing. Kung may magmamanifest na after pakinggan yung magkabilang panig, ay mag-caucus o magpulong muna sila. Uh-huh. At doon sa pulong, pwede rin magpag-usapan kung i-extend ba nila yung pag-decide dito, or kung pwede na doon din sa caucus, ay mag-decision na sila at i-anunsyo na lang ng presiding officer. Or kung pwede rin na mag-decision sila sa caucus o na pagbotohan na nila in open court yung decision nila, ibigay nila yung decision nila kung bubuksan o hindi.
1: Robert, ito ha, kasi very ano to eh, fluid na naman mangyayari mamaya. Kung binibigyan mo na isang oras on defense, isang oras on prosecution, so we're only tied up to 2 hours, di ba, sa clarificatory. Eh what, kung meron na naman mga senador na mag-raise ng ibang issue outside itong sa pag-uusapan ngayon, di ba, na very likely na naman, di ba, na yun na naman ang inaabangan na iba, eh yun ba, i-call out kagad, sabihin out of order?
4: Yan ang sinasabi ngayon ng ilang mga senator judge, kasi kung nung first week daw ay mga first few days ay napagbibigyan yung mga not related na mga issue doon sa trial proper, eh mukhang ngayon mas gusto nila na kapag hindi na related sa pinag-uusapan, kapag outside the impeachment court, ang gusto nila ay desisyon na ito ng presiding officer at hindi na dapat ipagpatuloy at hindi dapat talakayin. Yeah. So posible na magdesisyon ng presiding officer si Senator Chis Escudero, or posible din na may senator judge na tumayo at magmanifest na hindi dapat pag-usapan.
0: So pwedeng maging ma-action ito, no ha? So pero posible din, Robert, as a last question, posible din na viva voce ang maging
1: butohan.
0: Oh, sorry.
4: Pwede rin yan pa Peter, kung ano yung mapagdesisyunan nila. Pero ang common sa kanila talaga, kung in open court, eh nagtataas sila ng kamay para sa pagboto.
0: Okay, para malaman natin sinong sino.
4: Tama.
0: Diba? Oo, very good. Robert, maraming salamat ha. I'm sure marami ka pang gagawin yan. Tapos tawagin ka namin ulit mamaya, Hane.
4: Okay.
1: Thank you, Robert.
4: Balik sa inyo, Peter at Danny.
0: Live si Robert Mano.
5: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.
1: Okay, alamin naman natin ngayon ang iba pang inaasahang mangyayari sa ikapitong araw ng impeachment trial sa Senado mula naman kay Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
6: Yes, Danny at Peter, walang witness o testigong sa sala nga today dahil ipagpapatuloy ngayong Lunes yung oral arguments kung saan inaasahan yung pagtatanong ng mga senator judge sa prosecution at defense. Handa naman at least sa panig ng prosecution panel na tumugon doon sa mga magiging tanong ng senator judges mamaya. Sa press conference naman kanina, no, nilinaw nitong ang hinihiling nila ngayon ay yung presentation ng documents at wala pa namang mangyayaring hatol doon sa kanilang nire-request nga na pagbubukas ng tax records, yung bank records, pati yung BIR box. Ang hinihiling ng prosecution ay yung pagkakataong mailatag at mamasuri yung mahalagang documents para makita yung complete financial standing ni Vice President Sara Duterte. Sa pamamagitan naman nito, no, makikita yung kabuuan ng yaman ng Vice Presidente sa hindi niya maipaliwanag na yaman at yung mga transaksyon. Gayun pa ng prosekusyon, hindi maaaring iwala yung katotohanan doon sa pananagutan. Kaya kung hindi masusuri yung tax at bank records ng Vice, ay doble umano itong pagtataksil sa taong bayan. Bukas naman, Danny at Peter, dahil nga walang nakapilang witness ngayon, eh bukas kung magiging tinatawag nilang finale at uh-huh. least for the Article 4 on yung grave threats kung saan ang huling witness nga ng prosecution panel is itong si NBI Director Melvin Matibag. Daniel Peter?
0: Kung kay Director Matibag, meron pa bang nakapila na witness
1: sa Article 4?
0: Para din sa Article 4.
1: Si Matibag na yata huli.
6: So far malinaw yung sinabi ng prosecution no, na talagang itong si NBI Director Matibag yung kumbaga last but not the least nila na witness at least under doon sa Article 4 o grave threats. At iniintay nga natin no, na after nito ay inaasahang matatalakay na yung unexplained o yung confidential funds kung saan na inaasahan kung nga magtutuloy-tuloy kumbaga hindi magkakaroon ng delay eh July kasi July 22 yung kanilang pinasabina doon sa witnessin nga sina Marivic Pareha ng director ng House Legislative and Museum Management Service at yung dalawang landmark employees na sina Violeta Constantino at Nenita Camposano.
0: Ayun, very good. Meron ka bang alam? Baka lang meron kang naaamoy dyan na nagpareserba na para questionin si Matibag bukas.
6: Sa ngayon, wala pa tayong nalalaman. Pero yun nga kasi ilan din doon sa mga natanong sa press ko na kung sakali nga na hindi magkakaroon ng effect doon sa flow ng impeachment dahil nga kung matatandaan natin, no, medyo merong tension between some senators like si Senator Alan Peter Cayetano at kay NBI Director Melvin Matibag. Ang sinasabi din naman ng House no, na dapat din, dapat magpatuloy naman yung process ng impeachment at hindi maka-apekto itong kung ano man yung tension or alitan between the two.
0: Ayan, ipagdasal parang, natin yan. Oh,
1: pero parang ang reading ko, di ba, yung last two witnesses, di ba, yung si, di ba, si Lotok at saka si ano, Kalilong, di ba, si Ligutan,
6: yes,
1: si Ligutan
6: yes.
1: Ang nagbigay ng mga direct examination. I would assume na siya rin ang magpapatuloy kay Matibag bahas bukas, tama ba?
6: Sa ngayon, wala pa tayong direct confirmation no, kung hanggang ending or finale ay itong si
1: Attorney Ligutan.
6: Private Prosecutor Ligutan yung mag-question sa kanya, Danny.
1: Okay.
0: Alright, maraming salamat.
1: Maraming salamat, Pam!
0: Mga miyembro ng defense team ni Vice President Sara Duterte dumating na sa Senado. At narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, John Garner. John, go ahead please.
7: Peter at Danny, kararating lang din ni Attorney Michael Foa, tagapagsalita ng defense team at miyembro ng kanyang defense team dito sa Senado. Pero hindi ito nagpa-unlock ng interview, no? Nang tanongin natin kung kamusta dahil ito ang ikatlong linggo nga ng impeachment trial ng kanilang kliyente na si VP Sara, nag-thumbs up lang ito at hindi na nagpa-unlock ng iba pang mga katanungan mula sa miyembro ng media. Hindi rin sila nagsagawa ng kanilang regular na ginagawa na pre-trial briefing. Usually mga ganitong oras yan, isang oras o alauna bago yung impeachment trial para magbigay nga ng mga overview, ng outlook sa kung ano yung mga asahan ng publiko sa tungkol sa mangyayaring impeachment. Pero ngayong araw, may exception, hindi yan nangyari. Hindi naman nila sinabi kung ano yung dahilan kung bakit walang pre-trial briefing. Pero mamaya aasahan natin na pagkatapos itong impeachment trial ay magsasagawa ulit ng post-trial briefing para naman magbigay ng update kung ano yung mga outlook para bukas at kung ano yung kanilang general assessment sa naging takbo ng impeachment trial ngayong araw. Pero bago yan, Danny, no, una nang sinabi ni Attorney Michael Foa na hindi naman issue yung pagsubpoena ng mga dokumento, kundi yung kapangyarihan umano ng korte na maaaring lumabag sa due process. Patungkol yan doon sa pagsubpoena ng mga dokumento, financial records, tax records ni VP Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manessa Scarpio at ng umano yung mga negosyo na nakadikit sa kanilang pangalan. Ania, dalawa yung valid na requirements para magkaroon ng valid na subpoena. Una, yung definiteness at pangalawa, yung relevance. Ibig sabihin, kailangan malinaw kung ano ang purpose nung pagsubpoena ng mga nasabing dokumento at kung ano ang kahalagahan nito sa korte. Sinabi rin niya na kasi pinangangambahan nila na itong pag-ungkat o pagsubpoena ng mga dokumento na to ay maaaring magamit sa isang fishing expedition kung papayagan ng korte. Ipinunto rin ni Po, wala naman daw nakalagay na financial document doon sa Zabala at Cabrera complaints na nag-aakusa sa Vice Presidente ng umani pagkamal ng di maipaliwanag na yaman. Iginirate o iginirate rin niya na fatally overboard ang hiling ng prosecution dahil hindi sakop ng inihiling na dokumento yung panahon na hindi pa siya impeachable officer o hindi pa siya VP ng Vice President ng Pilipinas. Peter?
0: Okay, maraming salamat, John Garner.
1: Thank you, John.
0: From the Senate. Mula sa Senado, punta naman tayo sa Malacanang.
1: Okay, sa iba pang balita, Malacanang handang suportahan naman ang plano ni Senator Lacson sakaling ireklamo nito si Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng umano'y singit na pondo sa national budget. Narito naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yozores. Christian.
8: Dani, bukas ang Malacanang na suportahan ang plano ni Senador Pancelo Lacson na sampahan ng reklamo si Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng pagsisingit umano ng bilyon-bilyong pisong pondo sa infrastructure projects sa ilalim ng 2025 national budget. Binigyang diin ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kahit sino pa ang madawit o mapatutunayang sangkot sa anomalya, mapakamag-ana, kaibigan, kaalyado o taga-ibang partido ay dapat mapanagot basta't may mailalatag na mga ebidensya. Ayon kay Castro, dapat yakin na lehitibo ang mga ebidensya, hindi gawa-gawang kwento o intriga at hindi ipinilantang ebidensya ang mga ilalatag na pruweba kung talagang may basihan ang mga akusasyon. Nagugat ang pahayag ni Lacson matapos kwestiyonin ni Cayetano ang halaga ng kanyang yaman at ari-arian at sinabing dumoble ang halaga nito. Itinanggi ni Lacson ang pahayag ng kapwa senador at iginiit na galing ang kanyang kita mula sa mga lehitimong negosyo sabay bunyag sa 6.79 billion pesos umano na singit na pondo ni Cayetano sa 2025 budget at anyay mga ghost flood control projects sa Taguig City kung saan kongresista ang asawa ng senador na sila ni Cayetano. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yozores, DZMM.
0: Christian, medyo matindi itong ano, itong binalita mo na ito, susuportahan ng Malacanang. Ibig sabihin, open na ito. Kapag nagkaroon ng may nagsampa ng kaso laban kay Alan Peter Cayetano, susuportahan ng Malacanang. Pakilinaw mo ngayon.
8: Yes, Peter, in essence, ang sabi nga ni UC Claire, kahit hindi naman si Cayetano, kahit sino pang mga masasangkot sa anomalya, lalo na kung may kilalaman sa pondo ng taong bayan, kahit pa yan ay kamag-anak, kaibigan o kaalyado ng Pangulo o kahit taga-ibang partido ay handa naman ang Malacanang o bukas sila na suportahan basta't meron lang din siyempre mailalatag na mga konkretong ebidensya.
0: Oo. Doon sa sinabi ni mga patutsada ni Senator Alan Peter Cayetano kay Senator Ping Lacson na kulang na lang sabihin na ikaw tuta ng Malacanang 'di ba? Ilang beses na may reaction ba ang Malacanang diyan?
8: Kung tama ko ng pagkakaalala, Peter, sa mga nakaraang press briefing din, patuloy o paulit-ulit ding iginigit ng Malacanang na hiwalay ang ehekutibo mula sa Kongreso sa legislatura, kaya walang basihan o yung pinanggagalingan ng mga pahayag ni Senator Cayetano para masabing bata o tuta ng palasyo si Senador Lacson at pati na rin yung ilang mga senador dahil naniniwala ang palasyo na walang kinalaman ang ehekutibo sa kung ano man mga ginagawang trabaho ng mga senador dyan sa legislatura.
0: Okay. So, let's see what happens. Maraming salamat. Christian, medyo umamoy ka dyan at kasi bukod sa ngayon na medyo contentious na, lalo bukas. Oo. Okay, maraming salamat. Christian Yozores, live!
1: Thank you!
0: Ang ating oras, 1:28 ng hapon.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
0: Okay, so kasama po si Ginoong Danny Buenafe. Ito po si Peter Musngi, dalawa sa SB60. Uy, wala kang microphone. Parang kahapon, wala ka ding microphone.
1: Sana napanood nyo nung Sabado.
0: Tapos sana i-take down na nila.
1: Take down. May mga nag-request mo talaga sa'yo? Huwag niya na ulitin yan, ha?
2: Hindi. Hindi, sabi, may balak pa kayong ulitin yun. Maganda naman yun. Very diplomatic naman yung pagkakasabi.
1: Pero nagulat ako, mga kaibigan ko pa yung nagpadala, eh. Yung video link, eh. Sabi ko, ano kumalat ito? Sabi ko, mukhang maraming mga, ano, ha, di ba? Interesado rin parang tingnan yung 40th anniversary ng DZMM. Maraming salamat po.
2: Oh, thank you very much. Hindi po namin talaga matanggihan, eh, kasi 40 years, di ba? Eh, sino ba naman yung mga nandun 40 years ago?
1: Kaya kami dapat ho yung, di ba? Eh, nandun na ho kami ni paring Peter at saka ni paring Tony Velasquez, eh.
2: Oy, meron tayong ano, ha? Bagong recruit. Oh, kaya hindi na tayo trio, palagay ko sa
1: susunod.
2: Yung ba
1: yung guest natin?
2: Oo, yung guest natin. Quartet na tayo. Makakasama nating muli at kami lubos na nagagalak ni paring Danny na mapipick ulit natin ang mind ni Attorney Rico Domingo, legal analyst, constitutional law expert at marami pang iba, lecturer din siya. Oh. Attorney Rico, magandang hapon. Kumusta po?
10: Magandang hapon, Peter and Danny.
1: Good afternoon.
10: At narinig ko nagva-viral yung kanta niyo.
1: Oo nga, start spreading, ha.
2: Oh, marami na pong ano, nag-comment, mga trolls.
1: Huwag na raw ulitin. Huwag na raw ulitin. Bumababa raw rating ng MM sa amin.
2: Sabi, ang kapal ng kilay nyo. Okay, but Attorney Rico, so today can be a very safe day or what do you think? Mukhang magiging ballistic ba?
1: Ano ba reading nyo? Oo, kasi mukhang ano, eh. 2 hours, binigyan sila, tigi isang oras, defense at saka yung prosecution, clarificatory questions. Related daw ito dun sa subpoena sa pagbubukas ng bank and tax records ni BP Sara.
10: Yeah, medyo mahilig tayo sa drama, no?
2: Siyempre.
10: Tsaka, pero simple-simple lang naman yan, no?
2: Uh-huh.
10: Ang issue would be nasa trial brief po ng prosecution yon, yung about hidden wealth, no?
2: Yeah.
10: At nanlihag nila ang kailang purpose or purposes why they needed this financial documents, no? Yeah. Sal and AMLAC report and others, no? Bank secrecy law ang gina-invoke nila, no? So, and of course, the ITR that is still pending resolution, no? Kung anong dapat gawin. Ang hindi ko narinig kila, ano, kila Robert, Pam, at saka si Brian, and even Christian, eh walang balita kung nag-issue ng authorization ng presidente na palabasin ng ITR. Kasi kung nangyari yon between now and the time that the prosecution would present its evidence for the Article 2, kung nangyari po yon, mooted na po yan. Aha. Talagang tuloy-tuloy na yan.
2: Yes.
10: Kasi may authorization na, eh. So wala nang question. Although I told you earlier that Article 6 of the Rules of Procedure can do that, no? The presiding officer can order as soon as the matter was presented to him, he can actually order the issuance of the subpoena.
2: Oh.
10: He is empowered by that. But again, the question is, there's a hanging question about the whether there is an authorization under the NIRC of the president to release the subject. So, yan na lang nakikita natin. Kung sinabi ng presidente, no, narinig ko po na pinapayagan nilang investigahan si Senator. All out na po tayo. Yeah, After all, the president under our constitution is supposed to execute and enforce all the laws of the land. Mm-hmm. And all of the laws of the land will be the NIRC. So, pwede niya sabihin, ito muna, I'm being asked now to extend the authorization to the impeachment court. It is my duty as the executive and the chief executive to release that. There is an impeachment trial going on. So napakadali pong i-justify. Hindi po naman lalagyan ng politiko yun. Of course, we cannot remove the defense and the other affiliates of the vice president from saying, nagpo-politiko na naman ang presidente. Yeah. Pero huwag na natin hingin yun. Inihingi ng tao ang katotohanan. Sabihin lang ng presidente, even during the SONA, pwede yung sabihin, I'm being tasked to divulge all these things and to give authorization. So I'll do it because I am supposed to be an enforcer, an executor of all the laws of the land, including the NIRC. Pero, so wala po siyang sabi, wala pong politiko.
3: Pero Attorney Rico, pero Attorney Rico, narinig ko rin one time no regarding that. Mukhang very open naman daw ang pangulo. I think it's Yusek Clair. Open naman daw to opening that up yung ano, yung pag 'di ba galing sa kanya dapat yung authority. Open siya to yung ano, yung ganyang pagbigay ng directive na 'yan. So kailangan pag lumabas yung ano, parang gusto niyo ba mangyari even before na mag-decide ang presiding officer o magbotohan sila, ngayon may dapat maliwanag na let's say statement from Malacañang na okay kami whenever you decide na buksan 'yan, okay, approve ang presidente. Ganun ba ang gusto nyo, attorney?
10: Hindi naman, Danny. Sinasabi ko lang, let's follow the process para mawala na yung issue yan. So, ang process would be, somebody will request, probably the commissioner of the BIR, that he be allowed and authorized to submit the ITR, the subject ITR, to the impeachment court. Tapos. So wala na tayong kwentuhan. Ngayon, wala na natin pag-uusapan yan mamaya ng apat na oras. Pag sinabi ng Malacañang through the undersecretary na ibibigay naman ng authorization, inihintay ko lang ang request ng commissioner, that is ministerial po yan eh. Nakalagay naman sa NIRC na pag merong authorization ng presidente, i-release naman yan. So hindi naman dapat patumpik-tumpik pa ang BIR commissioner dyan. Hingin na niya. Kunin na niya yan because inihingi yan ng impeachment court.
11: Yeah, pinag-usapan...
10: So, walang ifs and buts yan.
11: Opo, pinag-usapan namin Attorney Rico kanina and I think we touched on this morning sa interview with you na yung pag-approve ng presidente potentially sa pag-open ng tax records ni VP Sara, that's a big catch 22, no? Kasi parang... Gawin niya o hindi, damn if you do, damn if you don't eh. Pasasabihin ng iba, ayan na. Wala nang kaduda-duda. Talagang gusto niyang ibagsak talaga si Sara or kung hindi naman niya gagawin, aba eh sasabihin naman, lalo kaya nagkaloko-loko tuloy, hindi na nabuksan dahil hindi pinayagan ng pangulo. Especially Attorney Rico and partner Danny, ano? Yung trust rating ni PBBM is at a low 34% versus Sara Duterte's 57%. What do you think?
3: Will this help?
11: Yeah.
3: At least, paano?
11: Will this help?
3: Will he allow it?
11: Or will this make things worse for the president kung buksan niya ito?
3: Yeah, anong basa niyo dyan, attorney?
10: Kasi talagang ang ating mga nanonood dito ay ang taong bayan. No?
3: Kaya nga.
10: So, kasama sa survey yan. So, the president being a political personality, mukhang siyempre tinitingnan niya na ang pulso ng tao. Pero sa kanya, ang rating niya probably will have to be enhanced kung nakikisama sila dito sa accountability mechanism na ito. Regardless of the political preference, no, and the political ramifications nito. Kaya dapat niyan, ang tao naman ay susuportahan siya. Di ba? Susuportahan siya na ipakita ng lunch yan para makita ng tao kung exactly kung meron unexplained wealth ba itong vice president. At malalaman yan kung makikita lahat itong mga bank records as well as the financial documents. So, ang presidente should be able to provide that authorization para hindi na tumatagal. Besides, the people are now clamoring for the presentation. Hindi connected sa kanyang rating yan as a president. After all, he's not running for re-election. So dapat this will be a show of statesmanship on his part to release the authorization.
3: Pero kanina ho, sabi ho ng aming reporter, si Robert Mano, mukhang ang mangyayari, posible ha, parang hindi nila minamadali na magkaroon ng desisyon doon sa subpoena o yung pagbubukas ng dalawang, yun ba, yung tax at saka bank records. Eh, posible mauwi lang ngayon ha, yung remainder nitong, yung tong trial for the day, doon sa clarificatory questions lang for defense at saka prosecution. So, kayo ba nakikita niyo yung value na dapat i-decide na nila today, at least magkaroon na ng malinaw para at least ma-pursue na yung Article 2 at saka Article 1?
10: Dani, nababagot na mga tao eh. Mamaya parang mawalan na, mag-tune off na po sila eh. Napakaraming kwentuhan eh.
3: Oh. So dapat, kaya nga,
10: they have to be decisive on this. Mm-hmm. Kasi kung paikot-ikot po tayo, with all due respect, tatagal ito hanggang Valentine's Day. At hindi gusto ng tao.
3: Oh.
10: Diba? So, simple lang po yan eh. Sa court of law, provided that there is a proof of relevancy and materiality, the court of courts will issue the subpoena. Eh, ba't natin pinapahamba? We're not even bound by the strict rules of evidence. We are not bound by the strict rules of rules of court. So, bakit hindi natin mapigay yan?
3: Oh.
10: So, ang gagawin dapat ng Senate presiding officer would be, okay, narinig ko na kayo. Oh, 10 minutes lang ng 4 hours.
3: No. 10
10: minutes.
3: Vote. Tama.
10: Oh, after mo, nag-focus na po sila. Matatalino po naman lang sila. No? Sabi nila.
3: Oo. Oh,
10: oh, oh. Sabihin nila, okay.
3: Narinig ko yun, ha?
10: Bakit ka tumawa?
3: Parang sabi nila, may tao ni partner.
11: may aside da.
10: Dito to na. Kailangan niya ata tayo ng tinatawag ni ni Danny na malt, no, malt ba 'yun? Ano?
3: Single malt.
10: Single malt. Single malt. Huh? Yeah. Usap tayo ata no. Na,
3: yeah,
10: anyway, ang question seriously, no? Seriously lang. Kasi nahaluan ng mga nagba-viral ng mga kanta nyo. But ang point lang dito is that this is a very, very simple matter. Let's not be bound by the strict rules of court. Supletory lang po yun. Nasa sa inyo yan. Kung talaga kayong naniniwalang dapat iladlad lahat ang nangyayari, after all the defenses, all the rights to present contrary evidence along that line once they have been shown this financial records, then let it be. That's the process. Yeah. May depensa ba sila? From day one, they refuse to divulge all these financial records, right?
3: Yeah.
10: Sa House Committee, wala silang binigay. Practically, they boycotted the proceedings. Ngayon ba, papayagan pa natin i-boycott na naman ang showing of those financial records? I don't think that will be good for the accountability mechanism po natin, at ang mga tao ay hindi papayag na itatago po yan dahil yan ang susi ng katotohanan.
3: Yan. Okay. Attorney Rico, naintindihan ko po yung

0: ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemex.
4: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
7: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
8: Kasama po si Danny Benefe at Peter Musngi. Ito po ang day 7 ng VP Sara Duterte impeachment trial, the DZMM special coverage. At ibabalik na po natin ang ating pinagpipitaga ng Attorney Rico Domingo dito po sa ating special coverage. Attorney Rico, whether we like it or not, ramdam naman natin, lalong-lalo na this weekend, ano, katakot-takot na patutsadahan ang nangyari, no? Between Alan Peter and Ping, Alan Peter and Erwin Tulfo, at kung ano-ano pa, pati si si Robin Hood Padilla kay Commodore Tariela. Oo, grabe. So I don't know what to expect really today. Kung susunod ba sila sa script o hindi.
9: Dapat nga i-confine lang ang usapin daw nga ngayon dito sa tax at saka bank records. Yun nga sinasabi ko kanina kay Robert. Robert, oh, baka naman meron na namang tumayo dyan, Senador, outside the, ano na naman, yung
8: out
9: issue.
8: Out of topic.
9: Out of
8: hindi,
9: topic.
8: Pero maganda yung sinabi ni Attorney Rico sa aming panayam kanina, Danny. So, papaulit natin sa kanya. Attorney Rico, take two please.
10: Marami akong sinabi sa iyo kanina, ano? ano, Peter, no?
8: Apo, po, pero
9: hindi, marami ng viewers sa hapon eh. Oo.
10: Ano, ano? Saan yan?
8: Yung, hindi, yung binanggit ninyo dun sa what can the presiding officer do in case medyo lumalayo sa topic on hand ang mga pronouncements or manifestation ng mga senador.
10: Alam mo, Peter, you should put that in the context of the exclusive right of the Senate to try an impeachment hearing, no? An impeachment case. Kung isusurrender nila sa presidente ang authorization to release that is actually not in keeping with the separation of powers ng tatlong branches, no? Dapat

0: July 20, 2026, Lunes. Nagpagas na po ba kayo mga kaarangkada? Bukas na po ang big time oil price hike. Kung magkano ang itataas sa presyo ng langis, alamin mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadanan natin yan. Kaagapan niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Senate Impeachment Court inaprubahan ang pagpapasabinan ng prosekusyon na ipakita ang financial records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Man Scarpio. NCRPO magde-deploy ng mahigit 20,000 pulis sa Metro Manila sa araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. PNP iniimbestigahan ang lahat ng posibleng motibo sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia. Big time oil price hike bukas, kasado na. Pilipinas nagtala ng pinakamataas na average residential rate ng kuryente sa buong ASEAN nitong Hunyo. At Filipino tennis star Alex Ayala naghahanda na para sa huling Grand Slam ng taon sa US Open. Sa kapapasok lang na balita, inaprubahan na ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na ipasampina ang bank at AMLAC records ni na Vice President Sara Duterte at asawa na si Attorney Man Scarpio. Ito ang inihayag ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero. Ayon sa Impeachment Court, ang mga hinihiling ay sinasabing reasonable, described, readily identifiable at prima facie evidence. Alamin ang kabuuan ng detalyeng yan, kaugnay dyan, na ihatid sa inyo maya-maya lang.
0: Nawasak ang 5 bahay sa Makati City dahil sa pagguho ng lupa kasunod ng mga pag-ulan sa Mindanao nitong weekend. 5 bahay naman ang nasira ng gumuho ng ang isang kalsada sa Davao City. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Egonia.
2: Isa-isang inalalayan ng mga pulis ang mga residente na ito para makatawid sa gumuhong lupa, malalaking bato at dumadaloy na tubig sa kalsada. Ilan sila sa mga residente na apektuhan matapos masira ang 5 bahay dahil sa pagguho ng lupa sa Sitio Kulilise, Barangay Tagabakid, Makati City, Davao Oriental nitong Sabado ng gabi, Hulyo 18. Sa isa pang video, isang residente ang kinailangan pang isakay sa stretcher at bulldozer upang mailikas. Nakaranas ng malalakas na pag-ulan ang lugar dulot ng localized thunderstorm, kaya posible ito ang dahilan ng paglambot ng mga lupang gumuho. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang DPWH Davao Oriental 2nd Engineering Office para makadaan muli ang mga sasakyan sa President Diosdado Macapagal Highway. Sa ngayon, passable na ang one lane. Patuloy pa rin ang sinasagawang assessment ng lokal na pamahalaan sa pangyayari at tiniyak na mabigyan ng tulong ang mga apektado. Samantala, 5 bahay din ang nawasak nang gumuho ang bahagi ng kalsada sa Davao Bukidnon Road, Purok 39, Sitio Marahan, Barangay Marilog Proper, Davao City, gabi nitong Biyernes, Hulyo 17.
3: Around mga 3 p.m., observed na po ng mga residents, may nagsisimula. Parang may naramdaman na sila na may nag-crack, parang medyo nagtitilt na po yung ground. So, dun pa lang po, sinart na po nilang mag-evacuate. Hindi po yung biglaan, ma'am. So parang dahan-dahan po na parang mas gumagrabe yung situation sa lupa or sa road po na yun, ma'am. By that time, 7 p.m. na, dun yung medyo mas malaki na yung pagbagsak po, ma'am.
2: Agad ding nagsagawa ng clearing operations ng DPWH 11. Sa ngayon ay motorsiklo at tricycle lang ang pwedeng makadaan sa kalsada. Ang mga light vehicles ay ang ruta ng Dato Ladayon Campo 1 na lang muna ang gamitin kung may biyaheng Davao, Bukidnon and vice versa. Ngunit ang mga malalaking sasakyan ay gagamitin muna ang Davao Aracana Bukidnon Road at Davao Talaingod San Fernando Road. Wala namang naitalang nasaktan sa pangyayari. Posibleng lumambot din ang lupa sa lugar dahil sa mga pag-ulan bunsod ng localized thunderstorm. Mula dito sa Davao, Noreen Egonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Samantala, lumubog din sa baha ang ilang bahagi ng Cebu City kamakailan matapos lamang ang ilang minutong pag-ulan. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit.
4: Sobrang na guys, oh. Wala pa ay 5 minutos, dagat na.
5: Ganito palagi ang eksena sa iba't ibang bahagi ng Metro Cebu tuwing umuulan. Abot bewang agad ang baha makalipas lamang ang ilang minutong pagbuhos ng ulan. Nitong Biyernes ng hapon, nag-issue ng thunderstorm signal ang Pag-asa Mactan. Isang oras lang na buhos ng ulan, tila resort na ang mga lansangan ng downtown Cebu. Nahirapang dumaan ang mga sasakyan at maraming hindi tumuloy sa takot na tumirik ang kanilang sasakyan. Sa Sindulan, Barangay Mabolo, inilikas ang ilang residente dahil sa lagpas bewang na baha. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Ngunit araw-araw na lang napangamba ng mga Cebuano sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan ay ang tila walang katapos ang problema ng lungsod sa baha.
4: Mura sa gusya dagat kay namay baod.
5: Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Patay ang isang 15 anyos na dalagita matapos natangayin ng rumaragasang agos sa Pasunangka River sa Zamboanga City. Yan ang umaarangkadang balita ni Jam Nueva.
6: Nauwi sa trahedya ang lakad ng 9 na magkakaibigang menor de edad na naligo sa Pasunangka River sa Zamboanga River nitong hapon, July 18. Paalam umano ng grupo sa kanilang mga magulang, pupunta lang sa dance practice. Pero naligo pala sa Pasunangka River. Maaliwalas umano ang panahon sa lugar, pero malakas ang ulan sa kabundukan na nagdulot ng biglang pagtaas ng tubig sa ilog. Dahil dito, tinangay ng rumaragas ang agos ang isang 15 anyos na dalagita. Dakong alas 4 ng hapon, nang matagpuan ng kanyang katawan sa ilalim ng tulay ng Tumaga River na ilang kilometro ang layo mula sa pinangyarihan. Nakaligtas naman ang 8 niyang mga kasama na umakyat sa puno habang ang iba ay stranded sa spillway. Agad nagsagawa ng malawakang rescue operation na pinangunahan ng alkalde ng Zamboanga City at CDRRMO Zamboanga. Sa panayam kay Dr. Elmer Apolinario, ang CDRRMO officer ng Zamboanga City, agad daw nilang binalaan ang mga barangay at publiko matapos makatanggap ng weather update tungkol sa malalakas na pag-ulan sa kabundukan. Gayunman, may ilang hindi sumunod sa babala. Ayon pa sa CDRRMO, maglalagay na rin ang lungsod ng early warning system sa lugar upang maiwasan ang kaparehong trahedya. Babala ng mga otoridad sa publiko, iwasang maligo sa mga ilog tuwing may masamang panahon dahil maaaring magkaroon ng flash flood. Nananawagan naman ang mga residente na maglagay ng flood warning systems, water level monitoring devices, hazard signages, emergency sirens at pansamantalang pagbawalan ang pagpunta sa mga ilog kapag may malakas na pag-ulan sa kabundukan upang maiwasan ang insidente. Mula Zamboanga City, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Patay ang 5 taong gulang na bata matapos malunod habang naliligo sa pier sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nailigtas naman ang 2 niyang kasamang bata. Nagbabalik si Clark Pasuit.
5: Naglalaro sa labas ng kanilang bahay ang 3 batang edad 4, 5 at 7. Nangyayain umano ng 11 taong gulang nilang kapitbahay na maligo sa Angasil Port, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City nitong Biyernes ng hapon. Batay sa investigasyon, sumakay ang mga bata sa minamaneho niyang motor. Hindi umano alam ng mga magulang ng bata na sumama ang mga ito sa kanilang kapitbahay. Napag-alamang napunta ang mga bata sa malalim na parte ng dagat kaya't nalunod. Naisugod pa sila sa ospital pero idiniklarang dead on arrival ang 5 taong gulang na bata. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang 2. Iniutos na ni Mayor Cindy Chan na paimbestigahan ang insidente at alamin kung sino ang dapat managot sa nangyari. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Sugatan ang 5 tao matapos hagisan ng granada ng mga suspect na nakamotor ang convoy ng 2 military truck sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Yan ang umaarangkadang balita ni Jam Nueva.
6: 5 katao kabilang ang 2 miyembro ng militar at 3 sibilyan, ang nasugatan matapos umanong hagisan ng granada ng hindi pa nakikilalang riding in tandem ang 2 military trucks sa National Highway sa Barangay Mother Poblacion, Sharif Agua, Maguindanao del Sur, alas 6 ng umaga nitong Sabado, July 18. Sa initial na investigasyon ng Sharif Agua Municipal Police Station, bumiyahi ang convoy mula sa kanilang hinpilan sa Old Provincial Capital patungong Isulan para mamili ng pagkain at office supplies. Maswerte namang nakaiwas ang 2 military truck, ngunit makikita ang ilang sibilyang hindi agad nakaiwas mula sa granada. Dahil dito, 3 lalaking sibilyan at 2 sundalo ang sugatan. Agad na rumispondi ang mga pulis ng Sharif Aguac Municipal Police Station at isinugod ang mga sugatan sa Bangsamoro Regional Hospital and Medical Center para sa agarang gamutan. Kasalukuyan ang nagsasagawa ng CCTV review, area canvassing at dragnet operations ang mga operatiba sa koordinasyon ng Provincial Explosive and K-9 Unit, Provincial Forensic Unit at mga karatig na lokal na pamahalaan upang matukoy at madakip ang 2 sospek. Ayon kay Sharif Aguac Mayor Ahmad B. Ampatuan, titiyakin ng lokal na pamahalaan na nananatiling kontrolado ang sitwasyon at patuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga sospek at pananagutin sila sa nangyaring pag-atake. Mula Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, Jam Nueva ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Patay ang mag-asawa matapos masunog ang kanilang bahay sa Tacloban City. Patuloy pang inibistigahan ang pinagmula ng apoy. Yan ang umarangkadang balita ni Dan Kirk Requies.
7: Hindi na nakalabas ng kanilang bahay ang mag-asawa matapos itong masunog kahapon ng madaling araw sa pabahay sa Barangay 107 Santa Elena, Tacloban City. Pasado alas 6 ng umaga nang ma-report ang sunog sa mga bumbero na agad naman nilang nirespondihan ngunit malakin ang apoy pagdating nila sa lugar. Ayon sa initial na investigasyon ng BFP Tacloban, lumalabas na posibleng sa aircon ang pinagmulan ng sunog dahil sa narinig na ingay ng mga kapitbahay sa taas na parte ng bahay.
8: Ongoing pa po ang ating investigation na kung saan nagsimula ang sunog. Pero base sa mga nakakita, witness, may nagsasabi na nanggaling po sa aircon dun sa taas. Kasi may naririnig silang ingay na galing mismo sa aircon at saka may usok na.
7: Kinilala ang mag-asawang natrap sa bahay na sina Alias Paeng, 32 anyos, at si Alias Abik, 31 anyos. Tinatayang aabot sa 60,000 piso ang naging danyo sa sunog, kung saan isang bahay ang naging totally damaged at 2 naman ang partially damaged. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon sa nasabing sunog para matukoy ang naging sanhi nito.
8: Sa ngayon, sir, is kinukuha natin yung mga possible na witnesses para makuha yung mga yung side nila. And then, nangalap din tayo ng mga yung appliances para makita natin kung ang cost ba nito is nag-overheat yung appliance or nagkaroon tayo ng mga short circuit.
7: Mula sa Tacloban City, ako si Dan Kirk Requies ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Inaalam na ng Philippine National Police ang lahat ng posibleng motibo sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang si Mima Alicia. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Alan Ray Co, binubusisi rin ang kanyang mga aktibidad, political leanings, negosyo at pribadong buhay. Binaril at napatay si Lipata ng mga salaring sakay ng motorsiklo sa labas ng kanyang bahay sa Caloocan City noong July 17. Sugatan naman ang kanyang kinakasama, muo na ang Northern Police District ng

0: Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Ayon kay NCRPO, PIO Chief Police Major Hazel Asilo, mahigit 20,000 police personnel ang ipapakalat sa buong Metro Manila.
1: Meron po tayong ilalagay, syempre bukod po sa Batasan Pambansa Complex, ilalagay po din natin yung pangunahing possible routes po ng ating Pangulo. Meron po tayo sa paligid ng Batasan, meron tayo sa mga border control points, sa EDSA Shrine, sa Malacanang, sa Senate, at sa iba pa pong lugar na posible pong magkaroon po ng mga pagtitipon.
0: Mananatili pa rin mahigpit ang seguridad sa paligid ng Malacanang, lalo na sa ilang kalsada malapit sa Mindiola. Bukod pa rito, may dedeploy din na 4,500 na augmented personnel mula sa ibang regional police offices at unit ng PNP.
1: Meron po tayong mga nakahandang quick reaction teams, yung ating reserve forces, evacuation areas, medical response at emergency response units, at naka-activate din po yung ating multi-agency coordination center or yung ating MAC.
0: Samantala, may apat na grupo na ang nag-apply para magsagawa ng kilos protesta sa labas ng St. Peter's Shrine sa Commonwealth Avenue sa Lunes. Pero ayon kay Asilo, wala pa silang natatanggap na impormasyon kung naaprubahan na ang permit ng mga ito. Sa ngayon ay nananatili naka-heightened alert ang NCRPO bilang patuloy na paghahanda sa nalalapit na sona ng Pangulo. Wala pang araw kung kailan itataas sa full alert ang Metro Manila dahil depende pa ito sa kanilang magiging assessment. Pero handa ang NCRPO para matiyak ang pinakamataas na antas ng kahandaan. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Kasado na ang malakihang dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Tataas ng 3 pesos and 65 centavos ang kada litro ng gasolina, 10 pesos and 68 centavos sa diesel, at 11 pesos and 77 centavos sa kerosene. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Energy sa mga oil company para pag-aralan ang posibilidad na utay-utayin ang dagdag presyo sa petrolyo.
3: Na ito lang Pilipinas bilang may pinakamataas na average residential rate sa singil ng kuryente sa buong ASEAN nitong Hunyo 2026. Sumampa sa 12.43 pesos kada kilowatt hour ang singil sa bansa na mas mataas pa kaysa sa Singapore. Dating nanguna ang Singapore sa pinakamahal na kuryente na may 12.34 pesos na singil kada kilowatt hour. Ayon sa Department of Energy, ang pagtaas na ito ay bunsod ng sunod-sunod na yellow alert sa Visayas dahil sa serya ng pagpalya ng mga planta ng kuryente sa rehiyon.
2: Malacanang, kinondena ang paratang ni Senator Alan Peter Cayetano na hinarang ni Pangulong Marcos ang panukalang 10,000 pisong ayuda.
3: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
2: Arangkada Balita.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Delivery! Maria Jose!
8: Akin yan? Ang laki ng box!
7: Surprise!
8: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
7: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
8: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
9: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Nagsaservisyo Ninya Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
12: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka na ng serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
13: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
11: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
14: Para sa Baling

0: family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
1: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
2: Masdan po nating bayan. Anong... Genos. Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
3: Sa ikapitong araw ng paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte, inaprubahan na ng Senate Impeachment Court ang pagpapasampina sa bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mance Carpio. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
4: Jack, inaprubahan na nga ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na ipasabina ang bank at AMLAC records ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio, maliban na lamang doon sa dalawang kumpanya, ang JTC Group of Companies at ang Pikimong Philippines Corporation. Ito ay binasura ng korte. Limitado rin ang sabina sa peso-denominated accounts at hindi kasama ang foreign currency deposits. Samantala, pinayagan din ang sabina sa BIR records ng si Presidente at ng kanyang asawa mula 2007 hanggang 2021 para sa pagbuo ng financial baseline. Pero nilinaw ng korte na kinakailangan muna ng presidential clearance bago formal na maipresenta ang mga tax record na ito sa paglilitis. Samantala kanina, no, balikan ko lamang bago nangyari yung pagdidiskusyon at yung pagdidesisyon ng presiding officer, mahigit 20 minutong pinagdebatihan ng Senator Judges ang manifestation ni Senator Judge Robin Padilla. Umikot nga yung manifestation ni Padilla sa kanyang sagot sa Office of the Ombudsman ukol sa di umano'y hindi niya pagsumite ng counter-affidavit sa kasong obstruction of justice. Ito ay kaugnay ng di umano'y pagtulong niya sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 14. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Julius Henry Baldeza na ihain ang counter-affidavit noong July 9 ng 4:40 p.m. na pasok sa deadline ng Ombudsman. Ganun pa man, pinalagaan ng ilang senador ang pagtalakay sa usapin sa loob ng impeachment court. Sinabi nga ni Senator Judge Erwin Tulfo na hindi oras or yung impeachment court ay para lamang sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte at hindi para sa ibang mga bagay. Ipinagtanggol naman ni Minority Leader Alan Peter Cayetano si Padilla at iginiit na mahalaga ang integridad ng korte, specifically ng Senator Judges. Samantalang iminungkahi ni Senator Vicente Soto III na sa regular session na talakayin ang nasabing usapin. Matapos nga ito ay nagsimula na ang pagtatanong ng mga Senator Judges. Una na rito, si Senator Joel Villanueva na nilinaw kung paano magdedesisyon ang impeachment court hinggil sa usapin. Sumunod namang nagtanong si Senator Pia Cayetano na inihambing ang antas ng pagiging invasive ng sabina sa search warrant sa pagkalap ng ebidensya. Samantala, ikinumpara naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang investigasyon sa Vice Presidente sa na-dismiss na impeachment case laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mababang kapulungan. Sa mga oras na ito, Jack, no, kinukumpirma lang natin yung magiging lineup ng testigong haharap sa impeachment court para bukas at sa Wednesday. Dahil inaasahan nga na dapat si Attorney Melvin Matibag ang tatayo bukas. Pero kanina, nung ating last na minonitor, baka may pagkakaiba, no, doon sa nasabing schedule, Jack.
3: Okay, may ilang tanong lang ako, Angela. No? Ito, dahil nag-decide na ang presiding officer, si Senator Cheese Escudero, yun na yung magiging decision dyan or kailangan pa ba pagbotohan ng mga senators among themselves tungkol dito? Tungkol dun sa BIR box or ito na talaga yung naging decision?
4: Jack, ruling na nga ito, no? So ito na yung pagdedesisyon. Pero kanina naririnig na rin natin na magkakaroon or ang ilang senador, specifically si Senator Alan Peter Cayetano and even Senator Pia Cayetano, meron silang mga ibang iko-contest or suhestyon doon sa mga pagbabago pagdating doon sa nasabing ruling. May yung ruling kasi ay composed of different factors, no? So maraming may mga bagay na saang-ayon ng lahat ng senador, may ibang bagay naman na hindi. Kaya for now, iintay natin kung ano yung mangyayari at magiging senyales ng impeachment court kung ano ang gagawin pagdating doon sa mga pagkocontest ng iba pang senador. Jack?
3: Kumbaga yung ruling, Angela, ay final pero tama, kailangan may approval pa ng ating Pangulo. Tama? Tama ba yung rinig ko?
4: Tama, Jack, kung ipipresenta na ito sa korte bilang ebidensya ay kailangan ito ng pagkailangan ng pahintulot ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Jack?
3: And kanina may mga sinabi na, nag-object ba or kumontra pa ba ang prosecution? Tukol doon, di ba, may mga hindi sinaling ng mga companies? Nag-object pa ba ang prosecution tukol dito?
4: Jack, binabantayan natin yan, no, kanina, pero medyo nawalan lang tayo dahil nag-standby na tayo. Pero so far, ang narinig natin klarong mga may iko-contest ay yung Senator Judges. Pagdating doon sa ilan sa mga ruling, doon nga sa nasabing ruling ni Presiding Officer Chiz Escudero. Pero pagdating sa prosecution, I think magbibigay rin sila ng hiwalay pang pahayag sa ilang sandali lamang sa pamamagitan ng press conference. Jack?
3: Okay, huling dalawang tanong na lang, Angela. Yung tungkol tomorrow, di ba dapat nasa Article 4 pa rin tayo tomorrow? Or dahil bakit na bago, hindi na ba si Director Matibag yung available bukas?
4: Checking pa tayo, no, sa final schedule nung magiging testigo na tatayo sa witness stand bukas, no. Pero tama yan, kung si Attorney Melvin Matibag pa rin ang tatayo bukas sa witness stand, siya na nga ang huli at nasa Article 4 pa rin tayo bukas ng impeachment o yung grave threat sa pagbabanta laban sa Pangulo, sa First Lady at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Si Attorney Melvin Matibag na yung huling testigo para sa artikulong ito. Jack?
3: Okay, yan. Medyo nagtaka lang ako kasi parang kala ko ay sigurado na si Director Matibag tomorrow. Pero ito nga, sabi mo nga, inaalam mo pa yung final. So, nagtataka lang ako kung nagkaroon ba ng last minute na changes o biglang hindi naging available itong NBI director or wala namang sinabing tungkol sa availability niya.
4: So far, Jack, no, wala pang klarong dahilan or narinig lang naman natin kanina, no, na pinag-uusapan ng prosecution at ng Senator Judges yun ngang tatayo dahil ilan sa or kaugnay ng bank records nga yung mga susunod na testigo, no, mga if I'm correct, you know, ito ay mga empleyado or mga kawani ng Land Bank at iba pang ahensya na concerned nga din na pagdating doon naman sa susunod na articles of impeachment na tatalakayin ng Senate Impeachment Court. Jack?
3: Okay, sige, maraming salamat, Angela Babad, live mula sa Senado. Tatalakayin ng prosecution ang lahat ng apat ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Ayon sa kanila, dapat malaman ng taong bayan ang lahat ng ebidensya para ilantad ang katotohanan. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones, exclusive.
5: Sa kasaysayan ng Pilipinas, limang opisyal na ang na-impeach ng Kongreso. Dalawa dito ay tumatak, si dating Pangulong Joseph Estrada at former Chief Justice Renato Corona. Nahinto ang impeachment trial ni Estrada noong 2001 matapos mag-walk out ang mga prosecutors dahil hindi pinayagang buksan ang second brown envelope na naglalaman ng mga secret bank account niya. Nagudyok ito ng EDSA DOS People Power Revolution, kaya napalaya si Estrada sa pwesto noong January 20, 2001. Sa kabilang banda, walong paratang naman ang inihain laban kay Corona. Ngunit tatlo lang ang ipresenta ng prosecution bago nilang kusang bitawan ang natitirang lima. Natapos ang limang buwang paglilitis sa legal na paraan at hinatulan si Corona ng Senado bilang guilty noong May 29, 2012. Kaya siya ang kauna-unahang opisyal na natanggal gamit ang impeachment court. Si Vice President Sara Duterte naman ang kauna-unahang opisyal na na-impeach ng dalawang beses ng Kongreso. Ayon kay House Prosecutor San Juan Representative Isabel Zamora, nais ng prosecution na ipresenta lahat ng apat na articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo.
6: Gusto din namin ipakita ang ebidensya doon sa ibang articles. Of course, lagi namin pinag-uusapan lahat to, no, kung tutuloy ba ito ba yung next, ito ba yung witness na to ay tutuloy pa bilang isang witness, lahat naman every day pinag-uusapan namin ang strategy. It's very fluid, sabi namin.
5: Kasunod ng pagharap ni NBI Director Melvin Matibag bilang panghuling witness sa Article 4 o ang grave threats, iginiit ni Zamora na dapat mabilis lang matapos ang pagtalakay ng ebidensya ni Matibag.
6: Alam naming hahaba ang kanyang pag-upo sa witness stand dahil sigurado kaming may mga magtatanong na hindi related sa impeachment.
7: Credentials.
6: Baka credentials or makat patungkol dun sa investigation niya.
5: May paalala naman si Zamora sa mga Senator Judges.
6: Sila po ay inihalal ng buong sambayan ng Pilipino or majority of it, di ba? So pakinggan nila ang boses ng taong bayan.
5: Pagkatapos ng pagtalakay sa Article 4, nakatakda namang buksan ang talakayan sa pagpresenta ng prosecution ng ebidensya ng Article 2 na naglalaban ng mga di umano'y hindi may paliwanag o tagong yaman ng Vice Presidente. Ako si Christian Vascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Muling itinanggi ng prosecution panel na fishing expedition lamang ang apela nilang isapina ang financial documents ni Vice President Sara Duterte. Yan ay dahil may matibay na basehan na nagpapakita ng paglabas o paglabag ng pangalawang pangulo sa Article 1 ng impeachment complaint o unexplained wealth. May umaarangkadang balita si Naomi Tiburcio.
8: Kinakailangang mailatag ang kabuuan ng financial picture ng isang pampublikong opisyal para madetermina kung meron ba itong unexplained wealth. Yan ang ipinunto ni House Prosecutor Representative Shell Jocno sa oral argument sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito'y batay sa kataas-taasang hukuman at ang dahilan kung bakit kailangang mabulat-lat ang mga bank, tax at AMLAC records ng Vice Presidente. Limitado kasi ang salin para malaman ng opisyal na pera at ari-arian ng isang opisyal.
9: Ang hiling lang po ng prosecution ay may labas ang ebidensya, pero wala pa po tayo dun sa punto kung tatanggapin ba nitong hukuman ang evidence na yun, kung siya po ay admissible o hindi.
8: Ginamit ring halimbawa ni Jocno ang corona impeachment kung saan ipinunto ni Presiding Officer Senator Juan Ponce Enrile na kinakailangan ng subpoena para magamit ang dokumento sa impeachment.
9: The subpoena issued by this impeachment court is for the purpose of determining accountability based on the power that is expressly given by the Constitution. Ang aming pong paniwala is that confidentiality cannot trump accountability.
8: Inilatag din ni Jocno ang ultimate facts sa paglabag ng Article 1, gaya ng naipong di mapaliwanag na yaman na di tugma o labi sa ligan na kinikita ng bise, kabigo ang tapat na ideklara ang kanyang salin at kabigo ang mag-divest ng kanyang interes sa negosyo nang manungkulan siya bilang bise. Dahil dito, may basehan at hindi fishing expedition ang hiling ng prosekusyon na isabina ang financial records ng Vice Presidente. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Ibinalik ng palasyo kay Senator Alan Peter Cayetano ang paglalarawan nito kay NBI Director Melvin Matibag bilang minion. Sabi ng Malacanang, kung hindi siya takot sa imbisigasyon ng NBI sa 2019 SEA Games, walang dahilan para manggalaiti siya. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Vascones.
10: May mga mastermind talaga at may mga minion. So
5: binanata ng palasyo si Senator Alan Peter Cayetano matapos itong ilarawan si NBI Director Attorney Melvin Matibag bilang isang karakter sa animated movie na Despicable Me. Sabi kasi ni Cayetano, tila sunod-sunuran lang sa tinawag niyang mastermind si Matibag.
10: Shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion.
11: Sa aking pagkaalam, ang salitang minions ay wala naman sa Biblia. So wala pong ginagawa ngayon ang senador, si Senator Alan Cayetano, kundi magturo at manira ng iba. Kung hindi naman po siya natatakot sa anumang issue ng korupsyon, sa bilyon-bilyong pera or pondo na naibigay dito sa PISGOG, ayan, hindi naman po siguro siya manggagalaiti. Kaya naman po niya siguro itong i-liquidate.
5: Nauna rito, kinwesto ni Cayetano ang isa sa gawang investigasyon ng NBI sa mga issue sa pondo ng 2019 SEA Games na kinasasangkutan niya. Bumwelta din ang Malacanang sa mga paratang ng senador na hinarang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala niya noon na 10,000 pisong ayuda.
11: Pero hindi ito umandar, hindi ito umusad, kaya naninisi ng iba. So hindi pa po Pangulo, si Pangulo Marcos Junior dito, ng mga panahon na ito.
5: Ayon sa palasyo, ang dapat sisihin ni Cayetano ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte.
11: Ang gumawa ng budget na yan ay panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Pero bakit hindi na isama yung kanyang proyekto o yung kanyang panukalang batas? Malamang ay hindi naniniwala sa kanyang panukalang batas at mukhang kulang sa pag-aaral.
5: Dagdag ng palasyo, bukas ang administrasyon sa anumang panukalang makakatulong sa taong bayan. Dapat din naman ang pag-aralan ng maigi ang mga panukala para hindi mailagay sa alanganin ang pondo ng bayan at hindi mapako ang binitawang pangako. Mula sa Malacañang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Nakahanda si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na makipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation kaugnay sa umano'y anomalya sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Si Dizon ang nooy pinuno ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na siyang nangasiwa sa pagpapatayo ng sports facilities sa New Clark City. Aniya, malinis ang kanyang konsensya at nakahanda siyang sumunod sa sabina na maaring ilabas ng NBI. Nanindigan din siyang maayos at world-class ang pagkagawa ng mga nasabing pasilidad. Sabi ni Dizon na dismiss na noong 2021 ang mga inihaing reklamo laban sa kanya at iba pang opisyal patungkol rito, kaya kampante siya na sa kalalabasan ng imbestigasyon.
7: Sa pagkakataong ito, makakausap natin si journalist and professor Danilo Arau ng University of the Philippines Diliman College of Media and Communication. Magandang gabi, Professor Arau, and welcome back po sa Arangkada Balita.
12: Yes, magandang gabi, Ninya at Jack. Salamat po sa imbitasyong ito.
7: Prof, ngayong pinayagan na ng Senado na buksan ang bank records ni VP Sara, magiging game changer ba ito sa impeachment trial ng Vice Presidente?
12: Most definitely game changer in the sense na malalaman sana ng publiko yung katotohanan. Ibang usapin yung pumayag dun sa aktwal na paglalahad ng mga datos. Ang iniiwasan natin dito, baka mamaya puro executive session yung mangyari at hindi malalaman ng publiko ano ba yung nilalaman ng mga dokumento, whether these are bank records, transaction receipts, na magpapatunay na may discrepancy dun sa gastusin at yung yaman ng mag-asawang Duterte or Carpio. So yun yung kailangang bantayan pa rin. So hindi tayo dapat maging kampante na porke makikita natin na victorious itong decision ay magpapatuloy na ito. Kaya yung pagbabantay ay kailangan pa rin po.
7: So hindi porket pumayag sila na isapin na itong mga bank records na ito, ay isa sa publiko, maaari pala itong closed door. So hindi natin makikita, no? Prof. Danilo, sinasabi niyo, yes. It's not a guarantee na makikita ito ng buong madla, katulad yung napapanood natin sa impeachment. And also, we're expecting na he will sign it. Kailangan pa ng approval ng presidente, hindi ho ba?
12: May mga opinion na nagsasabing hindi na kailangan ng approval ng Pangulo, kasi on one hand, bakit kailangan pa ng imprimatur ng mismong Pangulo? As an impeachment court, di ba dapat may independence yan mula sa Malacañang? Uh-huh. Minsan yun din yung nakapagtataka, masyadong ginagawa nating bureaucratic yung proseso. Kung ang impeachment ay totoong political exercise, and there should be some liberality sa usapin ng interpretasyon, kasi tayong lahat naman, hinahabol natin dito yung transparency and accountability. Kasi hindi naman forever dapat magtago sa usapin ng data privacy or anumang privacy-related issues yung pangalawang pangulo o kahit yung mismong asawa niya, kasi hindi naman sila mga ordinaryong mamamayan, at seryosong usapin itong sinasabing misuse and abuse of confidential and intelligence funds, pati na rin yung allegations of ill-gotten wealth. Simple lang naman ang tanong, kung walang tinatago, bakit kailangan pang pigilan yung pagbubukas ng mga importanteng dokumentong ito?
3: And Professor Arau, ganito, na ano masasabi niyo sa nagiging kumbaga pagtitimon ni Senator Chis Escudero dito sa impeachment trial? At kanina medyo mabilis naman yung naging desisyon niya. Hindi na siya nag-play safe at ni-resort, di ba, partner, na nagkaroon ng botohan pa at siya na mismo yung nag-decide. Ano po ang reaction niyo tungkol dito?
12: Apparently, yung magkapatid na Cayetano at saka yung iba pang mga senator judges na wag muna nating pangalanan, they're apparently playing to the camera and they're playing to a certain crowd na hindi naman ito yung mas malawak na mamamayan, kundi yung mga taga-suporta ni Duterte at kahit kay Vice President Duterte mismo. They're there to please certain people or one particular personality. Sana iwasan yon, kasi as a senator judge, you're supposed to comport yourself in a manner that would be befitting your uniform or your robe for that particular matter. Sana naman may objectivity na oobserbahan, hindi yung parang nagiging running joke na nga yung ilang senator judges, hindi mo malaman kung sila ba ay judge o abogado para sa isang kampo. So sana conscious yung magkapatid na Cayetano with regard to the public perception na nangyayari sa kasalukuyan. Wag lang silang umasa dun sa perspektiba ng isang kampo. Dapat tingnan din nila yung magkakaibang perspektiba para ma-realize nila na may mali sa kanilang ginagawa at sa kanilang actuation mismo.
3: Pero Professor, satisfied ba kayo sa performance ni Senator Chis Escudero bilang isang presiding officer ng impeachment court?
12: Okay, magandang tanong yan. Yung satisfaction can be measured only with the benefit of hindsight. Sa ngayon, dapat wait and see ang pagtingin natin. Mahirap mag-conclude na mahusay ang kanyang ginagawa. Baka mamaya maulit na naman yung nakaraang taon. So let's not forget everything that happened the previous year nung may mishandling na nangyari sa impeachment, mainly because of the way he handled or mishandled the impeachment proceedings in the past. Kaya nandun pa rin yung pag-aagam-agam. At saka syempre parang nakaamba pa rin yung posibilidad na kailangan din niyang managot doon sa ilang akusasyon hinggil sa questionable campaign contributions nung nakaraang halalan. Hindi porke siya yung presiding judge sa kasalukuyan sa impeachment trial ay hindi na siya, ay ligtas na siya doon sa ganong klaseng allegation. So yung mga bagay na yon, dapat conscious tayo na may mga posibilidad na mangyari pa rin in the near future. Kaya kung babalikan natin, sorry po kung medyo napapahaba, yung usapin ng absolute number to convict and to acquit, yung 16 and 9 as the magic numbers respectively, kailangang i-rethink po talaga yon, kasi nandyan yung malaking posibilidad na may iba pang madadagdag na mawawala dun sa coercive power of the Senate.
7: Opo. At sa pagpapatuloy nga po nitong impeachment trial, kapansin-pansin po na may mga senador na tinalakay ang sarili nilang mga kinakaharap na issue kesa sa mag-focus po sa kaso ni VP Sara. Ano po ang masasabi ninyo dito?
12: Tingin ko tama lang that they be put in their proper places, kasi tama naman na aksayan ng oras yung pag-uusapan yung sarili, samantalang ang inaakusahan ay hindi naman sila yung subject ng impeachment trial. Ngayong araw lang ginamit ng isang senador yung plataforma para lang sabihin na may mali dun sa naging pahayag ng ombudsman hinggil sa kaso niya, kasi nagpadala raw siya ng kanyang counter affidavit. Yun nga lang, hindi pala registered mail. If I'm not mistaken, stamped mail yata yun eh. So I don't know bakit nila pinili yun. Samantalang yung door-to-door delivery pwede namang gawin ora-orada. Nagtitipid yata sila ng mailing expenses. I don't know. So yung mga bagay na yun, these are side issues. Para sa mga tao na involved, para sa kanila, importante yun. Pero when you look at the bigger picture, hindi siya kasing importante ng impeachment trial. Kaya ang pakiusap natin sa ilang mga senator judges, wag sana silang magkaroon ng tinatawag na main character complex. Yung feeling nila, sila lang yung nasa sentro ng mundo. Hindi po totoo yun.
7: Opo. Pero bakit nga ba ngayon lang uli nabibring up itong pagkakasangkot ni Senator Alan Peter dito sa anomalya sa SEA Games? Siyempre, hindi natin na maiwasan na questionin yung timing po nito.
12: Tama po kayo, may dahilan para questionin yung timing. Yung official na pahayag siyempre ng NBI, lalo na yung mismong director, ay ngayon lang nila nakuha yung ebidensya o yung impormasyon. Talagang questionable yung timing, kaya lang these particular people like Cayetano had it coming na rin, kasi habang malaking question mark yan mula pa noong 2019, it will come back to haunt them. Nagkataon lang na ngayon. In other words, whether nangyari siya noon whether nangyari siya ngayon o mangyayari sa susunod na hinaharap, it's really bound to happen. Parang katulad din kay Marcoleta, yung questionable campaign expenses niya, 2025 elections yon, ngayon nabibring up at ngayon ay nakakulong na siya, although mainly for plunder. Nangyayari yon for various reasons, and the fact na yung ilang mga senador ay nahaharap sa iba't ibang klase or forma ng kontrobersya, whether campaign expenses, questionable campaign donations, flood control, LRT project, or SEA Games overpricing, whatever, they had it coming. Nangyari kasi yon dahil may kinasangkutan sila in the past.
3: Prof, araw ang sinasabi niyo, kumbaga basta may anomalya, well dapat lang naman na imbestigan. Actually, itong 2019 na SEA Games nga ay talaga kumbaga sinasabi nga long overdue na rin. Ang isa pa nga actually partner and Professor Araw na iniintay ko maimbestigan ay yung Dolomite Beach, di ba, kung tutusin. I'm sure may mga questionable na ano doon. Ano ba ang sasabi niyo po?
8: At saka yung flood control, di ba?
3: Oo, yan.
12: Tama po kayo, kasi nga ang panawagan naman ng maraming mamamayan, lahat ng sangkot ay dapat managot, whether now or in the past. Kaya yung sinasabi ng ilang mga DDS na dapat na usigin din si Marcos Jr., it's a valid point. Pero may conscious effort naman in the past na mag-file ng impeachment laban kay Marcos Jr., pero yun na nga, walang nangyari. Pero hindi naman porke walang nangyari ngayon, give up na yan. May mangyayari pa syempre sa mga susunod na linggo. At sa mangyayaring State of the Nation address ni Marcos Jr., yung paniningil sa kanya ay magpapatuloy pa rin. Kaya ganun yung dapat nating pag-isipan. And on a, hindi naman personal note, but on a related note din, for the record, yung kontradaya, nag-file din naman ng complaint sa COMELEC, not just against Marcoleta, but also against Marcos Jr. and Duterte for questionable campaign donations. Kasi may mga contractor na nag-donate kina Marcos at saka kina Duterte. So hanggang ngayon, pending pa rin siya sa COMELEC. Kaya yun lang yung kailangan kong linawin, at least dun sa isang kampo na nagsasabi na napaka-selective ng justice sa kasalukuyan. At least in the case of kontradaya, lahat ng sangkot ay pinipilit naming panagutin subject to certain logistical constraints. Kaya nga mas inuna namin sina Marcos at saka sina Duterte, bagamat marami pa rin questionable yung kanilang mga campaign contributions at yung mga nakuhang campaign donations.
3: Prof, huling tanong na lang po mula sa akin. Alam ko si partner niya may tanong pa. Pero yung tanong ko po, Prof Araw, no, babalik tayo doon sa impeachment nga kasi ito yung nakikita natin. Nakita niyo naman yung manner ng pagtatanong kanina ng mga senator judges. Naniniwala pa rin ba kayo na magiging patas sila eventually pa nagkaroon ng botohan? Kumbaga, nandun pa rin yung hope nyo.
12: Yung hope natin ay nasa public pressure, hindi pa masyado sa mga senator judges hanggat nandyan yung publiko na kayang i-pressure at kayang mag-advocate for change. Talagang may mga senador dyan na mapipilitang bumoto ng kontra sa interest nila. Kaya mas doon tayo umaasa. Kaya ang panawagan natin sa publiko, ituloy lang yung panonood, yung pagmamatyag, at sama-sama nating i-pressure yung Senado na bumoto ayon sa ebidensya at naaayon sa empirical na datos na ibinibigay ng iba't ibang panig hinggil dito sa impeachment. So pakinggan yung sinasabi ng prosecution, pakinggan yung sinasabi ng depensa, at pilitin yung mga senador na bumoto ayon sa katotohanan at ayon na rin sa interes ng nakararami. Kasi ang habol natin dito, transparency and accountability. Hindi dapat mawala sa lugar yung pagpapanagot sa mga kamalian.
8: Opo. And huling tanong na lang po, Professor Araw, ano, kahit maiksi lang po. Prof, ano pong advice nyo or tip sa media ngayon na nagko-cover at nagmamatsyag dito sa impeachment trial, no? Paano kaya nila ito lalo nga gawin maintindihan ng taong bayan? Kasi puro legalities, baka tayo nalulunod na sa katakot-takot na legalities at mawalan ng atensyon. Mabore, hindi ho ba?
12: Ang pinaka-practical, ituloy lang yung live report no matter how boring and long-winding it may be. Kung kailangang ma-preempt yung ilang mga programa, sana ituloy pa rin. Huwag sanang magsawa sa live report kasi mahalaga po yan. Ikalawa, tama ka, Ninya and Jack, let's make the uninteresting interesting. Pag pag-uusapan na yung mga numero, yung mga statistika, tsaka yung mga termino sa accounting, dadagdag yan sa mga legal terminology, magiging boring po talaga yan. Kaya kailangang ipaliwanag ito sa publiko sa paraang maiintindihan talaga ng masa without trivializing the issue. Mahalaga po rito ang wikang Filipino. Hindi natin pinatatamaan yung mga news media organization na mga Inglesero na mahilig sa wikang Ingles. Pero just this once po sana, gumamit tayo ng sariling wika para mas maintindihan po tayo. At syempre sa mga nag-uulat, patuloy lang yung pagbabantay, patuloy lang yung pag-uulat ng mga seryosong bagay. Kung may mga sigawan, iyakan o anumang drama dyan sa Senado, pwede namang iulat yan pero ayon sa konteksto kung bakit nangyari yung iyakan at sigawan, wag na natin sanang i-sensationalize pa. And of course, last point, yung fact-checking, wag po natin kalimutan yan. Po hindi porket senador ka, lahat ng sinasabi mo ay totoo. So kailangan pina-fact-check din po.
7: Alright, nako, maraming salamat, Professor Arao.
12: Maraming salamat.
3: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
7: Arangkada Balita.
13: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
14: Nagpagas na ba ang lahat?
13: Ano man ang opinion mo?
15: Kalma.
13: Pag-usapan natin yan.
15: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
13: Kasama sina Sandro Ochona.
14: Easy ka naman
13: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
16: Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan

0: BRDB Prime Media.
1: Posibleng tumistigo si dating Senador Richard Gordon sa pagpapatuloy ng paglilitis ng Sandigan Bayan 1st Division sa Farmalee scandal. Tumayong chairperson si Gordon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagsisimula ng investigasyon noong 2021 sa umano'y maanomalyang transaksyon. Una nang nadiskubre ang kahinahinalang paglipat ng mahigit 41 billion pesos sa COVID-19 response funds mula Department of Health patungo sa Procurement Service, Department of Budget and Management. Kasalukuyan nang nililitis sa 1st Division ang kasong graft laban kina dating DOH Secretary Francisco Duque III at dating DBM Undersecretary Christopher Lloyd Lau. Nakatakdang ganapin ang susunod na pagdinig sa korte sa August 3 kung saan inaasahang ihaharap si dating Senator Gordon.
2: Nagtungo na sa tanggapan ng MMDA ang traffic enforcer na nag-viral matapos mag-counterflow sa EDSA busway nitong Huwebes ng gabi. Ang naturang traffic enforcer na diskubreng nakainom pala. Yan ang umarangkad ng balita ni Lester Aler.
3: Dala lang po ng problema sa aking pamilya.
4: Humarap sa opisina ng Metropolitan Manila Development Authority ang traffic enforcer na nag-viral matapos mag-counterflow sa EDSA busway nitong gabi ng Huwebes.
5: Hindi ka siya.
4: Makikita sa video na ito kung paano sinalubong ng traffic enforcer na nakasakay sa motorsiklo ang isang bus sa northbound lane ng EDSA busway sa White Plains. Sumenyas pa ang enforcer at nagpumilit na makadaan pero umatras din ito nang babain na ng driver ng bus. Ayon kay MMDA Traffic Enforcement Group Director Attorney Vic Nunez, lumalabas sa investigasyon na nakainom ng mga oras na iyon ng 52 anyos na enforcer na kinilala na traffic aide at empleyado ng ahensya sa loob ng mahigit 20 taon na.
6: Apparently, base dun sa video, mukhang nakainom yung aming enforcer. So, kasi hindi niya na pagtanto kung siya ay sumasalubong pa at napakadelikado yung kanyang ginawaan.
4: Umami naman ang suspect na nasa impluensya siya ng alak ng mga oras na iyon matapos dumalo ng birthday party. Nang makatanggap umano siya ng tawag mula sa kanyang asawa na mayroong medical emergency ang kanyang PWD na anak.
3: Kaya nabigla po ako ng mga panahon na po yan. Blackout po yung aking pag-iisip. Nataranta na po ako. Hindi ko po nakakalain na mali naman po yung napasok ko. Nahihirapan po huminga yung anak ko dahil may butas po yung kanyang puso.
4: Labis naman ang paghingi ng tawad ng traffic enforcer sa nagawa nito. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, hindi nila kukonsintihin ang nangyaring insidente.
7: Ang MMDA will be throwing the full force of the law, all the books on him regarding sa administratibong disiplina.
4: Dagdag pa niya na posibleng maharap sa reklamong grave misconduct at madismiss sa serbisyo ang traffic enforcer.
7: Mag-apila na lang siya kung sa tingin niya masyadong harsh ang magiging parusa. Pero based sa ating nakikita mga facts of the case, may grave misconduct talaga na dismissal from the service ang parusa.
4: Sa ngayon ay naglabas na ang MMDA ng show cause order laban sa sangkot na traffic enforcer at hinihintay na lamang ang magiging sagot nito. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Naghahanda na para sa US Open si Filipino tennis star Alex Ayala matapos ang matagumpay at makasaysayan niyang kampanya sa Wimbledon. Nitong nakaraang linggo lang, naging booked and busy ang 21-year-old Pinoy tennis pride matapos ang sunod-sunod na appearances sa Pilipinas. Bilang world number 29, nakatuon na ulit ang atensyon ni Ayala sa hard court swing bilang preparasyon sa kanyang huling Grand Slam ngayong taon sa US Open. Unang lalaban si Alex sa star-studded Mubadala DC Open sa Washington DC mula July 27 hanggang August 2. Nakatakda naman silang mag-team up ulit ni Venus Williams para sa doubles category matapos ang pagtatambal nila sa Bad Homburg Open noong grass court season.

0: mga pinakamagagaling na personalidad sa larangan ng TV, radyo at pati na rin sa new media. Live na live nga po nag-iisang besi ng bayan mula dito sa Manila Hotel at ito po ang ating showbiz balita. Live na live mula dito sa Fiesta Pavilion ng The Manila Hotel ang kauna-unahang Famous Broadcast Arts Awards para kilalanin at parangalan ang mga outstanding personalities, programs, digital creators mula sa radyo, telebisyon at pati na rin sa new media. Nominado para sa Best AM Anchor ang mga pambato natin mula sa DZMM na sina Alvin El Chico at Papa Awo Paz. Best AM Radio Program naman ang Kabayan, Gising Pilipinas at Balita Antimano. Sa FM naman, nominado as Best FM Radio Program ang Banana Crew ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavive at ang inyong pong likod para sa Best FM Radio DJ. Para naman sa telebisyon, nominado ang mga bigating programa at pangalan tulad ng Atang Quiapo, Encantadia, Lavender Fields, Maalaala Mo Kaya at Magpakailanman. Nominado din sina Bea Alonzo, Coco Martin at Jody Santa Maria, pati na rin ang megastar na si Sharon Cuneta. Ngayon po kasalukuyang naglalakad na sa ating red carpet papasok sa pinaka-venue ang mga nominees. Pero yun na muna, ang latest dito sa pavilion sa Manila Hotel. Balik sa inyo sa studio, Nina and Jack.
1: Well, outfit pa lang, panalo na eh. Siya.
2: Good luck
1: and congrats sa nomination. Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkadang Balita.
3: In sa serbisyo, dalawang batang inanod sa pagragasa ng bahas sa Kalamba, Laguna. Patuloy na pinaghahanap, mahigit 100 pamilya, pwersahang pinalikas. Tauhan ng Philippine Navy, sugatan matapos pukpukin sa ulo na matauhan ng China Coast Guard na lumapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Dalawang Pinoy seafarer nasawi at isang nawawala sa sunod-sunod na drone strikes ng Russia sa Black Sea at mga pantalan sa Ukraine. Dien Santos, malaking panghihinayang ang naramdaman matapos mawala ng ilang taon sa showbiz.
4: Ang mahalaga, natuto ako dun sa lahat ng yun. At sinigurado ko na hindi na ulit siya mauulit.

0: Plus ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas. Sa ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kinatigan ng impeachment court ang hiling ng prosekusyon na isabina ang ilang bank records ng pangalawang pangulo.
2: The request for subpoenas directed to the concerned banking institutions covering the accounts of respondent, Attorney Manasses Carpio, separately or jointly, the partnership of Carpio Lawyers and the 19 listed corporate entities is granted. The banks are ordered to submit to the clerk of court the documents on July 30, 2026 at 9 a.m. with the attendance of parties and counsels. The subpoenas granted shall apply only to peso-denominated accounts relevant to Article 2. Foreign currency deposits are excluded absent the written consent of the respective depositors. The subpoena directed to the Anti-Money Laundering Council covering respondent Attorney Manasses Carpio separately and jointly with the respondent, the partnership of Carpio Lawyers, Carpio and Lawyers, and the 19 listed corporations and entities is granted.
1: Abangan po ang detalye ng balitang yan maya-maya po lamang. Sa pool sa video, ang suntukan ng dalawang motorcycle taxi rider sa Marikina City. Nagugat dumano ang gulo sa pagsingit sa linya ng isang rider. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
3: Nabulabog mga residente ng Barangay Concepcion 1, Marikina City nang magpang-abot at magsuntukan sa tabing kalsada ang dalawang motorcycle taxi rider noong Sabado ng gabi. Nagpambuno pa ang dalawa at bumagsak sa kalsada at doon na naawat ng mga tao.
4: Dito naman po kami naglilinis. Nakita po namin, yun, nagsuntukan na sila. Yung pasayero po sumisigaw na hindi naman po wala po sinasabi si kuya. Pasayero po niya yung babae. Umawat siya para wala nang bubugan.
3: Sa viral video, kita ang pagsugod sa nakaasul na motorcycle taxi rider ng rider na naka-orange na agad umalis sa lugar. Batay sa investigasyon ng Marikina Police, bago ang suntukan, sumingit ng linya ang rider na naka-orange.
5: Biglang may nag-cut po sa kanila, sa kanilang dinadaanan, nagsabi yung suspect na aray mo. At yun nga po, biglang nag-stop po sila sa gitna na po ng kalsada, yung ating complainant or victim at saka yung kanyang angkas na babae. Nagkaroon po ng konting pagtatalo po. Nagkaroon na po ng suntukan pag nakikita po natin, sir, dun sa na-i-upload po na video po nila. Nagsalita rin din accordingly yung suspect ng mga hindi magandang salita dito sa ating biktima.
3: Sa follow-up operation, na-aresto ang suspect sa Barangay Malanday. Tukoy na rin ng pulisya ang isa pang lalaki na kasama ng suspect na sumapak din sa biktima. Ayon sa Land Transportation Office, pagpapaliwanagin nila ang dalawang motor taxi rider.
6: Napanood ko po yung video na yan, kaya po agad po akong nag-instruct dun sa chief namin ng Intelligence Division para po makapag-issue po ng show cause order dun sa mga taong involved dun sa bugbuga na po na yan. Bibigyan po namin sila ng due process. After po ng hearing, magkakaroon po kami ng resolution kung ano po yung magiging final na mangyayari po sa kanila. Dalawa lang po yan. Mahaba-habang suspension o marirevoke.
3: Nasa kustodiya na ng Marikina Police ang suspect na inireklamo ng biktima ng physical injury at malicious mischief dahil sa tinamong mga sugat at pinsala sa kanyang motorsiklo. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Sugatan ang isang bata matapos masalpok ng motorsiklo sa Mandurriao, Iloilo City, Huwebes ng gabi. Sa dashcam video na isang motorista, tumatawid sa kalsada sa Barangay Hibauan, Norte ang biktima kasama ang isa pang bata. Maya-maya, nag-counterflow ang isang motorsiklo at nabundol ang biktima. Tumila po ng bata pero agad ring tumayo at tumakbo sa gilid ng lansangan. Hindi na inireport sa pulis sa insidente matapos magkaayos ang biktima at ang rider sa barangay. Nahunan din ang dashcam ang pagbangga naman ng motorsiklo sa van sa Minglanilla sa Cebu, Linggo ng umaga. Sa video, mag-u-turn ang van sa barangay Pakigne pero nagtangkang lumusot ang motorsiklo na mabilis ang takbo. at sumalpok sa van. Nakatayo naman agad ang rider at nakapag-areglo sa driver ng van. Posibleng masibak sa serbisyo ang MMDA traffic enforcer matapos mag-counterflow sa EDSA busway sa Quezon City. Nagpa-patrol, Easy Lee.
7: Aminado ang 52 anyos na MMDA traffic enforcer sa nagawang pagkakamali nang pumasok at mag-counterflow sa EDSA busway.
8: Hindi kasi yan!
7: Sa videong kuha noong Huwebes, July 16, sinalubong ng traffic enforcer ang isang bus sa northbound lane ng EDSA busway sa bahagi ng White Plains Avenue sa Quezon City.
8: Hindi kasi yan, sir. Hindi kasi yan. Kasabitan dito, hindi kasi yan.
7: Depensa niya, nagawa niya ito dahil sa pagkataranta matapos umanong magkaroon ng medical emergency ang kanyang 10 taong gulang na anak na may kapansanan.
9: Nanahirapan po siya humila, ang aking anak. Nakatanggap po ako ng tawag sa aking asawa. Kaya nabigla po ako eh, ng mga panahon na po yan. Blackout po yung aking pag-iisip. At nataranta na po ako. Hindi ko po nakakalain na mali naman po yung napasok ko.
7: Inamin din ng traffic enforcer na nakainom siya.
9: Nakayo po kayo ng konti. Meron pong bird dito.
8: Hindi kasya nga yan, hindi kasya.
7: Ayon sa MMDA, maaaring masibak sa serbisyo ang enforcer na higit 2 dekada nang nagsisilbi sa ahensya dahil sa grave misconduct.
10: At ito ay hindi natin tinotolerate. Kaya yun, ang MMDA will be throwing the full force of the law. All the books on him regarding sa administratibong disiplina. Based sa ating nakikita mga facts of the case, may grave misconduct talaga na dismissal from the service ang parusa.
7: Formal nang binigyan ng show cause order ang enforcer at nakasalalay sa kanyang magiging paliwanag ang ipapataw na parusa. Easily, ABS-CBN News.
11: Sa ibang balita naman, pinabibilis na ng isang senator judge ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May mga tanong naman ang ilang senator judge sa magkabilang panig tungkol sa pagpapasabina sa bank at tax records ng bise. At live mula Senado, nagpapatrol RG Cruz. RG.
12: Karen, hininga ni Senator Judge Erwin Tulfo sa mga kasamahan na bilisan ang paglilitis at iwasan ang mga usaping walang kinalaman sa impeachment sa ngalan na rin ng katarungan. Napuna kasi ni Tulfo na kumakain sa oras ng Senate Impeachment Court ang mga paksang walang kinalaman sa bise, gaya ng mga individual na issue ng mga senador. Bago nito, nagsalita si Senator Judge Robin Padilla para punahin si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pagsasabing dined maumano niya ang mga tanggapan nito o ang tanggapan nito dahil wala pa siyang inihahaing kontra sa laysay kaugnay ng kinakaharap niyang reklamong obstruction of justice.
13: Ito po ang original, nakalagay po dito, nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klasing propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas, isang senator judge.
14: Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla. Kung gusto po ninyong mag-explika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Kung hindi naman po patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa ikanga depensa o prosecution ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Let us do this impeachment trial as quickly as possible.
12: Karen, nauwi naman ito sa pagtatalo ng ilang senador. Kalaunay nagdesisyon ng presiding officer na idulog na lang sa regular na sesyon ng Senado ang binanggit ni Padilla.
15: The chair rules that the manifestation of Senator Judge Padilla shall remain in the records. Maasa ko, within hearing distance of my colleagues, na kapag nag-resume na po ang Senado sa susunod na linggo matapos ang sona ng Pangulo, may pagkakataon na po ang bawat miyembro ng Senado bilang senador, hindi bilang senator judge, na mailabas yung mga hinaing o anumang nais nilang sabihin kaugnay.
16: Ito ay 7th day pa lang out of the 102 days na dadaanan ho natin. Kaya bawat oras, bawat segundo ay napakalaga.
14: Mr. Presiding Officer, can we start now?
17: Sir?
14: We wasted 26 minutes for nothing.
12: Karen, dito na nagtanong ang mga senator judges sa prosekusyon at depensa ukol sa hirit ng prosekusyon na isumpina ang bank at tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Scarpio. Sa pag-uusisa ni Senator Judge Joel Villanueva na talakay kung pasok na bang ebidensya ang mga pinabubusising dokumento.
18: Ang hiling lang po ng prosecution ay may labas ang ebidensya, pero wala pa po tayo dun sa punto kung tatanggapin ba nitong hukuman ang evidence na yun, kung siya po ay admissible o hindi.
19: Bago tayo makapag-issue ng subpoena para maging valid yung subpoena na yun. At yun po yung napag-usapan natin nung nakarang linggo na definiteness, no, and relevance.
12: Karen, tinalakay rin ni Villanueva ang punto kung fishing expedition lang ba talaga ito o hindi.
18: Nakabatay nga sa nabanggit ko pong desisyon ng Supreme Court na pag tinitingnan natin ang issue ng unexplained wealth, hindi lang po pwedeng snapshot ang titingnan natin.
19: It does not say, no, that there's any exception if any court processes are actually issued to compel the production of these documents. Precisely because ang nasa loob po kasi ng mga records ng AMLAC are intelligence, no? And that's why it's confidential.
12: Ipinunto naman ni Senator Judge Pia Cayetano na hindi pwedeng gamitin sa korte ang ebidensyang walang basihan ang pagkakakuha o pagpapalabas.
20: Sabi ng Supreme Court, this is tantamount to building their whole case from the evidence of their opponent. Bawal daw yun.
18: During the hearings before the Committee on Justice, the Executive Director of the Anti-Money Laundering Council testified and produced documents showing that from 2007 up to the present, 6.7 billion pesos ang dumaan po sa account ni Vice President Sara Duterte.
19: Transactions do not equate to net worth, especially if tinatali natin siya sa SALN. Because transactions happen over the course of the year, and in this case, years.
12: Karen, nagtanong din si Senator Judge Alan Peter Cayetano bago humatol ang korte. Sa huli, nagdesisyon Karen ang korte na pagbigyan ang mga hiling ng prosekusyon pero naglatag ito ng mga panuntunan. Karen?
11: RG, magandang ipaliwanag natin, no? Kasi nangyari na ito noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Pero ito ang presiding officer, take us through it. Yung presiding officer, siya ang nagdesisyon na payagan na isabina. Ito yung request ng prosecution. Umaasa ang mga manonood na magbobotohan sana. Hindi na nagkaroon ng open voting kanina. RG, anong naging proseso? Ang presiding officer lang ba talaga ang nagdesisyon? Siya lang, it is his sole decision.
12: Karen, unang-una, no? Kaya may presiding officer precisely para merong mag-rule sa mga ganitong question. So, pagka merong ganitong issue, siya muna ang magde-desisyon. Ngayon, kung merong tututol sa kanyang desisyon o kung pwede magkaroon ng botohan, kung mahihirit na magkaroon ng botohan. Pero sa nakita nga natin kanina, no, matapos niyang ilapag ang kanya o ilatag ang kanyang desisyon dun sa open court session, ay wala nang humirit pa. May mga nagsabi na lang na magsusumite sila ng kanilang written explanation. Sa pagkakarinig ko si Senator Padilla, meron siyang pagtutol, pero yun na lang. Ganun kasi ang sistema dito sa korte, dito sa Senate Impeachment Court, ano? The presiding officer gets first crack, siya mauuna magdesisyon. Kapag kami kontra o merong humiling, kahit hindi naman kontra, na magkaroon ng botohan, tsaka pa lang magbobotohan. Pero kasi nga yun talaga ang trabaho ng presiding officer. Kasi kung walang ganun, eh, kada motion, kada hirit, kada konting kibot, eh kailangan lahat pagbotohan. Kaya nga may presiding officer para maiwasan na yung ganung sitwasyon na konting kibot na lang, eh lahat magbobotohan.
11: Kaya Karen? Very interesting din, RG, kasi yung minorya, iisipin ng ilan na hihirit sila na dapat maibotohan o irereklamo nila yung utos ng presiding officer. Hindi nangyari yun. RG, anong maaasahan ng taong bayan matapos ng sabina na yon, yung inutos na pinayagan ang sabina? Ano ang magiging proseso right after?
12: Tandaan natin na nabanggit din naman during the

0: So, merong binanggit kanina si Senator Judge, si Presiding Officer Senator Francis Escudero, merong mga deadlines, ano? So, yung binasa kanina, kailangang makapaglabas muna ang korte ng parang written na subpoena. Yan ay manggagaling na rin sa Clerk of Court dahil nga na rin meron ng otoridad at meron ng huling ang Senate Impeachment Court. So, siyang gagawa nun, isi-serve doon sa mga may hawak ng mga dokumentong binanggit, yung mga, for example, yung mga opisyal ng AMLAC, na Anti-Money Laundering Council, yung mga opisyal ng banko, ng mga accounts ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa, at pati na rin ang BIR. Pero magkaiba ang proseso pagdating sa BIR at pagdating doon sa mga banko. Kasi yung sa banko, at sa AMLAC, diretso nang isusumite sa Clerk of Court, at sa kaso nga ng AMLAC, kailangang desisyonan muna ng Clerk of Court bago niya ibigay doon sa mga parties kung ano man yung isusumite ng Anti-Money Laundering Council. Ngayon, yung doon naman sa BIR, meron nga kasing requirement na kailangan may written consent or written permission ng Pangulo ng Pilipinas para mabuksan ang tax records ni Noman. So, kailangan makomply muna yon bago mabuksan yung mga tax records. Ang paulit-ulit na binanggit kanina, hindi porket binuksan, hindi porket na subpoena, tatanggapin na siyang ebidensya. Kung baga, titignan lang muna nila kung pwede ba talaga magamit itong ebidensya. At kadaunan, no, sa tinatawag ng prosesong formal offer of evidence sa bandang dulo ng paglilitis, doon na didesisyonan kung pwede bang gamitin niya ng mga huwes o ng mga senator judges kung ano man yung mga mapuproduce sa ebidensya doon sa kanilang pagdidesisyon kung ano ba ang kanilang hatol, kung guilty ba, kung acquit ba o convict.
1: Maraming salamat, RG Cruz, nag-uulat ng live mula sa Senado. Pwersang pinalikas ang mahigit 100 pamilyang nakatira sa gilid ng ilog ng Mapagong sa Calamba City, Laguna, matapos ang flash flood at landslide. Samantala, patuloy na hinahanap ang magkapatid na tinangay ng baha. At live mula Calamba City, nagpapatrol Dennis Dato. Dennis, may panibago bang banta ng pagragasa ng baha at pagguho ng lupa?
2: Karen, yan ang pinangangambahan, lalo nagiging malimit ang pag-ulan tuwing hapon. Malalakas yung pag-ulan na yan, kaya't mabilis yung paglaki ng tubig sa ilog na nagdudulot ng panganib sa mga nakatira doon. Kaya para matiyak ang kanilang kaligtasan, ay purasahan silang pinalikas ng mga lokal na opisyal.
3: Biglaan ang pagragasa ng baha sa ilog sa barangay Mapagong, Calamba City, Laguna nitong linggo ng tanghali matapos bumuhos ang malakas na ulan. Namamasada si Alberto bilang motorcycle taxi rider nang matanggap ang tawag ng kanyang asawang si Regen at pinauuwi agad siya.
4: Habang nag-uusap po kami, bigla na lang pong nawala yung telepono, na matay po bigla. Tapos tinatawagan ko po. Wala na po akong matawagan.
3: Tinangay na pala ng baha ang kanilang bahay at inanod ang mag-iina niyang nasa loob nito. Nailigtas ang ina na si Regen at kanyang 1 taong gulang na anak na lalaki. Ginagamot pa rin sila sa ospital. Pero magkakapatid na sina Algen, 11 taong gulang, at Prince Gap, 7 taong gulang, ay hindi pa rin natatagpuan. Sinuyod na ni Alberto mga ilog kasama ang rescue team, pero bigo pa rin makita ang mga nawawalang bata.
5: Maasa po ang buhay sila. Siyempre po ay parang magkakasama kami ulit. Ang hirap po kasi nang wala ka sa pamilya mo, siyempre nagkakalap buhay ka. Siguro po kung nandun ako, baka sakali po masisave ko pa sila. Wala na po kasi, hindi na po ako umabot eh.
3: Gumuho naman ang pader ng isang kumpanya sa gilid ng ilog at kasama sa gumuho ang magkakatabing bahay. Isa ang bahay ni Minda sa gumuho. Mabuti na lamang at wala siya nang mangyari ito. 32 taon na siya nakatira sa lugar, pero ngayon, wala na siyang balak na balikan ito.
6: Hindi na takot na ako. Ilang lumipat sa ibang lugar.
3: Problema naman ni June kung saan sila titira ngayong halos kalahati na lang ng kanilang bahay ang nakatayo.
7: Kung ako po ang tatanungin, 100% po

0: hindi na ako babalik dyan. Kaya lang, ang iniisip ko po, kung saan kami maglilipat. Yun po ang number one. Hindi ko naman po pwedeng isapalaran pa dyan yung pamilya ko.
1: Pagtiyak naman ng lokal na pamahalaan ng Kalamba, hahanapan nila ng relocation site ang mga apektadong pamilya. Muling lumagasa ang baha sa Mapagong River ngayong Lunes ng hapon. Ito ang pinangangambaha ng mga barangay officials, kaya puwalsahan na nilang pinalikas ang 112 pamilya.
2: Ngayon po talaga ang pangangailangan po talaga ngayon ng aking mga kabarangay is financial po talaga na tulong. Kasi po, hindi na rin po talaga matutuluyan o matitirahan po yung area po doon sa Mapagong Riverside po.
1: Naranasan din ang pagbaha sa katabing barangay ng Mayapa noong Linggo. 30 minuto lamang bumuhos ang ulan, pero bumahan na agad. Kulay burak ang baha na pumasok sa ilang bahay sa Lizardo Compound. Inabot ang hating gabi bago nalinis ang bayan patroller na si Elizabeth Taming ang kulay burak na baha sa kanilang bahay.
3: Karen, maghapon ang ginawang paghahanap ng mga rescue team sa iba-ibang ilog dito sa Kalamba City, Laguna, at umabot na nga din ito sa mga kalapit na barangay, pero bigong makita ang 2 batang nawawala. Bukas ay pagpapatuloy muli ang paghahanap sa kanila. Samantala, Karen, isang bangkay ng 7 gulang na batang lalaki ang natagpuan naman sa Barangay 2. Pero ito ay hindi kabilang doon sa 2 batang nawawala sa Barangay Mapagong. Bagamat itong bangkay ng batang natagpuan ay tinangay din ng baha doon sa Barangay Canlaog dito pa rin sa Kalamba City sa kasagsagan ng pagbuhos ng malakas na ulan kahapon. Karen.
4: Maraming salamat, Dennis Datu.
5: Tumangging magbigay ng detalye si Public Works Secretary Vince Dison ukol sa investigasyon ng gobyerno sa mga maanomalyang flood control projects. Pinaalala po ni Dison sa publiko na maghintay na lamang ng mga updates mula sa Office of the Ombudsman at State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Nabanggit na rin ng kalihim na patuloy na umaaksyon ang mga otoridad laban sa mga sangkot sa kaso. Iginiit naman ni Dison na diskarte na ng ombudsman kung isusulong na maging state witness si dating DPWA Secretary Manuel Bunuan at iba pang mga opisyal.
6: Importante ang ginagawang investigasyon ng ating ombudsman. No, at nagtitiwala tayo sa ating ombudsman na yung mga desisyon niya kung sino ang mga magsa-state witness, ito ay mga desisyon base sa ebidensyang nakukuha nila. Hintayin na lang natin yung mga gagawin pa ng ombudsman at yung mga iaanunsyo ng ating mahal na Pangulo sa SOAR.
5: 2 Pinoy seafarer ang nasawi, 1 ang nawawala at 12 ang sugatan sa sunod-sunod na drone strikes ng Russia sa Black Sea at mga pantala ng Ukraine. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Kakdak, 9 na barko na at mahigit 100 Pilipinong crew ang apektado sa mga pag-atake sa loob lamang ng 2 linggo. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
7: 4 na taon na ang nakalipas, pero lalo pang lumalawak ang epekto ng digmaang Russia at Ukraine. Nitong nakalipas sa 2 linggo, pinuntirian ng sunod-sunod na drone strikes ang bahagi ng Black Sea sa southern Ukraine. Ayon sa Department of Migrant Workers, 9 na barko na may 139 na Pinoy crew na ang apektado at hindi lahat ay pinalad makaligtas.
8: We are sad to report that there have been 2 fatalities out of these attacks. 12 injured and 1 missing, underscoring the increasing volatile security environment in the Black Sea. The attacks have largely targeted bulk carriers and oil product or tankers, with incidents occurring in and or near the ports and anchorages in southern Ukraine. Most ships sustained damage from unmanned aerial vehicle, UAV, or drone attacks.
7: Karamihan sa mga barko ay tinira habang nakadaong o habang papaalis pa lang ng Ukrainian port. Ayon kay Kakdak, July 6 nasawi ang unang Pinoy, habang nitong July 19 naman ang ikalawa. Kinundin na ng Ukrainian Armed Forces ang pinakahuling insidente ng pag-target sa isang Guinea-Bissau-flagged at Turkish-owned civilian cargo vessel nitong linggo. Tinawag nila itong Act of Terrorism. Puspusan din ang rescue operations ng Ukrainian Navy sa lahat ng mga apektadong crew sa bawat pagkakataong magkakaroon ng drone strikes. Katunayan, 17 Pinoy crew ang nailigtas kamakailan mula sa Antigua and Barbuda flag cargo ship na Venturo. Ayon kay Secretary Kakdak, ongoing din ang search operations sa mga nawawalang tripulante. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga pamilya ng nasawi. Sumasailalim naman sa medical treatment ang mga nakaligtas bago sila pauwiin ng Pilipinas.
8: To date, 4 of the injured Filipino seafarers, so 4 of the 12 have already been repatriated, while efforts remain ongoing for the recovery repatriation of the deceased 2 and the missing crew members.
7: Nauna nang idineklara ng International Bargaining Forum at ng DMW ang Northern Black Sea region at lahat ng Ukrainian ports bilang warlike operations area. Ibig sabihin, unang obligasyon ng mga manning at shipping company na umiwas o ilihis ang ruta ng mga barko sa mga peligrosong lugar na ito. Pero kung hindi maiiwasan, kailangan mag-report ng mga kumpanya sa DMW. Mahalaga rin na ipatupad ang right to refuse sailing ng mga Pinoy seafarer.
8: We have the authority to exercise our disciplinary authority. Nagawa na natin yan sa Red Sea. Nagsuspindi tayo ng mga manning agencies na sa tingin natin ay hindi sinaalang-alang ang safety ng mga tripulante natin.
7: Iimbestigahan din ng DMW kung maayos na naipatupad ng mga manning agency at shipping company ang lahat ng safety protocols para sa mga Pilipinong nasawi at naapektuhan sa mga drone strikes. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
9: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Lola, patay matapos mabangga ng humaharurot na jeep. Lalaking nambasag at nagnakaw ng pera at gamit sa isang kotse, nasa kote. At alitan sa pagitan ng pinaslang na political vlogger na si Mima Alicia at kanyang dating karelasyon, sinisilip na ring motibo sa krimen. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
10: DZMM, numero uno sa aksyon!
5: Oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
12: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
13: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
14: Tuloy lang sa activities on the go.
15: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
16: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
17: Let's go!
18: Make your move, baby.
16: Arthrosyn, get going!
19: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
21: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy.
22: Everybody is happy. Playtime Entertainment, born for happiness.
10: DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Kampo ni dating House Speaker Romualdez tiniyak na sasagutin ang reklamo sa Ombudsman at mananatili ito sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
23: Iginit ng kampo ni Lady Representative Martin Romualdez na wala pang naiaaing criminal case laban sa kanya sa Sandigan Bayan at wala pa rin hatol o conviction kaugnay na reklamong iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Attorney Elaine Atienza, spokesperson ni Romualdez, preliminary investigation pa lamang ang sinagawa ng ombudsman at hindi pa natatanggap ng kongresista ang kopya ng reklamo. Anya, agad nila itong sasagutin kapag naisilbi na sa kanila. Binigyan din ng kampo ni Romualdez na ginagalang nila ang legal process at kumpiyansa silang malilinis ng kongresista ang kanyang pangalan kapag nasuri ang lahat ng ebidensya alinsunod sa batas. Pinabulaanan din nila ang aligasyon ni iwas si Romualdez sa proseso ng batas. Ayon sa kampo nito, nananatili siya sa bansa at haharap sa Office of the Ombudsman sa tamang oras upang sagutin ang mga paratang. Una nang sinabi ng ombudsman na umusad na sa preliminary investigation ng kasong plunder at money laundering laban kay Romualdez at sa dating congressman na si Saldico. At yan ang balitan kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZNN.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
0: Ang oras sa buong Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Them ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Patay ang isang matandang babae matapos mabangga ng humaharurot na jeep habang tumatawid sa Quirina Avenue sa Maynila. Yan ang CCTV patrol ni Ion Sanchez.
3: Sabado nung umaga nang makita sa CCTV ang isang lola na mag-isang tumatawid sa northbound lane ng Quirino Avenue sa Pandacan, Maynila. Pero ilang hakbang bago makarating sa Central Island, nabangga siya ng humaharurot na pampasaherong jeep at tumilapon ng ilang metro at nawala ng malay dahil sa matinding sugat sa ulo at ilang bahagi ng katawan. Sa bahaging ito ng President Quirino Avenue dito sa Pandacan, Maynila, nasagasaan ng isang pampasaherong jeep ang isang senior citizen habang tumatawid. Ayon sa pulisya, naisugod pa ang biktima sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Ayon sa Manila District Traffic Enforcement Unit, nananatili naman sa punerarya ang labi ng biktima dahil patuloy pa nilang hinahanap ang kaanak nito.
4: Ang biktima ay isang street dweller at hindi pa nakikilala. Pwede nyo pong puntahan, no? Yung aming opisina na humingi ng informasyon. Kasi ang pagkakilala lang po ng aming biktima ay nakasuot ng floral na blouse at maong na pants.
3: Kusa namang sumuko sa pulisya ang jeepney driver. Pero tumanggi na siya magbigay ng pahayag dahil naharap na sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
2: Binuksan ang public viewing sa labi ng napaslang na political vlogger na si Mima Alicia. Bukod sa mga political na komentaryo sa social media, sinisilip na ring motibo sa krimen ang personal na alitan ng biktima sa kanyang dating karelasyon. Nagpapatrol, Michael Delizo.
5: So, sige nga, panoorin natin itong balitang to.
6: Maanghang ang komentaryo ng kinaslang na political vlogger na si Alicia Lipata sa kanyang YouTube account. Karamihan sa kanyang content ay laban sa ilang personalidad. Pinagbabaril si Lipata sa tapat ng kanyang bahay sa Caloocan City noong Biyernes. At ang naturang political commentaries ang isa sa tinitingnan ng angulo ng pulisya na motibo sa krimen.
7: Tapos siyang nagbibigay ng komento patungkol po sa mga social issues. Of course, hindi ho natin maiaalis yung mga ganung angulo.
6: Pero kumakapal ngayon ang isa pang angulo na maaring personal na alita ng motibo dahil sa nadiskubre ng pulisya na pagbabanta ng dating karelasyon sa biktima.
8: Merong konting naging problema sa kanila nung nag-break up na sila, and there were some cases filed between the two of them. Not actually money, but yung violence.
6: Ayon sa Caloocan Police, person of interest ang dating karelasyon ni Lipata. Matipid ang PNP sa pagbibigay ng ibang detalye ng investigasyon, bagamat tiniyak nilang may progreso na sa pagsisiyasat at tinitingnan ang lahat ng angulo at sinusundan ang lahat ng lead.
8: Yung mga iba pang ebidensya na kakalap natin point to the fact na sila po ang may gawa nitong krimen na ito. Meron na po tayong tinitignan, sir, na possible perpetrators po nitong krimen na ito. Wag lang po sana natin pangunahan. We all want an early resolution ng kaso na to bring justice po sa family ng victim.
6: Sa ngayon, nagpapagaling pa rin sa ospital ang live-in partner ni Lipata na nadamay sa pamamaril. Binuksan naman ngayong Lunes sa Quezon City ang public viewing sa labi ni Lipata. Dumayo sa Burol ang ilang taga-suporta at kapwa vlogger.
9: Panawagan ko sana magkaroon ng kalutasan niya. Sinapit niya. Sana, sumuko na, sino may gawa para matapos na lahat ang makapigyan ng justisya itong siya, si Ma'am Mima.
6: Membro ng pro-admin group na United Vloggers and Influencers of the Philippines, Silipata, at merong higit 300,000 na followers sa YouTube. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang pamilya ni Lipata at humingi ng pribadong panahon para magdalamhati. Tatagal ang burol kay Lipata sa Quezon City hanggang Miyerkules bago ibiyahe ang labi sa Leyte para doon ilibing. Michael Delizo, ABS-CBN News.
10: Arestado po ang lalaking nang basag ng bintana ng kotse at tumangay sa pera at mga gamit sa loob nito sa Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City noong Biyernes ng madaling araw. Sa kuha ng CCTV, naglalakad sa bahagi ng Road 8 ang suspect na naka-backpack. Sa isa pang video, nakasuot na siya ng sombrero at sumulpot mula sa likod ng nakaparadang pulang sasakyan at saka lumakad papalayo. Ayon sa PNP, alas 7 na ng umaga nang madiskubre ng biktima ang krimen. Sa follow-up operation, aresto rin ang suspect na umamin naman sa krimen. Na-discovery rin ng pulisyang may 16 na criminal record na ang suspect dahil sa iba-ibang krimen. Bukod po sa kasong theft at malicious mischief, mahaharap din sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ng suspect matapos makuhanan ng improvised pen gun. Nauunawaan umano ng PNP ang pagkabahala ng publiko sa sunod-sunod na ulat ng mga sensationalized o malalaking krimen na nangyari kamakailan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Rico, naiintindihan ng pambansang pulisya ng ulat tungkol sa pagbaba ng krimen ay maliit na konsolasyon lamang, lalo na kung hindi naman nararamdaman ng mga mamamayan na sila ay ligtas sa kanilang mga komodidad. Batay kasi sa opisyal na datos ng PNP, bumaba ng 20.6% ang crime rate sa Pilipinas mula April 6 hanggang July 4. Binigyang diin ni Ko na hindi lamang ang Metro Manila at o iba pang rehiyon ang tinutukoy ng datos kundi ang buong bansa. Tiniyak din ng PNP na may ginagawa silang mga hakbang at aksyon para mapabuti pa ang seguridad gaya ng police visibility at iba pang crime prevention measures. Samantala, nanindigan rin ang Malacanang ng pangkalahatang bumaba ang krimen sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat nais lamang o nais nilang maging zero crime rate ang bansa, malayuan niya itong mangyari sa katotohanan.
11: May nakikita po tayo, yes, dahil naibabalita. Pero sa kapangkalahatan sa buong Pilipinas, may mga lugar po tayo na nai-report din po ng PNP na wala pong nangyayaring krimen.
8: Naaintindihan namin that this created doubt, this created anxiety, this created fear among the people. But this does not reflect the whole situation of the country. Ito po ang tatrabawin namin para ma-connect. Para kung ano yung data, ito po ang ating nararamdaman.
12: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, bakit nuknukan ng alinsangan at meron bang aasahang mga pag-ulan o sama ng panahon ngayon linggo?
13: Alam mo Alvin, mahina kasi ang habagat kaya hindi nararamdaman yung mga paulan. Pero may sama ng panahon na pwedeng mabuo mula sa isang kumpul ng kaulapan o cloud cluster sa may silangan ng ating bansa. Mag-orgrisa muna ito sa may eastern boundary ng Philippine Area of Responsibility at posibleng maging bagyo sa Miyerkules o Huwebes. Pagkapasok sa PAR, tatawagin ito sa local name na Quiapo na isang uri ng halamang tubig. Sa ngayon, pinapakitang tutumbukin ang potensyal na bagyo ang Northern Luzon sa Biyernes o Sabado patawid ng West Philippine Sea. At posibleng palakasin po ng potensyal na bagyo ang umiral na habagat mula Miyerkules kaya pwedeng maging maulan sa maraming lugar sa ating bansa patungong weekend. Magbabago pa ang forecast lalo at wala pang nabubuong sama ng panahon kaya patuloy pong mag-monitor sa updates ukol sa potensyal na bagyong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 21, Martes sa Mindanao, magpaulan ang habagat sa may Zamboanga Peninsula at sa hilagang bahagi ng Caraga sa umaga. Sa tanghali naman, magiging maulan sa Maguindanao provinces. Mas maraming bahagi ng Mindanao ang uulanin sa hapon lalo na sa may Zamboanga del Sur Sur, Misamis Occidental, Bukidnon at maging sa Agusan del Sur at dito sa ilang bahagi ng Sarangani at Sultan Kudarat. Maulan muli pagsapit ng gabi dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Buong araw ring makararanas ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan at meron po malalakas na mga pag-ulan sa bahagi po ng Iloilo maging sa May Negros at dito sa bandang Bohol at Leyte sa hapon. At kapag sapit po ng gabi, meron pang malalakas na ulan dito sa katimugang bahagi ng Negros at Cebu. Meron ding mga kalat-kalat na mga pag-ulang aasahan sa malaking bahagi ng probinsya ng Palawan, lalo mula tanghali hanggang pagsapit ng hapon. Tayo naman sa Luzon, magdadala po ng ulan sa umaga ang habagat sa ilang bahagi ng Ilocos Region, lalo po sa may Western Pangasinan, maging sa may Zambales, Bataan, Cavite at Western Batangas. Meron ding malalakas na ulan sa hapon dito sa Occidental Mindoro at meron namang thunderstorm sa ilang lugar sa Cordillera at maging sa may Central Luzon. At pagsapit ng gabi, meron pang kaunting ulan sa ilang bahagi sa Northern at Southern Luzon. At sa Metro Manila, magiging maaraw po kaya mainit at maalinsangan umaga hanggang tanghali pero mataas ang tsansa ng pag-ulan dahil sa thunderstorm mula alas 3 ng hapon hanggang pagsapit ng gabi. Samantala, sumadsad pa ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong Lunes dahil po sa patuloy na kawalan ng pag-ulan doon. Sa taas na 152.53 meters, ito na po ang bagong pinakamababang water level sa dam sa kasaysayan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
10: Gretchen, ano naman ang may init na balita sa showbiz?
14: At ibi malaki ang panghihinayang ni Yen Santos matapos mawala ng matagal sa showbiz dahil sa pag-ibig. Aminado rin siyang napabayaan niya ang kaniyang sarili. Samantala, pinatunay ni RC Muñoz ang galing sa pag-arte sa maaksyong eksena sa Sigabo. Nagpapatrol MJ Felipe.
15: Ay, magtatanong dito.
16: Nagugulat pa rin si RC Muñoz sa mga pangmalakasang eksena sa action seryeng Sigabo. Pulis ang papel ni RC at kahit siya, araw-araw nagte-training para sanay ng lakas at maging handa sakaling mapasabak sa maaksyong eksena.
15: Right now, I'm doing my martial arts training. I'm trying to by myself and of course, gusto ko po sana mag-start ulit mag-boxing and the mga training to the stunt people sa show.
16: Malaki rin aniya ang impluwensya sa kanya ng mga bida ng serye, ang real-life couple na sina Coco Martin at Julia Montes.
15: I still get intimidated by his acting skills and his very expressive yung kanyang emotion in his eyes. That and with Julia na we had this, parang nag-away kami as sisters and I really, really love her. Yun po naawa ako.
16: Samantala, balik trabaho si Yen Santos na kabilang sa trending na Prime Video series na The Loyalty Game. Aminado si Yen, malaki ang kanyang panghihinayang nang matagal na mawala sa limelight. 8 taon din siyang nagpahinga sa showbiz.
17: Na-realize ko yun nung parang hindi na ako nagiging productive. Parang hindi ko na nagagawa yung mga gusto kong gawin. Nawala na ako sa sirkulasyon. Siguro yung pinakamasakit yung marami akong na-miss na opportunities. And ngayon yung nag-decide ako na ngayon ako babawi.
16: Nitong mga nakaraang taon, naugnay sa samut-saring issue si Yen. Isa na rito ang kontrobersya na nanganak siya, bagay na mariin niyang pinabulaanan. Pero ang pinakapinag-usapan ay ang kontrobersyal niyang relasyon kay Paulo Contis. Aminado ang aktres na napabayaan niya ang sarili.
17: Sobrang mahirap. Kaya hindi rin naging madali para sa akin yung proseso pero kailangan ko siyang pagdaanan para mahanap ulit yung sarili ko kasi parang pakiramdam ko maraming nawala. Kinailangan ko yung mahabang panahon na yun para maging ready ulit. Ang mahalaga, natuto ako dun sa lahat ng yun. At sinigurado ko na hindi na ulit siya mauulit.
16: Ngayon, handa na si Yen sa pangmalakasang comeback sa pag-arte. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: At susunod, taungan ng Philippine Navy, sugatan matapos pukpukin sa ulo ng mga taungan ng China Coast Guard. At AI video ng China Daily, hindi katanggap-tanggap sa Malacanang. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: TZMM, numero uno sa aksyon.
10: Ang oras, alas 7:17 ng gabi.
18: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
20: Tayo na!

0: TZMM número uno sa aksyon.
1: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Defense panel ni Vice President Sara Duterte nirerespeto ang naging desisyon ng impeachment court. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, Radio Patrol, Jom Garner. Jom?
2: Ay ni iginagalang ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Senate Impeachment Court na paboran ang pag-issue ng sampina sa mga bank at tax records, pati na rin ang mga umano'y kumpanya na iniugnay kay VP Duterte at asa-asawa nitong si Attorney Manesa Scarfio. Sa post-trial briefing, sinabi ni Attorney Michael Poe at kapagsalita ng defense team na nire-respeto nila ang desisyon ng korte, pero inamin na inasahan na rin nila ito. Pinag-aaralan naman ng kanilang grupo ang ilan sa mga legal remedies kabilang ang posibilidad na pag-akyat nito sa Korte Suprema. Sa ngayon, hindi pa nila umano na kakausap ang Vice Presidente patungkol rito at pag-uusapan pa nilang mga abogado kung itutuloy ito. Una nang iginiit ang defense team na hindi dapat payagan ang pag-iso ng subpoena para maiwasan ang tinawag nilang fishing expedition. Inihalin tulad ni Poe ang pag-subpoena sa mga financial records ng Vice sa paghahagis umano ng napakalaking lambat sa dagat kung saan umaasa ang prosecution na may mabibingwit na kahit isang ebidensa. Hindi naman kasi umano na ipaliwanag ng prosecution kung alin sa mga dokumento ang pwedeng magamit bilang documentary evidence sa allegation sa Article 2 ng impeachment complaint o ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice at mga assets na hindi na ideklara sa kanyang salin. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Tom Garner, EZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estare.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
1: Ang oras, alas 7:20 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Sugatan ang isang tauhan ng Philippine Navy matapos mahataw ng wooden baton sa ulo ng isang miyembro ng China Coast Guard sa isang komprontasyon sa Ayungin Shoal ngayong Lunes. Sa video na ibinahagi ng Armed Forces of the Philippines, itinataboy ng mga tropang Pinoy ang puwersa ng China na lumapit sa BRP Sierra Madre at kumuha ng mga litrato at video. Pero pinagpapalo ng mga Chino ang mga tauhan ng AFP. Bukod sa sugat na tinamo ng sundalong Pinoy, napinsala rin ang kanilang rubber boat. Iginiit naman ng AFP na nananatiling profesional at naaayon sa international law ang kilos ng mga tropang Pinoy. Nanawagan pong AFP sa China na itigil ang kanilang mga ilegal at marahas na aksyon sa West Philippine Sea at sumunod sa 2016 Arbitral Award. Nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Foreign Affairs sa AFP. Pero iginiit nitong hindi katanggap-tanggap ang anumang paggamit ng dahas laban sa mga tauhan ng militar ng Pilipinas. Tiniyak ng DFA na tatapatan ito ng kaukulang diplomatic action. Patuloy na isusulong ng kagawaran ng kaligtasan at maayos na kalagayan ng mga tropang Pilipino sa BRP Sierra Madre na ipinatutupad lamang ang kanilang tungkulin ayon sa batas. Hindi po katanggap-tanggap sa Malacanang ang paglalarawan ng state-controlled Chinese media sa mga Pilipino bilang unggoy. Makikipagpulong naman ang Department of Foreign Affairs kay Chinese Foreign Minister Wang Yi bilang bahagi ng ASEAN Foreign Ministerial Meetings ngayong linggo. At live mula sa International Media Center sa Paranaque City, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, ano pa ang tatalakayin sa pulong ng DFA at China sa ASEAN?
5: Bernadette, hindi pa idinetalye ng Department of Foreign Affairs ang agenda sa pulong sa pagitan ng Pilipinas sa China. Pero nakikita nila ito na magandang oportunidad para pag-usapan ang mga issue hindi lamang dito sa bansa kundi sa buong Timog Silangang Asya. Pero bago yan ay nagsabi nga ang palasyo na kinukundi na nila ang lahat ng mga pangmamaliit sa mga Pilipino. Napanood na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang AI-generated video ng China Daily, isang state-controlled media organization na nagpapakita sa mga Pilipino bilang mga unggoy na nakabarong at may salakot. Hindi katanggap-tanggap sa palasyo ang mga ganitong paglalarawang nagbababa sa dignidad ng mga Pilipino.
6: Lahat ng Pilipino, hindi na natin kailangang makita kung anong reaksyon ng Pangulo dahil kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganong paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy.
5: Suportado rin aniya ng Pangulo ang diplomatikong protesta ng Department of Foreign Affairs para ipatanggal ang video. Lumabas ang AI video kasunod ng paggunita ng 10 taon na arbitral award na nagbabasura sa 9-line claim ng China sa South China Sea at pinagtitibay ang maritime rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
6: Siguro meron lang tayong ilang opisyal na tanggap na sila'y unggoy, pero ang Pangulo ay hindi.
5: Nauna ng hinimok ni Senator Risa Hontiveros ang Pangulo na ipatawag si Chinese Ambassador Jing Chan kaugnay ng issue. Pero ayon sa palasyo, ang DFA na ang hahawak dito.
6: Kung ano po ang balak ng Senado, nasa kanila po yan at mandatory naman po nila na alamin ang mga pangyayaring ito at para maipakita din sa ating mga kababayan na kinukundi na natin ang anumang pagmamaliit sa mga kapwa nating Pilipino.
5: Nakatakdang makipagpulong si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro kay Chinese Foreign Minister Wang Yi ngayong linggo. Inaasahang pupunta si Wang Yi sa Pilipinas para dumalo sa post-ministerial conferences ng ASEAN. Hindi tiyak kung kasama sa pag-uusapan nila ang AI video.
7: I don't want to preempt what they will discuss, but we believe that this engagement is very important because not only will it address or not only will it cover the bilateral relations between the Philippines and China, but it will also have something to do with regional, the impact of what's happening globally to the region, to ASEAN.
5: Samut-saring issue ang hinaharap ng China at Pilipinas, kabilang ang pahayag na ilang Chinese scholars na bahagi ng China ang Batanes. Magpupulong naman ang buong ASEAN kasama ang China, kung saan inaasahang matatalakay din ang matagal nang nakabimbing Code of Conduct sa South China Sea.
7: That's a very good venue for not only for the Philippines but for ASEAN to discuss with China the mutual and the common interests that they want to pursue. Important thing is there will be again a venue for ASEAN and China to discuss together how they can cooperate, how they can move forward on identified mutual interests.
5: Nasa Pilipinas sa mga foreign minister ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para sa ASEAN Foreign Ministers Meeting. Gugunitain din dito ang 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation, isang kasunduan noong 1976 na nagsusulong ng paggalang sa soberanya at mapayapang resolusyon sa mga sigalot. Ito'y sa kabila ng mga hamong hinaharap na rehiyon, kabilang na ang border dispute ng Thailand at Cambodia,
8: at civil war sa Myanmar.
7: I believe that what we have now in the region is the work of ASEAN together, and I'm talking about the situation of the peace and security.
8: Dadalo rin ang mga kinatawan ng mga kaalyadong bansa, kabilang si US Secretary of State Marco Rubio.
5: Bernadette, bilang bahagi ng pagbisita ay nakatakdang mag-courtesy call si US Secretary of State Marco Rubio kay Pangulong Bongbong Marcos. Inaasahan na matatalakay din dito sa ASEAN Foreign Ministers Meeting ang panibagong tensyon sa pagitan ng US at Iran na nakakaapekto sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Bernadette.
4: Maraming salamat, Jervis Manahan.
9: Kinatigan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosecution o prosecution panel na ipasabina ang bank records ni Vice President Sara Duterte, pero may ilang exemptions na ibinigay ang korte. Live mula sa Senado nagpapatrol, Katrina Domingo. Kat, ano-ano ang mga ipasasabina ng dokumento at alin naman ang hindi pinayagang ihain sa Senate Impeachment Court?
10: Alvin, pinayagan ng Senate Impeachment Court na ipasabina ang mga financial records ni Vice President Sara Duterte mula 2007 hanggang kasalukuyan, kasama na dyan yung bank records ng kanyang asawang si Manasseh Scarpio, para maipakita yung mga detalye ng pagyaman ng pangalawang pangulo. Binanggit ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang mga naging desisyon ng Korte Suprema at ng Senate Impeachment Court mismo sa kaso ni dating Chief Justice Renato Corona para ipaliwanag na hindi labag sa batas ang naging desisyon sa pagsasabina ng mga naturang dokumento mula sa kampo ni Duterte.
11: The court finds that the requested documents meet the requirements set forth above. They are reasonably described, readily identifiable, prima facie relevant, and material to the allegations under Article 2. The documents requested under the subpoena duces tecum will not be used to allege additional independent impeachable offenses. Rather, the court will only allow these records to be used to establish a factual baseline.
10: Dagdag ni Escudero, dahil ikinasal si Duterte sa asawa niyang si Manasseh Scarpio noong 2007, nasasaklaw na sila ng family code na nagsasabi na parehong pag-aari nila ang ari-arian ng isa't isa, maliban na lang kung mayroon silang prenuptial agreement. Giit pa ni Escudero, hindi panghihimasok sa privacy ni Duterte ang pagsasabina sa kanyang mga bank records simula noong 2007 o halos dalawang dekada na ang nakararaan.
11: The Anti-Money Laundering Council is not merely a repository of reports and information on covert and suspicious transactions. It was created precisely to investigate and institute charges against those suspected to commit money laundering activities. For the Anti-Money Laundering Council to refuse disclosing the information required of it would be to go against its very function, under the law.
10: Pero idiniin ng korte na tanging mga peso accounts lamang ni Duterte ang ipapasabina ng korte at hindi ang mga account na naglalaman ng mga foreign currencies, maliban kung papayag ang depositors nito. Samantala, Alvin, 2 sa 21 kumpanya na kinabibilangan umano ni Vice President Sara Duterte ang hindi masasaklaw ng sabina na ilalabas ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Escudero, hindi na ipapasabina ang financial documents ng JTC Group at ng Pikimong Philippines Corporation dahil wala naman ang pangalan ng pangalawang pangulo sa listahan ng mga opisyal nito.
11: The corporate veil may not be pierced on mere suspicion or speculation. Misuse of the corporation as an alter ego, conduit, or instrument of fraud must be clearly established.
10: Pagdating naman sa tax records ni Duterte o yung tinatawag na BIR box, ipinunto ni Escudero na may 3 exemptions lamang sa pagbulatlat ng tax records ng isang Pilipino. Una ay kung inauthorize ito ng Pangulo. Pangalawa ay kung may request ng isang foreign tax body na inotorisahan din ng Pangulo. At pangatlo ay kung may written consent ang mismong may-ari ng tax records. Dahil dito, si BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza ang ipatatawag ng korte. Nilinaw naman ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol na ang BIR Commissioner na ang aatasang kumuha ng otorisasyon mula sa Malacanang para buksan ang tax records ni Duterte, at inaasahan na handa na itong buksan sa pagharap niya sa impeachment court sa July 30. Ang mga dokumento naman na magmumula sa Anti-Money Laundering Council, kailangang dumaan muna sa Clerk of Court para masuri kung may state secrets at iba pang sensitibong impormasyon na hindi dapat maisa publiko. Alvin, inilarawa ni court spokesperson Reggie Tonggol na surgical at not sweeping ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court tungkol sa pagsasabina ng mga financial documents ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tonggol, hindi mangingimi ang korte na hanapin ang katotohanan, pero hindi rin anya nito papayagan ang simpleng pangangapa lamang para sa mga ebidensya. Alvin.
9: Kat, linawin natin bukas, babalik tayo sa Article 4 ng impeachment trial. Kasi si Matibag na yung interviewin bukas, di ba?
10: Tama yan, Alvin. Babalik tayo business as usual doon sa mga pagdinig kung saan huli na ngang witness para sa Article 4 o grave threats na iaharap si NBI Director Melvin Matibag. Pagkatapos niyan, kung matatapos yung direct examination, cross-examination, redirect at re-cross-examination bukas, ay maaari na rin nilang talakayin yung unang witness para sa Article 1 o yung misuse of confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Alvin.
9: Pero kung hindi nakasayo yung oras, pagdating ng Monday, dahil SONA, di walang hearing. Tuesday, may hearing ulit. Next week.
10: Tama yan, Alvin, no? Magpo-pause muna saglit yung impeachment court pagdating nung SONA 4th Monday ng July para doon sa taunang talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At pagkatapos niyan ay saka pa lamang magtutuloy-tuloy yung mga pagdinig dito. Pero inaasahan natin na this week ay magkakaroon ng konting administrative matters para masettle kung kailan nga ba o ano nga ba yung magiging schedule ng Senate Impeachment Court pagkatapos ng SONA. Dahil pagkatapos ng SONA ng Pangulo ay magre-resume na yung kanilang session at inaasahan na kailangan na rin nilang magtakel ng iba't iba pang batas, kabilang na dyan ang national budget ng bansa para sa susunod na taon. Alvin.
9: So ibig mo sabihin, baka mapaaga yung simula nung impeachment trial. Baka lang, hindi pa nagde-decide. Maraming salamat, Katrina Domingo.
12: May bago ng kampyon na ang FIFA World Cup. Nagwagi ang Spain matapos talunin ng defending champion Argentina sa score na 1-0 sa extra time ng final sa New York, New Jersey Stadium sa Amerika. Ito na ang ikalawang World Cup title ng Spain na huling nagkampyon noong 2010. Usap-usapan naman ang 11-minute halftime kung saan nagpasiklab sa pagtatanghal ang mga global superstar na sina Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber at Chris Martin ng Coldplay.
4: Susunod, Pilipinas nangunguna sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia noong Hunyo. At pamamahagi ng 2,000 pisong ayuda na sakop ng Uplift Program o Barangkada na. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: DZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Ang oras alas 7:37 ng gabi.
3: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
13: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
14: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: DZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Kuha tayo ngayon ng update sa prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula pa rin sa Senado, naroon si Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam?
16: Yes, ay hindi ikinagalak ng House Prosecution Panel na pinagbigyan ng Senate Impeachment Court ang kanilang hiling na ipasampinang ilang dokumento kaugnay ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Okay, Vice President Sara Duterte, kabilang dito ang pagsampina sa kanilang tax, bank at AMLAC records. Ayon kay House Prosecutor Laila De Lima, isa itong tagumpay ng katotohanan at pananagutan. Handa naman ng prosecution sakaling iakyat ang depensa sa Korte Suprema ang naturang pa siya ng Senate Impeachment Court. Samantala nang nakatakda namang humarap si NBI Director Melvin Matibag bilang witness bukas, kaugnay ng Article 4 o grave threat. Sa July 22 naman, tatalakayin na ang Article 1 o misuse of confidential funds ni Vice President Sara Duterte at asawa niya si Attorney Manasseh Scarpio. Haharap naman sa Miyerkules ng Managers Land Bank of Philippines na sina Violeta Constantino at ni Nita Camposano habang tutukuyin pa nito kung kailan ihaharap sa witness stand si Marivic Pareha ng Legislative Archives and Museum Management Services ng Kamara. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM, numero uno sa aksyon.
17: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa
0: Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
17: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo.
0: DZMM Radio Patrol sa Istrenta. TV Patrol sa DZMM.
9: Pilipinas na ang may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia noong Hunyo dahil sa pagsipa ng demand at pagnipis ng resepang kuryente sa Visayas. Samantala, utay-utay ang pagpapatupad na mahigit 10 pisong dagdag presyo sa diesel at kerosene. Pero ang unang bugso, mahigit 8 pesos agad bukas.
18: Nagpa-full tank na agad ang public school teacher na si Olivia bago pa man ang big time increase bukas. Sa kwenta kasi ng DOE, lagpas 10 pesos ang taas sa diesel, 3.65 sa gasolina at mahigit 11 pesos sa kerosene. Kapag tumuntong na sa 80 pesos ang gasolina, hindi na muna gagamit ng sasakyan si Olivia.
19: Eh, kailangan nating magtiyaga kasi nga mataas ang gasolina. So minsan hindi mo gagamitin yung sasakyan lalo na pag mataas. So pamasahin na lang.
18: Nagpakarga na rin agad si Jonas bago pa humaba ang pila sa gasolinang ito sa Fairview na isa sa pinakamura sa Metro Manila.
20: Yung biyahe, ayan na naman. Baka hindi na naman makalayo. Hindi na naman kami makapunta ng mga probinsya or mga leisure location. Dito muna ulit.
18: Ang Shell at Sea Oil, pinagbigyan ng pakiusap ng DOE na staggered o utay-utay ang dagdag presyo sa diesel at kerosene. Mahigit 8 pesos agad bukas at mahigit piso na lang sa Miyerkules at Huwebes. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin, mukhang tatalima naman ang iba pang oil companies sa pakiusap na utay-utayin ang big time increase.
21: We have been talking to them since the weekend up to today and then nire-report naman nila. Normally they do. Normally they do naman ang mga companies. We'll get the report in and within the day siguro.
18: Nagbabala rin ng DOE sa mga gasolinahang nang iipit ng supply ng diesel at gasolina dahil malaki ang itataas bukas ang gasolinahang ito. Sapat pang supply ng petrolyo kaya medyo mahaba ang pila. Pero ang mga gas station na tumatanggi ng magkarga, mahaharap sa kaso kagaya ng profiteering. May ilang gas stations kasing naubusan umano ng supply pero biglang magkakaroon kapag tumaas na ang presyo bukas. Dahil dito, nag-inspeksyon na ang DOE sa mga gasolinahan.
2: May report na dumating sa amin na meron nag-hold ng operation. Meaning, all of a sudden, hindi siya nagbebenta today. So, please note, no, ito yung classic na sample ng hoarding.
18: Sa supply, halos 46 days ang inventaryo ng diesel. 43 days naman sa gasolina na ayon sa DOE ay mahigit pa sa normal at walang dapat ikabahala kahit umiigting na naman ang tensyon sa gitnang silangan.
6: Direct government intervention in terms of buying additional liquid fuel supply, hindi na muna siguro, but we are constantly monitoring kung yung need will arise.
18: Samantala, Pilipinas na ang may pinakamataas na average residential rate sa kuryente sa buong Southeast Asia. Nasa 12 pesos at 43 centavos kada kilowatt hour ang average rate sa buong bansa, na mas mataas sa average rate naman sa Singapore na 12 pesos and 34 centavos kada kilowatt hour. Isa sa dahilan ang serya ng yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente sa Visayas at pagsipa ng demand o konsumo.
22: Meron kasi din tayong mga matataas na demand during the summer months, and therefore we have to operate the more expensive power plants. Imbis na mag-blackout, paandarin na lang yung mga medyo mahal na mga planta.
18: Kaya nakiusap na naman ng DOE sa lahat ng mga Pilipinong magtipid sa paggamit ng kuryente.
21: Pwede nating i-control also ang presyo ng electricity, depende sa consumption natin. If we consume less, the electric co-ops, hindi sila mapipilitang gamitin yung mahal.
18: Nilinaw ng DOE na para lang sa buwan ng Hunyo na pinakamataas ang Pilipinas sa ASEAN at sa July 26 pa lalabas ang datos para naman sa July. Bagamat nasa 12 pesos at 43 centavos lang ang average residential rate sa buong Pilipinas,

0: survey noong Marso, bumaba rin ang nakuha niyang trust ratings sa 28%. Bikurin si Marcos na makakuha ng majority performance at trust ratings sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Samantala, 58% naman ang nakuhang performance ratings ni Duterte na mas mataas pa sa numero niya noong Marso. Malaki pa rin ang mga numero ng bise sa kanyang balwarte sa Mindanao kung saan nakakuha siya ng 89% approval rating at 95% trust rating. Isinagawa ang survey sa pagitan ng June 28 at July 6 na nilahukan ng 2,400 respondents.
1: The administration is being blamed for a number of things, for not attending to the most urgent concerns. And definitely, it is the president that is held accountable for this. On top of that, of course, you still have the issue of corruption. What they may have done is insufficient, Carmina, to the extent that it does not necessarily make a difference in the improvement of the quality of lives of many Filipinos.
0: Umarangkada na ang pamamahagi ng panibagong uri ng ayuda mula sa pamahalaan, ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT ng DSWD. Ipinaliwanag ng DSWD ang kaibahan nito sa iba nilang programa tulad ng 4Ps at Walang Gutom Program. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
2: 300 hanggang 500 piso kada araw ang kita ni Donald sa pamamasada ng tricycle sa Marikina. Sa higit 20 araw niyang biyahe sa isang buwan, aabot lang sa 7 hanggang 12,000 piso ang kanyang kita kada buwan. Pero hirap siyang pagkasyahin ito, lalo't 5 ang anak nilang mag-asawa. Kaya maliit man para sa iba ang 2,000 pisong ayuda mula sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, ilang araw din silang maitatawid nito.
3: Ibabudget kong 500 sa gas. Tapos yung natitira, bili ng ulam at saka bigas. Hindi na ako nag-aalmusal sa bahay. Yung mga bata na lang. Sa labas na ako sa pagbiyahe ko na. Pag may time ako, hinahatid ko sa school para biwas gastos.
2: Isa lang si Donald na bahagi ng 7.5 milyong pamilyang Pilipino na benepisyaryo ng UPLIFT assistance. Paliwanag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, bagamat may mga programa nang namimigay ng ayuda gaya ng 4Ps at Walang Gutom Program, malaki ang pagkakaiba ng mga ito sa UPLIFT.
4: Dahil itong energy emergency, tumaas ang presyo ng bilihin pag wala tayong gagawin. Ayon sa datos, 1.2 million na pamilyang Pilipino ang lulubog papunta sa kahirapan.
2: Di gaya ng 4Ps at Walang Gutom na pangmatagalan at pinangangalagaan ang human capital ng bansa, magtatagal lang ng 6 na buwan. Mula Hulyo hanggang Disyembre, ang pamimigay ng 2,000 piso para sa piling pamilya sa ilalim ng UPLIFT.
4: Daming datos nagsasabi na pagka hindi ang mga ekonomiya na hindi kikilos at hahayaan sila lumbog sa kahirapan, mas mahirap yung economic rebound pagtapos ng energy emergency. Dahil sa inflation, nabubura yung spending power nila. So sa 2,000 pesos, kahit saan ka man sa Pilipinas, saan ka man sa kapuluan natin, sapat na yan na maging positive ulit or ma-restore yung purchasing power na nawala sa pagtaas ng presyo ng bilihin.
2: Pero mahalagang maintindihan, kapag pinag-uusapan ang pamilya sa larangan ng statistics, ito'y karaniwang binubuo lang ng nanay, tatay at 3 anak. Iba sa realidad na minsan kasama pa ang mga lolo't lola, apo at mga pamangkin sa bahay, na ang ibig sabihin ay mas marami at mas malaki rin ang pangangailangan. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
5: 2 Pilipino ang nagsilbi o manong espiya para sa China at nasangkot sa pag-impluwensya ng banyagang bansa para pasukin ang mga institusyon ng pamahalaan bilang local operatives. Alamin ang mga istorya sa pinakabagong dokumentaryo ng ABS-CBN News na Mga Mata sa Dilim ni Bianca Dava.
6: Isa sa mga mamamahayag na nagbabantay sa West Philippine Sea, ang defense and security reporter na si Luke Di Natunay na pangalan. Ilang araw matapos ang coverage sa Pag-asa case noong 2024, may natanggap na mensahe

0: Time sa isang messaging platform si Luke.
1: I think that's March or April 2024. Then, after nung event na yon, mga 2 or 3 days, naka-receive ako ng message na sinasabi na pwede ba akong magbigay sa kanya information about West Philippine Sea.
0: Habang tumatagal ang pag-uusap, may napansin ang kakaiba si Luke. Ang paulit-ulit na pagtukoy na kausap sa Taiwan bilang isang province.
1: Napatunayan ko yung hinala ko na may something nung sinabi niyang Taiwan province. Bakit Taiwan province ang sasabihin mo dun sa text? Pinaikot-ikot ko na lang yung conversation namin.
0: Dito nagsimulang mabuo ang kanyang hinala. At maya-maya pa, dumating ang isa pang red flag, ang alok na pera.
1: Nag-offer siya ng 100 to 200 USD pa na parang incentive or whatever, then tuloy-tuloy daw yun once na makuha ni information or whatever. Minsan kasi number one, malulure ka sa offer nila. Kasi minsan $100 lang, 5,700 pesos for betraying your country.
2: Panoorin ang dokumentaryo ni Bianca Davana, Mga Mata sa Dilim. Mamaya po yan sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol. Susunod, Dilang Kapamilya Stars tumulak na pa Sydney para sa ASAP XP Australia. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: Patrol sa DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: DZMM, numero uno sa aksyon!
5: May pag-uulat po ang ating Radio Patrol. Pagpapasabina kay Senator Alan Peter Cayetano para magpaliwanag sa umano'y irregularidad sa 2019 SEA Games. Nakadepende naman sa testimonya ng mga opisyal ng FISGOC. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
6: Nakadepende sa magiging testimonya ng mga pinasasabinang opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC kung ipatatawag rin si Senador Alan Peter Cayetano para magbigay linaw sa mga irregularidad umano sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBA Director Melvin Matibag, sisaya sa atin ang kawanihan kung bakit si Cayetano ang nagpapakilalang chairman ng FISGOC, gayong hindi naman siya naklista sa General Information Sheet na isinumite ng FISGOC sa Securities and Exchange Commission. Dagdag pa ni Matibag na marami na rin ang nagpahiwatig sa NBI, handa silang tumayong testigo. Sa inisyal ng mga dokumentong nakarating sa NBI, inappoint umano si Cayetano bilang interim chairman ng Philippine Olympic Committee at may utos sa kanya na agad isama ang FISGOC. Samantala, nilino naman ni Justice Secretary Frederick Mida na hindi ipinag-utos ng DOJ ang ginagawang investigasyon ng NBI sa mga umano'y Ghost Flood Control Project sa Taguig City. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DMM.
5: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM, numero uno sa aksyon! Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Random ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Mga kapamilya natin, down under, ilang tulog na lang, ASAP XP na dyan sa inyong lugar. Ilang kapamilya stars ang tumulak na patungong Sydney gaya ni na Donnie Pangilinan, Belle Mariano at ang Toto performer na si Darren. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
1: Magbabalik ang ASAP XP sa Australia para sa isang world-class concert. Handog para sa mga kapamilya down under. Tampok sa star-studded lineup na maghahatid ng kantahan, sayawan, saya at kilig ang mahigit 30 kapamilya stars at Pinoy artists. Una nang tumulak patungong Sydney sina Darren at Robbie Domingo.
2: Meron po kaming mga prod numbers na dedicated for the fans in Australia, katulad ng mga songs by Australian artists as well.
3: They can expect the same love and energy na binigay namin sa kanila noon. And also we are bringing home to our kapamilyas back in Sydney, Australia.
1: Bumiyahe na rin sina Donnie Pangilinan at Belle Mariano na hangad na may paramdamang diwa ng pagiging Pinoy sa mga kapamilyang malayo sa kanika nilang tahanan.
4: It's been a while since I've been to Australia, so I'm very excited to share this moment with a lot of my friends in the industry, mga co-kapamilyas natin. A great show, a fun show, an entertaining show, and of course, world class.
5: Madaming pasabog, madaming performances, lots and lots of love, lots and lots of just fun, and makisayawan kayo sa amin.
1: Idaraos ang ASAP XP Australia sa July 25 sa TikTok Entertainment Center sa Sydney. Speaking of performances, mapapanood na ang electrifying jukebox musical na On Your Feet. Pagsasabuhay ito sa kwento ng 26-time Grammy-winning husband and wife duo na sina Emilio at Gloria Estefan. Gaganap bilang si Consuelo Garcia, si Pinky Marquez, na lola ni Gloria.
6: I can relate because my mom had the same character as Consuelo. She would encourage me because I started singing and my dad said, no, you have to finish your college.
1: Tampok naman si Ian Laurel bilang si Gloria.
7: Gloria Fajardo is an overprotective mother and she has strong character and of course she loves her family and her priority was really her family.
1: Mapapanood ang On Your Feet hanggang July 26 sa Proscenium Theater sa Makati. Bago yan, mapapanood ang kwentuhan ni Ian at Pinky pati ang iba pang mga bida tungkol sa stage production sa Metro Talks. Gaino Krishnan, ABS-CBN News.
8: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang dokumentaryong Mga Mata sa Dilim. Ako po si Karen Davila.
9: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istretta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
10: Ay naku, sarap pa naman pag-usapan. Napapanood po ng live ang TV Patrol at iba pa mga paborito ninyong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon na sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, ang oras.
1: 3 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report.
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Lunes, July 20, 2026. Aba, ito na po ang inyong bisyo alas 8, Spot Report na po ha. Kung saan nga po bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensyang kailangang tuklasin. At bawat anggulo, may tanong na dapat sagutin, partner.
1: Ito po ang programang hindi iuurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanang dapat mong malaman.
2: Spot Report!
0: Ay bawat kaso, amin nga pong tututukan. Ako po, Jeff Caparas.
1: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: At ito ang
1: Spot Report!
2: Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Ay mga kapamilya ha, mga nakikinig sa radyo, mga nanonood sa live stream, mga nanonood sa ating cable partner,
1: ayan,
0: at saka sa TFC sa ibang bansa ha. Aba, good morning, good afternoon, good evening po sa inyo. Eh doon sa mga, may mga Viber, eh bukas na po aming Viber number 0919-278-3000. Eh 0919-278-3000. Buti na lang memorize ko kahit inangat na ni Han.
1: Ay, nakasiyahan na talaga.
0: Buti na lang memorize ko na yung
1: 0919-278-3000.
0: Eh wala nang patumpik-tumpik pa. Ito na po ang mga balita sa nakalipas na oras.
2: Spot Report! Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Ito na nga po, inaprubahan ng Senate Impeachment Court ang hirit ng prosecution team na pagsabina sa bank record ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na si Attorney Manases Carpio. Ito ay matapos ang mahabang balitaktakan ng prosecution at depensa para magamit ang financial record sa ikalawang article of impeachment kaugnay sa sinasabing tagong yaman ng bise. E sa desisyon, inatasan ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Escudero ang mga bank entity na isumite ang dokumento sa ika-30 ng Hulyo. E sakop ng pagsabina ang bank record ng mag-asawang Duterte mula 2007 hanggang 2021. Ay pinayagan din ng korte ang pagsabina sa record ng Anti-Money Laundering Council at tax record ni Vice President Duterte at kanyang asawa. E dagdag pa po ni Escudero, hindi ito ang unang beses na bubusisiin sa impeachment trial ang bank record ng respondent. Sabay banggit sa kaso ni dating Chief Justice Renato Corona, ay hindi naman pinayagan ng impeachment court ang pagsabina sa record ng dalawang firm na iniuugnay sa mag-asawang Duterte dahil sa kakulangan ng prima facie relevance.
3: The request for subpoenas directed to the concerned banking institutions covering the accounts of respondent, Attorney Manases Carpio, separately or jointly, the partnership of Carpio Lawyers and the 19 listed corporate entities is granted. The banks are ordered to submit to the clerk of court the documents on July 30, 2026 at 9 a.m. The court finds that the requested documents meet the requirements set forth. They are reasonably described, readily identifiable, and prima facie relevant and material to the allegations under Article 2.
0: Matapos namang basahin ang desisyon, isinulong naman ni Senator Robin Hood Padilla ang pagpasa sa Freedom of Information Bill sa harap ng kanyang pagtutol sa hatol ng korte. Naniniwala si Padilla na iba ang pagtrato sa impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. kumpara sa reklamo laban sa bise. Ay nag-issue naman ng letter of manifestation si Senador Rodante Marcoleta kung saan iginiit na dapat makonsidera ang kanyang boto sa impeachment trial. Ay sabi naman ni Presiding Officer Escudero, tatalakay ng usapin sa regular session ng Senado.
2: Spot Report!
1: Bago pa ang desisyon o bago pa nagdesisyon ang impeachment court, inisa-isa ng prosekusyon ang dahilan kung bakit kailangan ipasabpina ang mga bank records ni Vice President Sara Duterte. Gate ni Counsel for Prosecution Representative Chel Jocno, ang sabpina lang ang tanging paraan para makuha ng hukuman ang mga kinakailangan nitong mga datos o impormasyon na magpapakita ng kabuuang larawan sa kita ni VP Sara.
4: Ang hiling lang po ng prosecution ay may labas ang ebidensya, pero wala pa po tayo dun sa punto kung tatanggapin ba nitong hukuman ang evidence na yun, kung siya po ay admissible o hindi. Klarong-klaro po na sinabi mismo ng Korte Suprema na kailangan makita yung buong larawan, hindi lamang po ng mga salin na final ng isang lingkod bayan, kung hindi lahat ng kanyang kinita. The issue of admissibility will come later and the defense will have sufficient opportunity to object and to oppose.
1: Binigyang diin din ni Jocno na hindi pa ito ang usapin kung admissible ba o hindi ang ebidensya sa korte. Sa panig naman ng depensa, iginiit ni Attorney Michael Powa na hindi pasok sa requirement ng definiteness at relevance ang hiling ng subpoena na prosecution, kaya dapat itong ibasura. Ipinunta rin ng depensa na confidential o hindi maaaring isapublika ang laman ng financial records mula sa Anti-Money Laundering Council.
5: Kung hakbang ang pwede o hindi pwedeng gawin ng isang impeachment court, it must be confined to the limits imposed by the Constitution and the laws. We are not against transparency. We are not against accountability. Hindi naman porket po that we are all looking for accountability and transparency, ay isasantabi na lang po natin kung ano ang mga karapatan, hindi lang para sa impeachable officer, pero para kahit sinong Pilipino na nakasaad sa batas.
0: Nanindigan din ang defense team sa naunang pahayag na posibleng magamit sa fishing expedition ang pagpapasabpina sa financial records ni Vice President Sara Duterte. Partikular na sinita ni defense team spokesperson Michael Powa kung ano ang basihan ng prosecution para akusahan si VP Sara na may hindi may paliwanag na yaman. Ay ayon sa depensa, hindi may tuturing na factual allegation ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara simula noong 2007 hanggang 2025 para gamiting basihan sa akusasyong hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Ay nauna nang kinuwestiyon ng depensa sa oral arguments noong nakaraang linggo ang hiling na si Yasatin ang SALN ni VP Sara noong 2007 kung saan Vice Mayor ng Davao City noon ng Vice Presidente na hindi naman anila impeachable officer.
5: We read the twin requests for subpoenas. Paulit-ulit po, nakasulat po doon, because this may show context, because this may show, prove something. At para sa atin, this only shows, and at least on the part of the defense, this is somewhat already an admission na hindi pa nga nila alam kung ano mismo doon sa mga hinihingi nila ang pwedeng sumuporta sa mga aligasyon na unexplained wealth.
0: Ay para naman sa prosecution, malayo sa fishing expedition ang kanilang ginagawa, ay giit ni Counsel for Prosecution Chel Jocno, hindi sila nanghuhula lang at mayroon silang basehan dahil nauna na rin kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council na may mga ulat ng umano'y kahinahinalang transaksyon ng Vice Presidente at naipresenta na rin ito sa Committee on Justice ng House of Representatives.
4: Po ang ibig sabihin ng fishing expedition, when the party requesting information does not know what might be produced and just as an off chance tries to use that instrument in order to gain evidence that may be used against the other party. If we had no basis at all, if we did not know what was in the AMLA reports, ayun po, maaring sabihin na fishing expedition. But in this particular case, we know, because these are matters of record presented before the Committee on Justice.
2: Spot Report!
1: Samantala, arestado naman ang lalaking nambasag ng bintana ng kotse at tumangay sa pera at mga gamit sa loob nito sa barangay Pag-asa, Quezon City noong Biyernes ng madaling araw. Sa kuha ng CCTV, naglalakad sa bahagi ng Road 8 ang suspect na naka-backpack. Sa isa pang video, nakasuot na siya ng sombrero at sumulpot mula sa likod ng nakaparadang pulang sasakyan at saka lumakad palayo. Ayon sa PNP, alas 7 ng umaga nang madiskubre ng biktima ang krimen. Sa follow-up operation, naaresto rin ang suspect na umamin sa krimen. Nadiskubre rin ng pulisyang may 16 na criminal record ang suspect dahil sa iba-ibang krimen. Bukod sa kasong theft at malicious mischief, maharap din sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang naturang suspect matapos makuhana ng improvised handgun.
2: Spot! Report!
0: Conte, 16.
1: In-enjoy. Ginawa niyang hobby ang pagsugawa ng masama partner. Pero
0: libreng pagkain siguro ang habol nito. Anyway, patay po ang isang 47-anyos na barangay secretary matapos tambangan ng riding in tandem sa Angono, Rizal. Sa imbestigasyon ng pulisya, naglalakad na papasok sa trabaho sa barangay San Vicente ang biktimang si Freddy Canyeva ng pagbabarilin ng riding in tandem na nag-aabang sa Doña Nieve Street. Ilang metro lamang ang layo sa barangay. Ay naisugod pa sa ospital ang biktima pero namatay rin dahil sa dalawang tama ng bala sa tagiliran. Samantala, natuntun ng mga otoridad ang bahay ng mga suspect sa Cainta, Rizal at na-recover ang motor na ginamit bilang getaway vehicle. Patuloy ang hot pursuit operation sa mga suspect na maharap sa reklamong murder.
2: Spot! Report!
1: Ikinatuwa naman ng Department of Tourism o DOT ang planong paglulunsad ng Delta Airlines ng direktang flight o biyahe pa Los Angeles at Maynila simula Marso ng taong 2027.
0: You know.
1: Sa pahayag, sinabi ni Tourism Secretary Dita Angara Mathay na makatutulong ito dahil mas marami ang flight at options sa pagbabiyahe para maging mas abot kaya at mas madali ang paglalakbay ng mga pasahero. Inaasahan ding dahil sa bagong ruta, mas lalakas ang turismo, negosyo at ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. At sa pinakahuling talanga ho ng DOT, nananatiling nangungunang pinagmumula ng mga bisita ang US na may mahigit 700,000 tourist arrivals ngayong taon. Makatutulong din ng bagong direct flights para yan sa mas mapadali ang pag-uwi ng mga OFW at Filipino Americans na nais muling makapiling ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas.
2: Jeff Cabanas at Marlene Padiernosa, Spot Report!
0: Tambay, mga Radyo Patrol! May counter affidavit ni Senator Robin Padilla. Wala pa sa records ng Ombudsman ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away.
6: Jeff, Marlene, ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, wala pang naitatalang counter affidavit ni Senator Robin Padilla sa kanilang system para sa reklamong obstruction of justice na may kaugnayan sa umano'y pagtaka si Senator Ronald De La Rosa sa Senado. Ani Clavano, ang counter affidavit pa lamang ni Senator Alan Peter Cayetano ang lumalabas sa kanilang system at tanging ang opisyal na records ng ahensya ang kanilang pagbabatayan sa pagproseso ng kaso.
7: Original pa po daw ang pinakita niya, bagamat hindi po siya nagre-reflect sa aming sistema. And it's already time to file a counter affidavit that will not be lapsed. So we will rely on what our system says.
6: Nauna nang itinanggi ni Padilla ang ulat na binaliwala niya ang utos ng ombudsman na magsumite ng kanyang sagot sa reklamo. Gait ng senador na ipasa na niya ang kanyang counter affidavit. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZN.
1: Kelly, isang tanong lang, ibig sabihin wala nang second chances, hindi nabibigyan ulit ng pagkakataon si Senator Padilla na magsumite ng kanyang counter affidavit kasi kiniklaim niya na meron na eh.
0: Meron, pinakita pa.
1: Tapos wala sa record ng ombudsman.
6: Oo, tama ka dyan, Marlene. Sinabi kanina ni Attorney Clavano na lagpas na sa ibinigay nilang palugit na 15 days yung pagsusumite ng counter affidavit. Sa loob ng 15 days, ang natanggap lang nila na pumasok o nagsumite ng counter affidavit si Senator Alan Peter Quijotano, habang si Aplasca naman, si Aplasca naman ay nag-request umano sa kanila ng extension. Yun yung mga na-receive lang nila.
1: Ibig sabihin na magiging patmaday ng ombudsman partner yung mga existing evidence. Wala na yung side ni Padilla doon.
0: Paano
1: sa kanilang investigasyon.
0: Hindi nakarating.
1: Saan kaya niya? Baka na-wrong send siya.
0: May siyang kopya.
1: Sayang.
6: Ibuuhin nilang resolusyon para sa resolusyon nga kung isasampa ang kaso sa korte o ibabasura.
0: Abangan natin. Maraming salamat, Kelly Cordero!
1: Samantalang NBI Director naman na si Melvin Matiwag, handa na humarap sa impeachment trial bukas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
8: Marlene Jeff, tiniyak ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matiwag na handa na siyang humarap at tumayong testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas. Ayon kay Director Matiwag, handa na siya sa mga posibleng katanungan na maaaring itanong sa kanya sa impeachment trial at sasagot siya aniya sa base sa kanyang mga nalalaman.
9: Naghahanda lang tayo na kung ano man yung ating dapat sabihin doon at itanong sa atin, yun lang naman yung sasagutin natin base sa ating nalalaman.
8: Handa na rin itong makipagharapan kay Senator Judge Alan Peter Quijotano na nagkaroon ng mainit na palitan ng patutsada nitong mga nakalipas na linggo. Dagdag pa ni Matiwag, wala na umanong mabuting argumento si Senador Quijotano sa mga isyu na ipinupukol sa kanya, kaya puro ad hominem o personal na pag-atake na ang ginagawa nito. Kasunod ito ng pagtawag ni Quijotano kay Matiwag bilang minion ng administrasyon. Matatandang nagsasagawa ng investigasyon ng NBI sa mga umunoy irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games kung saan tumayong chairman si Senador Alan Peter Quijotano ng FISGOC. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Spot Report DZMM Numero 1 sa aksyon. Spot Report. Spot Report sa DZMM.
0: Sa oras na 8:21, ay thank you sa ating mga Radyo Patrol, ha. Yeah. Ay, teka muna, partner, thank you din pala sa mga nagpunta po nung Sabado dyan sa Caloocan Sports Complex.
1: Mm-hmm.
0: Masaya, partner, na nakita mo na in the flesh yung mga nagko-comment sa atin.
1: Correct.
0: Diba? Yan, sina Mr. and Mrs. Marvin Riabad. Masarap yung, ano, partner, ay brownies.
1: Ako ang...
0: Si Rand Diet.
1: More sugar ka
0: na
1: araw na yun.
0: Ko, partner. Hindi, kinain ko kahapon eh.
1: Aba.
0: Ay, wala. Hindi ako nakatulog sa sugar.
1: Si Zosimo, gasmin partner, namigay din siya kakanin like, pero delikasi ata yun sa Pampanga. Masarap din.
0: Ayun, hindi ako nabigyan ni Zosimo eh.
1: Hindi ako nabigyan ni Mr. Marvin. And Mrs. Rayabad. Okay. Nagtampo.
0: Ay, de, si, na, ano, partner, si Zosimo sabi sa akin, attorney, ano, attorney galang.
1: Uy. Totoo ba? Uy, kahit hinanap ko niya sa akin nung ano.
0: Halatang-halatang ng bobo na si Sosimo Gasmin. Hinanap, nakaharap niya na ako. Tinawag ako attorney galang.
1: Eh, kasi mukha ka naman kasi kagalang-galang nung panahon na yung partner. Kahit ako, muntik na ako mag-bless sa'yo eh.
0: Ganon?
1: Oo. Si kasi kagalang-galang.
0: Father, ginawa ang father mo naman.
1: Hindi attorney. Eh, nakita ko din partner doon si Louie Basco.
0: Ah, talaga ba?
1: Yes, doon si Louie Basco. Si Louie, ah. Mga,
0: si Mr. Ano, and Mrs. Riabad, si Jericho Ferrer, nakita ko.
1: Saka oo, si Jericho Ferrer, din.
0: Julius Bangalando, na ito. Diba?
1: Napakarami pong nagpunta noong
0: thank you, Sabado.
1: Maraming maraming salamat po sa inyong oras. At dumayo pa yung iba partner from malayong lugar doon sa Caloocan para lang makiisa doon sa ating
0: yung binigay sa iyo ni Sosimo Gasmin ay bring he.
1: Ano yun?
0: Bring he to life, partner.
1: Totoo ba? Yung talaga pangalan?
0: Bring he, partner.
1: Kala ko nag-joke kayo. Sabihin ko pa nung sana, last mo na yan.
0: Tapos nakausap ko rin si Attorney Noel Del Prado. Ang sabi raw sa kanya ni Sosimo Gasmin, yung abokado, pag kinain mo yung attorney, kailangan itanim mo sa halaman, ano daw, sa lupa. Mukhang hybrid avocado yan, Partak.
1: Baka tanim nila ang avocado ang ipinamili niya.
0: Pwede, oh. Hybrid, Partak.
1: Pwede ko natikman yung avocado, eh.
0: Mukhang avocado Pro Max yun.
1: Bilugan yung avocado niya. Nakita ko, bilugan
0: niya. Oo, di ba? So, dun ho sa mga nagpunta ng Sabado, marami yung salamat sa inyo.
1: Yes.
0: Nice to see you in the flesh.
1: Yeah.
0: Maraming salamat po sa correct effort sa mga nagpunta. Salamat po. Maraming salamat po.
1: At
0: pero yung biyahe lang, partner, sorry ha, yung biyahe mula Quezon City.
1: Ang traffic.
0: Eh hanggang makarating ng Caloocan, 40th anniversary ang pakay eh. Pagdating ko ron, 41st anniversary.
1: Sobrang traffic kasi, partner. Alam mo ba, nasa biyahe ako ay nakailang tulog at gising na ako. Surprise! Nasa traffic pa rin kami.
0: Pag-gising mo, nando ko pa rin. Parang kulang-kulang dalawang oras ang biyahe.
1: Oo.
0: Ayun.
1: Ganun ata talaga ang daan papuntong ng Caloocan.
0: Pero syempre susuungin natin lahat, partner. Makita lang natin sila, di ba?
1: Oo. At saka thank you rin, partner, doon sa mga yung mga nakiisa, yung mga PA, di ba?
0: Oo, sila yung mga effort nila.
1: Yung mga effort na nag-organize nung
0: si Don, yung pag-guardia
1: diba
0: niya, partner.
1: Ang galing mag-guardia ni Don.
0: Magaling magbantay si Don. Talagang quality.
1: Alam mo, pag kay Don, feeling maligtas ka talaga.
0: Magaling.
1: Nahiya yung spot report na unang seguridad mo.
0: Abraham, dapat si Don laging kukuning marshal yan. Talagang
10: easy.
0: Walang makakalapit. Pagka...
1: Bakod na bakod eh, no? Grabe naman si Don, grabe. Yeah. Bakod na bakod yung perimeter nung area kasi dinaigang, sobrang secure.
0: Dinaigang mga marshal natin.
1: Parang iba yung binantayan ni Don nung time na yun.
0: Ang galing mo! Oh, di ba? Ibang klase. Pero masaya po yan, ha? Masaya yung nakita namin kayo lahat. Partner, sino nandyan? May mga nagpapabati.
1: Unahin ko na. Ito na nga. Si Louie Basco, nag-dinner na naman. Si, dito na yung partner, watching sa atin.
0: Sino?
1: Wait lang. Finlad tayo ni Gwen? Sila tayo ni Gwen Supnet eh. Si Maria Dulce Orate, watching sa atin. Marvin Riabad, sir, hello po. Si Anlim WS9781, nanonood din sa atin, partner. Nandiyan na si Sergeant Putik at si Agnes Reca, pati si MJ Ranola.
0: Merong nagsasuggest dito, partner, si Tita Nona Damion Bayo.
1: Ano sabi?
0: Parang sabi niya, susunod daw sa Paranaque naman.
1: Lilibutin po natin yan. Wala batanes hanggang hulo.
0: Pag sa Paranaque naman, partner, ganun din. 41st anniversary, halimbawa, pagdating mo doon, 42nd na.
1: mas matraffic pala.
0: Pare-pareho yan.
1: Umulan.
0: Pero hindi, enjoy, partner. Masaya. Mga number, di ba? Lalo yung SB60.
1: Mm-hmm.
0: Matindi sina.
1: Ay, pumunta rin pala, partner, si Angelo Cañizares.
0: Ayun, hello diba?
1: Po.
0: Good to see you po.
1: Hello po.
0: Si pa nandito? Nabati ko ba si John Kenneth Doren?
1: Uy, hindi pa.
0: Si Noel Alamudo, 109, nandito rin.
1: Watching the
0: Ayun, tapos si Ninita Bartolazzo, saka si Semicolon Butterfly, saka si Cherish Apari, partner.
1: Aba, andyan din, partner, si Rosaline Larga, si Edwin Pazibugan, nanonood sa atin, at si, nabanggit mo, Semicolon Butterfly, tama, si Cherish Apari, watching sa atin.
0: Salamat po, salamat.
2: DTTZMM Numero uno sa aksyon.
0: Ay, ang mga nakalinya po ha, ngayong gabi. Abay, partner, grabe naman yung ginawa sa ating kababayan dyan sa Ayungin na.
1: Alam mo, partner, hindi na sila natinag dun sa pa-AI nila. May pahampas na sila ngayon person. Nakakainis.
0: Ibang klase ho ha. Kung doon ho sa hindi pa nakakapanood ng video, tinutukoy ho namin yung bangka ng China tapos yung rubber boat ho natin. Nagsagupa ba yun? Nagkabanggaan ho dyan sa Ayungin Shoal.
1: Hindi. Ang kwento kasi doon, partner, nilapitan nung reef ng China Coast Guard yung BRP Sierra Madre. Nilapitan nila, inikutan, tapos
0: kumukuha
1: sila.
0: Kwento mo, partner.
1: Kumukuha sila ng video, partner, at saka pictures nung BRP Sierra Madre.
0: Yung China.
1: So, ang ginawa ng mga tauhan ng Philippines Navy, bumaba sila, gamit yung dalawang rubber boat, nilakpitan itong rib para itaboy o paalisin doon sa lugar. Doon wala naman silang masamang intention, wala silang aggressive na intention doon sa mga tauhan ng China. Imbes na umalis ng mapayapa, nang hampas po ng paulit-ulit.
0: Buti hindi nagkrakang itong
1: China Coast Guard personnel.
0: Grabe kayo,
1: at ito na nga, tinamaan ho sa ulo isa nating tropa at nagtamuho siya ng injury sa kanyang ulo. Mm. Nasira pa yung isang rubber boat partner.
0: Grabe, no? Talagang ganun kaagad ang reaction nila, no?
1: Grabe. Sila pa ang matapang. Sila yun yung ano dyan eh. Sila pa ang matapang. Sila nang illegal ang presensya doon sa lugar. At saka partner, isipin mo naman.
0: Ito, hindi binutas yung rubber boat. Ha?
1: Nasira nga isang rubber boat partner eh. Dahil doon sa paghampas, nasira. Dalawa yan, nasira yung isa. Ngayon, isipin mo na ang partner, hindi na naman kasi talaga tama at questionable rin naman, bakit mapapalibutan ang isang barko? Diba? Pipicture na natin kung alam mo na video. Yung simple nga lang presensya ng mga antena sa ibang part ng WPSA, binabantayan na eh, di ba?
0: Ayan, partner, yan ang i-discuss natin mamaya. Makakausap natin si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad patungkol dyan, partner.
1: Mm-hmm.
0: Ang ako, curious ako, partner, seryoso, tanongin ko kay Rear Admiral Trinidad, paano yun? Siyempre, di ba, normally, pagka nasa lupa ka, kapag kami nanakit sa'yo, pwede mong arestuhin, hindi ba? Paano kaya sa ganun, ano? Yun ang curious akong
1: At saka, may factor kaya dito, partner, na dahil meron tayong current dispute dyan sa West Philippine Sea, ano yung kanila magiging approach, at the same time, hindi ito yung first time may nasaktan, no, nakaraan, may naputulan pa ng daliri, di ba?
0: Grabe, ano?
1: So, ano yung magiging adjustment? Ano yung kanila magiging susunod na hakbang? Ito ba yung palagpasin na naman?
0: Alamin natin yan mamaya.
1: O may hakbang na ang Philippine Navy AFP o ang DFA para talaga maturoan ng leksyon itong mga ito. Dahil hindi pa nga tapos yung issue ng AI na unggoy. Ginawa tayong unggoy, mga Pilipino. Ibang tapos susugan nyo pa ng ganitong aksyon.
0: Yan ha. Yan ho ang ating mga i-discuss mamaya. Kung kayo may mga nais din tanong, ako may personal akong tanong, kayo kung meron, i-comment nyo ho dyan sa aming live stream. Tsaka ho doon sa 0919-278-3000.
1: Yan.
0: E dyan lamang po kayo. Magbibigay dahil lamang ho kami sa ilang paalala. Magbabalik pa po ang Spot Report.
2: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
1: EZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. EZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report.
3: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparas.
4: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
3: Reporter, go ahead. Ikaw na mag-introduce dito sa ating makakausap ngayon na tinatawagan pa ni Don at saka ni Hannah.
4: Ito nga pa rin yung part niya doon sa napag-uusapan po namin panibagong insidente ng karasan po dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Particularly sa bahagi ng Ayungin Shoal malapit sa BRP Sierra Madre. Naalala mo na nakaraang part niya, hindi pa sila talaga nakukontento. Noong nakaraan, nagpakalat sila ng cyanide canister doon sa ilalim ng sa seabed ha, sa bahagi ng BRP Sierra Madre. Tapos ano to, meron lang partner ng mga AI video yung sa unggoy.
3: Grabe
4: na, pinagmukhang parang nagbisto lang unggoy ang kanilang tato sa mga Pilipino. Tapos ito naman panibagong insidente na naman ngayon.
3: Pero kung papasinin mo yung AI na yun, partner, di ba yung unggoy, sabihin mo, di ba tayo daw yun? Hinagis, hindi ba? Tapos
4: may water cano.
3: Ano yung ibig sabihin? Aminado.
4: Ibig sabihin,
3: nahuhuli sa sariling di ba kasi paglipad ng unggoy, water cano, gumanon. Okay.
4: Tapos sa bandang huli, parang sinabi, basura daw. Kumbaga partner yung kanila mga ganong mga ano ba tawag dito
3: tactics.
4: Sa mga
3: gano,
4: tactics. Yung kanilang mga ganyang propaganda partner, parang bumaback to you din sa kanila. Back to you dahil, actually partner, no, mga nakaraan, di ba kapag may mga insidente ng water cannon, sinasabi nila, depensa nila yan sa part nila dahil nasa illegal daw yung presence ng mga barko natin sa West Philippine Sea. Pero dun sa video pa lang, wala naman sinabing illegal ang presence ng unggoy, pero winater cannon pa rin.
3: Ano, hindi ba? Ako sa akin naman, partner, doon sa recent ngayon, kung makikita mo, di ba, partner, ito'y calling din naman sa ating kahit papano sa ating mga nasa gobyerno din, sa AFP din kahit papano. Rigid hull yun, partner, yung sa China.
4: Yes.
3: Tapos rubber boat lang sa atin.
4: Correct.
3: Baka pwede, pantay-pantay naman ng
4: bigyan ng, ng kapantay na equipment para matapatan kahit papano.
3: Partner, ang naisip ko rin, paano kung nabutas yung rubber boat?
4: Tama.
3: Hindi mo problema yung mga tropa naman natin doon.
4: Baka hindi lang bukol sa ulo.
3: Hindi ko naman sinasabing partner, baka lang pwede na mas na. Kina-observe ko kasi pag nakita mo yung video, parang ang 8 yung karga-karga ng
4: Correct.
3: Chinese. As napaka-stable, mukhang matibay.
4: Kumbaga
3: kita mo nung gumanon, di ba? Parang yung rubber, ano laban ng rubber boat?
4: Kumbaga sa unang tingin, partner, ay lugi na talaga ang tropa doon sa insidente ng iyon. At saka kahit partner sa mga barko pa lang eh. Ang lalaki ng barko ng China kumpara dito sa mga barko ng Coast Guard ng Pilipinas, di ba? Ang laki ng differences. So siguro tama ka, may point ka dyan, partner, na dapat siguro magkaroon din ng adjustment sa part ng gobyerno ng Pilipinas para kung hindi man tayo po, kung ayaw ninyong unang mag-cause ng trouble doon sa West Philippines, ayaw ninyo sumakay doon, ayaw ninyo patulan yung mga pangaharas ng China, kahit pa paano ipakita natin na matikas tayo ba, kumbaga doon sa bahagi ng West Philippines.
3: Kita naman, partner, yung will natin, kumbaga yung mga kumpuso ang pag-uusapan. Iba ang Pinoy,
4: yan
3: sa puso,
4: partner. Pero syempre partner, iba pa rin pag may suporta ng visual kapag gano'n di ba?
3: Optics, tawag mo.
4: Optics yan, di ba?
3: Di ba, ikaw ipantay mo naman lang ng konti, di ba? Pero partner, on a serious note, ulo ho yung dumugo doon sa tinamaan, pinalo mo sa ulo.
4: Nang ilang beses.
3: Medyo, ako natakot doon, partner. Paano kung mag-boom, mabiyak yun?
4: Correct.
3: Di ba? Okay, paano yung kaya yun, partner? Anong pinakamalapit mong dadalhin doon kung mag-continuous bleeding
4: diba?
3: Yun?
4: Actually, parang I understand kanina doon sa statement ng NSC, i-undergo pa siya ng examination to check kung pwede, kung kailangan na ba niyang i-medical evacuation. So, meaning, pag medical evacuation, gagamit pa yan ng aircraft.
3: Airlift yan, partner.
4: Para maihatid agad sa pinakamalapit
3: Ang isa mo pang kailangan i-consider dyan, partner, kasi pagka in-airlift ka, 'di ba, yung pressure pagka nasa himpapawid ka. Oy, mahihirapan ka din to.
4: Tama.
3: Isipin mo 'yon, ha. Kung anong ginawa, 'di ba? Grabe naman.
4: Ang laki na, ang laki ng epekto, ang laki ng impact, 'di ba, sa panig ng ating mga tropa diyan sa West Philippine Sea. At nakakalungkot, partner, na sa tinagal-tagal, kaka-anniversary na ng arbitral ruling, at ito na naman, may panibago na namang mga ganyang insidente.
3: Oo. Eh, teka muna pala, partner. Eh, mabalik pala ako dun sa, di ba, syempre, mainit pa rin pinag-uusapan itong mga kapamilya, kaservisyo natin nasa motorcycle taxi, na, ano, di ba, nahanap buhay.
4: Yes.
3: Eh, ang sa akin, partner, kanina naisip ko lang naman kasi nandun ako sa event ng Tagig kanina.
4: Oo.
3: Eh, talagang ito, personal ko na ito, partner, na ina-advocate, di ba, sa ating mga PNP personal, sa barangay, ho. Eh, sa nangyayari hong ganito ngayon, eh, baka pwede ho, buksan ninyo ang inyong mga pinto sa ating mga motorcycle taxi rider partner. Na pag halimbawa, the moment na meron silang hindi magandang pakiramdam, eh, dasa inyo na dalhin. Kaagad-agad.
4: Mag-seek muna na shelter din.
3: Oo, teka ho, sir, medyo, di ba? Tapos, eh, hingi ka ng pasensya na doon sa pasahero mo, di ba? Eh, dahil nga naman, siyempre, yung isa ngayon ay nangyayari yan. Di mo naman maiiwasan, hindi ka matakot, di ba?
4: Yes.
3: Eh, di dalhin mo sa barangay o sa police station.
4: Tama.
3: Boss, pasensya ka na, medyo hindi ko gusto. Nararamdaman ko eh. Sa ano eh, di ba? O, dito na lang siya magpaliwanagan, di ba?
4: Correct. Actually, partner, speaking of yung issue na yan, eh, kanina, nakaabot na sa PNP yung mga panawag. Lalo na yung last interview natin kay Sir Atoy na may panawagan siya partner na magdagdag ng police visibility.
3: Ano sabi? Ano sabi ng PNP?
4: Eh, sabi naman ng PNP ni spokesperson Colonel Allen Rico na sinimulan na nila yung pakikipag-ugnayan doon sa mga stakeholders, sa mga ride-hailing companies, at the same time sa mga regulatory bodies para bumuo ng mga mas strategic at saka mas naangkop na intervention para maprotektahan ito mga kabay nating mga riders na sa MC Taxi at maging doon sa mga TNVS. At saka ang sabi niya, partner, ayun nga, kabilang nga doon sa kanilang kinukonsidera at pinag-aaralan, naging panawagan din ng ilang mga grupo na i-double check yung sa pasahero, sa mga nasa checkpoint, at the same time, partner, yung dagdag nga na police visibility. Tapos nabanggit din niya, partner, yung parang nakanigata na interview si Sir Atoy, si Sir ko. Kasi, saktong-sakto, partner, na sagot niya doon sa mga sinabi na Sir Atoy na dapat magkaroon din ng registration yung mga ride-hailing para doon sa mga pasahero, di ba? Para magkaroon din ng sapat na impormasyon si rider kay pasahero.
3: Pero hindi lang basta sinasabi naman dyan, partner, kung iisipin mo ng mas malaliman, syempre, hindi naman lahat, partner, afford, partner, na makakuha limbawa ng NBI tsaka mga karagdagang clearance. So, kung lalaliman mo,
4: hindi siya para sa lahat ng Pilipino.
3: Paano naman kami na hindi namin kayang kumuha ng mga clearance na yan? Di sabihin, forever na kami hindi makaka-avail ng ride-hailing app na ito. Ito yung mura lang.
4: Correct.
3: Diba?
4: So, ibig sabihin, partner, isa yan sa mga dapat i-consider at pag-aralan din ng
3: marami
4: mga authorities
3: partner,
4: natin
3: marami
4: na
3: bago
4: may patupad ito. Diba?
3: Pero ang pinaka ano lang dyan, partner, talagang minsan pag inisip po rin ng PNP, hindi ba? Parang dami if you don't sila eh. Kasi sila talaga ang napapagbalingan. Kasi nga sinasabi, wala kayong, ito ho, baka base lang ho dun sa huling interview namin noong Friday.
4: Yeah.
3: Eh sinabi nga ni Sir Atoy, hindi ba? Based sa grupo nila, parang tila baga kukunti na ang checkpoint kumpara dati. Isang grupo ito,
4: may
3: ha?
4: May ganun siyang sinabi.
3: Diba? Yeah. Kaya nga, nung kausap natin si Sir Atoy, sabi natin, nga sir, nung mga nakaraan, meron natatandaan ko nga, meron ako mga na isusulat na mga accomplishment, partner, mga spot report ng PNP na nadaanan ng checkpoint, humarurot ng takbo, kumaripas ng takbo na tumba-tumba pa. Ayun, nadiskubre ang barrel, nadiskubre ang illegal na droga na andoon at lahat, hindi ba, sari-sari. Pero sa kabilang banda, partner, syempre, pag naman tinanong mo ang PNP, ano ba ang ratio, partner, ngayon? Iba-iba per city, per municipality.
4: Yes, totoo yan.
3: Iba-iba. Meron ho, ha, mga kababayan, ha? Meron ho ang sa sobrang konti ho ng PNP.
4: Walang krimen.
3: 1:1,400, partner, ang standard dapat 1:500.
4: Mm.
3: O meron ho naman na sobrang overpopulated. eh 1:4,000 imagine ninyo yon, di ba? Kaya mahirap din partner eh.
4: Correct. O kaya nga sabi ni Colonel ko kanina partner, hindi perpekto ang PNP kasi di ba hindi naman unlimited ang manpower ng pulisya. Pero ginagawa nila ng paraan para ma-meet at maramdaman din ng publiko na safe sila dito sa Pilipinas. Kasi yung mga data na binabagit pa partner at yung crime rate na inilalabas nila kada buwan, hindi naman yun sumasalamin daw sa mga hindi yung mga sensational na
3: sa pa.
4: Wait lang, 1, 2, 3
3: Sensationalize.
4: Sensationalize crime.
3: Spell mo nga.
4: Hello po. Yung sensationalized crime partner na nababasa, naririnig sa social media, nakakita sa TV, hindi naman daw yung nagre-reflect sa kabuuan ng Pilipinas. Sadyang lumulutang lang daw kasi yung mga ganun. Siyempre. Dahil na

0: wish, pero sana hindi masayang, ha.
1: Mm-mm.
0: Sana meron ho tayong maging reforma dito, kung ano man ho yan, ha. Eh, looking forward tayo, partner, ha.
1: Yes.
0: Looking forward tayo.
2: DTDCMM, numero uno sa aksyon. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
0: Ay, partner, nung kasagsagan pala ng ulan bigla, no, di ba? Nung weekend, yan sa Kalamba, sa Laguna,
1: oy,
0: sa Kalamba
1: so may
0: City.
1: Yan.
0: May biglang nag-flash flood din, di ba? May pinaghahanap ang dalawang bata, kung di ako nagkakamali, ha. Ay, nasa linya natin, si Maria Rachel De Vera, ang in charge of operation ng LDRRMO 3 sa Kalamba City, Laguna. Magandang gabi po, Ma'am Maria Rachel De Vera, Jeff Caparas po at Marlene Pagernos. Welcome po sa Spot Report, Ma'am.
3: Good evening po.
4: Hello po. Good evening po.
0: Oh, Ma'am, saan na ho? Tama ho ba? Pinaghahanap pa rin ho yung dalawang bata? Ma'am?
4: Good evening po. Opo.
0: Opo.
4: Sa ngayon po, maghapon po, hinanap po, nagkaroon po kami ng search and rescue and retrieval operations po. So, nakalulungkot man pong isipin, hindi pa rin po namin natatagpuan po itong dalawang bata.
0: Oo.
4: 9 at 7 years old po ang edad.
0: Oo. Ma'am, kamusta ho yung tatay? Kasi napanood ko ho kanina, kasi sumasama ho siya sa paghahanap eh, dun sa kanyang mga anak, ano?
4: So, syempre po, bilang ama, napakasakit naman po yun sa isang ama na yung dalawang anak po niya ay hanggang ngayon po ay nawawala pa rin. Although yung isa naman po niyang anak at saka yung kanyang wife ay nailigtas naman po.
0: Mm-mm. Ma'am, yun nung kinatitirigan ng bahay ho nila, ano ho yun eksakto?
4: Ano po siya eh, yung tabing ilog po. So, landslide prone area po talaga siya dahil malapit nga po sa ilog.
0: Mm, partner, go ahead.
1: Mm-mm. Ma'am, sa ngayon po, ano po ang assessment po ng DRRMO? Ito ba'y may banta na naman ng panibagong landslide dyan po sa lugar? At paano po yung magiging preparation po natin?
4: So, sa ngayon po, marami po tayong evacuees sa barangay hall ng Mapagong. Meron na rin po mga preemptive evacuation bago pa man po magkaroon ng mga ganitong pag-ulan po. Sila pa ay lumilikas na.
1: So, ibig sabihin, wala na pong mga residente po doon sa area na posibleng mabiktima ulit ng...
4: Opo.

0: si Dream, mga BQRT po, hanggang maliwanag po, sila po ay naghahanap kanina. So, nag-stop lang po kami nung dumilim na at delikado na rin po.
1: Mm-hmm.
0: So, tomorrow po, sana po, hopefully, mahanap na po yung dalawang bata.
2: Oh, Ma'am Maria, ito pong barangay Mapagong, particularly po itong na ano po ng flash flood. Tuwing masama ho ba ang panahon, ganyan ho nangyayari doon sa kanilang lugar?
0: Actually, ano po eh, ngayon lang po nangyari ito sa kanila.
2: Nako. Mm-mm.
0: Na nagkaroon po ng ganitong klaseng insidente.
2: Mm-mm. Ma'am, naimbestigahan na ng LGU, ano yung mga possible na nangyari?
0: Talaga pong delikado kasi yung lugar eh. Siyempre, bigla ang ulan, lumambot ang lupa. Kaya po nagkaroon ng landslide. So, delikado po talaga ang kanilang lugar. Nagkataon nga lang po, ngayon lang po ito nangyari. Pero lagi naman po nating pinag-iingat, lagi po natin tayo nagkoconduct ng preemptive evacuation kung maaari. Meron lang po talagang ibang mga residente na dahil po iniisip siguro nila, ito ay simpleng pag-ulan lang. Pero patuloy pa rin naman po natin silang pinapaalalahanan na kapag ganito po, bago pa man po umulan, kailangan po ay lumikas na papunta sa evacuation area.
2: Mm-hmm. Ma'am, ilan po ang pamilya na nasa evacuation?
0: According po sa Dromic report po, nasa 60 plus po.
1: Sa ngayon, ma'am, kamusta po yung weather dyan po sa inyong lugar ngayon? Yung tubig ba? Go ahead, ma'am.
0: Opo, sa ngayon po ay kalmado naman po. Mm-hmm. Wala pong ulan. Pero kanina pong hapon, lumakas po ulit ang pag-ulan.
1: Mm-hmm.
0: Pero sandaling-sandali lang naman po. Ngayon po ay tila na.
1: Pero wala na hong flash-floods, wala na pagbaha, or mataas pa rin ang tubig?
0: Sa ngayon naman po, hindi po nagkaroon. Kanina po, hindi naman po nagkaroon ng flash flood. Sandaling-sandali lang naman po ang ulan. Hindi naman po tumagal.
2: Mm-mm.
1: Ma'am, saan nagkoconnecta yung ilog po dyan sa inyong
2: saan
1: area?
2: Papunta,
1: saan papunta?
0: Sa... Ano po, papunta po yun sa Laguna de Bay.
1: Diretso Laguna de Bay.
0: Tapos San Cristobal, tapos papuntang Look. And then Laguna de Bay po.
1: So are we looking, ma'am, na mag-search and rescue po doon sa mga lugar na pwedeng daanan nung agos
0: ng
1: ilog?
0: Opo, ma'am. Actually po kanina po may mga nandun po sa Look area.
1: Mm-hmm.
0: Meron din po doon sa Lawa, doon sa Laguna de Bay, at meron din pong mga naan doon sa San Cristobal Bridge.
2: Mm-hmm.
0: San Cristobal po.
2: Oo. Ma'am, yung nanay tsaka yung isa pang kapatid, ano ang nagtapuho ba sila ng sugat? Okay na po ba sila? Nasaan ho sila ngayon?
0: Nasa JP po sila.
2: Oo. Ano pong tinamo nila, ma'am?
0: Medyo nagtamo po ng sugat yung 1-year-old na anak.
2: Mm-mm.
0: Pero so far naman po, na-treat na po sila sa JP.
2: Oo. Panghuli na lamang
0: hospital
2: po, ma'am. Anong oras po ulit magre-resume? Tomorrow?
0: Tomorrow po, 6 a.m. po.
2: 6 a.m., alright. Maraming salamat po, ma'am, sa inyong oras, ha. Maria Rachel De Vera, ang in charge of operation ng LDRRMO 3 ng Calamba City, Laguna. Salamat po, ma'am, sa inyong oras. Mag-iingat po palagi.
1: Thank you, ma'am.
0: You're welcome po. Thank you very much,
3: Tim
0: po.
3: TTZMM, numero uno sa aksyon.
2: Napanood ko partner yung interview nung tata, yung padre di pamilya. Siya ay bumabiyahe nung panahon na yun.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nakatanggap siya ng tawag sa misis niya. Kaya kanina makita mo talaga yung ano, yung emosyon ng tatay ko.
1: Nakakadurog.
2: Siya ay naghahanap siya kasama siya doon sa bangka.
1: Mm-hmm.
2: Naghahanap siya partner. Tapos ang natandaan ko sa sinabi niya eh, kung naandun lang sana ako sa tabi baka may chance na na-save niya o yung mga anak niya.
1: Mm-hmm.
2: Kaso naman partner, paano naman gagawin mag-stay ka nagtatrabaho rin naman siya.
1: At saka hindi kasi natin expected partner na gano'n yung idudulot ng pag-ulan. Kagaya nga ng sabi ni Ma'am Maria, walang first time nangyari itong landslide doon sa kanilang
2: first
1: lugar
2: time,
1: at the same time. Hindi rin naman expected na babaha ng sobra.
2: Diba?
1: So hindi kasalanan nung tatay, wag sana niya sisihin yung sarili niya dahil...
2: Hindi maiiwas yung partner.
1: Correct. Wag sana niya sisihin yung sarili niya at sana rin partner na nanalangin tayo dito sa DZMM.
2: Kahit papano, sana may
1: magandang maging resulta yung ginagawang pag-aharap sa dalawang big.
2: Ah, sa mga kawani ng LDR Remo 3, partner, sa Kalamba, ay ingat po kayo bukas.

0: Patuloy ho nung inyong paghahanap doon sa mga bata pa.
1: At sana part na hindi maganda yung panahon bukas para maging maayos yung kanilang search and rescue operation.
0: Okay pa ba si ano, Rear Admiral o may nabisi na siguro? Ano? Partner, mukhang nabisi si Rear Admiral Trinidad. Eh. Mm-hmm. And si, originally, nakaset siya sa atin. Pero, alam, syempre, again, naintindihan ho natin sa ating mga bossing sa AFP, PNP, sa lahat na ahensya, BFP man niya.
1: Baka naging meeting pa yan ngayon, partner, dahil doon sa incident.
0: Naintindihan natin, may mga biglaan ho kayo, on call ho kayo eh. Pero correct. Na-appreciate nga ho namin kapag ka ho yung napapagbigyan niyo ho kami. Very much appreciated ho yan sa atin ng mga bossing dyan sa PNP, di ba?
1: Yes.
0: Lalo na yan, partner, na-appreciate, unahan na natin. Ano? Mukhang na... Sa Webes, mukhang nakatanggap ako ng advance info. Meron na naman tayong guest niya.
1: Aba!
0: Sa Webes. Tapos nilubos-lubos na ni Abraham. Mukhang Biyernes meron din.
1: Aba!
0: Sipin mo lang.
1: Talaga naman.
0: Diba? Ibang klase. Hindi ko muna sasabihin, siyempre. Secret yun.
1: Bulong ko sa'yo. Ay, hindi. Ano mo na pa? Sorry! Monday mo lang. Nasa weekend mo yung utak ko.
0: Una nga nagsasabi na may surprise. Parang pakiramdam mo, ikaw pa talaga nagpa-teaser eh, no? Ay, bulong ko siya yung balas.
1: Wala sa hulog.
0: Ano, medyo nag ano pa?
1: Nasa 40th anniversary pa yung utak. Sorry po. Nag-enjoy pa ako dun sa ano eh.
0: Anyway, Bardar, sa pagbabalik natin mamaya, ito, dami mo nang bumabati ulit dito sa ating live stream. Babalikan ho namin kayo, ha? Kailangan lang ho muna magbigay daan sa ilang paalala. Kaya dyan lamang po kayo. Magbabalik pa po ang SWAT report.
2: Krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa SWAT report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Rain, rain, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away! Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa SWAT Report. SWAT Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Walang lihim na hindi mabubunyag. SWAT Report!
0: Balita sa labas ng himpilan, DPWH tiniyak ang mabilis na pagsasaayos sa mga government infrastructure na nasira ng lindol at bagyo sa Davao Occidental. Ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away!
5: Jeff, tiniyak ng Department of Public Works and Highways ang pagtutok sa pagsasaayos at rehabilitasyon ng mga infrastruktura ng gobyerno, kabilang ang mga tulay, kalsada, mga silid-aralan at iba pa na nasira ng malalakas na lindol at bagyo sa Davao Occidental. Kasunod ito ng pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Jose Abad Santos, Davao del Davao Occidental ngayong araw para personal na magsagawa ng assessment sa lawak ng pinsala ng mga nagdaang kalamidad. Bukod kay Dizon, nagtungo rin ng ibang miyembro ng gabinete sa probinsya, kabilang sina Cabinet Secretary Benhur Abalos, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DepEd Secretary Sari Angara at iba pang opisyal. Bumugad sa kanilang pag-iikot ang mga bumagsak na bubong, sirasirang mga pasilidad, kalsada at mga inanod na debris. Bahagi ito ng pagtitiyak ng pamahalaan na agad natugunan ang mga pangailangan ng mga residente upang maibalik muli sa normal ang buhay ng mga naapektuhan ng mga kalamidad. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Thank you, Bert Dizon!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Partner, 2 minutes na lang sa programa. Sino mga nandiyan pang umabol? Go ahead, ihabol mo na.
1: Partner, watching sa atin, si Madam Tina Verinia, si Marian Rayabal, Julius Bangalando, Nona Damian, si Arnold Aris, watching ENM 1011, si Lilibet Jose, nanonood sa atin, yun. Si Annelien Merida, at maging si Eleazar Isidro, watching sa atin, partner.
0: Ayun, partner, si Marian Riabad. Bukang siya si Mrs. Marvin Riabad.
1: Oo.
0: Masarap, partner, yung brownish.
1: Talaga. Oh. Di ba malang siya? Nagkita tayo nung Sabado, di ba malang siya near sa akin?
0: Nasa na yung bringhin ni Sosie mo?
1: Well.
0: Kung makapaningil ka, ha?
1: Actually, hinanap kita nun. Asan na yung partner ko? Kailangan niyang matikman to.
0: Sabi mo na lang.
1: Kailangan niyang matikman tong dinala ni Zosie mo.
0: Sabi mo na lang.
1: Hindi pwedeng ako lang ang makakatikim ng luto na asawa ni Zosie mo, gasoline.
0: Anyway, partner, ito, may humabol. Ayun. Ayun. Tamo, nag-humabol si Marian Riabat. Paano yung parinig mo? Hindi doon nakaabot kay Mars. Okay, tamo.
1: Makakaabot yan sa ABS.
0: Kung saan ka kasi nagpupunta?
1: Okay lang. Next anniversary na lang pag meron pang level bar.
0: Yun. Anyway, partner. Naubos na naman po. Naglumipas na naman po isang oras. Thank you kay Bert Dizon, nakadalawa sa atin. Yeah. Thank you.
1: Sipa.
0: Dahil siyempre bukong nagkabiglaan si Rear Admiral Roy Trinidad. So naintindihan natin yan. Ha?
1: Correct.
0: Pero yun nga po ha, dun sa nakita nyo dyan, grabe na ho ang ginagawa sa atin. Ha? Kaya sa ating simpleng pamamaraan, wag ho tayong pasisiil. Muli po, ako po Jeff Caparas.
1: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
0: Ito po ang spot report kung saan
1: una ang kaligtasan mo.
0: Susunod na programa, alam na this, kasama si DJ Kim Churva. Ingat kayo mga kapamilya sa mga kayo naroon.
1: Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:01.
1: Sa mundo ng showbiz na laging may paandar, sa bawat masabog at umaatikabong iintriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
2: Sure na!
1: Alam na!
2: Alam na!
1: Mainit na issue!
2: Issue!
1: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Magandang evening mga kapamilya. Oras po natin, 9:03. At ito na nga po ang programang maghahatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito nyong artista. Mga upgraded news sa mundo ng showbiz. Walang palalagpasin, hindi magpapahuli. Sa ngalan po ni Ever Lovable, Papa A, Awel Paz, at sa Beshi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, Mama Jaiho, ako po muna ang inyong makakasama. Ang chinitang chika Dora, Kim Churba. Alam ko na, alam nyo na, sabay-sabay tayo, alam na this.
1: Alam na this sa DZMM. Showbiz! Balitang mabilis!
0: Balitang mabilis!
1: Walang nitis!
0: Alam na this! Alam na this!
1: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!

0: ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz. Coco Martin at Ding Dong Dantes nagpulong para sa actor project.
1: Alam na this!
0: Maha Salvador nagbabalik kapamilya primetime.
1: Alam na this!
0: Ilang kapamilya stars nakaalis na pa Australia para sa all-star party ng ASAP XP.
1: Alam na this!
0: Anne Hathaway nagbigay naman ng update sa Princess Diary 3.
1: Alam na this!
0: Matagumpay na naidaos ang 40th anibersaryo ng DZMM sa Caloocan Sports Complex noong Sabado. Nagbigay ang DZMM ng iba't ibang serbisyo sa nasa 700 kapamilyang nakiisa sa anniversary event ng istasyon. Kabilang dito ang serbisyong medikal, libreng gupit, masahe, legal advice at aura reading at iba pa. Nakiisa rin ang mga DZMM Anchor na may kanya-kanyang performance para sa ating mga kapamilya. Kabilang dito si Charo Santos na pinasayaw ng hit song na Ulala Baby ng mga host na sina Papa Awel, Paz at DJ Jaiho. Kumasa rin sa Ulala Baby Dance Challenge sina Rica Lazo, Lorraine Galvez at ang inyong lingkod, Ganyal Krishnan. Nagpasiklab din ang Maritres Anchors na sina Coach V, Doktora Lulu Marquez at DJ Monica. Hinaran naman ng SB16 ng DZMM na si Peter Musni, Danny Buenafe at Tony Velasquez ang lahat sa isang song number. Kumanta rin ang mga tagapaghatid ng musika sa DZMM na sina Eric Galang at Dan Capuchon kasama si Radyo Patrol Zeus Legaspi. Nakisaya rin sa event ang mga dati at bagong henerasyon ng Radyo Patrol ng DZMM. Nakiisa rin sa selebrasyon si MSPC President Mara Capuyan at chairman ng Prime Media Holdings na si Attorney Dennis Manalo. Sa huli, sama-samang kinanta ng mga anchor at Radyo Patrol ang station ID ng DZMM. Congratulations DZMM, 40 tayo.
1: Alam na this!
0: Talagang dinagsa ang DZMM anchors. Talagang inabangan ang 40th anniversary. Kaya naman, once again, happy 40th anniversary, DZMM. Sa iba pa nating showbiz chika, kinaaliwan ngayon ng mga netizens ang mga lumang picture ni Anka Bogabol, Vice Ganda, habang siya ay kumakain. Sa isang episode sa It's Showtime, nabanggit ni Vice ang nasabing trend na hindi umano anya maunawaan kung bakit muling naglalabasan. Pero nakipagsabayan na rin si Meme sa trend at nag-upload ng updated picture niya habang kumakain. Bumuhos naman ang positibong komento mula sa fans na napansin ang pagbabago sa buhay at tagumpay ng phenomenal superstar.
1: Alam na this!
0: Grabe, yan yung nagtetrend ngayon eh. Na parang nakikita dito, sabi ng mga fans, wow, grabing upgrade at talagang upgrade talaga si Meme Vice. Talagang pinatunayan niya na kailangan nating magsikap talaga sa buhay. Ganon. Diba? Parang nagsimula siya sa pare, sa goto, ayan, sa banana queue. And now upgraded na naka-lobster na si Meme Vice. Eto naman mga kapamilya, nagpulong ang magkatapat sa primetime slot sa television na sina Coco Martin at Ding Dong Dantes para sa proyekto ng League of Filipino Actors o ACTOR. Nagpalitan ng papuri ang dalawang bigating pangalan sa showbiz. Sa kani-kanilang post sa social media, ayon kay Coco, malaki ang respeto niya kay Ding Dong na tumatay yung chairman ng organisasyon sa walang sawang pagmamahal at dedikasyon sa industriya. Pinasalamatan naman din ni Ding Dong si Coco para sa makabuluhan nilang palitan ng ideya para sa proyektong pangungunahan ng kapamilya aktor. Aniya, mapalad ang lahat na may isang Coco Martin na laging nag-iisip ng mga bagong paraan para lalong mapatatag ang kanilang hanay. Nitong Mayo lamang sumanib sa grupong aktor si Coco Martin.
1: I love na this!
0: Grabe talagang kinapulot talaga ito. Kumbaga talamak ang mga nagbigay na mga komento. Ayan, sari-saring reaksyon ang nakuha ng mga kapamilya natin nang i-post nga ito ng dalawang aktor. Diba, bongga yan, diba? Magkatapat na primetime slot. Tapos may bubuuing project. Abay, congratulations. At we can't wait to see ano ba yung niluluto ninyong proyekto. And for sure, maganda yan. Once again, congratulations Coco Martin and Ding Dong Dantes. Samantala naman mga kapamilya, kinoronahan na ang mga bagong reyna ng binibini ng Pilipinas. Hinirang bilang Miss International 2026 si Gwendolyn Melius Soriano ng Baguio City. Miss Globe naman si Sasha Julie Bellasuna o Lakuna ng Tarlac. First runner-up si Julian Rain Antonio, habang second runner-up naman si Teresi May Sunyo at 35 kandidata ang lumahok sa nasabing National Beauty Pageant.
1: Alam na this!
0: Tuloy-tuloy tayo, excited na ang fans sa pagbabalik ng kapamilya ni Her Majesty Maha Salvador para sa isang modern, progressive at feel-good serye na Someone Someday. Gaganap si Maha bilang isa or bilang si Abby na may pagka-stalker o obsessed sa karakter ni Kat. Ibinida naman ni Maha ang nabuong samahan nila ng mga kapwa stars gaya ni Catherine Bernardo at James Reed, kung saan walaan yung nagiging sapawan. July 27, mapapanood ang Someone Someday sa Kapamilya Prime Time.
1: Alam na this!
0: Grabe, no, talagang we can't wait na maipalabas talaga ito. Actually, magiging available ito sa Netflix, iWant. Ayan ako, abangan natin yan, subaybayan natin yan. Teaser pa lang, aba grabe. Kompleto sa Recados na. Talagang kaabang-abang yan mga kapamilya. And of course, nagbabalik Her Majesty Maha Salvador. Hindi lang sa dance floor, pero pati na rin sa pagdating sa acting. Naalala ko lang, nung kabataan ko, talagang sinubaybayan ko ito si Maha Salvador. Kaya galing na ano, na actress talaga. Doon sa ano, pagiging, ang tawag dito yung the black is gold. The black is out, the gold is in. Yun yung mga linyang tumatak sa akin. Nakalimutan ko lamang yung pangalan ng palabas na yon. Pero talagang, ayun si Ivy siya. Ivy Aguas ang kanyang pangalan. Ayan, once again, congratulations sa Maha Salvador and welcome back. And nakaalis naman mga kapamilya ang ilan sa kapamilya stars na magpapasaya sa mga kababayan sa Australia para sa All-Star Party na hatid ng ASAP XP. Ilan sa lumipad na pa Sydney, sina Darren, Robin Domingo, Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Ayon kay Darren, dapat abangan ang kanilang production number na kabilang ang mga kanta ng Australian artist. Ayon naman kay Robbie, mission nilang i-reconnect ang mga Pinoy abroad sa sinilangang bayan sa pamamagitan ng mga kanta at sayaw na talagang sariling atin. Tiniyak ni na Donnie at Bel naman na puno ng kasiyahan ang musical event sa TikTok Entertainment Center sa July 25. Susunod sa kanila sa Sydney ang ASAP icons na sina Martin Rivera, Regine Velasquez, Shasha Padilla at iba pa.
1: I love the this!
0: Inaabangan ng mga kababayan natin sa Australia. Kaya ano pa iniintay ninyo? Abangan na po ang mga pakulo at syempre mga bonggang surprises na idinala or iahatid sa inyo ng mga kapamilya stars. Sa ating showbiz Holly Hollywood, tinatrabaho na ang script pare sa Princess Diary 3 na pinagbidahan ni Hollywood star Anne Hathaway. Sa isang panayam, sinabi ni Anne na wala pang schedule para sa pagsisimula ng shoot. Pero may progress na ang script ng ikatlong sequel film. Sa ngayon, abala naman si Anne at Mr. na si Adam Schulman para sa kanilang baby number 3.
1: I love this!
0: May diary. Ayan na, may ilalabas na si Anne Hathaway na Diary 3. Tapos naghahanda sila ng asawa niya for baby number 3. O, diba? Sakto! Double celebrations, hindi ba? At syempre, ito na nga mga kapamilya. Ibibitinin muna namin kayo para sa ating mga showbiz update sa mundo ng showbiz. Mga kapamilya, ginawaran ang ating nag-iisang Papa Awel Pass bilang Best AM Anchor sa kauna-unahang Famous Broadcast Arts Awards 2026. Ang Famous Broadcast Awards ay isang prestihiyosong pagkilala na nagbibigay pugay sa mga natatanging personalidad, programa at content creators sa telebisyon, radyo at new or digital media na nagpakita ng kahusayan, dedikasyon at malaking ambag sa industriya ng broadcasting. Nagpapatuloy ang awarding ng First Famous Broadcast Arts Awards 2026 sa Manila Hotel. Mula sa buong DZMM Radyo Patrol sa Estarenta at DZMM Teleradyo at sa lahat ng kapamilyang sumusuporta, taus-pusong pagbati kay Papa Awel Pass. Congratulations, Papa Awel Pass! Isang karangalan yan, oh. Grabe, iba talaga si Papa Awel Pass. Kaya congratulations, deserve! Grabe pa lang dun sa pagbalita niya ng Hollywood! Siya lang ang nakakagawa nun. Kaya congratulations sa Papa Awel Pass! Diba? Ang bongga! Kaya ako po muna ang inyong kasama kasi actually, talagang dumalo si Papa Awel Pass and si Mama Jaiho ninyo sa Famous Awards. Congratulations to the both of you! Ito na nga para sa pagpapatuloy ng ating showbiz balita. Sa iba pa nating Hollywood chika, panibagong milestone ang nakamit ng K-pop supergroup na BTS matapos magtala ng bagong record sa Spotify. Nakapagtala ng pinakamataas na streams ang grupo sa loob lamang ng isang araw para sa K-pop music video nilang Normal. Matapos itong i-launch noong July 17. Bahagi ang kanta ng pinakabagong album nila na Arirang. Habang patuloy naman ang kanilang world tour na nakatakdang magbalik sa Pilipinas sa 2027, kabilang din ang BTS sa mga nagtanghal sa halftime show ng katatapos lang na FIFA World Cup Final kasama sina Madonna, Justin Bieber at Shakira.
1: I love that
0: congratulations. Nako yung mga ARMY, tuwang-tuwa, all out support talaga. Actually, worldwide na talaga ang kanilang kasikatan dahil napakagagaling talaga. Parang napaghahalata ang ARMY fan din ako. Napanood ko kasi yung performance nila sa FIFA. Talagang napakanta rin tayo ng Buttercup. Wow! And of course, again, congratulations sa BTS at syempre sa mga ARMY na walang sawang sumusuporta. Naku, abangan ninyo, magbabalik sila sa 2027 dito sa Pilipinas. Kaya mag-ipon na kayo sa mga kapamilya nating ARMY. Mag-ipon. Ano pa ba? Huwag munang gumastos kung gusto nyong makita up and personal talaga ang inyong mga bias. Diba? Sa BTS. Ayan, once again mga kapamilya, yan ang ilang mga showbiz balita natin dito sa Alam na This. At syempre sa mga kapamilya nating nanonood at nakikinig, ang oras po natin sa oras na ito ay 9:19. At syempre patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, sa AM Band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo Facebook at YouTube channel. Kaya ano pang iniintay ninyo mga kapamilya? Like at subscribe na! Ayan ha, DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. I-follow nyo na po kami mga kapamilya. Huwag na kayong magpahuli para lagi kayong updated sa mga happenings, diba, na mga nangyayari sa mundo ng showbiz. And of course, hindi lang sa mundo ng showbiz, but of course, dito na rin sa buong Pilipinas at pati na rin sa mga sa ibang bansa. Taray, diba, all out talaga yung mga ano dito, yung mga information na makakalap ninyo. At mabalik tayo doon sa performance ng mga DZMM anchors. Na naalala ko lang, aba grabe, yung ating mga anchors ay hindi talaga nagpaawat. Hindi talaga sila, kumbaga hindi nila kayo inatrasan ang gagaling ng mga performance nila. Lalo na yung ano, yung Maritres, ayan, sina Coach V, Vanessa, at saka sina Dr. Lulu at si DJ Monica. Ay, parang ano, kakabugin ang bini. May pag-sing and dance, di ba? At syempre, kung may SB19, meron ding SB60. Ay, grabe. Ano ako, hands up talaga ako sa mga performances nila. Ayan ay alay sa inyo, mga kapamilya. Dahil po yan sa inyo, kaya hanggang ngayon ay nananatili po ang DZMM. Kaya once again, maraming salamat din sa pagtangkilik, sa panonood, sa pagsubaybay sa mga programa dito sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, DZMM Teleradyo. At saka actually ha, itong mabalik ko lang din si ano, si BTS. Talagang binalikan, 'di ba? Ang Hollywood chika natin. Eh bukod naman sa kaganapan nila sa FIFA, ay isa rin sa mga ano ha, sikat ngayon, nag-viral din yung unexpected meet-up nila ni iShowSpeed. 'Di ba si iShowSpeed, kung naaalala niyo, nagpunta siya dito sa Philippines, yung talagang dinayo siya, 'di ba? Nag-livestream siya sa pinuntahan niya, 'di ba? Nagpunta siya sa isang basketball area kasi nga again, etong si iShowSpeed eh nakilala po kasi siya. Of course, sa ano, sa paglalaro ng NBA, sa Fortnite, tapos sa mga livestream niya, kaya nung nagkaroon sila ng unexpected meet or crossover ng BTS, grabe, parang real ano reaction yung nakuha natin mula sa kanya. Parang lahat ng mga armies talaga, same reaction ang makukuha natin once na makita natin, 'di ba? All of a sudden yung mga bias, yung mga idols natin. So unexpected meet up 'yan. And hopefully, no? Ayan, marami nga nagsasabi, eh hopefully, eh magkaroon ng mga contents, collab with iShowSpeed and of course ni BTS. Diba? At syempre, hindi lang naman yan, mga kapamilya. Of course, nakita nga natin ang iba't ibang sumikat na meme ni Meme Vice. Ayan, yung kanyang pagkain. Actually, nung una, hindi ko rin talaga siya mag-get. Same kami ni Meme. May pagkaano, late reaction. Diba? Hindi kasi syempre, all of a sudden, sa sobrang daming nagtitrend, diba? Online, and of course, sa mga linyang binibitawan ni Meme Vice, eh talagang halos lahat talaga, diba? Magva-viral, pero hindi ko rin talaga lubos akalain na ano yun, yung may pag ano, yung mga pictures niya na nagsisilabasa na kumakain siya, diba? Na nakakamay pa, diba? Very Filipino. Diba? And it reminds us and it humbles us, diba? Na ano man talaga yung estado mo in life, diba? Parang hindi mo kailangang magpadala, halimbawa sa mga pagsubok. Grabe, nagkaroon ng mga realizations in life. Kasi syempre, diba, nag-upgrade si Meme Vice. Diba, from sa labas, turo-turo, karinderya. Uy, nakaka-relate din tayo yung mga kapamilya natin dyan. Kaya magandang gabi rin sa lahat ng mga tindera at tindero na nakikinig at nanonood sa ating programang alam na this. Ayan, alam nyo yan, diba? Na talagang nasanay tayo pag very Filipino, magkakamay, diba? Kakain ng, syempre yung kakain ng mga balot, diba? Yung mga tusok-tusok. Uy, kalma lang ha, ibang tusok-tusok ito. Yung banana queue, ayan, kwek-kwek, kikiam, diba? Tapos ngayon, yung pinakasikat ngayon, diba? Paris, Goto, and now, grabe si Meme Vice, grabe yung upgrade niya to the next level. Mapapasyana all ka na lang talaga, di ba? Mapapasyana all ka na lang kasi naka-lobster na si Meme. So, ibig sabihin nun, kung kaya niya, kaya nyo rin mga kapamilya, kaya rin natin, darating din tayo doon. Huwag lang tayong panghinaan ng loob. Yan. And of course, wow, may pag-ano'n. Natuwa sa ano. Nagulat ako. Ay, sige, ulit. Sana all, di ba, Meme Vice?
2: Sana all!
0: Ayan. Manifest natin, di ba, sa life na magkaroon din tayo ng ganun, di ba? Hindi naman mabilisan, pero paunti-unti, di ba? Small achievements yan, di ba? Lagi tayong pinapaalalahanan, di lang ni Meme Vice, but of course, ng mga nakakatanda sa atin na yung small wins natin, paunti-unti, lalaki din yan hanggat sa ma-achieve mo na talaga yung pinaka-goal mo. And bukod dyan, speaking of mga dreams, achievements, and life, isa sa mga hindi ko makakalimutan na singer-actress na talagang pag kinakanta yung awitin na sa isang pangarap, doon ko naaalala muli. Wow, doon ko naaalala muli. Yung kung paano, kung ano ba yung mga pangarap ko nung bata ako. So, ayan, abangan din natin ha si Miss Angeline Quinto dahil sa kanyang papalapit na concert na ano ba yung akin sa 15th anniversary? Yes, correct. Kaya naman, congratulations, Miss Angeline Quinto, sa iyong upcoming concert. At nakita ko rin, nag-viral din yun, ha? Yung kanyang paglagay ng sariling billboard, ayan, dyan sa may, dito lang din banda sa may ABS-CBN area, na talagang hands-on siya. Kaya naman, kinatuwaan at kinagiliwan talaga siya ng mga kapamilya, ng mga netizens. Diba? Very humble. Diba? Kahit na, ay, Angeline Quinto na yan, pero grabe, gusto niya talaga, ay, eto na. Sige, ako pa rin. Hands-on ako dyan. Ako pa rin ang mag-aayos ng billboard ko. Kaya ano pa iniintay ninyo, mga kapamilya? Ang dami nating aabangan sa ating mga idols, sa ating mga icons. Diba? Ilan lamang yan sa mga aabangan natin. And of course, bukod naman sa pagdating sa concert, ayan, pagdating sa mga kantahan, sa yawan, diba? Mula sa BTS, tumalon tayo kay Miss Angeline Quinto, mula kay Meme Vice. Eh, syempre, doon sa inaabangan din natin na upcoming series na Someone Someday, 'di ba, na pinagbidahan ni Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador. Actually, itong si Maha Salvador talaga, siya yung pinaka-icon and idol ko at inaabangan ko yan noon nung ASAP days niya kapag sila ay sumasayaw ni Miss Shaina Magdayaw. O, 'di ba? Grabe, it reminds me of my childhood. Pero hindi pa naman tayo ano, hindi naman napaghahalataan yung edad natin. Pero grabe yung showdown nila palagi. And I'm really happy and excited din talaga na magbabalik muli siya sa scene. Kumbaga, makikita na naman natin siyang umarte. Hindi lang bilang Ivy Aguas, but this time, iba na ang kanyang karakter. Diba? May pagka-ano is, dun sa teaser pa lang na parang, may pagka-obsess. Si Maha, stalker siya doon kay Catherine. Diba parang grabe, ngayon pa lang curious ka na, diba mga kapamilya? Kaya ano pang iniintay natin? Save the date, abangan natin. Ang dami pala nating iba-binge watch. Ang dami nating aabangan, ba? Diba? Kaya isa-isahin na natin ilagay sa mga checklist natin, mga kapamilya, para hindi ka nahuhuli. Okay? Alright. At syempre, ito na nga, speaking of, dahil nandito na tayo sa scene ng teleserye, series, naku, abangan ninyo mga kapamilya na makakasama natin maya-maya lamang ang mga bibida sa upcoming Cinemalaya 22nd or 2026. Alam nyo, nung bata ako talagang ano rin ako sa mga pag may sinabing ito na, palabas na, now showing ang Cinemalaya, kami na mga friends ko mag-aabang ng mga showing, and then bibili talaga kami ng ticket. Siguro because then dahil magaganda yung mga tinatake niya. 'Di ba yung pag sinabi mong Cinemalaya, grabe yung film na yon. Talagang lalabas yung creativity ng mga young individuals, mga film, ayan yung mga film directors, 'di ba? Lahat, 'di ba? Mapa-script man 'yan, script writer, yung mga director, yung mga actors and actresses, iba ang dating. And of course, tinatalakay din nila yung totoo or current na nangyayari sa lipunan, 'di ba? Very ano siya, yung mga societal issues na pag-uusapan. Kaya sobrang obsessed ako nung kabataan ko pagka may Cinemalaya, ay eto na. Eto na, sige na, mag-aano na kami, mag-aabang na kami. Kung kailangan mag-cut ng class, magka-cut kami ng class. Hoy! Charot. Baka mamaya nakikinig na nanonood pala yung nanay at tatay ko. Ano yun, anak? Ano yung narinig ko? Totoo ba yun? Hindi. Siyempre siguro, dahil nandun na rin talaga tayo sa, in love din talaga tayo when it comes to acting. Kaya naman, shout out sa mga taga-teatro bedista. Ayan, yung mga ka-teatro bedista ko dyan. Ayan. Very ano talaga ako eh. First love ko kasi talaga yung acting. At kapag ka napapanood ko talaga, lalo na paggawang Pinoy, ay talagang, hindi ko pwedeng palagpasin ito. Kaya mga kapamilya, abangan po natin ang makakasama natin maya-maya lamang kung saan makakapanayam po natin sila dito sa programang Alam na Des.

0: alam na this!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities, on the go!
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
6: Arthrosin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this sa DZMM!

0: Nagbabalik ang programang Alam Ko Na, Alam Niyo Na, Alam Na This! Kasama pa rin ang chinitang chikadora Kim Chur. Napansamantalang humahalili kinapapa Awel Pass and of course kay Mama Jai Ho. Pero bago tayo magpatuloy, ay kumuha muna tayo ng ulat mula sa labas ng himpilan. Daan-daang puno posibleng maapektuhan ng proyektong tulay sa Marikina. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City. Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
1: Nanawagan ang pamahalang lungsod ng Marikina sa Department of Public Works and Highways, sa Department of Environment and Natural Resources o DNR na makipagtulungan sa kanila upang maprotektahan ang mga punong maapektuhan ng Marcos Highway Street Mary Avenue Bridge Project. Ang kay Marikina Mayor Ma Anchidoro, mahalaga ang proyekto para sa mas maayos na connectivity, daloy ng trapiko at flood control, ngunit dapat ding tiyakin ang pangangalaga sa kalikasan. Base sa Environmental Monitoring Report, tinatayang 514 na puno at halaman ang maaaring maapektuhan ng proyekto. Hiniling ng alkalde na verifikahin ang lahat ng maapektuhang puno, unahin ang mga maaaring mapanatili at ilipat ng maayos sa mga kinakailangang alisin, alisunod yan sa mga pamantayan ng DNR. Iminungkahi rin niyang ilipat ang mga ito sa Provident Village o iba pang pampublikong lugar sa Marikina. Dagdag pa ng alkalde, dapat magkaroon ng maintenance at monitoring program para matiyak ang kaligtasan at patuloy na paglago ng mga inilipat na puno habang isinusulong ang proyekto na hindi isinasakripisyo ang natitirang green spaces ng lungsod. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVML.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa Daily ZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Nasa spotlight ka ng showbiz, chika! Uy!
4: Uy!
3: Si Idol!
4: Si Idol!
3: Sino siya? Alam na this!

0: this.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this sa DZMM!
9: Nagbabalik po ang programang Alam Ko Na, Alam Nyo Na, Alam Na This. Kasama pa rin ang chinitang chikadora Kim Chur. Napansamantalang humahalili kay Papa Awel Paz. And of course, kay Mama Jaiho. Sa oras na 9:51, kasama pa rin natin sa kabilang linya via Zoom si Direk Ray. And of course, si Justin para sa kanilang pelikula sa Cinemalayan na Silk Screen. Good evening po muli, Direk Ray, and of course, kay Justin. Ito na nga, nabitin na nga tayo sa kwentuhan at chikahan natin, Direk. Eh, gusto ko lamang malaman sa inyo dahil naputol tayo doon sa nakabilang or napasama sa Cinemalaya entry. Ito pong Silk Screen. Ano naman po yung pakiramdam nyo na nakabilang ito sa Cinemalaya 2026? Unahin po muna natin kay Direk Ray. Direk Ray?

Okay, oras natin mga kapamilya, 9:52. Siyempre, habang inaayos lamang po na natin ang ating linya, ayan, medyo mahina ang signal natin pero walang makakapigil sa gabing ito. Of course, nakuabangan natin ang entry ng Silkscreen sa Cinemalaya. This coming August na po yan, mga kapamilya. Lalo na kung ikaw din hihilig mo, of course, or gusto mong pumasok sa filmmaking, ayan, dyan na nabubuo kung mahilig ka rin magsulat, maggawa ng mga video.

0: Videos. Naalala ko tuloy yung ano, yung ongoing K-drama series na Dream to You, na doon pinapakita na yung mga karakter ay mahilig sa paggawa ng mga films, ng videos, ayan, na pangarap nilang maging director. So again, if you are enthusiast dito sa pagdating sa larangan ng mga pelikula, ayan, eh of course, abangan po natin ang Cinemalaya. Itong Cinemalaya ha, 22nd year na ito. Kaya talagang inaabangan, talagang laging tinututukan ito, lalo na ng mga young individuals, aspiring individuals to become a director or filmmaker, film or script, o gusto nyong magbigyan buhay ang kwento ninyo sa pelikula. This is the right time para manood ng mga entries for Cinemalaya. And once again, tawagin natin si Direk Ray. Ayan, Direk Ray. Hello, Direk. Direk.
1: Good evening po.
0: Ayan, narinig ko na again ang boses ni Direk Ray. Sa wakas, Direk, nagparamdam ka. Direk, any message, ayan, paanyayahan nyo na po ang mga kapamilya natin na abangan, subaybayan ang inyong upcoming Cinemalaya entry na Silk Screen.
1: Alright, so sa lahat po ng mga kapamilya, manood po tayo ng Cinemalaya Films, hindi lang po ang Silk Screen, kundi ang lahat po ng entries na dito sa 22nd Cinemalaya Philippine Independent Film Festival. This coming August 6 to 18 in select cinemas across Metro Manila. I promise you po, ang mga pelikulang Pilipino ay worth to watch and worth your money po. See you po sa Cinemalaya.
0: Maraming salamat, Direk Ray, and congratulations in advance. And of course, congratulations din sa iyong kasama dito, yung team ninyo sa pagbuo ng film na Silk Screen. Ayan, abangan natin yan, mga kapamilya. This August na po yan. And of course, hindi pa tayo natatapos dyan dahil susunod naman nating makakapanayam dito sa programang Alam Na Des. Of course, ang director ng Honey, My Love So Sweet na si Direk JT Trinidad, and of course, ang kanyang actor na si Marcus Timbas. Good evening po and welcome po sa Alam Na Des.
2: Good evening po. Magandang gabi po sa lahat.
3: Good evening din po.
0: Ayan. Naku, ito na nga. Honey, My Love So Sweet. Is it about romance ba talaga agad? Siyempre, Honey, My Love So Sweet. Ano ba? Tungkol saan naman yung storya? Paano yung takbo nito?
2: Yung kwento po ng pelikula, tumatakbo po siya sa isang bida na nagngangalang Life, isang androgynous na bata na lumaki at nagkamalay sa isang abandonadong sinehan sa pusod ng Maynila. Pinagbidahan po ito ni Kian Ko at ni Marcus Timbas.
0: Ayan. At ano naman yung kaibahan ng film na ito sa tingin nyo na magugustuhan at tatangkilikin ng mga tao?
2: Siguro po ay yung pagtakbo ng oras, since mas mabagal po ito, since ang gusto po namin ay maging active din yung audience sa pag-participate doon sa pagpanonood ng pelikula, na mas malayo yung camera, mas mapapanood po nila at makikita po nila yung mga gusto nilang sabihin. Siguro mas ganun po. Medyo, I think, fragmented din po yung storytelling. So, hindi po siya yung three-act structure na nakasanayan.
0: For Direk JT Trinidad, idagdag ko lamang po, curious din ako kasi kilala ka talaga sa paggawa ng mga pelikula na nag-explore ka about queerness, syempre yung when it comes sa identity, ayan, bakit for you mahalaga na i-explore or bakit mahalaga na ibahagi yung ganitong klaseng kwento?
2: I think yung goal po natin palagi ay mawala na po ng label ang queer, kasi hindi na kailangan i-explain ng sarili natin para makapantay natin yung mga heterosexual people, yung mga straight. And I think sa aking paraan po, yun po yung paraan namin na pag-push forward nung assertion po nung aming identity, na kagaya po ng mga straight or ng mga heterosexual ay nagmamahal din po tayo. Totoo. At kaya siguro po doon po tumatakbo yung kwento tungkol sa pagmamahal, pagkamalay at pagkamulat po sa mga bagay-bagay.
0: Ayan, maraming salamat for sharing that. At huwag tayong titigil na i-share yung kwento ninyo, talagang kapupulutan, hanggat sa talagang unti-unti na, diba, na mawala na yung boundaries. Maraming salamat for sharing that, Direct JT. At ito naman ha, katanungan ko na lang din sa iyong aktor na si Marcus Timbas. Good evening po. Ayan.
3: Good evening po.
0: Ito naman, Marcus, dito sa pelikula mong Honey, My Love So Sweet for this Cinemalaya entry, ano naman ang pagkakaiba na nahirapan ka doon sa karakter na kapitan iyon?
3: Excuse me po, ano po ulit?
0: Pagkakaiba ni Marcus doon sa karakter na meron ka dito kay Honey, My Love So Sweet. Marcus, pagkakaiba or ano, kahit pagkakapareho doon
3: parang
0: sa karakter?
3: Same lang din po siya.
0: Mm-hmm. So same ba yung karakter ni Marcus doon sa karakter dito kay Honey, My Love So Sweet?
3: Opo.
0: Ano-ano ba yung aabangan namin na ibibida mo dito kay Honey, My Love So Sweet? Ano ba ang makikita naming Marcus dyan?
3: Yung mga part po namin ni na Life or si Kian po.
0: Mm-hmm. Ayan, ako, maraming salamat. At ito rin ha, padagdag ko lang din sa iyo. Ano naman yung pinaka-tumatak ito or pinaka-challenging na eksena para sa inyo habang sinushoot nyo yung pelikula? Marcos?
3: Yung medyong gay role po.
0: Ito ba ay panibago mo lang nagagawin sa tanan ng buhay mo? Wow, kaya ayun yung pinaka mas tumatak sa iyo. So may ginawa ka bang training? Ayan, kasi syempre nabanggit mo na yung pag-express ng gay love, 'di ba? So anong training ang ginawa mo?
3: Mga workshop.
0: Sa tulong, of course, ng inyong team and of course ni Direct JT. Tama ba?
3: Opo.
0: Ayan. Maraming salamat, Marcus. Ito, Direct JT ha. Paabol ko lang, bakit naman napili mo si Marcus at si Kian ko bilang maging bida dito sa pelikulang Honey, My Love So Sweet?
2: I think yung proseso po namin ay nagpa-casting call po kami. At dun pa lang po sa mga pictures ay parang convinced na po agad ako na parang sila po dalawa yung gusto kong magbida. Parang usually po kasi pinaghahanap po ako ng artista, gusto ko po yung parang sila na po talaga in real life. And parang writing it and imagining it, parang exactly po sila yung nai-imagine ko. So pasalamat po ako na nag-submit silang dalawa. Ayun po.
0: So talagang no, nasa dugo nyo na talaga bilang director, na visualize nyo na kapag nakita nyo talaga na yung mga talent, ito, parang fit to doon sa role na ito.
2: Opo, parang ganun. Parang may imagination ka po, parang hinahanap mo doon sa mga taong nakakasalamuha mo, since doon din naman po nang gagaling yung mga pinagkukuhanan ng mga karakter po.
0: Mm-hmm. So aside from yung pinapakita dito kung gaano kalaga, ano ba yung essence ng LGBTQ, aside from that, ano pa ba ang gusto nyong maibigay or imansahe para sa mga kapamilya?
2: I think dun po sa pelikula ay ang gusto po nating iparating ay possible po tayong magkaroon ng mga espasyong ligtas para sa mga batang kabilang sa LGBTQIA+ community. Madalas po kasing problema po ng mga kabataan ay hindi po sila makapag-express ng kanilang totoong identity. Madalas na nagpe-perform sila. Dito po na-reimagine po natin yung abandoned cinema bilang isang ligtas na espasyo, and hopefully yung reimagination po ng espasyong ito ay maging may sakatuparan sa reality in the future, para wala na pong matatakot at mga bibiktima ng hate crime po.
0: Totoo.
2: Na gender violence, opo.
0: Correct. Totoo yan. At maraming maraming salamat dahil nabuo niyo yung ganitong klaseng story dito sa Cinemalaya 2026. Ang ganda ng entry niyo. Kaya talagang siya ay napasama, diba? For this Cinemalaya 2026. So ano namang pakiramdam ninyo na napasama, napabilang ang Honey My Love So Sweet?
2: Sa akin po, sobrang nagulat po ako kasi nag-submit din po ako before sa Cinemalaya. Madalas po rejected yung entry. Ngayon, first time ko pong makapasok kasi nung high school po, naalala ko po, nagka-cut ako ng classes para makapanood ng Cinemalaya. So parang full circle moment po siya. At least worth it naman po yung pagka-cut ko dati at hindi naman po napabayaan ng studies.
0: Yes. Alam mo, totoo yan. Talagang aabot talaga sa point na for your passion, ba? Diba? Para ito yung gusto mo eh. Gagawin mo ang lahat. Pero syempre, hindi naman namin ine-encourage na mag-cut class yung iba. Ayan, last message na lang din para sa actor mo na si Marcos. Marcos, any message?
3: Panoorin niyo po yung Honey, My Love, So Sweet po sa Cinemalaya po from August 6 to 18 po.
0: How about you, Derek?
2: Iniimbitahan po namin kayo na manood. Mamimigay din po kami ng mga posters at merch. Kung wow. Pwede nyo po makita na po, ay lalapitan nyo po. Libre lang po. Ayun wow. Po. At see you po.
0: Sige, hanapin ka namin dyan, Derek, ha? Mamimigay ka dyan, ha? Maraming salamat na once again si Derek JT Trinidad and si Marcos Timbas na bibida sa Honey, My Love, So Sweet. Maraming salamat po.
2: Thank you po.
3: Thank you po.
0: Oras natin mga kapamilya, 10:04 na nga po ng gabi. And of course, susunod na ang programang Love Connect kasama si Coach V Vanessa Antonio. Muli, nakasama nyo ang chinitang chikadora Kim Churva. Napansamantalang humalili kay Papa Owl Pass. And of course, kay Mama Jaiho. Dito lang yan sa Alam Ko Na, Alam Nyo Na, Alam Na This.

0: Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonect na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Nakakita na ba kayo, kapamilya? Nakakita na ba kayo ng, nakakita na ba kayo ng love guru na kumakartwheel? Welcome back mga kapamilya sa programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, abaya. Nalito po ako kung love guru ba ako, US certified matchmaker nyo o dancer. Kung curious kayo kung ano sinasabi ni Coach V, abaya, tune in po dito sa Love Connect dahil i-reveal natin yan mamaya o all around daw. Pero kapamilya, more than anything, kung tayo man ay napapasabak sa sayaw, ha? Napasabak tayo sa sayaw dun sa 40th anniversary ng DZMM. Kung di nyo pa napanood yan, abay mga kaservisyo, punta na po sa DZMM on Facebook, DZMM Teleradio. Ha? Dahil makakakita kayo ng love gurong kumakartwheel. But you know what, kapamilya, nandito talaga ako. If hindi ako kumakartwheel, ang ginagawa ko ay nagbibigay ng practical tips at ekspertong payo sa pag-ibig. Kaya ngayong gabi, nung binuhat po ako, nung kumartwheel ako, medyo naalog ng konti yung utak ni Coach B. Kaya, pero ngayong gabi, kapamilya, sama-sama na naman tayo magbibigay ng advice sa pag-ibig. At hindi lang yan, makikinig din po sa mga love problems ng ating mga kaserbisyo. O Lunes na Lunes, love problems. Dahil kapamilya, nandito na po ang nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kaserbisyo. This is Love Connect. Kapamilya, ngayong gabi, debate tayo, Lunes na Lunes, ha? Sa mga kalalakihang nakikinig sa Love Connect, ano ang mas pipiliin mo? Babaeng malambing, magalang, peaceful, o babaeng mayaman? Yun, kapamilya, pili-pili na po. Once again, sa mga kaservisyo natin, ano ang mas pipiliin nyo? Babaeng malambing, masayahin, mapagbigay. Ano ba ba? Tsaka peaceful compared sa babaeng successful. Yan. Malalaman talaga natin ngayong gabi kung ano ba talaga ang hinahanap ng kalalakihan. Kung ready ka nang mag-share ng iyong boto, magpadala lang po ng mensahe sa ating Viber line na 0919-278-3000. Babaeng malambing, masayahin, at peaceful, o kaya naman babaeng successful. Sino ang mas pipiliin mong asawa? 0919-278-3000. O kaya naman sa mga gustong tumawag dito sa ating station, lalo na yung mga nandun sa DZMM 40th celebration sa Caloocan City nung Saturday. Tawag-tawag na po kayo sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Call not to connect. Sa Love Connect.
0: O kapamilya, ha, magkakaalaman talaga tayo ngayong gabi. Totoo ba yung sinasabi nila na ang mga lalaki ngayon gusto na ng mga successful na babae? Mas pipiliin pa din nila ang babaeng malambing at peaceful kaysa sa successful. Wait lang mga kaservisyo, nadidistract ako. Itong mga kasama ko, pinagka-cartwheel ako. Mag-cartwheel naman daw ako dito. Ipakita ko daw yung dance moves dun sa DZMM 40th. Apat na po tayo. Ay, wag kayo ganyan. Mahuhulog po yung mga ano dito, yung mga device sa ating studio, ha? Ay, kayo. Kung hindi nyo po napapanood pa ang DZMM 40th celebration na nangyari po sa nung Sabado sa Caloocan City, abay wag po kayong papahuli. I-browse na yan sa DZMM Teleradio on Facebook. Okay, ah. Sige, once again, DZMM Teleradyo on Facebook, kapamilya. Ang dami-dami na ang mga update dyan. O hindi lang si Coach B ang makikita niyong bumalentong dun ha. Nandun din si Doc Lulu. Ay, si Doc Lulu, akala mo pag nakaliyad, parang ano talaga, parang balerina. Ang ganda-ganda pa ng outfit ni Doc Lulu. Yung mga fans ni Doc Lulu, panoorin nyo na po sa DZMM. Siguro nanonood pa si Doc Lulu. Ano din yun eh. Avid listener din yun dito sa Love Connect eh. Thank you, Doc Lulu. At syempre, ang paulit-ulit na nagsasabing, hindi nga ako sumasayaw. I don't dance. Pero pagdating sa performance, eh ang ganda-ganda ng performance niya. Yan naman po ay si DJ Monica. Shout out to you, DJ Monica. Para kang si Don Zulueta nung sumasayaw. Ano, artistang politika. All smiles and everything, ha. Panoorin niyo po yung kinikwento ni Coach V dyan po sa DZMM Teleradyo on Facebook. At kung nakita nyo po yung cartwheel ni Coach B, comment-comment kayo ng heart. Kasi ginawa ko po yun sa para sa inyo, kapamilya. Love guru po ako, hindi po taga-cartwheel. Pero para po sa success ng mga followers at listeners natin, para magka-love life na kayo. Kaya po talaga naganap yung dance performance na yan. Kaya check nyo na po ang dance performance ng Maritres. Dyan lang po sa DZMM. Oh, nakaka-excite ngayong gabi ha, kasi pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang gusto ng mga lalaki ha. Gusto ba talaga nila yung babaeng laging peaceful, masayahin lang? E paano kung peaceful nga siya? Wala naman siyang opinion sa mga nangyayari sa buhay niyo. Paano kung malambing nga siya, masayahin? Pero pagdating sa pagdidesisyon, hindi makadesisyon para sa pamilya niyo. E paano naman kung piliin mo ang successful? Successful nga yung, hello, bye-bye DJ Kim. Thank you DJ Kim. Sumasaloy din yan dito sa Love Connect ha. Cute-cute, parang si Kim Chu. Kim Chu 2026. Ayan ka pamilya. Or you can also choose a very successful woman. Pero syempre, kapag successful, hello. Ano yan, no? Hindi naman pwedeng you choose a successful woman. Tapos, i-expect mo na lagi siyang malambing at laging nakatutok sa'yo. Because when a woman is nagpapatakbo ng mga business, eh yung utak niya nahahati din. Sometimes, kung ano nagiging issue sa opisina, eh nadadala din sa bahay. Parang kayo lang din naman. Pero kasi syempre, iba ang expectation sa babae. Sa mga successful women, pag yan nag-asawa, meron pa ding expectation na sila pa din mag-aalaga ng anak, sila pa din magpapaganda ng bahay, no? At syempre, yung mga issue ng mga relative, sila pa din ang nag-aabsorb. Kaya ikaw ka pamilya, in 2026, ano ang pipiliin mo kung ikaw ay isang lalaki, ha? Mas iibigin mo ang babaeng kalmado, peaceful, masayahin, pero wala masyadong alam sa mundo? O ang successful na babae na alam mong hindi talaga magugutom ang pamilya mo? Pero, syempre, medyo nonchalant. Ibig sabihin, hindi ganun kalambing, hindi ganun ka showy, at hindi laging nandyan. Kapamilya, send us your vote sa 0919-278-3000. Or call us sa ating hotline na 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Magbabalik po ang Love Connect with Coach V.
1: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo.
3: Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako.
4: Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
5: Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. in banana and orange flavors. Be wise, Mommy!
6: Cough, cough, wet away!
8: Yay!
9: Pambatang Lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manolo at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
10: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted! Issue Spotted! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Nagbabalik po mga kapamilya ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Mga kalalakihan, abay gabi nyo to. Ano ang mas pipiliin nyo? Ang baby girl na peaceful o ang successful woman na medyo challenging? Kapamilya, ano ang mas pipiliin ng mga kaserbisyong gustong magkaroon ng asawa? Pwede po kayong bumoto sa pagpapadala po, no, sa ating Viber line. Just send in your comment and message sa 0919-278-3000. O tumawag po tayo mga kapamilya sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Call now to connect. Sun Love Connect.
0: Eto na nga kapamilya, nag-survey na po tayo. Sabi ni Coach V kanina, no, if you would have to pick between a malambing, peaceful na babae na wala masyadong alam, or successful na babae pero medyo challenging, medyo may pagka, you know, ano ang pipiliin mo? Sumagot agad ang ating intimacy expert sa DZMM, si Doc Lulu. Kasama ko nga po yan sa Maritres at kasama ko po yung lumiyad-liyad nung nung Sabado. Uy, buwis buhay yun mga kapamilya, kaya kung di nyo pa napapanood, DZMM Teleradio po on Facebook, hanapin nyo lang po ang dance performance ng Maritres. At speaking of Maritres, ito na nga si Doc Lulu, bumoto niya. Sabi niya, ang recommendation niya daw ay pumili ng babaeng successful. Pero hindi lang yan. Babaeng successful at magaling sa bed. Ha ha ha ha. Yan ang komento ni Doc Lulu at mukhang nag-a-agree ang ating mga kaserbisyong kalalakihan. Pero meron ba sa inyo kapamilya yung mas pipiliin yung peaceful na babae kahit hindi ganun kagalingan, kahit hindi ganun kayamanan, pero sumusunod sa'yo, malambing sa'yo? O mas gusto mo yung Coach B, hindi, I want my woman to be strong, independent, at hindi lang yan, matalino, at ginagawa kong punching bag. May mga ganun bang lalaki? Hindi naman. Kasi kapag ang partner mo successful at matalino, they also help you run your family, run your life, di ba? Kaya gusto nating malaman ngayong gabi, saan ka kapamilya? Team peaceful o team successful? Once again, team peaceful, peaceful na babae at malambing, o team successful? Na successful nga, pero medyo may pagka-challenging behavior. Kapamilya, once again, send us your vote sa 0919-278-3000. Pwede din po kayong magpatawag kung wala pa po kayong load. Message nyo lang po kami, call me. O kaya naman po ay tawagan ng diretso ang ating telephone number na 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Call now to connect. Sun Love Connect.
0: Coach B, tulungan mo nga kami mag-decide. Sino ba talaga dapat ang pinipili namin base sa sensya? Ano ba sinasabi ng science pagdating dito? Dapat ba dun kami sa team peaceful na sweet na babae, or dun kami sa team successful kahit medyo challenging ang personality? Well, kapamilya, dahil nandito nga po kayo sa Love Connect, hindi lang po to basta-basta comment-comment. Tsaka advice-advice, no? Kaya nga po tayo na kilala bilang science-based dating coach at US certified matchmaker dito sa Pilipinas, kasi kinukuha po natin yung advice natin base sa ano ba talaga ang sinabi ng siyensya diyan. Hindi naman pwedeng pili-pili lang. Hindi naman pwedeng pagdating sa pag-ibig trial and error. Naku, tatanda ka, hindi ka pa din tumama. Puro error. Kaya po, pag nakikinig kayo sa Love Connect, tumataas yung chance na tumama kayo sa pag-ibig. Because we don't have a lifetime, kapamilya, to commit all the mistakes in love. Gusto mo ba, lagi na lang fail lahat ng relationship mo? Tapos nung 60 ka na, dun ka tumama. Tumama ka nga. Eh, maya-maya, hindi mo na alam kung... Di ba? Mamaya dyan, tumama ka, 80 years old ka. Hindi mo alam kung ilang years na lang kayo. Kaya mas maganda siguro ito. Pag-aralan natin ang love. At nang malaman natin, paano nga ba gawin ng tama ito? Paano nga ba magmahal ng tama? At sino ba talaga dapat ang ating mamahalin, kapamilya? So, sa mga kaservisyo nating mga kalalakihan, o kaya yung may mga anak na lalaki, baka makatulong ito sa inyo, kapamilya. Kapag ikaw ay pipili ng babaeng mapapangasawa at meron kang dalawang option between team peaceful o team successful, ito po ang mga pros and cons base sa siyensya. Kapag team peaceful sweet woman ang iyong pinili, abay mas mababa ang chance na lagi kayong mag-aaway. At kapag mababa ang chance ng pag-aaway, mas mataas ang relationship satisfaction. Ibig sabihin, mas kontento at satisfied ka sa iyong love life. At generally, ang mga kalalakihan, talagang binavalue nila ang babaeng malakas. Hindi po yung putok, pero yung emotional support. Yes, malakas sa emotional support. Hindi lang yan ah. Kind. Naku, yan din po number one. Gustong-gusto ng mga lalaki ng babaeng totoong, hindi lang yung mapagkunwari, yung totoo talagang kind at totoong warm. Kasi ito talaga ang nagpapatagal sa mahabang relationships. Coach B, anong warm? Kailangan mang i-microwave ko ang sarili ko para piliin ako, para mag-love life ako. Hindi po. Ibig sabihin, hindi ka lang mabait sa mga taong may binipisyo ka. May nakatingin o wala, talagang kind ka. Talagang maganda at mabuting tao ka. Yan po. At, you know what? Kapag pinili mo ang ganitong klaseng babae, ang peaceful ng bahay, hindi masyado stressful, at nakakapag-relax ang pamilya, hindi lang yung lalaki, hindi lang yung babae, kung hindi pati yung mga anak at kasamahan nila sa bahay. Yan po ang benepisyo kapag pumili ka ng team peaceful. Ha? Kaya kung hindi ka pa pumipili kung ano ba talaga dapat ang inyong pipiliin kapag you are torn between two lovers, gusto mo ba ng team peaceful o team successful na babae? Abay, i-message lang po yan sa 0919-278-3000 o tumawag sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call not to connect. Sa Love Connect.
0: Siyempre, kapamilya, hindi naman pwedeng team peaceful lang ang maya positive. Meron din po ang team successful. Pero mamaya natin i-share yan pagkatapos natin makausap ang ating caller all the way from Antipolo. How nice, Antipolo. Si Kuya Bob. Hi Kuya Bob, maayong gabi sa imo. O Kuya Bob, bumabiyahe ka ba?
2: Okay lang.
0: Ah, yan ka na pala. Mayong gabi, kumusta dyan sa Antipolo? Nag-snow na?
2: Mayong gabi, medyo mainit.
0: Mainit. Okay. Yung puso mo, mainit din o malamig na?
2: Malamig pa rin.
0: Agoy.
2: Nahanap pa rin yung magpapain.
0: Ay. Bakit ba kasi, bakit paningin mo hindi pa dumadating yung love life mo? Ano ka?

0: Kahit pa paano. Kaya lang, hindi pa tayo napupunta sa tamang landas.
1: Hindi pa napupunta. Anong klaseng paggalaw ang ginawa mo?
0: Siyempre, kahit pa paano, naghahanap pa rin.
1: Saan ka naghahanap?
0: Dahil blind tayo sa pamamagitan ng cellphone. Tumikala tayo ng mga kaibigan.
1: Yan. Tama yan. Ano, paano
0: step
1: pa?
0: Step by step lang.
1: Step by step. O, sige, ano pa yung mga ginagawa mo para lumapit sa'yo yung pag-ibig? Share mo pa sa...
0: Dahil blind nga, kumbaga... Kasi itong mga sa grupo namin ng mga blind. Sanay sila sa connect-connect eh. Sanay sila dyan.
1: Sanay sila sa love connect.
0: Conference call.
1: Nag-conference call.
0: 20 tao, kaya nila ipasok.
1: Wow! Ikaw ba, Kuya Bob? Naghahanap ka ba ng sighted? O okay lang din? Kahit, visually? Impaired?
0: Sighted kung tanggap.
1: Okay.
0: Basta tanggap ka.
1: Ano ba kailangan tanggapin sa'yo, Kuya Bob?
0: Kung sakaling para sa kami, tanggap ko siya, tatanggapin niya.
1: Ay, naman pala. Ilang taong ka na nga?
0: Magpi-50 na ako this coming August.
1: Magpi-50 o magsi-60?
0: 50.
1: Ay, batang bata pa. Mabilis pa tong mabinta. 50. Ikaw ba yung nakapag-asawa na dati?
0: Oo. Ano na rin dati?
1: Nakailang asawa ka na?
0: Iniwan din tayo kaya wala tayong mag-asawa.
1: Iniwan ka ng lahat?
0: Pag nagloloko talaga. Kahit anong bait mo, pag talagang napunta ka sa sumaling tao, masasaktan ka talaga.
1: Ikaw yung...
0: Kasi pag nagmahal ka kasi, hindi mo na masasabing nasa tamang tao ka.
1: Okay. Ikaw ba yung nagloko o ikaw yung naloko?
0: Naloko.
1: Naloko ka?
0: Matino tayo. Matino. Nung excited pa ako, matino.
1: Never ka ba nag-cheat?
0: Hindi ko kaya gawin.
1: Hindi mo kaya. Paningin mo, bakit bakit nagloloko yung babae? Paningin mo ba, Sige.
0: Sabi nga, isa lang sasabihin ko, pag talaga napunta ka sa maling tao, wala kang magagawa. Kahit sa tingin mo, kilala mo na siya. Pag talaga magloloko yan, magloloko.
1: Feeling mo ba, nagbago siya o feeling mo lumabas lang ang tunay niyang kulay?
0: Walang pinagbago. Kumbaga, parang gulatan na lang.
1: Ilang beses kanyang niloko bago mo siya hiniwalayan?
0: Siguro, isang beses lang.
1: Isang beses.
0: Ikaw... Para sa akin kasi, pag nalawayan na ng iba, hindi ka pwedeng lawayan pa.
1: Agoy Rudy. So, ayaw mo nang share-share ng popsicle? Ayaw mo nang share-share?
0: Pwede namang hanapin yan.
1: Ibigay mo na lang sa kanya. Okay. Sige. Pasensya na, Kuya Baba, dahil pinagdaanan mo yun. You know what? Normal talaga sa pag-ibig yung may naloloko. Pero...
0: may kasabihan nga, dalawa lang daw tao sa mundo. Gagawin ko na apat.
1: Sige.
0: Isang manluloko, isang nagpapaloko. Isang tanga at isang nagpapakatanga.
1: Agoy. Anong pagkakaiba ng naloko tsaka nagpakatanga?
0: Yung isa, alam mo yung niloloko na siya, tatanga-tangahan pa rin.
1: Paano mo nasasabing nagtatanga-tangahan pa rin?
0: Alam naman na niya eh. Kumbaga, nasa sa kanya na yung decision. Yung mga tinatawag na martyr.
1: Yung tipong alam na nila na hindi na sila mahal at may iba na, pero di sila nakikipaghiwalay.
0: Nagbubulag-bula. Nagbubulag-bulagan pa rin.

0: na nakikita na nila. Maraming ganyan.
1: Ikaw, Kuya Bob, hindi ka minsan naging martir?
0: Ano?
1: Ikaw ba, minsan ka nang naging martir?
0: Oo naman.
1: Oh, yun lang. Akala natin, ang strong-strong, ganyan. Minsan ka na din palang tinamaan ng martyrdom. Oh, ano nangyari? Kwento mo naman sa amin.
0: Ay, kaya lang sa akin, martyr, pero isang beses lang ginawa, out na agad. Oo, nandun kahit mahal mo pa rin ka, pero kailangan mo pakawala.
1: Nagulat ka ba doon o medyo nakakita ka na ng mga sinyalis na magloloko siya?
0: Hindi. May talagang may mga taong magagaling.
1: Magaling mag-ano?
0: Oo. Magaling magtago.
1: So hindi mo talaga nalaman hanggang paano mo naman na discover?
0: Nagkabukuhan na lang.
1: Paano?
0: Kumbaga nilantad niya na.
1: Siya na umamin?
0: Oo, nilantad.
1: So kung hindi niya inamin, paningin mo ba, malalaman mo yung katotohanan?
0: Siguro hindi.
1: Agoy! Talaga, ang galing niya naman.
0: Siguro hindi.
1: Ang galing niya magtago,
0: Masaya naman ako.
1: Masaya ka naman na kahit na wala siya?
0: Masaya naman ako kasi nilantad niya.
1: Siya ba?
0: Ito naman na ginagawa, hindi ko alam, ginagawa na pala akong taka.
1: Agoy, sorry for that that happened, Kuya Bob. Kuya Bob, last question, naging sila ba nung lalaking pinalit niya sa'yo?
0: Pagkaalam ko, hanggang ngayon.
1: So hanggang ngayon sila pa din. Aba, paano mo naman nalaman? Ibig sabihin, ini-stalk mo pa?
0: Hindi naman. Parang before mawala ng panin. Nasalubong ko pa sila na sa mall.
1: Agoy, nakasalubong mo pa. Tapos, anong sabi? Nag-hi?
0: Nakakita pa ako, no?
1: Ay, nakakita ka pa. Nag-hi sa'yo?
0: And then, okay lang.
1: Anong ginawa?
0: Salubong lang naman. Kumbaga, napatingin lang ako.
1: Hindi niya pinakilala na. By the way, Bob, ito pala yung lalaking pinagpalit kita, ganun. Hindi siya nagumanon.
0: Hindi. Kilala ko rin naman.
1: Ay, kaibigan
0: kilala
1: mo?
0: Kilala ko. Kasi, hindi naman sa kalayuan din.
1: So,
0: dati.
1: So, kakilala mo pero hindi mo kaibigan yung pinagpalit sa'yo?
0: Hindi.
1: Hindi naman. Okay. At hanggang ngayon sila pa din, aba, nakakaano yun, di ba? Kaservisyo, nakakainis yun.
0: Okay lang.
1: Yung sila na yung nagloko, tapos sila pa yung masaya.
0: Nila, pag mahal mo, palayain mo.
1: So, mahal mo pa hanggang ngayon?
0: Hindi na.
1: Sure ka na?
0: Oo naman.
1: Paano kung one day?
0: Kasi kung hindi, kung mahal mo at nilaban mo pa, may tendency gumanti ka. Hindi ko naramdaman yung tendency gumanti. Wala na.
1: Sige, Kuya Bob. Kung ikaw ang papipiliin, kung for example, mauulit lahat ng nangyari dati, ha? Anong pipiliin mo? Yung ikaw yung maloko ulit or ikaw naman yung manloloko?
0: Wala akong pipiliin sa dalawa.
1: Kahit ano lang naman, example.
0: Wala akong pipiliin sa dalawa.
1: Ayaw talaga. Kahit joke-joke lang.
0: Wala akong pipiliin.
1: Ayaw talaga, ayaw maging maloko.
0: Kasi, yung maloko ka, naramdaman mo na yun.
1: Sakit?
0: Ba't mo pa gagawin kakapwa mo?
1: Masakit maloko, Kuya Bob?
0: Siyempre.
1: Agoy.
0: Kasi, once na naloko ka na, ipaparanas mo pa sa iba.
1: Oo, actually.
0: Alam mo naman yung sakit.
1: Oo, nakakaramdaman. Nakakabilib, Kuya, ano, Bob, kasi kung totoo yung sinasabi mo na never kang nanloko, abay, mas maganda nga yung ikaw na lang maloko kaysa ikaw yung manloko. Kasi anong klaseng mga tao yung manloloko? Ibig sabihin, ang lungkot ng buhay nila. Ibig sabihin, ang miserable, kailangan nilang magloko para lang makakuha ng partner. Ano yan? What a loser. Okay, anyway. Kaya, Kuya,
0: parang,
1: Bob,
0: kaya na, magiging ano na lang yan? May balik yan, mga ganyan.
1: May balik yan, may karma, karma. Oh, ganito na lang, ano na ang final message mo sa mga listeners natin ngayon na masakit din ang puso dahil minsan na din silang naloko? Message and advice sa kanila?
0: Simple lang. Sa mga nakikinig. Sa mga naloko. Laban lang. Kapis lang. Darating din yung tamang tao para sa
1: yan. At yan din ang magiging mensahe ko para sa iyo, Kuya Bob. Kapit lang. Darating din ang tao, tamang tao para sa iyo. At maraming salamat po for listening to Love Connect, ha. Mga kaserbisyo, kapag may gusto pong makipag-usap kay Kuya Bob, tawagan niyo lang po kami dito. Kuya Bob, good night at talk to you next week ulit.
0: Ano lang, binabati ko lang yung mga kaibigan ko.
1: Okay.
0: Ablayin.
1: Alright.
0: Si Ate Linda Cruz.
1: Sige.
0: Ang Pasig. Si Ate Beth Tulip. Nang North Caloocan. Si Ate Alice. Nang North Caloocan. Si Ate Mena Araneta ng Laguna. Si Jovet at saka Melibi Elguera ng Teresa Rizal. Mag-asawin.
1: Okay. Maraming salamat, Kuya Bob, at sleep well po. Good night po.
0: Pwede nga, yung kanta.
1: Sige, Kuya Bob, i-message mo lang. Ipiplay namin yan para sa'yo, okay? Sige, pag naalala mo, gising pa naman kami hanggang alas 12. Text ka lang, ha?
0: Everything I got to explain na lang.
1: Sige. Thank you. Everything daw. Tama ba, Kuya Bob? Sabi naman,
0: Everything I do it for you.
1: Everything I do it for you. Ikaw, itong nandito sa studio, sabi ko, everything. Tapos sabi niya, okay, coach. Hala, okay ka. May kanta ba talagang everything? Meron naman siguro, no? Kaya in-okay niya siguro ako. Sige, maraming salamat, Kuya Bob.
0: Thank you.
1: Bye. Mga kapamilya, babalik po ang Love Connect.
2: Love Connect.
3: Love Connect.
2: Sa DZLM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZLM.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby.
10: Arthrosin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 5 minuto matapos ang alas 11 ng gabi.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Mas pipiliin ko yung malambing at peaceful na babae, coach. Yan ang komento ni Mark ng Caloocan. Sa panahon ngayon, ang dami ng stress sa trabaho at buhay. Kaya pag-uwi ko, gusto ko yung tahimik at may kapayapaan sa relasyon. Si Jerome naman ng Davao. Sabi niya, Coach V, para sa akin, I'd go for the challenging woman na successful. Hindi ako natatakot sa babae na may pangarap at marunong sa buhay. Basta marunong kaming mag-usap at rumispeto sa isa't isa. Uy, halo! Halo ang mga boto ng ating mga kaserbisyong lalaki. Palaban! Let's go! At si Carlo naman ng Cebu, sabi niya, ako naman, coach, challenging na woman na successful ang bet ko. Masaya yung may healthy challenge sa relasyon kasi pareho kayong nag-grow. Oo, pwede naman kasi talagang healthy yung challenge niya. Hindi na siya malambing. Pero may trip to Boracay naman kayo every weekend. O, yun ang way niya sa lambing. O, pwede, coach. Joke. O, ito naman si Melvin ng Tarlac. Sabi niya, coach, ako dun ako sa malambing at peaceful na babae. Hindi ako mahilig sa drama o walang katapusang pagtatalo. Para sa akin, mas masarap mabuhay kapag magaan ang pagsasama. O ikaw, anong bet mo kapamilya? Team peaceful ka ba or team successful? I-comment na po yan at sabihin ang rason. O, bakit nga ba mas gusto nyo yung team peaceful, malambing, sweet, pero medyo walang, walang decision sa buhay, medyo mababa ang IQ, pero sweet talaga siya. O kaya naman kayo sa team successful, na madaming pera, successful, napakataas ng IQ, pero may attitude. Kapamilya, kaya mo ba yon? Boto-boto na po kayo. Ipadala lang po ang inyong mensahe sa 0919-278-3000. O kaya naman po ay tumawag sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Cool not to connect. Sun Love Connect.
0: At syempre mga kapamilya, ha? Sa mga bumoto na coach, gusto ko ng peaceful na umaga. O eto, hindi lang peaceful na umaga. To pang palakas din to ng inyong mga umaga kapamilya. Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM, ang gardenia sa paghahatid ng serbisyong publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Naihabol! Ayan, kapamilya! Maraming salamat ulit sa ating tinapay na nakakaganda at nakakalakas ng araw. Ikaw, saan ka mas lumalakas? Kapag malambing yung babae o yung umagang-umaga minumura ka na, mas lumalakas ka ata dun eh. Kapamilya, iba-iba talaga kasi ang preference ng mga kalalakihan. Kaya yan ang inaalam natin ngayong gabi. Pero bago ang lahat, kausapin na naman natin ang ating susunod na caller. O sige, ayan na. 1, 2, ay joke lang. Sige kapamilya, basahin naman natin yung mga komento ng ating mga kaserbisyong babae. Abay, may vote din sila. Si Karen ng Malabon, sabi niya, uy, coach, bilang babae, gusto ko sana na hindi kami nilalagay sa dalawang kategorya lang. Kaya naman naming maging soft sa taong mahal namin at matatag pagdating sa career. Tama naman si Karen. Pero Karen, imagine mo kung sinabi ko dito, ano ang mas pipiliin nyo? Team peaceful? Team successful? Team burara? Team organized? O di ba ang dami masyado? Malilito kayong lahat ngayong gabi. Kaya for the sake of just, voting at para lang mas makilala natin ang ating mga lalaki, kalalakihan, dalawang kategory muna. At tama naman si Karen, hindi lang talaga mailalagay sa dalawang kategorya ang mga babae. Pero kung titingnan mo, kahit papano, mayroong tinatawag sa atin na mas dominant na karakteristik. Yung babae bang kalma sa career, pero magaling sa love life, magaling sa partner, o yung aggressive sa career nila. Pero syempre, kung ikaw ay busy magpatakbo ng kumpanya, hindi naman lahat ng oras na pupunta sa love life. At hindi naman lahat ng lalaki boboto sa peaceful. Hindi din lahat ng lalaki boboto dun sa successful. Dahil minsan, ang binobotohan ng mga lalaki, sexy. Maganda. Joke. Ayan, joke lang yan mga kaservisyo. Gusto natin malaman kung ngayong 2026, mas gusto ba ba ng mga lalaki yung ano, sunod-sunuran lang. Kung mas gusto nila yung may sarili ng desisyon sa buhay. Ang tanong, kaya nyo ba ma-handle ang mga strong, independent, successful na woman nang hindi nyo sila pinuputulan ng pakpak at nalilid nyo pa din? Uy, alam nyo ba kapamilya, it is a talent to lead strong, successful women. Kasi hindi yan sumusunod sa basta-basta lang. Pero ang pinakamasarap, ang pinaka-flex kapamilya, kapag strong, independent ang woman mo pero sumusunod sa'yo. Ibig sabihin, nakita niya yung galing mo. Nakita niya na promising ka. Nakita niya na may leadership ka. Nakita niya na worth it kang sundin. Yan ang pinakamalaking flex ngayong 2026. Pero sa mga ibang listener natin, kung kayo ay team peaceful, abay i-comment lang yan at sabihin kung bakit. At kung kayo naman ay team successful, please do the same and share it to us sa ating Viber line na 0919-278-3000. Si Ate Maria ng Cavite, ano kaya ang pipiliin niya? Or ano kaya siya? Hi Ate Maria, welcome po. Ikaw ba ay team peaceful o team successful? Oh, mukhang nagtatrabaho pa kasi team successful daw. Nag-uuti ka pa ate? GY? Abay, hardworking mo ha, 11:20 na, nagtatrabaho ka pa din. Sige, hintayin natin makabalik si Ate Maria. Ikaw, kung hindi ka pa tumatawag sa Love Connect, abay 8924-4101. Ang local number po ay 5671, 5672, at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Minsan, Coach, binalilito na sa'yo yung mga listener mo kasi minsan ang galing mo mag-English. Tapos maya-maya, bisaya ka na. Ano ba talaga, Coach B? Ah, oh, that's what you call a flexibility kasi kasirbisyo. Depende sa gising ko, my love. Minsan nga, pwede pang mag-Arabic eh. O, oh, ayan, Ate Maria ng Cavite. Welcome po. Oh, binabaan ako. Sabi niya, Coach B, matulog ka na. Oh, sige, tawagan natin siya ulit ah. Pero you know what? May, ang ganda naman ng comment nito ni Kuya Louie Basco. Na mukhang sumama siya dun sa DZMM40, apat na po tayo. Anniversary. From Kuya Louie Basco, sabi niya, Happy Monday po sa Blooming in person last Saturday. Si Coach V. Thank you. Sabi ni Kuya Louie, mas pipiliin niya daw sa future wife niya. Yung mabait. Yung mapagmahal. At ang malambing. Yung successful, depende yan sa ugali. Yun lang. Yan naman ang komento ni Kuya Louie Basco. Si, ano naman, si Ate Jenny, sabi niya, Coach V, sa tingin ko, hindi naman kailangan pumili sa dalawa, Coach. Pwede namang maging malambing at peaceful ang isang babae habang nagiging successful din siya. Tama naman, Ate Jenny. Ganun ka ba, Ate Jenny? Oo, baka nga ganun siya, no? Pero for the sake of our discussion, kapamilya, ha? Kasi meron talagang sinasabi niya na dominant trait. Kahit ano pang sabihin natin, meron talagang nangingibabaw na ugali. So kung pipili ka ng nangingibabaw na ugali, saan ka, ha? Sa peaceful na malambing o sa successful na medyo may pitik ng konti pag wala sa mood, ha? Coach, may ikaw ba yung may pitik ng konti pag wala sa mood? Hulaan nyo kung alin ako doon sa dalawa, kapamilya. Ipadala ang inyong sagot sa 0919-278-3000. Oh, ito na po sa ating line number 5. Dami nating lines, ha? Kausapin po natin si Ate Maria ng Cavite. Ate Maria, bababaan mo po ba ako ulit ng telepono?
2: Pahin na po ang signal, ma'am.
0: Oh, okay na yung signal mo ngayon.
2: Opo, pero mahina kayo dyan, mahina.
0: Oo nga, nanghihina na talaga kami, mag-aalas 12.
2: Mahina po, hindi ko masyadong nadidinig.
0: Hello, hello, naririnig mo na ako.
2: Oh, ayan, ayan po.
0: Oh, Ate Maria, kumusta ka dyan sa Cavite?
2: Okay lang po.
0: Oh, ikaw ba may love life?
2: Mayroon po.
0: Ilan?
2: Isa lang.
0: Ah, isa lang. Ay, ba't ka naninigaw? Akala ko ba, ano? Oh, sige Ate. Gaano ka nakatagal? Kasal? May asawa? O anong, ah, ano yun?
2: Widow po ako.
0: Ha?
2: Dalawang taon na akong widow.
0: Ay, okay. Okay. Our deepest sympathies, Ate Maria. Pero Ate Maria, bakit ganun? Kahit widow ka na, ang sagot mo, may asawa ka pa din. Asawa mo pa din siya kahit wala na siya?
2: Oo, asawa ko pa din siya.
0: Ay, ang sweet naman. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, hindi ka pa pwede mag-asawa ulit?
2: Pwede na po.
0: Oh, eh paano ka mag-asawa ulit? Sabi mo, may asawa ka pa.
2: Pagkain na yung asawa ko.
0: Oh, ba't ka sumisigaw, Ate Maria?
2: Sorry, hindi ako nasigaw. Sorry.
0: Ah, nagpapaliwanag lang. Ah, so...
2: Nagpapaliwanag lang, yes.
0: Oo. Ang suggestion ni Coach V, pag may nagtanong sa'yo, may asawa ka ba? Dapat ang sagot mo, Ate Maria, dati, pero wala na. Kasi pag sinabi mong... Oo, pag sinabi mong may asawa po, eh mawawala yung mga manliligaw mo.
2: Wala na po.
0: Ganyan.
2: Dati po, mag-asawa ako.
0: Very good. Kasi alam mo naman ang mga tao.
2: Wala na. Patay na po siya. Na.
0: If you don't mind us asking, ano nangyari?
2: Ay, ngayon po, mayroon akong boyfriend.
0: Ayun naman pala. My boyfriend.
2: Oo, may boyfriend ako.
0: Ilan taong ka na, Ate Maria?
2: 60 plus.
0: Ito ang sinasabi ko mga kapamilya kung bakit dapat nakikinig kayo ng Love Connect. Kung si Ate Maria nga nag-asawa at may boyfriend at 60 plus, ikaw na nasa 40, naghihina-hina ka pa? Hina-hina ka pa sa love life? Ito nga . Ate Maria, gano'n na kayo katagal?
2: Ha?
0: Gano'n na kayo katagal?
2: May isang taon na.
0: Wow! Sino unang nagpakita ng motibo?
2: Lala, siya.
0: Anong ginawa niya?
2: Niligawan niya ako.
0: Oh?
2: Hindi ko naman naakalain na magugustuhan ko siya.
0: Wow! Ilang taon na po yung boyfriend mo?
2: Nasa 50 plus.
0: Mas bata siya ng konti sa'yo.
2: Bata ng konti sa akin.
0: Okay lang yun sa'yo?
2: Oo. Matanda ako sa kanya ng 14 years.
0: 14 years yung agwat nyo?
2: Oo.
0: Iba, ang galing. Pag nagde-date kayo, sinong gumagasto sa Ate Maria? Pag nagde-date kayo, sino ang nagbabayad ng date?
2: Wala pa kami, pero hindi ko pa kasi siya nakikita.
0: Sa cellphone
2: lang kami nagkakilala.
0: Sa cellphone kayo nagkakilala? Sa cellphone din yung relasyon nyo ng 1 year? Hindi pa kayo nagkikita sa personal?
2: Oo.
0: Ilan daw ba kayong girlfriend nun?
2: Ha?
0: Ilan daw ba kayo?
2: Malaki yung girlfriend niya.
0: Oo, na-girlfriend niya
2: dati,
0: ngayon.
2: Marami siyang naging girlfriend, pero ngayon ako na lang.
0: Sure ka naman dyan?
2: Oo.
0: Very good. Paano mo sinigurado na ikaw lang yung girlfriend habang hindi mo pa siya nakikita?
2: Ganito yun, Coach B.
0: Sige, kwento mo.
2: Sige, tatitin ko sa'yo.
0: Sige.
2: May kapansanan ang mata niya.
0: Okay.
2: Tapos, magustuhan ko siya dahil mabait siyang tao. Hindi siya mangluloko. Sa edad namin na mas matanda ako sa kanya ng 14 years, sabi ko, mabait naman siya.
0: Oh.
2: Pinakilala ko siya sa mga anak ko.
0: Okay, tapos nagustuhan ba?
2: Nagustuhan naman siya ng mga anak ko. Yung sumunod sa panganay, sabi ng sumunod sa panganay, papuntahin ko lang dito sa bahay.
0: Oh, tapos?
2: Eh, ang kaso hindi siya nakarating dito bukod sa may problema yung mata niya.
0: Ay.
2: Medyo kapos siya sa budget.
0: Okay.
2: Eh, kaya sabi ko, hayaan mo, magtutulungan na lang tayo.
0: Yun, okay.
2: Sabi ko sa kanya, kahit ka ako ganyan ka, hindi kita pababayaan.
0: Uy, ang sweet.
2: Dahil mahal kita. Yun ang nagustuhan ko sa kanya dahil mabait siyang tao.
0: At ikaw ba, Ate Maria, anong plano mo? Ikaw ba ipupunta na lang sa kanya para magkita na kayo? O kailan kayo magkikita after 5 years? O hinihintay mo lang na makaipon siya? Kailan kayo magkikita?
2: Ang kailangan lang namin kasi, pera.
0: Para magkita?
2: Medyo kami sa pera, tapos... Pero sabi ko, kung kailan tayo magkapera,
0: magkikita na kayo.
2: Pagbibigyan ko pa, papupuntahin ko siya dito. Ako ang mag-ano sa kanya. Ako ang sasagutin ko yung ano niya.
0: Nasaan ba siya, Ate Maria? Saang lugar siya?
2: Diyan sa Tandang Sura.
0: Tandang Sora, at magkano ang kailangan niyang mamasahi para mapunta sa iyo? Anong iniipon niya? Gaano kalaki yung kailangan niyang ipunin?
2: Kung hindi ako magkakamali, mahigit siguro magmula dito, mahigit siguro sabihin na natin na mga 1.5.
0: Tandang Sora papuntang Cavite, 1.5?
2: Oo, kasi siyempre kailangan naman kasi niya, kutsi bilang, pang pocket money, pasikati, kung halimbawa magkano lang rider, magkano ang rider ngayon?
0: Oo.
2: Oh. Di magkano na lang ang matitira sa kanya.
0: Oo, sa bagay. Kasi imumotor siya, tapos idadrop off siya sa address mo.
2: Oo.
0: Gano'n na kayo? Sige. Pero sabi mo, 1 year na kayo mahigit, no?
2: Oo.
0: Grabe.
2: Oh. 1 year na kami mahigit.
0: Ako, Ate Maria. Sana magkita na kayo. Yan ang wish ko. Sana dumating yung blessing na sobra-sobra mo sa 1.5. Sa'yo at sa iyong jowa.
2: Oo nga,
0: napansin ko. Sige na, mag-usap na ulit tayo next week. Tawagan mo ulit ako pag hindi na masakit yung lalamunan mo, ha? Thank you sa pagtawag, Ate Maria. I-message mo kami kung anong gusto mong request, ha? Pa-requestin nyo si Ate Maria para ano. Ayan, meron na daw siya. Okay, sige, pakinggan muna natin ang request ni Ate Maria. At sa lahat po ng mga kaserwisyo kapamilya na hindi pa nagkikita, dahil sa, syempre, mga personal circumstances in life, nako mga kapamilya. Sana po, kayo po dapat ang binibless ni Lord para matuloy na yung mga love life nyo. Pagdasal natin yan mga kapamilya. At thank you once again Ate Maria at sa mga ating listeners and viewers dito po sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio mga kapamilya. Magbabalik pa po ang Love Connect for Love Confessions.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Love Connect.
1: Tanda-tanda ko pa. Nung tayong dalawa ay naglalaro sa may tanampasigang malapit sa ating dalawa. Ngunit yun ay, nung araw pa, isa ka rin sa mga lumisan sa ating buo. Ngayon,

0: Love Connect.
1: Sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrosin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Ang US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.

Nagbabalik po ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Mga kapamilya, ngayong gabi, abaya, ito nga po ang debate natin. Sino ang mas pipiliin ng kalalakihan? Dapat ba mas piliin si Team Peaceful na malambing? O kaya naman si Team Successful? Na may attitude problem lang kapag wala sa mood. Ay nako kapamilya, pwede ba po kayong magpadala ng inyong mga kasagutan sa ating Viber line na 0919-278-3000 at syempre po pwedeng tumawag sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673 before natin tawagin ang ating next caller. Abay, i-share muna natin ano naman ang team positive kapag or ano naman ang mga positive na side kung pipiliin mo ang team successful. Kasi Coach V, sinabi mo yung sa team ano kanina, team peaceful . Well, kapamilya, kung pipiliin mo ang babaeng successful at matalino sa relasyon, abay, alam nyo ba na ang mga couples na ganito, parehong matalino, parehong nag-iisip, mas mataas ang growth nila dahil they are challenging each other to be better than their previous versions. At you know what? Intelligence predicts better problem solving pagdating nga po sa away ng couple. So, mas matalino ang mga couple, abay, mas mabilis sila makakahanap ng solusyon na sa kanilang problema. At eto pa, maganda to. Kapag team successful ang pinili mo, mas bababa ang stress dala ng financial problems. Dahil financial resilience nga, kapamilya, can reduce money-related stress. Sabay, parang gusto natin yan. Kaya ikaw, kapamilya, ha, ano ang mas pipiliin mo? Ang successful na babae na medyo may attitude problem o kaya naman yung hindi successful, hindi matalino, pero peaceful at sweet. Sige nga, kausapin nga natin si Kuya Gilbert ng Lucena City kung anong pipiliin niya. Hello po, Kuya Gilbert. Coach B, ayoko i-share, kaya baba ko na yung phone. Chuk! Biro lang. Sige, tatawagan natin pabalik, ha? Kasi minsan napuputo lang talaga ang linya. Pero kasi you know what so far, kapamilya? Yung mga mensahe ng mga kaservisyo natin, hati . Oh, katulad ni Kuya Arnel, sabi niya, ako, Coach B, I'd go for the challenging woman na successful. Yun ang pipiliin ko kung ako ang tatanungin. Hindi naman nakakabawas sa pagiging babae ang pagiging ambisyosa. Ang importante, marunong pa rin siyang magmahal at makipagkompromiso. Dondo! Pero si Kuya Raymond, tila ang kanyang preference ay yung kabila. Sabi niya, Coach V, malambing at peaceful na babae ang hanap ko. Hindi naman ako naghahanap ng perpektong tao. Gusto ko lang yung may kapayapaan kami para magkasama. O may kapayapaan sila kapag magkasama sila. Oy, oy, oy, hating-hati talaga ka servisyo. Nako, etong caller natin, ready na ba siya? Di pa, no? Sige. Pero bago ang lahat, sabihin naman natin ano mga disadvantage kapag pumili ka ng babaeng team peaceful, sweet, pero medyo mahina pagdating sa buhay. O, eto nga po. Kung walang ambisyon ng partner mo, baka ikaw lahat ang gagawa at magde-decide. Isa pang disadvantage kung itong pipiliin mo, usually ang ibang lalaki, they're craving ka-intellectual sparring. Ibig sabihin, gusto nila yung may soundboard sila. May, kumbaga, kasama sa pag-iisip. Ito pa ha, kapamilya, isang disadvantage pa. Kapag sweet lang at peaceful pero walang iba, sweet does not automatically mean compatible. Pwede ngang sweet ka pero sweet naman sa lahat. Pwede namang malambing pero malambing sa lahat. Agoy Rudy. O ano naman yung disadvantage kapag pinili mo naman yung team successful? O, kapag strong becomes criticism or competition, abay, dyan na
nasisira ang relasyon. Kasi may mga babae talagang sa sobrang driven nila, pag nakita nila ang lalaki hindi driven, abay, insulto ang katapat mo. Isa pa dyan, ang frequent conflict is one of the strongest predictors of breakup. So kung hindi ka talaga or hindi mo kayang i-manage ang isang ugali ng strong, independent at successful na woman, dadami ang away nyo. At kapag napag-alaman sa pag-aaral, kapag marami na ang away nyo, ano na susunod dyan? Makeup. Makeup intimacy. Hindi po. Kapag masyado ng marami ang away nyo, ang susunod po dyan ay break up na. At syempre, yung mga kalalakihan, sabi nila, nobody wants to feel as if they're reporting to a boss. They want to feel na wife ka, hindi mando ng mando. Ayun lang yung isang disadvantage din. Kapag ikaw ay dating o nagmamahal ng strong, independent lady boss. Syempre, no? Kapag hindi ka kasi nakakapag-step up at nakikita niya siya ang nagsistep up, naku, baka utos-utusan ka. Mamaya dyan, ma-emasculate ka at maghanap ka din ng ibang susunod-sunod sa'yo para hindi naman ikaw lang sumusunod-sunod, di ba? O, eto na kapamilya. Eto talaga ang deal breaker natin, ha?

utak at emosyon, tiwala at hindi pag-iinsulto sa iyong partner. Yun ang pinakamalakas na sinyalis na magtatagal ang relationship nyo. Hindi income, hindi estado, at hindi IQ. Intelligence and success, bonus na lang din yan. Pero hindi matatakpan ng intelligence at success, no? Kapag hindi na talaga kayo nagkakasundo ng misis mo. Adi mo yun? Kasi kung intelligence at success lang din naman ang sikreto sa relasyon, di sana lahat ng mayaman masaya love life. Di sana lahat ng graduate ng UP may love life. O lahat ng taong valedictorian, healthy ang relationship. Sana lahat ng nasa, sabihin natin, nasa mataas na posisyon, happy ever after. Ako, minsan nga sila pa yung problema sa pag-ibig kasi hindi na nila makakita kung sino ang totoo. Mahal ba talaga nila ako? O mahal lang nila yung estado ko? Mahal ba talaga nila ako? O mahal lang nila ang pera ko? O ang katanungan ng karamihang babae, mahal ba talaga nila ako? O mahal lang nila ang performance ko? Ay, nakakaloka ka, pamilya. Well, ang masasabi talaga natin, no, sa ating, nako, eto na, nag-message na lang para hindi daw makapasok yung mga tawag. Pero eto ka, pamilya, ha, ihabol pa natin ang dalawa. Ayan na, malalaman natin kung sino ang nanalo. Dalawa sa mga boto ngayong gabi. Team Successful o Team Peaceful. Sabi ni Marvin ng North Caloocan. Oy, gusto ko to, si Marvin tsaka si Marian, yung mag-asawa. Sabi niya, good evening, Coach V. Team Peaceful and rest and peace are the keys sa 30s. Success will come with good rest. Attendance check from North Caloocan with Marian B. P.S. Great moves, Coach V, last Saturday. Ibang klase pang Miss Universe. Saan ka pa nakahanap ng Miss Universe na tumatumbling? Maraming salamat, Kuya Marvin. At maraming salamat, Ate Marian. Binigyan nyo pa si Coach B ng oatmeal cookie nyo. Alam nyo ba, kumain ulit ako noon before ako pumunta dito sa Love Connect. Abay, napakasarap. Kaya mga kapamilya, ha? Bisitahin nyo po sa Facebook ang business ni Kuya Mar. Ala, ipa-plug ko to kasi ano kayo eh. Suki kayo ng Love Connect eh. Tsaka masarap yung cookies nyo. Kaya eto nga kapamilya, oh, punta na po kayo sa Charms Confection sa Facebook. Maraming salamat, ha, sa pagpunta sa DZMM 44 na po tayo. Sobrang iba yung feeling pag nakilala namin kayo in person compared sa, syempre, usap-usap lang sa telepono. Ngayon, alam ko na. Alam ko na kung ano yung itsura nyo, ano yung boses nyo, kung paano kayo makihalubilo. At ito nga, itong couple na to, nakita ko na yung taas ng kilay ni Ate Marian. Yun ang naging rason kung bakit na-inlove sa kanya yung asawa niya. Nung nakita ko, sabi ko, ah, gets. O, diba? Iba talaga. Kaya mga kapamilya, abangan nyo po ang mga susunod na get-together, ha, ng DZMM. Punta po kayo. O, ito na, kapamilya, huling komento po galing sa ating kaserbisyo. Kung Team Peaceful ang aasawahin niya o Team Successful. Sabi ni Kuya Jay, good evening, Coach V. My final comment is, either of the two pwede. Talagang hindi talaga siya pumili. Sabi pa ni Kuya Jay, basta parehas healed sa childhood trauma nila. Yan ang mapanira mga trauma issues. Thank you po, Kuya Jay here of Pasay. Thank you, Kuya Jay. Akala naman namin, boboto ka na dun sa dalawa. Pero iibig ka pa din kahit ano, no? Team successful siya. Kahit medyo pag, ano, may moody. May pagka-moody. O kaya naman, team peaceful siya kahit hindi ganun katalino at hindi madiskarte. Sa bagay, alam mo, isang napansin ko, hindi na, although may mga standards talaga ang mga tao, hindi mo rin masabi kung sinong makakatuluyan mo, no?
But as your science-based dating coach and you as certified

Matchmaker, I will always share these guidelines with you. Kapamilya, sa pag-ibig, hindi pwedeng puso-puso lang. Dapat ginagamitan din ng coconut brain. Mga kapamilya, thank you for watching our show. Batiin ko na din po ang nanay ko na tumulong sa akin maglipat. Maraming salamat, Mami. Si Mami Uyen na nanonood dyan sa Quezon City. At sa lahat ng mga taga Quezon City na listening tsaka nanonood, pati yung mga taga Luzon, Visayas, at Mindanao. Appreciate po talaga namin dito sa DZMM na hindi man talaga makakaabot ang DZMM ng 40 years kung hindi kayo avid listeners. Grabe, ang daming nung bumunta nung Saturday. Kaya worth it yung ilang weeks naming practice ng maritres. Yung pag-ikot-ikot sa ere, pagliad-liad ni Doc Lulu, pagtaas-taas ng kamay ni DJ Monica. It's all worth it, kapamilya. Kasi nandoon kayo. Kaya sa susunod na get-together natin, at syempre, huwag kakalimutan, ang maritres po, every Saturday, 1:30 p.m. onwards. At syempre, ang nag-iisang programang nakatutok sa love life ng mga Pilipino. Ito po, ang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Ano ba yan? Good night na muna. Papahinga pa yung bewang ni Coach V sa kakatumbling Wow, yung mga hindi pa nakakapanood, DZMM. On Facebook lang po. At syempre, if you want to connect with Coach V, Coach VPH naman po ako across platform. Love mga kasirish. Good nighty-nighty. At sa lahat ng nagmamahal at minamahal at sa mga iniwan ng mga minamahal, ito po ang kantang Nothing's Gonna Change My Love For You by George Benson. Good night.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 1 minuto makalipas ng alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awitin nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mong may kakwentuhan on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Tuloy niyo po kaming napakikinggan sa Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Martes. Halika, ating simulan ng kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Sa ngayon, ano pa ang hinihintay mo?

0: Swabeng umaga, July 21, 2026. Araw na po na Martes. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasaradyo ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan mula sa 60s, 70s, and 80s. At syempre pa mamaya babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? At hindi rin mawawala ang topic na pag-uusapan natin ngayong araw na ito ng Martes. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat ng mga kakabukas ng kanilang mga telebisyon. O kaya naman ay kanina pa bukas at ngayon sisimula na. Sisimula na naman ang isang linggo ng puyatan kasama si Kuya Dan. Hello, hello po sa mga nanonood sa atin via DZMM Teleradio Kaway-Kaway. Hello, good morning. Batiin din natin ang lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga radyo kung nasaan man po kayo sa mga sandaling ito, sa inyong mga bahay, sa inyong mga opisina o kaya naman nasa kalsada nakikinig sa 630. Hello at magandang umaga ng Martes sa ating lahat sa mga nakatutok sa atin via DZMM Radio Patrol 630. Pakinggan nyo ba yung unang kanta? Mas maganda yung narinig kong version niya nung ano? Nung Sabado. Kasama ang SB60. Ay nako, may hangover pa rin ng inyong Kuya Dan sa mga ganap noong Sabado sa nangyaring, alam nyo na, DZMM 40, apat na po. Wala, mga pasabog eh, no? At saka, natutuwa ako kasi may marami akong mga nakita ng mga familiar faces, no? Kasi nga nakikita ko na dito sa Facebook at mga hindi familiar na mga lumapit lang. Kaya, unang-una, maraming thank you once again mga kapamilya, mga kaserbisyo sa lahat po ng mga nakijoin. Oo, yung mga talagang sinadyang pumunta doon sa event kahit na malayo ang pinanggalingan. Alam nyo, sobrang na-appreciate ko yan. Ano? Hanggang sa pag-uwi, pinag-uusapan namin kasi sinama ko si Mrs. Hanggang sa pag-uwi, nag-uusap kami na grabe, meron talagang mga ready no na pumunta para makita ang kanilang mga ano ba tawag, idol ba o mga hinahangaan no ng mga personalidad no dito sa ating istasyon. Kaya maraming salamat. Oo nga, yung New York wala, pinanis lang yan nila Sir Peter. Lalong-lalo na si Sir Kakantoring. Gumaganon-ganon yung mic ko, inagis-agis yung mic ko. Sabi ko, wala to, panis to mga to. Bukod dun sa SB60, andun din ang Maritres na parabang Charlie's Angels. habang pinapanood ko, alam na alam ko na si Coach B ang nag-choreo ng ibang parts. So, bakit kanyo? Napanood ko na sa Instagram ni Coach B yung iniikot-ikot yung ulo na gano'n. Ine-headbang-headbang yung ulo na gano'n. Para sabi ko, alam ko si Tita Doc magaling sumayo pero hindi ko pa nakitang mag-headbang yan. Ha? Si Doc Lulu Marquez, alam ko magaling sumayaw yan. Oo, kasi nagbo-ballroom eh. Pero yung headbang, bago ano. Pati si DJ Monica na very prim and proper. No? Talagang nakakatuwa. No? Doon sa sandaling panahon na nanood ako, naaliw ako sa totoo lang. No? Ang saya din ng mga ganong event. Kaya okay lang sa mga hindi nakapunta, don't worry. Kasi marami pa namang next time. Yun nga lang, baka next year na ulit. No? Hindi ko sure. Oo, pero marami pang next time, yun ang sigurado. Kaya next time pagka medyo malapit-lapit na sa inyo, no, medyo mas accessible na sa inyo, dalaw kayo, kaya daan lang kayo para makita ninyo yung mga, di ba? Iba din yung feeling kapag ka nakita mo ng face to face yung mga naririnig mo lang sa radyo, napapanood mo lang sa TV, no. Siyempre, hindi kami nagpatalo nila Pops Eric ni Sus Legaspi. Oo, yun yung sinasabi ko sa inyo. Nagano kami, legs. Buhay nakakasilaw. Parang napaus pa nga ako eh. Nakaano kami, nung nag-perform kami, kasi nakita ko madami pala akong shades sa bahay. Dinala ko yung mga shades. Ngayon, sabi ko dun kay Sus Legaspi tsaka kay Pops Eric, suotin namin props. Tapos sabi ko, ibigay natin sa audience, di ba? Di ba ganun, di ba? Parang si April Boy, di ba? Pinamimigay niya yung mga cup niya, hinahagis ng ganun, di ba? Sabi ko, ganun din yung gawin natin. Siyempre, hindi ko naman alam. Akala ko medyo makakababa kami kaagad dun sa mga audience. Hindi pala. Medyo mataas yung stage. So, iniisip ko, sabi ko, pag binato ko tong salamin, baka may tamaan sa muka. Baka imbis na matuwa yung mga nanonood, baka biglang may dumugo yung muka. Sabi ko, mali. Oh. Kaya pala, sombrero ang binabato ni April Boy Regino, hindi salamin, di ba? May rason, no? Oh. Kaya ang ginawa ko na lang, inabot ko na lang dun sa mga nakikinig kay kaso tatlo lang kasi. So ang naabutan ko lang ay si nandoon, no, present na present si number 1 Angelo Cañizares. Oo. Nawala naman si Labi. Dala-dala pa niya yung press release niya na kung bakit daw wala si Labi. Ano magagawa niyang press release mo niya yan? Ang isa pang nabigyan ko ay si Aljo ng Bulacan. Oh. Talagang in fairness naman dito sa mga ito na sinabing pupunta, talagang pumunta naman din talaga sila. No? At ang isa ko pang nabigyan na all the way from Pangasinan, eh, ako napago dito sa taong ito nung nakita ko. Eh. Sabi ko, okay ka lang ba talaga? Kasi medyo hapon na din siya dumating. So talagang naabutan pa naman niya yung legs namin. So binigyan ko din si Jeffrey Duhali Gumapos, no? In fairness dito sa tatlong ito na nagsabi, naging caller natin ng Saturday morning, sabi nila pupunta sila. In fairness naman nandun sila. Oo, pati na rin yung mag-asawang Marvin at Marian, eh, nandun din. At binigyan kami ng masarap na ano ba yung Rebel Bar ba tawag? Rebel? Letter B, letter V. Hindi ko. Rebel. Ang sarap. Kadalwa ka agad ako eh. Tapos, binigyan kami, tig-isa pa kami ni Missy, sabi ko, ang dami mo namang bigay. Sabi niya, alam ko naman kulang sa'yo, kuya dan. Malat-malat na naman tuloy ako. Ay, nako. All in all, ito sa great experience. No? Siyempre, tuwing ganyan naman na may mga event at nakakasalamuhan natin ng ating mga kapamilya, no? Mga kaservisyo natin, laging masaya ako. Masaya ako personally, no? Kasi, sanay din ako sa mga ganyang event namin dati nung nasa FM station pa ako at nakakatuwa makita kasi syempre yung mga listeners, no, ano yan, masaya talaga sa pakiramdam yan kasi dama ko yung ganyan eh. Kaya ako, as much as I can, talagang pag may humila sa akin, nagpapahila talaga. At meron pa akong isang natagpuan ng mga tao dyan, no. Hindi ko na sasabihin yung mga pangalan nila kasi nakikita ko nagko-comment na sila sa akin sa Facebook ngayon. Pero nandun yung mga taga Philippine radio at TV out of context. So, yung mga nag-i-screenshot sa akin ng mga pinagsasabi ko dito, di ba? Andun sila. Oo, nahuli ko na sila kung sino man sila akala nila, ha. Pero masasaya at may ingay ng mga binata't dalaga, no? Ay nako, kulang na kulang pa ang talk time ko sa dami na ikukwento ko sa inyo. Pero may isa pa, last na lang, babatiin ko si... Naku, nalimutan ko yung pangalan ni Lola. Pero may selfie kami. Oo, na sabi ni... nagagalit nung pagdating ko doon kasi sabi, Kuya Dan, kasalanan mo, sabi siya. Sabi ko, bakit ho? Sabi niya, hindi ako nagising ng maaga kasi nakinig pa ako sa iyo, hindi tuloy ako naabutan ng mga pinamimigay. Na late daw siya ng punta dahil daw sa akin. Sorry na nga ni. So sabi ko, sabi niya gusto daw niya magpicture kami kasi wala siyang cellphone. Sabi ko, ang gawin niya, magpipicture kami sa cellphone ko tapos magchat sa akin ng apo niya at sabihin, tinutubos ko po yung picture ninyo ni Lola. Oo. At ganun nga yung ginawa. Sabi ko kasi, magpa-chat ka sa akin kung sino man sa mga anak mo, apo mo na marunong mag-cellphone, isi-send ko yung picture, tapos ipapaprint daw niya. So, magandang umaga na eh, no? Nakaligtaan ko lang inyong pangalan kasi maingay, no? Nagkukwentuhan tayo, medyo nasa tapat tayo ng speaker nun eh. Pero, good morning ho sa inyo. Alam ko naririnig nyo ito, no? Naipasa ko na ho sa apo ninyo. Oo, yung apo ninyo, si ano yun, di ba? Si... ano pangalan dito? Si Yana, di ba? Kung hindi si Yana yun, naipasa ko ho sa iba. Kung hindi pala si Yana yung apo ninyo, naku, nasend ko ho sa iba yung picture nating dalawa. Ay, nako. Ay, basta maraming salamat. No? Thank you so much sa lahat ng mga dumalo. At sa lahat ng mga nakipag-bonding nung nakaraang Sabado. Ay, nako. 12:31 na. Oo, ito naman, ang bilis naman ng oras. Nagkukwento pa ako dito eh. Pero, sige, tuloy natin ang kwentuhan. Hayaan nyo, hanggang alas 4 pa naman tayo eh. So, magkwentuhan tayo. Siyempre, may topic tayo for today. Ang sasagutin nyo lamang, nakatanungan ni Kuya Dan, sa ngayon, ano pa ang hinihintay mo? Okay ha? Once again, ang tanong ni Kuya Dan, sa ngayon, okay, at this moment, ano pa ang hinihintay mo? Parang si Tin, may sahod, tama. Oo nga, no? Ang tagal ng sahod. Oo nga, no? 21? At 30 pa? May 31 pa nga ni. Mas matagal. Ayan na, number one sagot ni Tin, sahod ang hinihintay ni Tin. Eh ikaw, meron ka bang hinihintay? I-viber mo sa 0919-278-3000. Apaka nitong babae. Ito sabi niya, ang hinihintay ko ay siya. Palabasin mo na. Kung hindi ka na makapaghintay, kapapasok lang nung boyfriend mo dun eh. Okay, yan naman. Tumawag. Kwentuhan tayo sa 8924-4101. Locals, 5671-5672 at 5673. Sa Facebook, pwede ka rin mag-comment dyan. Hanapin mo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Yan po ang spelling. At pwede kang mag-message. Pwede kang mag-comment sa aking pinost dyan, art card. Sa tanong natin sa ngayon, ano pa ang hinihintay mo? Pero sa oras nating 12:33, commercial muna tayo. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Ang tanong, alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
4: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
5: Issue Spotted.
4: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Remember your music.

0: Bago yan, meron muna akong ano, babatiin. Pero bago ko batiin si Sir, ikakwento ko muna kung paano ko siya, kung bakit ko siya babatiin ngayon. So kanina nagpaano ako, nagpa-washing ako, no. At syempre, dahil nagpa-washing ako, umulan. At habang pagkatapos nung ano, nagpalinis ang kotse, habang hinihintay ko tumila yung ulan, yung katabi kong Sir ay napakwento na sa akin ano. Sabi nga ni Mrs., bihira akong makipagkwentuhan, pero wala eh, parang nakakasense ako kapag masarap kausap yung tao eh. So, itong si Sir ay nakakwentuhan ko at ang ending ay kami ay nagbigayan ng pangalan at ng ano, kung anong ginagawa namin sa buhay. Masaya din, di ba? So, yun ang entry ko, no? Habang naghihintay ako kanina, hinihintay kong tumila yung ulan, ay nakilala ko si Sir Jesse Z. Biadora Jr. O, sabi ko, makinig ng RYM kapag ka may time siya, no? Isa siyang ano, manager ng isang Japanese firm dito sa Pilipinas. At sabi ko kay Sir, si Sir ay ano, 26, 24 years nga ba? Tama nga ba, Sir? Kung nakikinig ka ngayon, nanonood ka. 26 years, 2 taon na lang magre-retire na raw siya. Kaya nag-i-enjoy na lang siya sa buhay-buhay. Nagsimula ang aming kwentuhan dahil lang tinatawa na namin ng isa't isa. Dahil nagpa-washing kami, tas umulan ng malakas kanina. Ako, nagpa-wax pa ako, no? So, wala, patawa-tawa na lang kaming dalawa kasi sino ba naman mag-aakalang biglang bubuhos yung ulan ng pagkalakas-lakas. So, nakakilala kami. Kaya, magandang umaga, Sir Jesse Biadora. Kung ikaw ay nakikinig, welcome sa Remember Your Music, ano? Tambay ka lang dito. Lalo na kapag nag-retire ka na, Sir Jesse. Oo, dito ka natatambay talaga sa Remember Your Music. Kasi sabi mo, hindi ka na rin makatulog minsan ng maaga, di ba? Oh, saktong-sakto yan. Sige, good morning, Sir Jesse. Oh, once again, pinag-uusapan natin ha, ano pa ba ang hinihintay mo sa puntong ito ng buhay mo? Kasi, siyempre tayo, may kanya-kanya tayong ano, mga hinihintay sa buhay. Baka meron dyan iba na pwede nyo i-share sa akin. Hindi, i-viber ninyo sa 0919-278-3000. O kaya naman tumawag sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Ito na, 1252, kausapin natin first caller from Navotas. Nasa linya natin si Ate Jackie. Ate Jackie, good morning.
1: Good morning, Greta.
0: Hello, how are you?
1: Thank God I'm blessed more than enough.
0: Amen.
1: Okay, thank you.
0: Favorite ko yan na sagutan natin dito. Kamusta anong ganap-ganap mo, Ate Jackie? Ikaw ba ABC?
1: Marami namang mga konting answered prayers.
0: Yun?
1: Paalala ko yung mga ngiti ni Michael Jackson.
0: Yun, no. Nag-ano ka ba? Nag-sound trip ka ba ng mga tugtugan
1: nila? Sound trip. At saka binabalikan ko yung mga istorya ng buhay niya na he's a humanitarian talaga.
0: Madami ko. Istorya at istorya lang ni Michael Jackson. Marami ka mapapanood at maririnig na ganyan.
1: At he will live on talaga.
0: Correct.
1: Kasi the Lord taken back his life at the height of his popularity.
0: Di ba? Magko-concert pa nga siya noon eh.
1: 50 nga shows niya eh.
0: Correct.
1: Sabi niya sa nanay niya, ma'am, I don't think I can do this. Diba? Galing siya sa pressures, di ba?
0: Correct.
1: Dahil may mga issues sa kanya ng molestation which has been proven guilty.
0: Correct. Alam mo,
1: bakit gano'n ang tao, Kuya Dan, ano?
0: Di ko din alam.
1: Baka merong namumunga talagang kinidabolish, kinidemolish talaga. O, niyuyug-yug.
0: Correct. Hindi pa naman yug-yug. Niyuyug-yug. Correct. Pero ako din kasi nung pinalabas yung ano, yung bagong movie niya, yung recent movie niya, yung TikTok ko ay napuno ng mga puro Michael Jackson, kaya parang bigla akong napa-deep dive din sa kwento ng buhay niya.
1: Kasi kaya ka mag-i-interest sa buhay niya. Hindi siya simpleng a showbiz person lang eh. May lalim talaga eh.
0: Correct.
1: Yung the whole world talagang yung tanong mo, ano pa hinihintay
0: sa'yo? Ano pa hinihintay?
1: Matapos na ako ng kapapanood, tapos ako yung nakawa sa kanya.
0: Ay, hindi ka matapos? Nasaan ka na? Sa gitna ka pa lang ng panonood?
1: Sabi sa akin ng pamangking ko, Ate, kaya namatay si Michael, na pagod sa'yo, saka sa sa'yo.
0: Kaka-perform sa'yo.
1: Pagkagaling ko sa labas, parang nga yung remote papanoorin kasi may hindi ako natatapos eh. Parang curious ako.
0: Dami.
1: Sabi ko sa kasi FPJ,

0: ako, kaya namatay kasi oo, napagod din sa'yo.
1: Oo.
0: Nung unang pinapanood.
1: Pinulit-ulit mo din?
0: Mayroon mga bagay na hindi nakakasawang panahon ni Kuya Dala. Inspiring talaga.
1: Correct. At saka kung maraming angulo kasi, di ba? Lalo kay Michael Jackson, ang daming angulo kaya talagang. Tapos, yun pa, yung music niya pa itself, di ba? Na iniwan niya sa atin.
0: The way he interpreted the music talaga. Correct. The way he interpreted his songs. There's only one and only Michael Jackson.
1: Correct.
0: Yung branded siya doon sa ganong talent, na God-given talent niya. And talent is branded to Michael Jackson. Wala na susunod na Michael Jackson.
1: Ang tunay.
0: Masabi mo mayroong pelikula. Hindi ko saan mo. Nasa Netflix ba yan?
1: Wala pa. Ano to eh. Pinalabas to sa mga sinihan. So I think, baka ma-Netflix din to, pero baka matagal-tagal pa.
0: Bago pa yan.
1: Bago pa.
0: Ano
1: bago
0: title?
1: Pa. Michael ang title.
0: Ano yung lumabas na bata? Kamukha yung, niya talaga.
1: Yung pamangkin niya, anak ni Jermaine.
0: Oo nga, pero...
1: Ay, oo, kamukha niya. Ate Jackie, oo.
0: Pati yung ayos.
1: Yung ano ha, yung before Michael Jackson na yung bago niya, pina-enhance yung itsura niya. Kamukhang kamukha niya yung before Michael Jackson, yung black.
0: Actually,
1: pa siya.
0: Yung figure niya, hindi naman inessence para sa dia. Pero, oo. Alam mo, tama yung sagot ni Lisa Marie, asawa niya. Ate siya, meron siyang dapat kailangan baguhin, pero...
1: Oh, tsaka may hinabol siya eh. Correct, oo.
0: Ano ka mo, Kuya Dan,
1: may
0: ano?
1: May hinabol siya doon sa mga features niya, di ba? Yung kulay niya, gawa doon sa mga sakit niya.
0: Kasi nga may sakit.
1: Sure.
0: May imbalance siya, kaya kailangan balansin niya yung kulay niya. Pero, it's not after the kulay, kundi ako, yung image maker niya talagang kung ano madidevelop sa kanya.
1: Correct.
0: You'll find something new doon sa kulay na yun. Sa itsura niya.
1: Pero itong pamangkin si ano si Jafar ay yung pati katawan niya, pati tindig niya, kuhang-kuha in fairness naman.
0: Yung saya kuha rin.
1: Nakuha din in fairness. Tsaka yung kanta nagla-live siya dun sa movie, meron siyang mga take na siya mismo. So na impress ako din talaga nung napanood ko.
0: Panood ko sana. Anong title?
1: Michael. Kaso well, hindi ko alam kung wala na sa sinehan. Baka hintay-hintay tayo sa ano.
0: Hindi ko film mo punta sa sinehan, Kuya Dan. Oh, mahirap na eh.
1: Correct.
0: Hintayin ko na lang sa Netflix. Oh. Anyway, meron ka pa kasing tanong. Ano, hintay ko pa, Kuya Dan, na mabalik yung 60,000.
1: Ay, oo. Ano na? Wala pa din.
0: Kukwento ko, sabi ni Lord. Alam mo kung hindi ko pinangahawakan yung when the time is right. I, the Lord your God, will make it happen. Isaiah 60:22 yan. Pag hindi ko pinagawakan, hindi ako magkakandayak ako araw-araw. Pag nakikita ko yung kumuha na parang feeling niya walang nangyari. Alam mo yung
1: nakakalimutan na lang.
0: Oo. Yun ang hinihingi ko sa Diyos araw-araw na matanggap ko lang nangyari yan.
1: Mm-hmm.
0: Na hindi ko kasuklaman yung taong gumawa na bata pa eh, 17 years old.
1: Ha? Napakabata.
0: Huwag mo nang tanong kung alam mo na yung usang.
1: Grabe naman. Oo nga.
0: Nabubuksan yung ano yung drawer eh. Gusto ko pa rin protektahan kahit na ganun. Hindi lang po isang beses ginawa.
1: Ha?
0: Nag-umpisa ng October last year.
1: Ano yung inunti-unti yun hanggang sa nakabuo ng 60?
0: Hindi, yung huli, yung 48,000.
1: Ah,
0: yung 48,000, Kuya Dan, isang bungkus yun. Sabi kasi na sa sister ko, pakilagay mo, ate, mangangailangan ka ng pera. Pag mangangailangan ka, magbabay, kukuha ka pa sa bangko, mahirap.
1: Kailangan mo ng cash. Totoo din naman yun, dapat may cash ka din talaga on hand.
0: Oo. Pero, Kuya Dan, hindi ko ginagalaw yun. That's for emergency funds ko talaga yun.
1: Correct.
0: Napakasakit. Sa araw-araw magmula nung May, bago pa mag-May. Alam mo, nagkunwari yung bata na umuwi doon sa nanay niya.
1: Pwede ba yun?
0: Parang mahal at tao. Tapos inayang kapatid. Parang kunwari yung nanay ang nagbigay. Tapos, pagdating dito, titingin-tingin sa akin. Noon pa yung nagawa na. Kasi pagligo, okay na ba na ko nung huling ginawa nung October. Magbalik ko, yung inaayos ko lagi yung wallet ko. Talaga Kuya Dan, talagang ano yung, alam mo, hinugot yung pagka-fold.
1: Siksik na siksik na, pero nakuha.
0: Oo, saka araw-araw ako kasi puro bagong bills yun eh na. Buti na sasabi ko na nga ngayon kasi nung isang araw na idea ko eh, nakita nung kapatid sa ama. Te, ba't ka umiiyak? Puro na ba? Kasi talaga sikip ng dibdib ko. Pag naalala ko, tindada sa harap ko talagang sabi ko magnanakaw.
1: Ano ito, Ate Jackie? Ano yung high hopes mo dito? Babalik pa or
0: walang imposible sa Diyos, Kuya Dan. Pero ang gusto ko talagang mangyari,
1: o matanggap mo.
0: O una matanggap ko hanggang hinihintay ko, siya mismo isauli niya sa akin. Tapos huwag niyang uulitin ng mga bagay. Actually, nung nag-birthday nung November, parang nag-imagine ako, baka mailigtas naman ako sa ganito na to. Kita, imagine ko isosoling. Binigyan ko pa ng pera ng birthday.
1: Ay, grabe naman.
0: Agad talagang ginagawa kong pilit. Pero nasagad ako talaga, kuya. Nasabi ko sa'yo, dumarating ko sa puntong nasukdol talaga. Nasukdol ako. Nung umiyak ako ng isang araw, hindi walang malang gawin yung kapatid. Ate, ba't ka umiiyak? Ate, ano ka, kain ka na ba? Ganyan. At mga lalaki yun. Ate, kumiki mo, tuloy-tuloy luha ko, sunod-sunod. Tinawag yung asawa ng tsuhin niya, ng kapatid ko, balihipag ko. Huy, ba't ka umiiyak? Ate, ako makakibo ko yan na talagang sunod-sunod ang luha ko. Hanggang sa unti-unti nakapagsalita ako, sabi ko, sinaalala ko yung, nakwento ko sa kanya yun the day before magkasama kami sa E-Train. Ayan, ganun. Kasi ang ginagalulungkot ko, Kuya Dan, parang walang nangyari. Ang tigas ng mukha.
1: Diba, parang, kasi so, parang ako, alam mo, para tayo yung parang, binibigyan mo pa ng tsansa, di ba? Pero oo, the more na iniisip mo na binibigyan mo siya ng tsansa at namumuhay lang siya ng...
0: Lalo baliwala eh. Parang yung babaeng si... Itong si Hipag Kuno. Hanggang pinagpapasensyahan mo, pati yung kawalan niya ng respeto, papasanin mo talaga. Ayokong makabigat. Talaga hindi ka nakakabigat. Kasi impyerno na yung ugali mo. Nasabi ko talagang gano'n. Talaga hindi ka na nakakabigat. Ay, apoy ka na eh.
1: Ikaw na yung bigat mismo.
0: Ikaw na yung mismo. Ay, alam mo yung nakakakos na alam, pinipilit mong maging mabuting tao.
1: Correct.
0: Huwag kang magalit, huwag kang masuklam. Pero hanggat pinagpapasensyan mo, Kuya Dan, doon ako anong-ano, sabi ko, Lord, hindi ko na talaga kaya to. Minsan, tapos nasasabay pa nga yung mga emotions ko doon sa napapanood ko. Parang gusto kong bumigay. Meron ako mga araw-araw, mga every other day na pinupuntahan. Parang sabi ko, parang ayoko na lumabas ng bahay. Pero ganun lang naman salita ko. Pero kasi nasa system na ng katawan mo.
1: Oh, pero at the end of the day, di ba? Parang talagang sarili lang din talaga natin ang tutulong sa atin.
0: Oo eh. Kaya wala akong ginawa kundi mag-pray over. Kasi sabi ni Lord, baka when there are two or more gathered together in His name, God is in the midst of them or in the midst of us. Ikaw ako lang magsa, Kuya Dan, di ko kakayanin eh.
1: Correct.
0: Kailangan manap ako ng kausap, kailangan manap ako ng magpe-pray with me, kaya kailangan meron kaming prayer partner. Wala akong choice kundi gawin talaga yung Kuya Dan eh. Hindi naman lahat ng bagay pwede ko ikwento sa'yo dahil hindi naman tayo lang magkausap.
1: Correct.
0: Pinoprotektahan ko din yung tao. Kasi kung dumating yung time na na-answered prayer na ako, ayoko namamahin na nung...
1: Diba? Kung anong nabitawan mo na, nandiyan na yan eh.
0: Whatever you have said, hindi mo na pwede i-unsend yan kasi nandiyan na.
1: Pero ang tao pwede naman sakaling magbago, sana nga.
0: Yun din ang dasal ko, nawa, sa pagkapahiya, nawa makonsyensya. Kahit na kapanong paraan, saan man lugar dito, ibalik sa akin. Talaga nagtiwala ko. Eh. Nag-iwan pa eh. Dalawang
1: bangkali.
0: Nag-iwan pa para hindi halata.
1: Anong hindi?
0: Parang may utang na lumpang sa kanya na nag-iwan pa.
1: Ikaw pa yung nahiya.
0: Ako pa nahiya na. Buti nag-iwan. Kaya lang may kapalit naman si Lord doon. Kasi nung, sabi ko nga sa'yo, I underwent an eye surgery, awa naman ng Diyos talagang perfectly luminaw yung mata ko.
1: Successful naman.
0: Nagkaroon naman ako ng courage. Parang noon, na-imagine ko, paano kung mawala itong pera na to? Ganun naiisip ko. Kaya every time binibigyan ko, chine-check ko, binalot ko siya sa special na panyo yun. May prayer yung panyo na yun. Pero nawala pa rin. So, lahat na nag-a-advise sa akin. Sabi na lang na ipag ko, huwag kang ganyan. Pagbalik sa'yo noon, tatlong doble. Kailan na silang nagsasabi noon. Pero parang di umeepekto sa akin kasi nanggigigil nga ako, Kuya Dan. Pero yung gigil ko talagang pinipigil ko.
1: Okay. Saktong-sakto sa na-request mo, nakita ko kasi bigyan nilabas dito.
0: Yung version ni Michael gusto ko yung very emotional.
1: Correct.
0: Kantahin nga natin, Kuya Dan.
1: O yung smile to your heart.
0: Oh, tinan mo, Michael Jackson ka pala.
1: Mali. Hindi pala kasama doon sa kanta. Sige, okay. I-play natin natin, Jackie. Pero ako wish ko, syempre, yun nga, hintayin natin. Pero
0: yes, Kuya Dan,
1: kung saan man dalhin.
0: Correct. Isang beses, isang araw, magkukwento ko.
1: Yan ang hihintayin ko pa dito. Sa
0: God is good all the time. Kaya nothing is impossible. I'll wait for that. Darating yan siguro nawa.
1: Amen.
0: Thank you.
1: Alright, salamat, Ate Jackie. Good morning. Si Ate Jackie nang navotas. May mga ganyang ganap talaga sa buhay natin minsan na ang hirap tanggapin, no? Yung parang hindi natin mapaniwalaan kung dadali pa nga ba ang bagay-bagay o gagaan pa nga ba ang loob natin. Pero katulad ng topic natin today, wala tayong ibang magagawa kundi ang maghintay. Oras natin 105. Kung babalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 106.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Mark Sherman with his song Changes in My Life, a song requested by Pinoy Armada na may entry. Sabi niya, good morning Kuya Dan, iniintay ko lang matapos tong pinagagawa kong maliit na pwesto, sari-sari store. Barya-barya lang Kuya Dan, sa bagay hindi mabubuwang 1,000 kung kulang ng barya. Tama. At yun ang request niya, Changes in My Life from Malay Lopez Quezon. Lapit-lapit sa bahay yan, Malay. Good morning sa mga taga dyan sa aking bayang sinilangan, Lopez Quezon. Oras po natin, 1:19 na tayo ay nagkukwentuhan ngayong Tuesday morning dito sa Remember Your Music. Ang topic natin, ano pa ba ang hinihintay mo, no? At this point in your life, meron ka pa bang mga hinihintay? Ako, hinihintay ko ang mga comments at tawag ninyo. Kaya naman mag-comment na sa ating Facebook page, Dan Capucion, DanCapucion. O kaya naman, tumawag sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Sabi ni Martina Mana, ay Kuya Dan, dahil sa legs, nakalimutan mong may tonsillitis ka. Hindi, di ba? Kaya nga pinilit kong gumaling yung tonsillitis ko nga. Kasi nga kakanta nga ako ng legs. Para ako makakasabi doon ng, pero sasabik mo ako, pinigigigil. At saka yung singaw, actually yung tonsillitis, pwede pa eh, di ba? Kasi sa paglunok masakit yung tonsillitis. Pero yung singaw, kung di ko napaayos yung singaw ko bago yung Sabado, baka ang marinig nyo doon, may sasabit mo ako, pinagkikikil. Nailaban naman natin Martina. Sabi ni Berna, sayang talaga hindi kita naabutan Kuya, nakaredy na yung sigaw ko dapat pag nakita kita. Kuya, alam nyo, makakalimutin din talaga ako paminsan-minsan. Di ba bilin ko yan? Sabi ko, pag nakita tayo sa Sabado, sumigaw lang kayo ng Kuya Dan. Itong Angelo na to, at saka itong Aljo na to, sigaw ng Kuya Dan dun sa ano. Sabi ko, sino ba yung sigaw ng sigaw? Si Angelo at saka si Aljo, sigaw ng Kuya Dan! Tinotoo nga ni. Nahiya ako. Alam niyo naman, shy ako in person eh. Mahiya. Sabi ko, tumigil nga kayo, sigaw kayo na sigaw. Sabi niya, sabi mo diba sumigaw ng Kuya Dan? Kasalanan ko din. Dapat pala iba na lang yung ginawa kong call sign natin. Si Berna hindi ko naabutan kasi maaga yata siyang umalis. Kinailangan na niya umalis kasi yung kasama niya kailangan makalis na maaga. Okay lang, no? Sabi ko nga sa inyo may next time pa naman. Hindi ko lang alam kung kailan. Basta ang alam ko may next time pa yan. Sure ako dyan. Basta't maghintay ka lamang. Oh, tama. Siya 1:22 ka, sabi natin, next caller natin. Punta naman tayo sa Maynila. Nasa linya natin si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Kuya Dan.
1: Ano, kumusta?
2: Balita ko, nagwala ka daw ng Sabado, Kuya Dan.
1: Ay, hindi naman. Kumanta lang kami ng legs. Ganun lang naman. Hindi naman masyado.
2: Oo, ganun, Kuya Dan.
1: Medyo pigil. Medyo pigil pa nga yung performance ko. Kasi ang taas pala. Oo, ang taas pala nung ano, nung bandang gitna nung pinasasabik mo. Ayun, hindi naman nawawala na yung boses ko. Mabuti na lang si Sus Legaspi, mataas ang boses. Sinalo ko ni Sus Legaspi.
2: Meron tiga sa low eh, diba?
1: Tsaka si ano, tsaka si Pops Eric, yan. Buti na lang mataas si
2: Pops
1: boss.
2: Eric.
1: Buti mataas boss nilang dalawa. Mababa lang kasi yung akin, no.
2: Oo, kamagala Kuya Dan. Kumbaga naang tawag dito Kuya Dan, nadagdagan ng iyong talent.
1: Yan, oo. Tama. Tsaka naipakita ko ang aking itinatagong talento na baka dapat tinago ko na lang ba? Tama ba, Tilina?
2: Hindi Kuya Dan, yung inilalabas na talent.
1: Tama. Nilabas. Ang aking nilabas na talent. Okay, sige. Asya. Ikaw, kumusta ka naman, Ate Lina?
2: Ayun, Kuya Dan, natuloy kami sa ano, Tagaytay.
1: O nga, sa ano, nag-reunion kayo, mini-reunion kayo. O, kumusta? Anong ganap-ganap?
2: Masaya, Kuya Dan, na porque ano tawag dito, kahit medyo may kaanuhaning gahe kasi
1: bakit traffic?
2: Isang sasakyan.
1: Ah,
2: isang sasakyan ang galing pa sa Laguna.
1: Uh-uh.
2: Tapos sinundo kami dito sa Maynila.
1: Uh-huh.
2: Eh kami kahit matagal kuya Dan. Kaya isa namin maghintay.
1: Pero ay, hindi kayo na traffic? Kasi medyo traffic na pakit ng Tagaytay eh.
2: Hindi naman kuya Dan. Kasi marunong maghanap ng mga
1: ibang
2: aning
1: ano,
2: pamangkin ko.
1: Oo, marami naman ang pwedeng daanan. Pero kasi pagka-weekend talagang pahirapan na din umakit ng Tagaytay eh. Hindi man umaulan. Kumusta ang weather? Malamig naman.
2: Umuulan na kuya Dan.
1: Ah, yun. Oo nga. Yun. Pero nandales eh, na-enjoy naman ang inyong reunion.
2: Oo, masaya naman kuya Dan. Ang nakakatuwa lang kasi lang do kuya Dan, yung gumagay mga hindi nila nagagawa ng mga araw lang. Ano, kasi busy sila yung kuya Dan. Halos ayaw nang umuwi. Usapan nila 8 uuwi na diba? Din alas 10.
1: Oo, ano yun? May, sigurado may kantahan din dun, syempre, pagka mga ganyan.
2: Sayawan pa nga yung mga, mga anak nila, pinasasayaw nila. Yeah. Kaya kumakantay.
1: Tama, tama. Masaya. At least, di ba, kahit papano eh. Sa weekend, dalawang araw man lang yan, pero nakapag-relax-relax naman ng kaunti.
2: Oo, relax ang isip. Walang ibang pinag-uusapan, di ba?
1: Tama.
2: Kundi yun.
1: Ayun.
2: So, makakainin.
1: ngayon, may pag-uusapan na naman. So, ngayon, anong iniintay mo, Ate Lina?
2: Sa akin, Kuya Dan, ang mga hinihintay, Kuya Dan, yung ano eh, mga blessing
1: yan.
2: Na hinihintay
1: tama.
2: Ko, diba?
1: Correct.
2: Hinihintay ko sa Panginoon. Tsaka hinihintay ko, Kuya Dan, yung mga taong nakagawa sa akin ng hindi maganda eh. Kalimutan mm-hmm. ko na, Kuya Dan, yun ang hinihintay ko na mawala na sila sa isip ko.
1: Hinihintay mong, hindi mo na sila maalala, ganun.
2: Maalala, kahit ba magkasalubong kami, kahit magkasama kami, makalimutan ko naman kuya din yung mga sinabi nilang hindi magaganda, yung mga ginawa.
1: Medyo makimkim ka ba, Ate Lina?
2: Hindi naman kuya Dan, kaya alam kuya Dan, may time talaga na dinamdam ko yung mga sinabi sa akin.
1: Tama. Sa bagay, may mga...
2: Insulto kuya Dan eh.
1: Ano?
2: Diba?
1: Ano?
2: Parang... Insulto sa kalagayan. Insulto ko, Kuya Dan.
1: Oo.
2: Hindi, tsaka... Sa kanya, biro lang. Sa kanya, biro lang, Kuya Dan. Pero sa akin, insulto yung ganun.
1: Correct. Diba? Kung hindi naman nakikipagbiruan sa'yo, di ba? Bakit naman magsasabi ka ng mga offensive words? So, tama. May mga bagay tayong na-encounter na galing ibang tao na hindi madaling kalimutan. At for
2: ito,
1: some...
2: Kuya Dan. Oo. Di ba? Tayo, close tayong dalawa, panagkita tayo. Sabi ko sa'yo, Kuya Dan, ang guwapo mo.
1: Oy, thank you.
2: Guwapo
1: ka, diba? Oy, salamat. Ano, biro lang tapos ba yun?
2: Tapos sasabihan ako, Kuya Dan, na ikaw sinungaling ka. Ikaw sinungaling ka. Tapos sabi niya doon sa mga tao na doon eh, huwag niyong paniwalaan to ah, bulag na sinungaling.
1: Ay.
2: O, diba? Kuya Dan?
1: Parang no isang araw pa ako na natitrigger ng mga ganyang words nung kailan ba yon yung isa kwento ni Ate Evangeline yung ganyan din no. Bakit ba may mga tao pa ring kumbaga ginagamit pa rin yung kondisyon ng iba no para gawing mga ganyan katatawanan o insulto o kung ano man. Hindi na talaga tama yan.
2: Sabi niya, inis pa yung mga kasama niya, Kuya Dan, imbis, mamag po kayong ganyan. Sabi pa yun, biro lang niya yan. No, sabi ko, hindi porket ka ako.
1: Correct.
2: May karangalan siya sa buhay niya, pwede siya mangganyan ng tao.
1: Oo, tama. Tama, diba? Correct. Ay, nako, kalimutan mo na nga yan, hindi na ako natutuwa.
2: Kaya, Kuya Dan, na makalimutan pa yung mga bagay niya. Kasi hindi ko naman ikayayaman yung Kuya Dan.
1: Correct. Tsaka, kung dadalhin mo yun, di ba, kumbaga, wala ka namang ginawang masama doon eh. Dapat sila nga dapat yung naghihintay na patawarin mo sila. Pero wag na lang, sayang sa oras, di ba? Kayaan mo na lang sila, Ate Lina.
2: Sayang sa oras, Kuya Dan. Tsaka yung mga bagay na ginawa nila, hindi ko naman ikinababa yun. Siguro kung may nakikinig sa kanyang iba, yung Siya ang
1: bababa.
2: Sige, sa kanya, oh.
1: Tama.
2: Diba?
1: Correct. Sa kanya yun. It shows his character, no? Kung halimbawa, hindi mo kilala, ay ganyan pala magsalita yan, diba? Sa kanya ganyan naman yung babalik.
2: Diba?
1: Correct.
2: Alam niya may kapasana na inisulto pa niya. Diba?
1: Oo. Alam mo, mga ganyan tao, yung akala nila funny sila, pero hindi naman sila funny, no? Akala nila nakakatawa yung mga ganong biro.
2: Oo, yun ang hinihintay ko yan na napakalimutan ko yan sa sarili ko. Kaya sabi ko na, pag alam ko yung time na magkikita kami, alam ko na magkakasama kami, sa prayer ko sa Panginoon, Panginoon, ilayo mo ko sa taong yun, dahil ayoko na maalala yung ginawa niya sa akin.
1: Kala ko, sabi mo, ilayo mo ko sa mga demonyo. sa mga masasama espiritu dito, itakwil itong mga masasama espiritu sa paligid. Wala ko, ganyan sinabi mo.
2: Akala mo ay tao yung pala,
1: masasamang elemento pala ito, mga ito, ilayo nyo ako dito. Tama.
2: Kaya inaalam ko kaya dan, hinihintay kasi kaya dan, naghihintay ako ng mga blessing na alam ko ibibigay sa akin.
1: Tama. At di ba, Ale, yung mga hinihintay mo na yan, yung mga hinihintay mo dumating at hinihintay mo umalis, naway malapit nang dumating yan, Atelina, no? I-claim natin yan.
2: Hinihintay ko rin, Kuya Dan, yung katuparan ng pangarap namin.
1: Na ano?
2: Diba?
1: Ikaw personally, at saka ng pamilya mo, ganun.
2: Yes, Kuya Dan.
1: Tama. Correct.
2: Diba?
1: Dibale, basta may tiyaga, kahit papano, bibilis at bibilis ang proseso. At syempre, hindi naman pwedeng naghihintay lang tayo. May ginagawa din tayo. Yun naman ang utos sa buhay natin, di ba? Hindi pwedeng parang si Juan tamad ka lang, nakanganga ka lang ng ganyan. Hihintay mong bumagsak yun. Kung ano mang babagsak. So,
2: mahulog yung bayapa.
1: Correct. Ikaw naman, masipag kang tao at tuloy-tuloy ka naman sa mga ginaganap mo sa buhay. So, tumutulong ka naman sa kapwa. So, hindi malabon dumating yung mga hinihintay natin, Atelina. Na?
2: Basta hintay lang tayo, Kuya. Dahil sa paghihintay, may tiyaga.
1: Tama. Alright. Maraming thank you. At ito na. Hinihintay ka na.
2: Hinihintay ko nga kaya sabado, Kuya,
1: hinihintay
2: ko na i-live
1: yung
2: kanta nyo.
1: Hindi. Hello, wala naman nag-live eh.
2: Wala.
1: Hindi napanood.
2: Wala eh.
1: Di bali na sa Facebook ko na lang. Kung madadaan mo, may konti akong, may konting snippets ng video ko doon. So, ano, mapapakinggan mo doon. Parang yung tawa mo, nakakatakot tatuloy. Bakit ganun yung tawa?
2: Hindi, kaya nito, pinakwento ng mga kasama mo dyan. Kwento ba na? Di ba?
1: Kaya nga.
2: Kuya Dan, na ilabas
1: ni
2: yung tinatago.
1: Yan, diba? Tama. Oh, gusto mo ilabas yung legs ko dito. Legs. Kinukulang pa, kumakanta pa eh. Naku? Bumati ka na, iniintay ka na ng mga babatiin mo, Atelina.
2: Parang kami nabati ko, syempre, yung mga may kaarawan, yung kapatid ko na natapos na yung birthday niya. Yung kasama, at kami nabusog, kami ay natuwa. Yan. Sabi niya kahit o malaki ang gastos at least natuwa kami lahat sa kanyang birthday.
1: Happy birthday! Okay.
2: Mas kaya dami nabati ko rin pala Kuya Dan, yung may kaarawan ng tita ko ulit na sa Australia. Yan, si Ninang Betty.
1: Mm-hmm.
2: Tapos kaya dami nabati ko rin siyempre yung mga nakikinig sa'yo. Si Kuya... binabati ko si Kuya Jobet at ang kanyang asawa si Ate Nel. Ate Nel, maraming salamat sa kabutihan mo. Tapos si Ate Linda, Ate Linda. Tapos, Kuya Dan, binabati ko lang higit sa lahat, Kuya Dan, yung mga tiga nasa Karangalan Village. Yan sa Pasig, Kuya Dan, nakikinig sila sa'yo.
1: Hello, sa mga taga dyan.
2: Kuya Dan, ang malaking problema, Kuya Dan, yung kanila daw signal. Hindi aangkop sa'yo.
1: Dyan sa Pasig, mahina?
2: Mahina ang signal ng Pasig.
1: Huh?
2: Sa may manggahan.
1: Baka makapal na yung puno dyan sa mga manggahan. Pabawasan para makaabot yung signal ni Kuya Dan dyan. Ay, talaga, yeah. Mahina pala dyan. Hello po.
2: Kuya, si Ate Linda, alam ni Ate Linda yan kasi pag tumatawag siya.
1: Ah, oo nga.
2: Usap kami dalawang putol-putol eh.
1: Oo, taga Pasig na pala.
2: Yan. Si Kuya George nandyan. Tsaka sila Ate, mga Dulis Reyes. Si Ate, si Ate May. Ate May, kamusta ka na? Yan, Kuya Dan.
1: Alright.
2: Yan. Sabi na, patiin ko na lang daw sila, Kuya Dan. At yung mga nasa Padilla, yan, yung mga nasa Antipolo. Yan.
1: Saan yun? Sa Patilla? Saan? Ano yun dito?
2: Padilla ko na
1: Padilla. Akala ko dito sa Padilla ko napunta eh. Oh. Hello sa mga taga dyan sa Padilla. Hello, good morning. San pa?
2: Kasi, yeah, tapos kaya din yung mga nasa project 2. Nasa project 4, yan sila Ate Sophia Sumayaw. Yan sila Kuya Jess. At yung digital pinabati ko kaya din yung mga nasa MBRC ngayon, mga nagpa-practice magbasa si Kuya Dan.
1: Yun. Good morning, good morning. At maraming salamat sa pakikinig po sa lahat ng mga nabanggit ni Ate Lina. Sa ito, Rick Manrique.
2: Oo, Kuya Dan. Alam mo na kung kanino yan.
1: Ikaw ang ligaya ko.
2: Panaligan mo.
1: Sige, play natin mamaya ha. Salamat Ate Lina.
2: All right. Thank you so much Kuya Dan. Hihintayin ko Kuya Dan.
1: Ah, sige, hintayin mo. Good morning. Si Ate Lina ng Maynila. Ikaw ang liwanag ko. Panaligan mo ang buhay ko. Paano kaya kung yun na lang yung kinanta ko sana nung Sabado, no? May maganda pala tayong kanta na pwedeng i-play mamaya. I-re-request ko nga yun. Pero sa oras nating 1:35, mag-commercial muna tayo sa ating pagbabalik. Babasahin na natin ang sulat na para lamang sa'yo. Kaya dyan ka lang. We'll be right back.
0: Remember your music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
2: DZMM, numero 1 sa aksyon!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Oras, 1:37 na po ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Ngayong umaga, gusto kong kumustahin ang mga taong halos buong buhay nila ay nasa kalsada. Ang mga taong araw-araw na bumabiyahe, hindi para mamasyal, kundi para maghanap buhay. Ang mga taong bawat ikot ng gulong ay katumbas ng pagkain sa hapag, baon ng mga anak, pambayad ng renta, at pangarap ng kanilang pamilya. Kumusta ka, dear? Kumusta ang biyahe mo ngayong araw? Ligtas ka bang nakauwi? Nakakain ka ba ng tama sa oras? May mga pagkakataong nakikita lang natin silang dumaraan, mga nakamotorsiklo, mga driver ng jeep, bus, taxi, tricycle, delivery rider, o iba pang sasakyang bumabaybay sa ating mga lansangan. Madalas ay hindi natin naiisip na sa likod ng helmet, ng uniforme at manibela ay may isang taong marahil ay pagod na rin. May pamilya ring naghihintay at may mga pangarap ding gustong maabot. Ang bawat pag-alis nila sa bahay ay may kasamang dasal. Sana ligtas akong makauwi. Sapagkat alam nilang sa bawat paglabas sa kalsada, hindi lamang trapiko ang kanilang haharapin. May panganib. Maaring may aksidente. May mga taong walang pakialam sa batas at sa mga nakalipas na panahon, mas naging mabigat ang takot dahil sa mga balitang may mga rider at driver na naging biktima ng karahasan. May mga umalis ng bahay para lamang magtrabaho ngunit hindi na nakabalik. May mga pamilya naghihintay sa hapagkainan na hindi na muling nakasalo ang kanilang mahal sa buhay dahil kailangang kumayod. At sa bawat ganitong balita, hindi lamang isang pangalan ang nawawala. May isang ama na hindi makakayakap sa kanyang anak. Pati na rin sa mga kababaihan. Maging ibang nanay pinipili ang trabahong ito sa panahon ngayon dahil sa hirap ng buhay. Sana nasa maayos kayong kalagayan. May isang ina na hindi na makakauwi sa kanyang pamilya. May isang anak na mawawala ng gabay. At may isang tahanang habang buhay nang may kulang. Dear, hindi madaling maging rider o transport driver. Habang ang iba ay mahimbing pa ang tulog, sila ay gising na. Habang ang iba ay nagpapahinga na sa gabi, sila ay patuloy pa rin bumabiyahe. Mainit man ang sikat ng araw, malakas man ang ulan, mapanganib man ang daan, patuloy silang umaandar. Hindi dahil gusto nilang mapagod, kundi dahil may mga taong umaasa sa kanila. May mga batang kailangang mapag-aral, may mga magulang na kailangang masuportahan, may mga pangarap na kailangang ipagpatuloy. Ngunit sa gitna ng kanilang sipag at sakripisyo, sana huwag nating kalimutan na tao rin sila, napapagod, nasasaktan, natatakot, at gusto rin nilang makauwi ng ligtas. Kaya kung tayo man ay kapwa motorista, pedestrian o pasahero, sana piliin nating maging responsable sa kalsada. Ang isang sandaling pag-iingat ay maaaring makapagligtas ng isang buhay. Ang isang simpleng paggalang sa batas trapiko ay maaaring makapagpauwi ng isang ama sa kanyang mga anak. At ang kaunting pasensya ay maaaring maging dahilan upang walang pamilyang magluksa. Dear, kung ikaw ay isang rider o transport driver na nakikinig ngayon, gusto kong sabihin sa iyo, maraming salamat. Maraming salamat sa bawat kilometrong nilalakbay mo para sa pamilya. May hatid lang ang mga pasahero mo ng ligtas sa pupuntahan nila. Maraming salamat sa bawat pagod na hindi mo ipinapakita. Maraming salamat sa tapang mong bumangon araw-araw kahit alam mong may mga panganib na naghihintay sa kalsada. Hindi man kayo laging napapansin, gusto ko malaman nyo na mahalaga ang inyong ginagawa. Kayo ang mga taong nag-uugnay sa mga pamilya, naghahatid ng pagkain, nagpapasok sa mga manggagawa at estudyante at tumutulong para patuloy na umikot ang ating pang-araw-araw na buhay. At sa mga pamilyang may rider o driver na mahal sa buhay, alam kong bawat pag-alis nila ay may kasabay na panalangin. Ingat ka. Dalawang simpleng salita, ngunit puno ng pagmamahal at pag-aalala. Kumusta ka, dear? Pagod ka na ba? Kung oo, sana ay makapagpahinga ka rin. Kung bumabiyahe ka pa ngayon, sana maging maayos at ligtas ang iyong paglalakbay hanggang sa makauwi ka. At kung may mahal kang nasa kalsada sa mga oras na ito, sana ipagdasal natin sila. Dahil sa bawat rider at transport driver na ligtas na nakakauwi, may isang pamilyang muling mabubuo sa hapagkainan. May isang anak na muling mayayakap ang kanyang ama. May isang asawa na muling makakahinga ng maluwag. At may isang panibagong umaga at gabi na muli nilang haharapin ang magkasama. Para sa lahat ng mga rider at transport drivers na patuloy na kumakayod para sa kanilang pamilya, naway samahan kayo ng Diyos sa bawat biyahe. Gabayan ang bawat pagliko ng manibela at ihatid kayo ng ligtas sa mga taong naghihintay at nagmamahal sa inyo. Patuloy nating ipagdasal ang lipunang ito patungo sa mas maayos na bukas, mas maayos na gobyerno na bibigyan ng sapat na kaligtasan ang bawat mamamayang Pilipino na lumalaban at lumalaban ng patas sa buhay.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Rick Manrique sa awiting Ikaw ang Ligaya Ko at ang ating Kumusta Dear ngayong umagang ito, no? Drive. Ang oras natin din na alas 8 minutes bago po alas 2 ng umaga. Kasama niyo pa rin po si Kuya Dan at katulad ng narinig natin sa ating Kumusta Dear ay magandang umaga sa lahat ng mga sa tulad ng lagi kong binabati dito ng ating mga kapamilya at kaserbisyong drivers, no? Kung ano man ang inyong dinadrive, kung ano mang serbisyo ang inyong hinahatid. Magandang morning po lagi sa inyo at mag-iingat palagi sa biyahe. Ganda ng Kumusta Dear natin, ano? Paalala na itong mga kapamilya at mga kaserbisyo nating nasa kalsada ay katulad lang din natin, no? Naghahanap buhay, naghahanap ng paraan para may maihatid na pagkain sa kanilang mga mahal sa buhay pag-uwi nila. Speaking of, syempre, para sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Kaya naman maraming salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Kape-kape-kape at tinatinapay na. Partner na ng Gardenia para mas lalong masiglakas ang araw natin. 7 minuto bago mag-alas 2 ng umaga habang itong kuya mong Makoy ay sabi niya, yung po bang mga DJ na pinili na kumanta ng leg ay base sa age bracket? Sabi. Tanong mo kay Pops Eric bukas, Makoy, pagpasok natin para magkalinawan tayo kung nasa age bracket ba yung legs. 153, kausapin na natin next caller. Punta naman tayo sa Pasay City. Nasa linya na si Berna. Berna, good morning.
2: Hello, Kuya Dan. Good morning.
1: Hello. How are you, Berna?
2: I'm fine. Sa English magas.
1: Okay lang. Kumusta ang buhay-buhay bukod sa maaga kang umuwi nung Sabado?
2: Ayoko pa talaga sana. Kaso wala. Alam mo, kung kilala ka lang nung kasama ko, ipapahagilap kita kaso hindi ka rin niya kilala.
1: Oh, pero nag-overlap ba tayo? Mga anong oras ba kayo umalis?
2: Nung nagsayaw ang Maritres.
1: Nandun pa pala din tayo sa ano, kumbaga, nasa likod lang kasi ako, nanonood kasi ako, naaliwod din kasi ako dun sa Maritres eh, yung galing-galing nung sayaw nila eh. So nanonood lang
2: mo,
1: din ako.
2: Di ba hindi ko nga makita masyado, so... Sabi ko sa guide ko, bakit nagpalakpakan? Kasi yung ano kasi bibi-describe niya. Sabi ko, sige, okay lang. May video naman ako. I-zoom ko to mamaya.
1: Oo nga, sabagay, di ba? Para mas malapit mo. Sabagay, i-describe na siya. Pero i-describe siya, pinaikot-ikot ni Doc Lulu yung ulo niya. kasama si Coach B, tsaka si DJ Monica. Magkakatapat silang tatlo, tapos pinaikot-ikot nila yung ulo. Oo, pero ang galing, mahusay mo.

0: mahusay.
1: Totoo talaga ako sa kanilang tatlo. Ayun, anyway, hindi ko pa natatapos ngayon yung gagawin kong mini vlog.
0: Oo, ay, binlog mo. Kasi itong si Verna, in fairness dito, ang gaganda ng mga vlog na ginagawa nito ni Verna. Meron pa nga siyang audiobook, kinabahan pa nga ako kasi sabi ko parang tatalunin ni Verna yung mga ginagawa kong mga VOVO. Ang galing, oo, napakahusay.
1: Wala na, naisip ko lang yun kasi doon ako makakapag-practice eh.
0: Correct! Diba? Sabi ko nga sa inyo, diba? Sa panahon ngayon, diba? Lahat pwede mo nang gawin sa internet, diba? Lahat pwede mong i-produce.
1: Kasi kahit wala kang computer ngayon, kaya mo mag-edit.
0: Cellphone, correct. Nakakatuwa. Cellphone. Yeah. Go lang ng
1: sabi
0: go, gawa lang ng
1: yung, yung AI na yan, huwag ka magpapa-over sa kanya. Gawin mo siyang partner.
0: Correct.
1: Ganun.
0: It's
1: hindi,
0: a tool.
1: Yung AI ang kikilos. So, gawin mo siyang tool.
0: Correct, magpatulong ka, 'di ba? Lalo na yung mga ganyan dati, makakapag-produce ka lang ng recording, kailangan mo ng mic, kailangan mo ng computer. Ngayon, ang ganda-ganda ng tunog kahit sa cellphone mo lang i-record. So, walang makakapigil sa inyo ngayon. Gawin niyo lang ang mga gusto niyo gawin.
1: Buti nga may kasama ako nung Sabado, sabi ko sa kanya. Eh tamang tama yung jeep, nag-aantay pa ng pasahero, sabi ko. Kunin mo yung cellphone, kunyari pasakay pa lang ako.
0: Oo, di ba?
1: Hindi pa to aandar. Sabi ko sa inyo, sa main driver.
0: Oo, di ba?
1: Makabigla akong maiwa.
0: Oo. Para-paraan lang yan. Kaya go lang, gawin nyo lang mga gusto nyo. Pero ikaw, Bern, ano pa bang hinihintay mo at this point in time?
1: Hinihintay ko at this point bukod sa birthday ko.
0: Oh? Kailan ba birthday mo?
1: Umulan. Sa 24.
0: Ngayong July?
1: Oo.
0: Uy, malapit na.
1: Kaya oo, kaya regalo ko talaga sa sarili ko yung makapunta sa DZMM. Alam mo yung mga ganung bagay. Sobrang laking bagay nun sa akin.
0: Advance happy birthday sa Friday na pala yun. Advance happy birthday. Oh.
1: Mas alam nyo na sa mga nakakarinig ng sa trabaho ko, absent ako.
0: Yung pala yun. Bumuelo pala si Berno, wala pala. Ay, pero yan mo na, birthday mo naman. Tsaka sakto, Friday, o di dire-diretso.
1: Kung mapayag sila pag ganun, wala namang week. Problema eh.
0: Oo, di ba? Wala namang, hindi naman sila mababawasan ng sweldo, di ba? Okay lang yun. ano pa, ayun, sabi mo kanina, syempre, umulan?
1: Oo, pero walang baha. Pwede ba yun? Alam mo yung tipong,
0: diyan pa sa Pasig, umulan, hindi umulan baha. Kanina? Hindi ba umulan dyan kanina?
1: Parang umuulan dito pero konti lang. At yun, parang sabi ko nga parang hindi July kasi sanay ako pag ganitong panahon na tapos mag-birthday ako, umuulan talaga.
0: Ulan. Pero dito sa QC kanina, malakas yung ulan. Oh, medyo pabaha levels yung ulan dito sa QC.
1: Ayan pa, isang kinabahan ako nung Sabado. Sabi ko, hala, sana pagbigyan ako kasi pag umulan, tapos ang layo.
0: Oo.
1: Siguro naging biyahe namin is 2.5, magti-3 hours, ganun.
0: Grabe.
1: Sabi ko, pag umulan, yari. Pero sabi ko, hindi, sige, ipupush ko. Sayang naman yung absent ko.
0: Grabe, no? Ang layo nga, nga, no? Galing kang Pasay. Alik, dulo-dulo. Berna.
1: Pero sabi ko, gusto ko ipush, ayoko. Kasi pag may ginusto talaga akong bagay, ayokong may pipigil.
0: mukha naman, kasi talagang nandun ka at narating mo, di ba? Pero nakakatuwa yung ganyang attitude, di ba? Na actually, yung idea pa lang, napupunta kayo dun sa event kahit malayo sa inyo at kailangan yung umabsent. Grabe yun. Sobrang maraming salamat sa effort talaga ninyo sa mga ganyang pagkakataon.
1: Yun nga, sabi ko nga. At saka, basta kaya ng panahon, di ba, ng budget, sabi ko, pag napalapit talaga yun, magpapagabi ako.
0: Oo. Di ba, ihihirit natin, malay mo naman, sa mga susunod dito na lang sa may QC, ganyan, di ba?
1: Pero medyo na-enjoy ko yung mga booth, grabe naman talaga.
0: Dami, di ba? Anong pinaka na-enjoy mo? Ano yung talagang tinambayan mo na booth?
1: Lahat. Wala akong tinambayan kasi pinuntahan ko nga lahat.
0: Ah, tapos iba
1: for the vlog ang person. So, nag-videoin muna yung ganito. Yung ganyan.
0: Sarap. Hindi ikaw, nagmamassage ka pero nagpamassage ka din. Gano'n?
1: Hindi ko na siya.
0: Ay, hindi ka na nagpamassage. Sawa ka na sa massage.
1: Hindi sa sawa. Parang nagagawa ko naman kasi siya lagi. So, doon, parang in-enjoy ko yung mga bagay na Tapos nabusog pa ako. Oh, tapos may himpas na, may pagkain, may energy drink. And energy ko hanggang gabi. Kasi nga, nasa work kasi si husband. Alam ba, 9 yung uwian. Diyos ko, 8:30 na kami nakarating sa ano. Robinson, kabang-kaba na ako.
0: Grabe.
1: Ay, nasusundo sa kanya. Ay, kundi ko natuloy nakita si Kuya Dan.
0: Okay lang, di ba? Marami namang ibang pagkakataon. Walang problema doon.
1: Ayun, yun lang naman yung mga iniintay ko tsaka yung aking mga dreams, alam mo naman. Pero habang nag-iintay kasi, kailangan gumagawa din. Tama. At saka bumarating yun.
0: Correct.
1: Price. Ayoko kasi siyang antayin ng ano, yung parang atat.
0: Correct. Kumbaga parang natural lang, di ba? Natural lang. Correct ka dyan. Ay, nako. Di ba, Ali, sabi ko nga, kapag naman may ginagawa ka sa mga inihintay mo, eh, darating at darating yan. Kaya, wag kang...
1: Saka mahirap din naman kasi dumating yun nang wala kang ginagawa.
0: Oo, hindi ka ready.
1: Nakakaloko yun.
0: Oo, di ba?
1: Oo, hindi ka ready.
0: Mahirap din yung inihintay mo lang, tapos dumating, tapos hindi mo na alam kung paano mo i-handle yung mga bagay-bagay kasi biglang nandyan na. Kumbaga, ikaw naman yung hindi prepared. So, masasayang lang din. Kaya dapat talaga pinaghahandaan niya mga...
1: Tsaka hindi. Parang mas maganda rin kasi habang nag-aantay ka, nag-i-enjoy ka. Para pag dumating na, di ba? At nag-enjoy ka.
0: Correct ka dyan. Correct ka dyan, Bert. Maraming salamat. Thank you as usual. Bumati ka. Baka may mga gusto kang batiin.
1: Ayan, binabati ko lahat ng mga katrabaho ko na nakikinig din dito. Ala Kuya Dan, alam mo may mga katrabaho ko, crush ka nila.
0: Hay, grabe naman! Okay lang naman yun. Crush is paghanga.
1: Oo naman.
0: No problem.
1: Sabi ko talaga. Pakinggan nyo na lang ako sa DMOR. Ibig sabihin ko ang nagwagi.
0: Ay! Tama, correct. Oo, meron siyang episode doon si Berna.
1: Basta yun, masabaanon kasi sila, natutuwa kasi sila sa'yo. Anyway yun, hello sa inyo. Kung may mga gising pa sa inyo, hindi ko kayo mapangalanan kasi baka tulog na kayo.
0: Oo, tsaka absent siya sa Friday.
1: Yan, dali ko yun doon pagpaalam ko.
0: Hayaan nyo, sige, papapaalam kita. Oy, hayaan nyo ng absent si Berna sa Friday, ah. Birthday naman niya. Batiin na lang natin, advance happy birthday, Berna. Ayan, okay na daw.
2: Happy birthday!
0: Ayun, no, binati
1: thank
0: ka
1: you for that. Okay, absent na.
0: Yeah. Absent na. O siya, ito, sa'yo to, Ogie El Cacid?
1: Hindi, sabi ko kay Kuya, wala akong maisip na kanta ngayon. Sabi ko siya na lang maghanap. Ay, thank you sa nag-assist sa akin kanina.
0: Alright, sige.
1: Kaposis pa siya ng tropa ko, munti ko pa, uy, kumusta?
0: Sino? Sino ang tropa mo? Napa-flatter si...
1: Sino kabanda ko?
0: Ah, kabanda mo. Siya talaga yun. Ano ka ba? Andito siya ngayon, rumaraket. Asya, sige. Maraming salamat, Berna. Okay. Good morning sa iyo.
1: Thank you.
0: Alright. Bye-bye. Nagbabanda ka pala dyan, Carlo. Hindi mo sinasabi sa amin, ha? Mabanda mo pala si Berna. Oras, 2:03. Sabi ni Miss Fatty, gising pa ako, nakikinig. Sabi niya, sabi sa'yo, crush material ka, bunso. Uy, ano ba kayo? Ako lang to. Sabi niya, hi, wala akong hinihintay. Pinapaubaya ko lahat kay Lord. Tama. Oh, yung iba, ayaw din na naghihintay. Kasi, minsan masama din sa feeling yung naghihintay ka, tas ang ending, wala, di ba? Pero, yung iba naman, parang willing sila na maghintay. Basta, kahit ano man ang mangyari, tanggap nila kung anong kalalabasan. Iba-iba, no? Iba-iba ang tao. Ito na, 2:03. Babalik po tayo sa mas marami pang tugtugan at kwentuhan. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 204.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Olivia Newton-John and Cliff Richards awiting Suddenly, Up Where We Belong ni Joe Cocker and Jennifer Warnes. At The Best of Me ni David Foster ang ating napakinggan sa oras po nating 2:21. Sabi ni Mimi Trinidad, congrats sa success ng DZMM 40 last Saturday. Kahit sa Facebook lang ako, nakakaaliw. At second in the list, masaya ako kasi last Friday, naalala mo magkasunod na pinatugtog ang mga pangalang Mandy at Sandra. At sa huli, pinatugtog mo ang request ko na Aubrey. Sabi niya, hi, ang saya-saya. Ang galing. Sana pakiulit, mamili ka na lang kung anong available. Ben, Jennifer, Hey Jude, O Carol, Sweet Caroline, Toya. Mahilig ka sa mga pangalan na title lang songs, no, Miss Mimi. At ang entry ko, simple lang. Hinihintay ko na lagi mo ako mabati at matugtog mo ang request ko. Masaya na ako. Sabi ni Miss Mimi Trinidad. Kung pipili tayo dyan, Ben na lang ni MJ. Michael Jackson, Ben. At maraming salamat po, Miss Mimi. 2:22 ang oras natin. Kausapin din natin ang ating next caller from Cainta, Rizal naman. Nasa linya natin si KJR. KJR, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: How are you? How are you? Kumusta dyan sa Cainta?
2: Medyo umambo lang konti kanina. Pero sa Pasig kanina, umambo din. Galing ako doon kanina.
1: Pero hindi lumakas? Kasi dito sa QC, ang OA ng ulan kanina. Hindi ako nakaalis sa...
2: Hindi naman.
1: Alright. So, galing kang trabaho kanina. Lumabas ka? Ilan ang ano mo? Ilan ang service mo kanina?
2: Isa lang yun.
1: Isa lang. Anong weekend, anong pinagkaabalahan mo?
2: Yung binabantayan ko yung nagagawa dito sa bahay ko.
1: Oo nga. Dahil lang yung project house ay ginagawa pa rin. Anong development ng iyong project dyan sa bahay mo na yan?
2: Yung mga entry ko, Kuya, dahil sa'yo eh. Hinihintay ko na tumigas yung slab.
1: Slab?
2: Para masintadahan at magpunaman.
1: Ang islab ay yung kumbaga, yung parang pundasyon, di ba? Tama ba? Yung nga ba?
2: Hindi, yung sahig siya.
1: Yung sahig. Mali pa. Mali pala ako. Sahig, ah. So, medyo finishing ka na o ano pa lang? Gitna pa lang?
2: Tapos sa islaban, kaya lang ay yun, asintadaan na yung dingding. Yung napipigil lang yung siminto.
1: Yung parang papantay na, ganun.
2: Titigas lang.
1: Ayos. Maganda. At isa, dire-diretso nga. Yung iba, buti nga, isa'y dire-diretso, di ba? Yung iba talagang minsan napapatigil kasi hindi biro ang mga materialis ngayon, Kuya JR, ha? Hindi biro.
2: Sobrang mahal.
1: Sobrang mahal, di ba? Lalo kung ganyan yung from scratch.
2: Natigil kong pala yung punta sa Antipolo kasi medyo malaki-laki na pagpuyin dito. Kaya inunak na itong supply.
1: Di ba, alin, di naman nagmamadali at pasasaan ba't matatapos din yan? Yan ba ang hinihintay mo? Ano bang hinihintay mo?
2: Yung pagtigas.
1: Pagtigas ng islab, oo, yun ang hinihintay ni Kuya JR. Kore, kasi mahirap na mag-apakan, lulubog ka dyan, di ba? Pag inapakan mo agad.
2: Kaya lang hindi pa pwedeng lagyan ng hollow block kasi, siyempre, madadagdagan yung bigat niya.
1: Madadagdagan. So, magkano ba katagal? Depende ba sa panahon yan? Like, pag mas mainit, mas mabilis ba yan sana itong titigas? O iba din?
2: Ang pinakababa na tayo ito, 2 weeks eh.
1: Ah, matagal!
2: Oo, kasi pinatitigas yung, di ba, inaano sa mga bakal yun.
1: Teka nga, at i-search ko nga para malaman ko kung, yung parang...
2: Matapos na ito, second floor na,
1: so parang hinihintay mo yung tumigas para mailagay na yung mga yan yung may mga bakal-bakal, tama ba? Slab, yung parang may mga bakal, yung may mga... Correcto, tama. Nakita ko na, yung sinerge ko na kung anong itsura. Kasi isi second floor mo na nga. Tama. Mm-hmm. Siyempre, kung yan pa lang din, ibig sabihin wala pa yung pader sa taas.
2: Oo,
1: Ginagawa pa rin?
2: Wala pa.
1: Wala pa. Oo, tama.
2: O hindi pa kasi lang binilagyan, malambot pa, maigi.
1: Tama.
2: Wag na patigasin mo 'yan.
1: Patigasin mo nang husto, ho. yung islam mo dyan. Ano pang inihintay mo? Ano?
2: Dalawa yung entry ko.
1: Oh, ano pa isa?
2: Hinihintay ko pang isa?
1: Mm-mm.
2: Pagbalik na yun.
1: Oo nga. Ano bang update? Meron ba kayong hindi, may inaay ba kayong date? Like, sa ilang, saan taon ba siya babalik? May mga ganun.
2: Mag-uha ko dito sa kontrata, di ba? Sabi ko nga sa iyo. Kasi kontrata niya noon, dalawang taon, nagkuha ulit.
1: Pero nag-extend na lang siya, ganun?
2: Hindi ko pa rin masabi.
1: Mm-hmm.
2: May pinagagawa siya sa bahay sa kanila, sa ano.
1: Correct. So, ano-ano muna, tiis-tiis muna doon. So, iniintay mo dumating. Pero, ano to, sa inyo na tutuloy kung sakaling makauwi na si MM?
2: Siguro.
1: Bakit siguro? Hindi ka pa din sure?
2: Hindi masabi ang panahon ko, Adan. Tumalay mo.
1: Sabagay.
2: Natin may pagbabago.
1: Pero ang hirap naman nun. Siyempre, inihintay mo nga. Tapos biglang iba sa iba umuwi. Paano yun?
2: Setup talaga.
1: Pero alam mo, buti din, like, okay ka sa ganyang setup eh. Yung alam mo yun, hindi natin masabing 100% sure eh. No? Parang pakiramdaman, parang ganun.
2: Pero sa kanya naman, okay pa naman kami. Wala nang problema.
1: Okay ka naman sa ganyang setup kayo, yung medyo hindi, kumbaga, wala kayong final na, hindi, ganito ang gagawin natin. No? Kumbaga, umaayon kayo sa panahon.
2: Wala ganun. Pa naman. Kaya, siyempre, marunong naman siya mag-video call. Pag tumataw siya, kasi bini-video call na lang ako.
1: At nakapag-usap naman kayo.
2: Nakikita na ako, sabi ko nakikita.
1: Nakapag-usap naman kayo na maayos. Alright, siguro okay kung nag-work sa inyo yung ganyang setup, eh, di ba? Sino ba naman yung iba na makikialam, eh, kung okay nga sa inyo, eh. So, di,
2: sabi ko nga, ano naman, eh, wala namang problema.
1: Correct. Tama. Oh, kung gumagana ang ganyang setup, eh, di okay. Basta maayos lagi ang usapan, eh, may pupuntahan. Ano pa, may hinihintay ka pa bang iba bukod kay MM at just sa pagtigas ng islab mo?
2: Yun lang dalawang.
1: Wala ka nang ibang hinihintay? Wala ka ibang hinihintay bukod kay MM? Tanong lang. Oo. Wala. Ano?
2: Maghihintay pa rin. Baka sakali may
1: yun ang sinasabi ko, di ba? Baka daw may sasakay pa dyan. Shaman daw yan. Pausog na lang po kayo dyan sa kanto.
2: Ano yung jeep?
1: Sige, bahala kayo. Kayo naman yan, eh. Basta kung anong usap ninyo, eh, doon tayo, no?
2: Si ano nga pala, namit mo?
1: Sino?
2: Yung kay Angelo.
1: Wala nga. Isa pa din yun, eh. Inihintay din yun, eh. Kung totoo ba, o aparisyon, eh. Pambihira yung batang yon. Dala-dala yung, di ba, may nung isang araw, may binasa pa siyang pa-statement kuno niya na, ano, di ba? Dala-dala, pinaprint pa niya, tapos binibigay pa sa akin. Sabi ko, sa'yo na yan. Anong gagawin ko dyan? Di ko naman makakausap yung papel na yan.
2: Pwede ba kaya sila kung pumunta niya ko na dyan, kaya dyan sa ano, dyan sa Caloocan.
1: Oo. Ay, layo.
2: Problem na. Oo, hindi. Kaya ko naman mag-travel dyan. Dati, service nga ako dati dyan. Kaya ko mag-travel. Ang problema, gusto ko sana, may kasama ako para ma-describe naman sa akin nangyayari.
1: Yung nangyayari. Correct. Oo, parang si Berna, di ba? Kasi, syempre, mahirap naman. Eh, naririnig mo nga, pero at least kahit papaano, alam mo kung sino yung nasa stage, di ba? Anong ginagawa nila. O, tama.
2: Kaya problema yun, kung kukunin kasama, nagsasakit.
1: Ah?
2: Project 4.
1: Sayang. Oo, di sana nakapag-picture na tayo. Makita ko na tong kababayan kung si Kuya J.R.
2: Sana tayo.
1: Oo. Mm. Di ba, Ali, next time, basta lagi naman ditong ina-announce kung kailan may mga ganyan ulit. Tsaka sana medyo malapit-lapit to para makapunta kayo. Eh, di ba, Ali? Eh, kasi, alam mo, in fairness, kasi nung nagsimula yung RYM, syempre, wala pa, di ba? Hindi naman nila ako kilala eh, di ba? Hanggang sa parang nung pangalawa, medyo may konti na. Pero ito, medyo natuwa na ako kahit lima kami doon, andun. Tama ba, lima ba kami? Anim pala kami, kasi... Pito, kasama yung asawa ko. Pero sila, like, si Aljon, si Angelo, si mag-asawa, si Marvin, si Marian, tapos si Jeffrey, ako, asawa ko. Aba, eh, di biro yun, ha? Meron kang kasama dun na, ano, na pitong katao at mga kausap natin dito lagi, di ba? So, sana sa susunod, makapunta nga kayo, no, yung iba pang nakikinig sa atin.
2: Dahil kapala ko dapat, ang problema, nagkasakit yung, ano ko, loko ako.
1: Di ba, Ali? Di bali. Marami namang next time magbabalitaan na lang tayo diyan kay JR. All right.
2: Yung kuya tumi sa lang ano diyan, sa mong dati na dinig ko sa iyo diyan na. Ano,
1: sino?
2: Sa kabilang ko na ano.
1: Sino? Si Gab.
2: Ah,
1: oh, yo. Oh, kare kare. Eh, siyempre no, mga
2: ano. Na.
1: Oh, kung marami na may tinatahak na rin silang mga landas nila at no problem naman 'yan.
2: Sabi ko ano nakaraan, kay Gab ba? Ito yung laging ano ni Kuya Dan, binukunan ng balita.
1: Ano mo naman? Oh, tama, nag-report dito. Correct. All right, sige. Maraming salamat at bumati ka muna bago ka mag-request, Kuya JR.
2: Okay, okay. Unang-una, siyempre, ang aking MM.
1: Ang iyong MM.
2: Hindi lang, engineer. Hindi nakapunta yata siguro dyan.
1: Hindi rin, oo. Hindi rin nakapunta. Yun, si Ninang mo, si Ma'am Biner, ay yung una yun, nung unang punta dun sa may Kaintana naman dyan, yun. Oo,
2: dyan.
1: Karek-karek.
2: Si, ano, Pes, ng Pampanga, at si Manang Flor, ng Victoria Tarlac. Si, ano ba tayo pa? Si Jeff. Yes, ng Paranaque. Tapos datin ko rin kuya, doon yung taga-Project 4. Yung kumarihin ko niya, si Sophia Sumayo. Yung binati ni Ate Lina kanina.
1: Alright, okay.
2: Si Jess Boris, saka si Ferdinand Academia.
1: Alright.
2: Si Ruby, ni Pining, si kapatid ko, saka si ano, Kuya Jaime ni Ate Elvisa Lupis.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Okay.
1: Alright, okay, sige. Yes, I love you, of course, ang iyong song request.
2: Okay. Pasensya ka na, kundi ako nakapunta.
1: Walang problema, huwag kang pumasensya. Umiikli, pasensya ko sa'yo eh. No problem, Leon. Walang problema yan. Basta marami pa tayong next time.
2: Okay.
1: Sige, sige lang.
2: Sa susunod, ano?
1: Oo, sa susunod. Bali, marami pa tayong susunod dito. Sige, maraming salamat kay JR. Good morning sa'yo dyan. Sa
2: thank you. Good morning.
1: Alright, si Kuya JR ng Kainta. Para akong host din na. Alright. 2:33 po ang oras natin. Commercial muna, magbabalik tayo sa maraming tugtugan. DTN sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo?
4: Alin ang palusot? Pangako o pandilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
5: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
6: Issue Spotted.
5: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.
6: Spot Report.
5: Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Ethel Mendiola, sabi niya, Kuya Dan, good morning. Maraming salamat sa magandang message sa Kumusta Dear kanina para sa mga riders. Ang sagot ko po sa topic, hinihintay ko ang aking kuya na isa din pong rider. Kasi gustong-gusto ko po, bago man lang ako matulog ay nakikita siya o naririnig man lang ang kanyang motor para at least alam kung ligtas siya pag uwi niya. Kasi po, kung hindi po dahil sa kanya, hindi po ako makapakinig ng RYM. Kung hindi niya po binabayaran yung wifi namin at saka hindi niya ako nireregaluhan ng radyong ginagamit ko ngayon, walang lahat ng to kung hindi dahil sa kuya kong Move It Rider. Maraming salamat kuya. Odi Boy Menjola, ingat ka dyan sa labas at pabati na rin po pala kay Tito Oslok Mongkal na nag-aabang ng RYM.

0: Importante yan, no? Importante na sinasabi natin sa mga taong thankful tayo sa kanila, sa presensya nila, sa mga tulong nila sa atin. Sige, ilagay natin 25 Minutes by Michael Learns to Rock. Evangeline Evangelista Bagtas, kuwedan pakibati po ang aking alaga si Fe Hizon ng Orion Bataan. Ang mga bako Orion nga ba? Orion, oh, Orion Bataan. Salamat po, sana po now na. Sorry na, oo, sabi niya. Gising na gising pa po, baka kasi nahiga na, masaya po siya pag naririnig siyang binabati. Sana gising pa ho si Miss Pe. Oo, pasensya na ho, ngayon ko lang nabasa ang iyong message. Kanina pa pala yun. 9 minutes bago mag-alas 3, kausapin na natin next caller natin. Punta naman tayo sa Auntie Polo. Nasa linya natin si Ate Evangeline. Ate Evangeline, good morning.
1: Ay, Kuya Dan, good morning. Good morning talaga. At nakalusot ako.
0: Yun, oo.
1: Sorry, Kuya Dan. Sorry,
0: no problem. Talaga. Bakit ka naman nagsasorry, Ate Evangeline? Ikaw naman, oh.
1: Ay, nagsabi kasi ako, Kuya Dan, mupunta ako, tapos nakalimutan ko, meron pala akong kausap, Kuya.
0: Walang problema. Ano ba kayo? Sabi ko naman sa inyo, marami pa naman
1: ano
0: next time.
1: Ano ba yan,
0: time.
1: Sa akin, Kuya Dan?
0: Oo, hindi, okay lang
1: may
0: yun.
1: May kapansanan na nga ako, dinagdagan ko pa yung kapansanan ko.
0: Grabe ka naman, Ate Evangeline. To naman, hindi naman ano eh, hindi naman required. Ikaw naman, masyado mo namang
1: hard. Pero pupunta sana talaga ako, Kuya Dan.
0: Oo.
1: Kaya lang.
0: Di bali.
1: Eh, nauna yung kausap ko, nakakalimutan ko.
0: Hindi, okay lang. Yeah, yeah. Tsaka importante yun, syempre, pagka meron ka ng naunang kausap. Oh, oh,
1: eh. Siguro alam mo na yun.
0: Tsaka sabihin ko nga, alam mo yan kasi, syempre, matagal ka na sa business, so alam mo ang importansya ng maayos na usap. Walang problema. Huwag kang mag-alala at marami pa tayong next time.
1: Pero first time ako na pupunta, nasira pa ako, Kuya.
0: Masyado mo naman dinidibdib eh. Hindi nga. Okay nga lang. Oo. Hindi naman kita ipapablock.
1: Hanggang bagay, Kuya Dan. Pinagmamayabang talaga kita, Kuya Dan, sa mga friend ko, sa mga pamangkin ko.
0: Oh, sige lang. Oo.
1: Sabi ko may kaibigan, ako nga taga DCMA.
0: Yan. Oo.
1: Kaya gusto-gusto ko lang pumunta, Kuya Dan. Ang nag-request pa yung pamangkin ko. Uy, pag nakarating ka doon, videohan mo si Kuya Dan at pagiin niya ng happy birthday ang anak ko, ha.
0: Oo.
1: Happy birthday sa July 20.
0: Ano bang pangalan ng ano mo ng anak ng pamangkin mo, ibibidyo?
1: Maria Irene.
0: I-chat mo sa akin, ibabatiin ko, magmapadala ako ng mga video, Ate Evangeline.
1: Sinan mo ako ng video, Kuya Dan, doon. Kuya Dan, tapos kasi may ano yun, Kuya Dan, may programa, tapos isisingit ka namin doon, makikita kanilang lahat.
0: Biglang lalabas yung mukha ko.
1: Opo.
0: Wag nahiya tuloy ako para ayoko na tuloy magsasabihin. Sino ba yung pinapalabas niyo diyan? Bigla niyo na lang nilalabas diyan sa
1: ano? Kung hindi lang talaga huli bilang ang tao sa ukada yung Kuya Dan, ha? Ilalabas yung mukha mo doon.
0: Parang nahihiya na ako, Ate Iban. Wag na. Ano ba yan? Sinabi mo.
1: Nila yung Kuya Dan eh. Sila nag-request eh.
0: Sinabi mo pa kasing lalabas yung. Sinabi mo pa kasing. Ano?
1: Sabi nga nila, sige nga, kung talagang kaibigan mo yan, pabidyohan mo na maggawasan ng video, binabati si Maria Irene, ha, ang anak kong year-old, magbe-birthday sa Okada namin, gagawin ko yun.
0: Social naman ang birthday niyang one-year-old na yan, grabe na.
1: Opo,
0: alam mo, kung hindi mo sinabing lalabas yung mukha ko, baka ginawa ko agad, nahiyatol niya ako na sinabi mo lalabas yung mukha ko din sa, ano, sabihin na. Nahihiya
1: na ako. Doon lang kayo dyan sa Facebook. Makikita nila yun. Tapos kasi ilalabas nila yun bawat ano yung...
0: yung mga bati.
1: Magbabati. Opo.
0: Akala ko kasi yung ano, baka sa malaki screen nyo ako, baka sa may billboard nyo ako ilabas, Ate Evangeline.
1: Hindi naman.
0: Hindi naman.
1: Ako kumada po yan. Sa ano lang, sa isang ano lang namin
0: sa,
1: doon.
0: Sa venue lang
1: may niya. May venue lang kami doon.
0: Okay, sige.
1: Sa
0: doon. Sige. Sige, babati ako doon. Isisend ko sa Facebook mo. Ang pangalan?
1: Opo, Kuya Dan.
0: Ililista ko. Pangalan yan?
1: Maria Irene Lacson Intas.
0: Okay, sige, ilalagay
1: hindi,
0: ko.
1: Makatangay pala. Sorry, makatangay.
0: Namali pa. Maria Irene.
1: Makatangay pala yung apelido ng kanyang ama, taga Batangas.
0: Ayun, Uy, may kilala ko mga taga Batangas na makatangay ah. Mga kakilala.
1: Ala, Tagalubok, Kuya Dan.
0: Hindi ko alam kung saan banda, pero yung mga kakapitbahay namin sa Quezon, makatangay ang panggilan.

0: na mga taga Batangas din
1: opo,
0: yun eh.
1: Opo, oo, may mga mag-anak din sila sa ano, taga Lubu, Batangas sila, kaya Lubu, kami Batangas. Lagi nasa dagat, Kuya Dan eh.
0: Mm-hmm. O, sige.
1: Kasi malapit sila, may ano mismo sila sa dagat, malapit lang.
0: Ah, sige, sige. Well, hello po dyan sa mga taga dyan sa Batangas.
1: Basta Kuya Dan, promise yung Kuya Dan, ano ahayin mo sa video po.
0: Oo, sige. Lalabas yung mukha ko dyan. Ah, sige, sisend ko sa Facebook.
1: Pinagmamayabang kita, Kuya Dan, ha?
0: Nahihiya ako. Ah, sige na.
1: Kaya kung imit niya kita, sabi, samahan ka namin, ihatid ka namin doon. Diba? Malapit lang sila doon. Eh.
0: Talagang for the support, oo. Oh. Eh, di bali.
1: Kararating ko nga lang, Kuya Dan, galing doon, eh. Kararating ko lang, kaya nasa sakyan pa lang ako, nag-try lang ako, tumawag ko, may slot pa.
0: Nakapasok.
1: Sabi ko, tama-tama, kung panghuli ako, makapasok pa ako.
0: Oo, sakto, pagkadating ng bahay. Oh, nasa bahay ka na ngayon.
1: Opo, dito na sa kwarto ko, nagkakapi-kapi.
0: Ayun, nagkakapi-kapi
1: na. Tahimik na naman ako, Kuya Dan. Pag doon ako sa Quezon City, maingay ako. Maingay. Pagdating dito sa bahay, ako na lang. Nagmumulto-multo.
0: Lalo na ngayon, tahimik. Wala na ka-video call ulit. Ayun na.
1: Oo nga eh. Wala na eh.
0: Ah, di bali.
1: Wala na. Ayaw ko na, Kuya Dan. Patagalin kasi mahirap na masakit.
0: Di bali at meron namang music dito ka na lang mag-ingay sa music.
1: Doon na lang ako sa Remember Your Music.
0: Yan. Tama. Ay, pero ito. Ang topic ngayon, may hinihintay ka ba, Ate Evangeline?
1: Nako, Kuya Dan, kung hinihintay, parang ang dami. Una-una, hinihintay ko yung tawag ninyo. Tapos, pangalawa, Kuya Dan, inaantay ko yung 60 years old ko. Magtatanggap ako ng pensyon.
0: Oo nga. Ano yan? Yun, diba?
1: Tapos, Kuya Dan, uuwi ako sa bundok, doon ako titira.
0: Aba, sang bundok pa yan? Eh, nasa may medyo mataas na lugar ka na, antipolo ka na.
1: Hindi, Kuya Dan. Gusto ko talaga doon sa Kapi, sa amin.
0: Sa probinsya talaga.
1: Opo, masarap doon kasi, Kuya Dan. Yung kain ka ba ng gulay na walang spray, yung talagang organic.
0: Fresh
1: pa.
0: Talaga, correct.
1: Nagpapatanim ako ng mga gulay, ng mga, tapos alaga ng native na.
0: Anong,
1: imagine ko bakit? Na po. Bakit hindi? Imagine ko pagtanda ko.
0: Oo, hindi. Pero bakit hindi ka pa bumabalik dahil sa mga inaasikaso mo pa dito, mga business
1: Kuya
0: mo pa.
1: Dan, dito kasi may bahay pa ako dito, hindi ko patapos kaya kailangan ko magtrabaho pa, Kuya Dan.
0: Okay.
1: Doon, mahina ang kita, mahirap magtanim, mahirap pag-aaro.
0: So parang ano pa, bumubuelo ka pa ng husto.
1: Mahina ang ani namin doon, Kuya Dan. Kaya mas dito magandang ano dito.
0: Nakita dito.
1: Maganda dito ang business.
0: Tama.
1: Kaya may parang nadagdagan pati siyempre may mga apo na ako.
0: Mhm.
1: Papaaralin.
0: At saka ang hirap gumala pag malayo. At imagine.
1: Opo. At saka mahirap po yung gumala, walang pera. Siyempre kaya dahil paano kung may pension ka na kahit hindi ka na muna magpapagod at may natatanggap na buwan-buwan.
0: Lagi meron.
1: At saka pag sa bundok ako, Kuya Dan, ang simple lang ng buhay, basta may gulay na, may ano, ang bigas, hindi ko problema. Ang gulay, hindi problema. Panghalo na lang, Kuya Dan.
0: lang, bawang sibuyas na lang. Oh.
1: Opo. Eh, hindi mo na rin kung
0: wala mo na, din. Kuya Dan. Oo, correct, meron
1: luya
0: din.
1: Luya na lang, Kuya Dan, at saka tanlad. Pakuluan ko na lang,
0: sarap.
1: At saka ilalaglag yung mga gulay, di ba?
0: Sino?
1: Tama. Healthy pa, Kuya Dan.
0: Correct ka dyan. Sa bagay, no? Yan ang goal. Oh.
1: May isa pa ako inaantay, Kuya Dan.
0: Ano pa?
1: Bago ako dumating sa bundok, muna pumunta ng Canada.
0: Yun!
1: Ano yan? Ba, Kuya Dan?
0: Ano yan? Pasyal o meron kang pupuntahan ng mga kamag-anak mo dyan, mga anak mo?
1: Tourist lang, Kuya Dan, kasi pinsan ako doon.
0: Sarap.
1: May business din sila doon, Kuya. Madali ako, anong sponsoran niya daw ako. Ang problema ko ngayon, Kuya Dan, wala pa akong kasamang guide. Daming requirements, correct. Kuya Dan. Hindi basta-basta makapag-tourist pag walang mga patunay na pabalikan ng Pilipinas. Nahanapan ka ng mga property, ng mga kung ano-ano pa.
0: Madami. Madami-dami.
1: Kaya, antayin ko na lang na may makasabay. May makabayan.
0: Hindi wala namang imposible, lalo na eh. Sabi ko nga,
1: Kuya Dan,
0: may business ka naman. Talagang ano lang yan.
1: Pagmayawa ang Diyos, Kuya Dan.
0: Correct. Tamang timing lang yan at saka tamang kasama kung sino man ang makakasama mo dyan sa pagpunta sa kanya.
1: Sana nga.
2: Maganda nun.
1: Tapos saka ako mananahimik na sa bundok.
2: Mananahimik na para bang magpapakalayo-layo ka na muna talaga. Ano?
1: Pero mabalik-balik pa rin ako ng Maynila. Kuya Tan, mamimiss ko pa rin ang Maynila. Eh. Mm. At least kahit papaano ang Manila na naiikot-ikot ko na rin.
2: Mm-mm. Tama. Oh.
1: Yung bulag na gala.
2: Oh, eh madami kang
1: bulag na gala.
2: Madami kang mga vlog-vlog eh. So, enjoy lang.
1: Oo, nga, Kuya Dan, nagba-vlog ako baka sakali. Baka sakali kumita, Kuya Dan.
2: Mabawi ang mga pinanggala. Oh, tama. Di bali,
1: ko sa kaya saya lang.
2: Oo.
1: Saya-saya lang yun, Kuya Dan.
2: Correct. Kung saan nag-i-enjoy, eh, pagpatuloy
1: na. Alis ng, ano, Kuya Dan, space. Alis ng Kuya Dan. Space.
2: Oo, totoo ka dyan.
1: Pag wala kaming magagawa, nabobored kami.
2: Mm-hmm. Correct. Di ba? Eh, kumbaga, eh, wala ka na nga masyadong nakikita or wala talaga.
1: Ay, di, Kuya Dan,
2: at least, ma-feel mo man lang kung gaano kasaya yung paligid, yung mga tao.
1: Opo, eh.
2: Correct ka dyan.
1: Yeah. Ini-imagine ko yun, Kuya Dan, dinadescribe nila sa akin.
2: Mm, correct. Importante.
1: Ikaw nga, Kuya Dan, dinescribe nila sa pamangkin ko.
2: Nabahan ako, ano sabi?
1: Oh, hala, hindi wala na sang balbas.
2: Ay, kasi nga, ano nga yung ahit ko. Pero dumubo na ulit, Tati Evangeline, humaba na ulit.
1: Ano ba? Sabi na pamangkin ko, Kuya Dan, hala, wala na siyang anong balbas.
2: Nagpanik na wala yung balbas ni Kuya.
1: Sabi ko, siguro baka nagalit si Ma'am Angelica. Oh. Yung asawa niya kasi mahaba na yung balbas. Oh.
2: Ayun, gusto-gusto nun yung maikli yung balbas. Sabi ko, paano ko masasabi yung balbas sa radyo kung wala na akong balbas? Kailangan lagi
1: pero, Kuya,
2: yung balbas.
1: Dad, parang, para din, ano, malinis din yung walang balbas. Kuya, Dad, bumili ka na lang ng, ano, ng mayroong balbas na, ano, yung dinidikit.
2: Ano ako, naka-wig?
1: Oo.
2: Ayoko doon. Gusto ko totoo balbas.
1: Totoo talaga. Kaya sabi, tawa ko na tawa nung inuwento ng pamangkin ko eh. Bigla siyang nagulat kasi nakita ko siya nung nakaraan. Balbagrado. Ay, yun, ganun ang tawag sa kanya sa radyo. Kaya kailangan patinigyan niyan.
2: Ay, di ba, kinento ko nga dito kung ano nangyari. Napatalas nga masyado yung nabili kong ano, clipper. Oh, kaya napudpud tuloy.
1: Narinig ko nga yun, Kuya. Sabi ko siguro na nabili number one o number two.
2: Napudpud. Dibali, hayaan mo. Tumutubo na eh. No? Medyo maitim na ulit. No? Kaya,
1: medyo mahaba na rin.
2: Mahaba na rin. Alright.
1: Binuksan ko nga yung RYM kasi sabi ko, pakinig nga ako, baka may live sa ano, sa palabas nila ngayon sa ano, sa Kalooban, baka sakali kayo naman sa live ako makinig. Eh wala, sabi ko,
2: wala. Di meron. Normal na programming. Oo, normal na programming lang. Hindi bali, maghapon naman kinikwento ngayon ng mga anchors kung ano nangyari. Kaya
1: oo nga, Kuya Dan, ang ganda. Kayo. Pero may pumunta akong mga kamag-anak doon, Kuya Dan. Sinabihan ko sila. Yung mga pamangking ko, pumunta sila, naka-avail sila ng check-up, mga
2: yun,
1: damot.
2: Oh, yun ang the best.
1: Tapos yung mga ati ko, kasi malapit lang sila doon. Kaya ang buwin sana, Kuya Dan, doon kami magtagpo. Mag-i-drive lang ako, tapos magtagpo kami doon. Sabi, Kuya Dan, inabot kami ng hapon doon sa pinuntahan namin, Kuya Dan.
2: Ibang natagpuan mo, Ate. Diba?
1: Inabot kami ng hapon, ano? Tinignan ko yung oras na ko, wala na. Naka-uwi na yun si Kuya Dan. Hindi ko alam. Si Kuya Dan magpupunta.
2: Okay lang. Eh, madami pa.
1: Pero natuwa naman ako sa kanila, Kuya Dan. Sabi niya, kami ang nakinabang, ikaw hindi.
2: Kaya nga.
1: Okay lang yun. At nakatulong ako sa inyo. Sabi ko at na ibalita ako sa inyo na mayroong ano din sa ano.
2: May ganap.
1: Oh. Yung isa nga doon nagpa-manicure. Mm. Yung isa nagpagupit diba? Yung isang ano ko.
2: Oh.
1: Tapos yung isa naman nagpa-check up. Silang diba? Mag-asawa, senior citizen.
2: Talagang abel na abel ang mga servisyo.
1: Oo, oh, abel na abel nila, Kuya Dan.
2: Oh,
1: diba?
2: Maganda
1: yun. Iba yung may mga iba din yung may kilala tayo minsan, Correct. Kuya Dan.
2: Oo, di ba? Nasasabi mo kung anong mga pwedeng
1: thank you very much talaga.
2: Opportunity. Yun, alright.
1: Thank you kay Kuya Dan talaga.
2: Ay, salamat din sa inyo.
1: Kuya Dan, blessing yung Kuya Dan.
2: Alright.
1: More blessing pa, Kuya Dan, na marating mo rin yung mga inaantay mong maganda pa.
2: Yun, thank you. More. Maraming salamat, Ate Evangeline.
1: More blessing pa.
2: Sa'yo ba itong awitin na aba?
1: Ano po, Fernando po.
2: Fernando, nandito na nakalaga.
1: Opo. Okay. Naalala ko lang yung breastfeed ko si Fernando.
2: Nako,
1: pero
2: nako.
1: Pero patay na yung Kuya Dan.
2: Alin ba? Classmate mo na naman? May classmate ka na naman?
1: Ay, alam mo naman, Kuya Dan, nung mga high school life, madami buhay na high school life, oo, diba? Doon tayo nag-i-start ng mga class-crush, oo, ng mga gano'n, diba? Sige. Kaya parang, minsan parang masarap din balik-balikan pa.
2: Sige. I-play natin para maalala mo lalo si Fernando.
1: Oo, Kuya Dan.
2: Salamat, Ate Evangeline, ha?
1: Opo. Pati na lang sa lahat ng nakikinig ng programa, lahat ng mga blind nga na natawag sa inyong programa, Kuya Dan.
2: Alright.
1: Lahat ng nag-entertain dyan sa akin kanina. Hindi ko natanong yung pangalan, Kuya Dan, yung staff mo dyan.
2: Okay lang, si Carlo yun, si Carlo.
1: Ang babait naman nila, Kuya Dan.
2: Ay, nakitabi mo pa. Lalo na si Carlo. Oo, talaga.
1: Oo,
2: sige. Si Carlo. Salamat mo, Ate Evangeline. Good morning sa inyo.
1: Din. Good morning, Kuya Dan.
2: Bye. Bye. Si Ate Evangeline ng Antipolo, no? Kayo naman, masyado naman din ni dibdib ko hindi kayo nakapunta. Okay lang yun. Marami pang event. At ako ay hopeful, no, sa susunod na mga event natin, mas marami tayo dun. Thank you. Salamat sa pagsama lagi dito sa RYM at tayo ay nagkakakilan lang dito lahat. Years ng RYM. 3:07 ng oras, magbabalik po ang Remember. O mamaya pala, may habol pala ako. Babatiin ko muna, baka makatulog to pala si Miss Fe Hizon ng Orion, Bataan. Miss Fe, good morning po sa inyo. Baka humakatulog daw ho kayo, kaya babatiin ko kayo ulit. Magandang morning, Miss Fe Hizon. Ito na talaga, 3:07. Magbabalik po ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:08.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Michael Learns to Rock at ang kanilang awiting 25 minutes too late. 20 minutes makalipas ang alas stress ng umaga at kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Mga bagay na hinihintay ninyo, yan ang aking babasahin dito sa mga comments sa ating post for today. Sabi ni Paul Roger Lau, Kuya Dan, ako hinihintay ko, makita ko ni mga kaibigan ko, at isa pang hinihintay ko ay umayos na yung pamumuhay namin. Aha, basahin natin ang mga comments naman ninyo dito. Sabi ni Joe Bueno, Kuya Dan, good morning. Ang hinihintay ko ay ang resulta ng impeachment at kung sino ang susunod na presidente. Aba, talagang ano na to, looking forward na to si Miss Joe. Na natin, no? Nanood ba kayo kanina? Ay, nakinig. Ako, nakinig ako kanina dito sa DZMM. Grabe, no? Grabe ang talakayan. Pero, in fairness, nag-stand out talaga para sa akin, no? Labas dun sa mga pinag-usapan, no? Grabe, nag-stand out sa akin yung galing ni Sir Chel Joke, no, kanina, napakinggan ko. Parang, kung ako ay law student, parang ang sarap maging law student sa mga panahon na ito kasi harap-harapan mo nakikita kung paano ba yung mga procedure, ano ba mga dapat gawin, di ba? Ano ba mga strategy? Parang ang husay, no? Sabi ni Jeffrey Dohali Gumapos, o si Jeffrey, o Kuya Dan, grabing surreal na naka-attend ng DZMM 40, nakausap kayo ni Ate Angelica, close up at personal. Nakita mo ang aking mahiyaing misis, ha? Taong-tao talaga, walang filter at very warm na nilalang. Congrats sa buong DZMM at thank you na meet kita at kapwa ko RYM listeners. Ang sasaya ninyong kasama, parang Grand Aibo lang. Naway na enjoy mo ang munting pa-sandwich. Yun nga, ito si Jeffrey, nung dumating, inabutan ako ng sandwich. Parang siya yung kailangan ng sandwich kasi ang layo ng biniyahin nito mula Pangasinan eh. Ay, pero ang sarap ng sandwich, Jeffrey. Not gonna lie, ang sarap ng pa-sandwich mo. At saka yung tubig na binigay mo na may halong, parang may halong lemon yung tubig. Ang sarap, ha? Kidding aside, sabi niya, ay, sabi, ato, ang hinihintay ko ay yung golden year ng DZMM at ma-promote kang station manager. Masyado ka naman dyan, advance. Grabe yung golden. Ano ba yung golden? 50 years yun, di ba? Ano, 10 taon, mag-station manager ako dito? Baka nandito pa din ako sa alas 12 noon. Wise ka nga dyan. Mga prediction mo dyan, Jeffrey, ha? Try, ano? Kidding aside, yung financial breakthrough talagang iniintay at pinagsusumikapan ko. Ayun. Amen. Nating lahat, oh. Sabi niya, PS, try mo yung either balbas ni James Harden. Uy, kilala ko si James Harden. Makapal yung balbas noon. Huwag kang ano dyan. O kaya, teka, palitan ko. Baka malito ako dito, eh. Sandali lang, ha, commercial yan. Sabi niya, balbas si James Harden o yung kay Godric ng Gryffindor. Tingnan natin kung babagay. Ano ba yun? Yung ba yung pag-anon yung balbas? Yung hanggang dibdib? Harry Potter! Ganun na ako magsalita. Pag ganun kahaba yung balbas ko. Ito si Jeffrey, masyado ka madaming nai-imagine dyan. Ha? Tulog ka na nga dyan, Jeffrey. Melz Ada, Kuya Dan, iniintay ko kunin ako ng anak ko sa UK. Pasama! Bakit kayo lang mag-UK? Miss Maria Dulce Orati, hinihintay ko manalo sa loto, kaso alam ko hindi mangyayari yun dahil hindi naman ako tumataya. Uy, yun pala eh. Joke lang po, ang talaga hinihintay ko ay resulta ng ICC at impeachment trial. Talagang madaming hinihintay itong mga ito, ha. Ah, nawala! Tingnan mo. Nawala na naman yung... Ibalik mo yan, di ko mapindot. Baka biglang magbalita yung mapindot ko dyan. I-refresh mo ulit. Sabi ni Miss Vera Gadiano, Kuya Dan, good morning. Hinihintay ko ang Pasko at ang aking good health. Maraming salamat po. Ako din, gusto ko na rin magpasko. Si Jax Morales din, naghihintay na ng Pasko. Sa bagay, July na. July na magdangal. So, July, August, September. Konti na lang to, patapos na ang July. Tapos August na, tapos Pasko na. Hindi, ano pa lang, bare months pa lang. Pero alam mo naman dito sa Pilipinas, Pasko na yun, di ba? Flor de Lisa de la Cruz, Kuya Dan, ang sa akin hinihintay ko ma-extend ang kontrata ng anak ko sa kanyang trabaho. Salamat and God bless you always, Ate Flor ng Plaridel, Bulacan. Mary Me, Canada Havines, Kuya Dan, hinihintay ko ang mga beautiful music na i-play mo. Ang sarap pakinggan para akong idinuduyan. Maraming thank you. si Faith Gonzalez, masyadong lantaran naman yung sagot mo, hindi ko masasabi. Pero ang isa pang term ay hinihintay daw niya ang kanyang monthly dalaw. Hintayin mong mabuti, Faith. Cory Alejandro, ang hinihintay ko ay matapos ng impeachment trial at maparusahan na ang lahat ng related sa flood control. Tama, tama. Thanks, Kuya Dan. Please play the song You Are My Song by Martin Nievera. Mary J. Nunez, nag-good morning. Si Angelo Toribio naman, sa ngayon ang hinihintay ko po ay dalaw ng antok at sahod. Pero kanina pa niya ito kinomin, siguro naman dinalaw na ng antok itong si... Angelo, nakatulog ka na ba? Nakatulog na siya, hindi na siya sumasagot. Ellen Bernaga Fernandez, Kuya Dan, congrats for the success of DZMM 4 na po. Since this morning, lahat ng programs ay pinag-uusapan ang masayang activities at mga services. And now you so happy din. Namigay ka pa ng shades mo, sayang ang layo namin. Oo nga eh. Pinigay ko, ibabato ko sana yung shades kaso baka may tamaan ako. So, hindi na lang inabot ko na lang kila Angelo kasi medyo matigas din yun pag tinamaan ka ng shades. Geraldine Lopez, Kuya Dan, sa lahat ng puyatres, good morning. Ako inihintay ko yung good news about sa condition ng health ko. Kasi last week, bad news na naman yung na-receive ko, kaya iyak to the max na lang ako pag uwi ko. Kuminsan nakakapagod na magpagamot kasi masakit na sa bulsa, masakit sa damdamin, nakakapagod at masakit pa yung mga medical test. Another biopsy at chemo na naman, parang gusto ko nang sumuko ng katawan ko. Kailan kaya matatapos ang pagsubok ko sa buhay? Anyway, thank you and pa-request ng song na Happy ni Michael Jackson. At si Erlinda San Andres, sa ngayon po hinihintay ko kung ano maging ending ng impeachment trial at saka po ang State of the Nation ni PBBM ngayong July 2026. Oo nga, madaming mga dapat abangan talaga. Kaya alam nyo na kung saan nyo aabangan yan. Dito lang sa DZMM. DZMM! Siyempre, pagkagabi, ganito, music-music tayo. Pero pag maga, lahat ng mga kailangan ninyong impormasyon ay dito nyo mapapakinggan. Kaya huwag kayong BBTO dito sa atin. Mapateleradyo man yan o sa DZMM Radio Patrol 630. O siya, oras natin, 3:27. Sa ating pagbabalik, abay, basahin naman natin ang mga headlines ngayong umaga ng July 21, 2026. Sa oras nating 3:27, dyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa... Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: Basta init, DZMM!
1: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Martes, July 21, 2026. Big time oil price hike sisimulang ipatupad ng mga oil company mamayang alas 6 ng umaga. Transport Group humirit ng 2 pisong aumento sa pasahe. Alokasyon ng tubig ng Metro Manila mula Angat Dam muling tinapyasan. Pagsupina sa bank at tax records ni Vice President Duterte at mister nito pinayagan. Desisyon ni Presiding Officer Francis Escudero iginagalang ng defense team ni VP Duterte. Pagsasalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy, hindi katanggap-tanggap sa Malacanang. Balita sa lalawigan, mahigit 100 pamilya inilikas sa Calamba, Laguna dahil sa banta ng flash flood at landslide. Sa showbiz, Ding Dong Dantes at Coco Martin nagpulong para sa isang proyekto. Sa sports, Spanish team binigyan ng victory parade sa Madrid matapos magkampiyon sa 2026 FIFA World Cup. Abangan ng mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama si Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Dom Garner. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta init, DZMM!
2: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Michael Jackson with his song Happy and Martin Rivera, very own Martin Rivera with You Are My Song. Ating napakinggan, mga song requests sa atin yan. So oras po natin, 3:39 ng umaga. Good morning sa mga gising pa rin at sa mga kasabay nating nagtatrabaho sa mga sandaling ito. Hello, hello po sa mga VAs natin dyan, mga call center agents. At mga kapamilya at kaservisyo natin na pang ganitong shift din. Marami naman eh, di ba? Ano pa bang mga, yung mga nasa ospital? Hello, good morning po sa inyo. Mga caregivers na kasama natin at naghahanap ng mga istasyon na mapapakinggan at dito napatambay. Hello po sa inyo. Maraming thank you sa lahat ng mga nagpadala ng inyong mga kasagutan, mga tumawag at nakipagkwentuhan kay Kuya Dan. Kung ano man yung hinihintay ninyo, darating din yan. Kung hindi dumating, ibig sabihin, hindi para sa atin, di ba? Ganun lang naman yun eh. Yung para sa atin, darating at darating din. Pero yung hindi, ibig sabihin, hindi yun ang plano ni Lord para sa atin. So, huwag kang malulungkot, huwag kang panghihinaan ng Lord. Ibig sabihin lang yan, you are being prepared for something greater than what you expect. Batiin muna natin lahat na nakikinig sa atin na nasa kalsada sa mga sandaling ito, na nakasakay sa kanilang mga kung ano man ang minamaneho ninyo, parang yung kumusta dear natin. Hello, hello po sa mga kuya natin dyan. Ate at kuya na nagdamaneho sa mga sandaling ito. Bus driver, jeepney driver, taxi driver, moto taxi, pati na mga TNVS, truck driver, kasama ang kanilang mga pahinante. Kung saan man ang biyahe ninyo ngayong umaga ng Martes, abay palagi mag-iingat ha. Alam nyo na yan, pagka medyo na antok-antok, magkape-kape, tapos magtinapay. Oo, at saka ako maggagasolina ulit ako mamaya. Kahit medyo, hindi pala. Mali pala yung dala kong sasakyan. Nakamotor nga pala ako, paano ako makakapag-gasolina niya? Tataas na naman daw ho, mamayang alas 6 ng umaga. Kaya kung kayo may budget kahit papano, dagdagan nyo na kasi medyo malaki-laki yung taas eh. Oo, nakita ko yung saan ko ba yun? Sa post yata ng ABS-CBN yun, nakita ko medyo malaki yung talon. So kung mapapadaan ho kayo bago mag-alasay sa mga gasolinahan, magpagasolina na ho kayo dahil sayang din yung piso, 2 piso. Buti nga kung ganun lang, pero parang ang tinataas ngayon, 5 piso, 10 piso na eh. Na naman, Di ba kayo titigil dyan, ha? Magmamahalan ng mga gastusin dito, tapos ganyan kayo? Paano kami makakapag-road trip nyan? Di ba? Oras natin, 3:42 ng umaga. Sana all mahal. Simulan natin ang ating yug-yug and time. Uy, ganda ng mga songs natin. OPM from the E-Heads. Saktong-sakto sa mga sinasabi ko. Mga nagmamaneho. Halika, sana bumaba na ulit para makapag-road trip tayo. Years Overdrive by Eraserheads. Gising na, bango na.

0: R-Y-M. Remember your music. Rewind your memories on Remember Your Music.
1: July 21, 2026. Sarap po na Martes. Good morning! Ayan, medyo maulan. From River Maya, ulan, no? Dito sa QC, inulan tayo kahapon. Sa mga magmumotor dyan, magdala na ng kapote, ano? Para sure na sure at safe na safe sa ulan. Pero ganun pa man, nabay mag-iingat po ang lahat. Maraming thank you sa pagsama mula pa kaninang alas 12 hanggang ngayon. Ang oras natin, 6 na minuto na lamang, alas 4 na po ng umaga. Thank you! Bukas ulit, kwentuhan tugtuga dito sa ating favorite morning tambayan. Susunod na, Radyo Patrol Balita alas 4, kasama si Robert Mano at Jom Garner. Ayun yung Kuya Dan eh, uuwi muna, baka abutin ako ng ulan eh. Bukasan lang ulit. Until then, nakasama niyo nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Tuloy natin ang River Maya Tugtugan ngayong Tuesday morning, leaving you with this song, LC. Ingat mga kapamilya.

0: plus 402.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyon kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Martes, July 21, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Malakihang dagdag presyo sa langis, uutay-utayin. Transport Group nagbantahan ng tigil pasada bunsod ng sunod-sunod na oil price hike.
1: Alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula Angat Dam muling tinapyasan. Level ng tubig sa Angat Dam lalo pang bumababa.
0: Pagsampina sa bank at tax records ni Vice President Duterte at Mister, inaprubahan ng impeachment court. Defense panel at House prosecutors iginagalang ang desisyon ng korte.
1: Sundalo sugatan matapos pukpukin sa ulo ng tauhan ng China Coast Guard. Pagsasalarawan ng Chinese state run sa mga Pilipino bilang unggoy, pinalagana ng Malacanang.
0: Sa lalawigan, dalawang batang inanod ng baha sa Kalamba. Sa Kalamba, Laguna, pinaghahanap pa rin. Mahigit 100 pamilya inilikha sa banta ng flash flood at landslide.
1: At sa balitang sports, Pinay boxer Charlie Suarez pinabagsak sa first round ang nakalabang Mexican boxer.
0: Maganda madaling araw mga kapamilya. Tuesday na po ha, Tuesday na po. Kilos gising bangon. Simula na po ng ating balitaan. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Magandang Tuesday mga kapamilya. Sa ngalan pa rin po ni Radyo Patrol Steve Raz, ako naman po si Radyo Patrol Jom Garner. Good
0: morning! At ngayon, simulan na po natin ang balitaan. Magpapatupad ng big time oil price hike ang mga kumpanya na lagi simula mamayang alas 6 ng umaga. Mahigit 10 piso kada litro ang itataas sa presyo ng diesel. Mahigit 11 pesos naman sa kerosene at halos 4 na piso sa gasolina. Pumayag ang mga oil company na utay-utayin ang big time na pagtaas ng presyo ng langis. Ang Shell at Sea Oil mahigit 8 pesos kada litro. Ang dagdag presyo sa diesel at kerosene ngayong araw at susundan pa ito ng pagtaas bukas at sa Webes. Nag-abiso na rin ang iba pang oil company na hahatiin sa dalawang araw ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Binalaan ng DOE ang mga gasolinahan na mag-iipit ang supply ng langis at hihintayin ang malakihang dagdag presyo.
2: Basta AM DZMM.
1: Humihirit ang 2 pisong dagdag pasahe ang transport group na Manibela bunsod ng pagtaas sa presyo ng langis na resulta ng muling pagsiklab ng digmaan ng Iran at Amerika sa Middle East. Sinabi ni Manibela chairperson Mar Valbuena na hindi sapat ang pisong aumento sa pasahe dahil sa laki ng nawawalang kita ng mga tsuper. Umaasa si Valbuena na pagbibigyan ni Pangulong Marcos Jr. ang hirit na dagdag pasahe. Iginit din ni Acto President Libay de Luna na panahon na para ibigay ng gobyerno ang hinihinging dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Malaking tulong aniya sa mga tsuper kahit na magkanong aumento sa pasahe dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng langis. Nagbabala si Valbuena na panibagong tigil pasada kung magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng langis.
2: Basta AM DZMM!
0: Inaprobahan ng Senate Impeachment Court ang motion ng House Prosecutors na ipasampina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at Mister nitong si Attorney Manasseh Scarpio, gay din ang record ng Anti-Money Laundering Council kaugnay ng ikalawang article of impeachment o ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. Sinabi ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero na importante at may kinalaman sa pagdinig ang ikalawang article of impeachment ang mga hinihiling na bank at tax record ng mag-asawang VP Duterte at Carpio at AMLAC report. Paliwanag ni Escudero, hindi ito ang unang pagkakataon na pinagbigyan ng impeachment court at mabusisi ang bank record ng isang impeachable official. Ginawaan niya ito sa impeachment trial ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona na pinagbigyan ng Senado na ipasampina ang bank records ng dating punong mahistrado. Inatasan ng presiding officer ang mga bangko na isumite ang mga bank record hanggang sa Hulyo at 30 sa clerk of court sa harap ng mga prosecutor at defense counsel. Ipinasusumite rin ni Escudero sa July 30. ang AMLAC report sa Clerk of Court para masuri kung naglalaman ito ng state secrets at iba pang sensitibong impormasyon. Ipinasabpina si BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza para humarap sa impeachment court sa July 30. Ayon kay Attorney Reggie Tongol, ipapaubaya kay Mendoza ang paghingi ng permiso sa Pangulo para mabuksan ang tax records ni VP Duterte. Itutuloy ngayong araw ang impeachment trial ni VP Duterte at iaharap ng prosecution panel si NBI Director Attorney Melvin Matibag bilang huling testigo sa Article 4 o ang umano'y pagbabanta ng pangalawang Pangulo sa buhay ni na Pangulo Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Basta AM DZMM.
1: Nire-respeto ng defense panel ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Senate Impeachment Court na ipasabina ang bangka tax records ng kanilang kliyente at mister nitong si Attorney Manasseh Scarpio. Ayon kay Attorney Michael Poa, spokesperson ng defense panel, inasahan na nila ang desisyon ng presiding officer na si Senator Judge Francis Escudero. Pinag-aaralan ng mga abogado ni VP Duterte ang iba pang legal remedy kabilang ang posibleng pag-question ng desisyon ng impeachment court sa Korte Suprema. Una nang iginiit ng kampo ni VP Duterte na hindi dapat pagbigyan ng motion ng House Prosecutors para maiwasan ang fishing expedition. Tinawag ng House Prosecution Panel na major victory ang desisyon ni Escudero. Sinabi ng House Prosecutors, legal spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa na importante ang mga bank at tax records para maipakita ang kabuuang yaman ng Vice Presidente. Para kay House Prosecutors Laila De Lima, ipinakita ng impeachment court ang constitutional authority nito nang iutos ang pagsabpina sa tax at bank records ni VP Duterte at mister nito. Para sa ilang eksperto, hindi dapat mabahala si VP Duterte sa pagbuklat ng kanyang financial record kung wala naman itong itinatago. Sinabi ng ni Philippine Society for Public Administration President Ederna Tapia na dapat maging bukas ang mga public official tulad ni VP Sara sa pagsiyasat ng kanilang mga dokumento. Hindi lang aniya dapat tumakbo sa public office ang mga opisyal kung gusto lang din ng privacy at confidentiality.
2: Basta AM DZMM.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Hiniling ni Senador Dante Marcoleta na payagan siya makaboto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit nakakulong sa kasong plunder. Sinulatan ni Marcoleta sina Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero kung saan tinukoy na nakakulong na senador ang rules sa impeachment trial ni dating Pangulong Estrada ng payagan nakaboto sa paglilitis. Hindi lang desisyon si Escudero sa hirit ni Marcoleta at pinaubaya ito sa Senado bilang legislative body. Sinabi ni Escudero na pabor siyang payaga makaboto si Marcoleta hanggat hindi ito sinususpinde ng Sandigan Bayan. Nakakulong si Marcoleta sa kasong plunder kasama ang tatlong kapwa akusado matapos hindi ideklara ang 75 million pesos na campaign contribution na tinanggap noong 2025 election. Samantala, sinabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano na iniakyat ng nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada sa Korte Suprema ang pagbasura ng Sandigan Bayan sa kanyang motion para payagang makadalo sa impeachment trial.
2: Basta AMMM!
1: Itinanggi ni Senador Robin Padilla ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pagbaliwala niya sa summons ng Office of the Ombudsman. Sa kanyang manifestasyon sa ika-apat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Padilla na naghain na siya ng counter-affidavit sa reklamong obstruction of justice sa Office of the Ombudsman. Sinisipa ni Padilla ang media sa aniyay propaganda matapos i-report na hindi siya naghain ng sagot sa reklamong obstruction of justice. Sinampahan ng reklamong obstruction of justice ng grupong Tindig Pilipinas si Padilla, dating Senate President Alan Peter Cayetano at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, kaugnay na sa umano'y pagpapatakas sa wanted na si Senador Ronald De La Rosa noong Mayo habang nasa custody ng Senado. Samantala, Office of the Ombudsman, walang record ng umano'y counter-affidavit ni Senador Robin Padilla. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero.
4: Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, wala pang naitatalang counter affidavit ni Senator Robin Padilla sa kanilang system kaugnay ng reklamong obstruction of justice na may kaugnayan sa umano'y pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado. Ani Clavano, ang counter affidavit pa lamang ni Senator Alan Peter Cayetano ang lumalabas sa kanilang system. Anya, ang opisyal na records ng kanilang tanggapan ng kanilang pagbabatayan sa pagproseso ng kaso. Nauna nang itinanggi ni Padilla ang ulat na binaliwala niya ang utos ng ombudsman na magsumite ng kanyang sagot sa reklamo. Gate ng senador, naipasa na niya ang kanyang counter affidavit. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat Radyo Patrol,
0: Kelly Cordero. Isa pang report! Pagpapasampina kay Senador Alan Peter Cayetano, nakadepende sa testimonya ng mga opisyal ng Facebook of sa investigasyon sa mga irregularidad sa hosting ng 2019 Southeast Asian Games. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
5: Nakadepende sa pagiging testimonya ng mga pinasasampinang mga opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC kung ipatatawag rin si Senador Alan Peter Cayetano para magbigay linaw sa mga irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBA Director Melvin Matibag, sisaya sa atin ang kawanihan kung bakit si Cayetano ang nagpapakilalang chairman ng FISGOC gayong hindi naman siya nakalista sa General Information Sheet na isinumite ng FISGOC sa Securities and Exchange Commission. Dagdag pa ni Matibag na marami na rin ang nagpahiwatig sa NBI para tumestigo sa inisyal na mga dokumentong nakalap ng NBI, inappoint o mano si Cayetano bilang interim chairman ng Philippine Olympic Committee at may utos sa kanya na agad isama ang FISGOC. Samantala, nilinaw ni Justice Secretary Frederick Bida na hindi ipinag-uutos ng DOJ ang ginagawang investigasyon ng NBI sa mga umano'y ghost flood control project sa Taguig City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Nanindigan si Public Works Secretary Vince Dizon na walang anomalya sa infrastructure projects noong 2019 Southeast Asian Games. Si Dizon ang presidente at chief executive officer ng Bases Conversion and Development Authority noong 2019 na namahala sa pagpapatayo ng sports facilities para sa SEA Games kabilang ang New Clark City Sports Complex sa Tarlac. Iginit din ni Dizon na world class ang mga pasilidad na itinayo para sa SEA Games na pinakikinabangan din ng mga atletang nag-aaral sa National Academy of Sports. Nanindigan ang kalihim na malinis ang kanyang konsensya at tiniyak na handang makipagtulungan sa ikinakasang investigasyon ng National Bureau of Investigation. Nauna nang kinumpirma ng ombudsman na 2021 pa ibinasura ang mga reklamo laban kay Dizon kaugnay ng 2019 SEA Games.
2: Basta AM DZMM.
0: Palasyo, pinayuhan si Senador Alan Peter Cayetano na akuin ang kawalang aksyon sa ipinangakong 10,000 pisong ayuda. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
6: Dapat akuin si Senador Alan Peter Cayetano ang kanyang kahinaan, kabagalan at kawalan ng kakayahan na ito pa rin ang kanyang pangako sa mga Pilipino. Ito ang pahayag ng Malacanang matapos sabihin ng senador na nireject umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala niyang 10,000 pisong cash assistance sa mga mahihirap na pamilya noong 2022. Sa press briefing, pinasinungalingan ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang pahayag ni Cayetano dahil isinulong niya ang naturang ayuda noong hindi pahalal ng Pangulo si Marcos. Naglabas ng ilang artikulo si Castro bilang patunay na noong 2021 pa isinulong ni Cayetano ang naturang ayuda o noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tila indikasyon umano na kahit kaalyado niya ay hindi nagtitiwala sa kanyang panukala. Payo ng Malacanang sa mambabatas, araling maigi ang kanyang panukala para mahikayat niya ang kanyang mga kasamahan ng suportahan nito at para hindi siya nalinisin ng iba kapag hindi naipasa. Ayon kay Castro, hindi naman imposibleng maipasa ang isang panukala kung maganda naman ang ilalaman at idudulot nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Pumalag ang Malacanang sa AI-generated video ng Chinese state-run media na China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na hindi katanggap-tanggap ang inilabas na AI video ng China Daily. Napanood na aniya ni Pangulong Marcos Jr. ang video at suportado nito ang posisyon ng Department of National o Defense at Department of Foreign Affairs sa issue. Ipinauubaya na ng palasyo sa DFA kung ipatatawag si Chinese Ambassador Jin Kuan kaugnay ng racist video ng China Daily.
2: Basta DZMM!
0: Tauhan ng Philippine Navy sugatan sa ulo matapos pukpukin ng China Coast Guard personnel sa Ayungin Shoal. Narito ang palitan kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene.
7: Nasugatan sa ulo ang isang tauhan ng Philippine Navy sa BRP Sierra Madre matapos ang pasin ng tauhan ng China Coast Guard gamit ang kahoy na baton sa bahagi ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa urat na ganap ng insidente bandang alas 9:15 kahapon ng umaga, Lunes, nang lumapit sa BRP Sierra Madre ang isang China Coast Guard rib, lulan ng 8 tauhan ito at saka nagpaikot-ikot sa paligid ng barko ng Pilipinas habang kumukuha ng mga video at larawan. Dahil dito nilapitan sila ng mga tauhan ng Philippine Navy na sakay naman ng 2 rubber boat para sitahin at paalisin sa lugar. Pero naging marahas ang mga tauhan ng CCG at ilang ulit na pinagahampas ng mahabang kahoy na baton ang mga tauhan ng Philippine Navy na nagresulta sa sugat sa ulo ng isa sa kanila at pagkasira ng isa sa mga rubber boat. Agad nilapatan ng paunang lunas ang nasugat ng sundalo na isinailalim din sa iba pang pag-usuri upang malaman kung kinakailangan itong i-medical evacuation. Kirundin na naman ng AFP, DND at National Security Council ang naturang aksyon ng China. Sa kabila nito, mananatiling profesional at disiplinado ang mga kawal ng Pilipinas at patuloy na poprotektahan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol,
1: Marlene Padiernos. Isa pang report. Mga reklamong plunder at money laundering laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at wanted na si Zaldeco, isasalang sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero.
4: Inanunsyo ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na iaakyat na nila sa preliminary investigation ang kasong plunder at money laundering laban kay former House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldeco. Ayon kay Clavano, nakitaan ang fact-finding team ng probable cause para umusad ang kaso sa preliminary investigation. Pinagbatayan ng Ombudsman ang mga testimonya ng 8 nagpakilalang dating bodyguards ni Zaldeco. Papasagutin ngayon ng Ombudsman si Romualdez at Co. Sa oras na matanggap nila ang sagot ni Romualdez at Co, ay saka na sila bubuo ng resolusyon kung isasampa ba ang kaso sa korte. Nanawagan naman ang Ombudsman sa mga law enforcement agency na higpitan ang pagbabantay dahil may mga natanggap silang impormasyon na ilang beses na umanong nagtangkang lumabas ng bansa si dating House Speaker Martin Romualdez sa kabilaya ng precautionary hold departure order laban sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol,
0: Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Kaugnay niyan, muling nanindigan ang kampo ni Romualdez na walang kinalaman ang dating House Speaker sa flood control scandal. Kinontra rin ng kampo ni Romualdez ang pahayag ng Office of Ombudsman na nagtangkang lumabas ng bansa ang dating House Speaker. Ayon kay Attorney Elaine Atienza, spokesperson ni Romualdez, nananatili sa bansa ang dating House Speaker at handa itong harapin ang mga reklamo sa Office of the Ombudsman.
2: Basta DZMM.
0: Pogi, anong oras na, Pogi? Baka malate sila, oh.
1: Oh, mga kapamilya, 4:24 na po.
0: Aba, bukod sa panggigising, eh baka may mga pa-shoutout kayo, may pa-birthday kayo, o pa, baka gusto nyo, may ipagising kayo, Joe. Magaling manggising tong partner ko na to, ha?
1: Gisingin natin yan.
0: Oo, yung mga bagas din yun, lalo na yung mga kids. Ay, naku, si Kuya Joe, may to, ha? Mamaya gigisingin kayo. At syempre, ipadalayan sa ating... sa ating Viber number na 0919-278-3000. Maya-maya, babasahin namin lahat yan, ha? Sa amin po pagbabalik, magkapatid na menor de edad, pinagsasasaksak ng tiyuhin sa Negros Oriental, isa ang patay!
1: At isa sa dalawang suspect sa pagpatay sa isang guro sa Naga City, arestado. Yan at iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4! Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape!
2: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol 630! Radyo Patrol Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pastyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita.
0: Ogi, anong oras na?
1: Oras natin, 4:27.
0: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo, uutay-utayin. Transport Group, nagbanta ng tigil pasada bunsod ng sunod-sunod na oil price hike.
1: Alokasyon ng tubig ng Metro Manila mula Angat Dam muling tinapyasan. Level ng tubig sa Angat Dam lalo pang bumababa.
0: Pagsampina sa bank attack sa records ni Vice President Duterte at Mister, inaprobahan ng impeachment court. Defense panel at House prosecutors ay ginagalang ang desisyon ng korte.
1: At sundalo, sugatan matapos pukpukin sa ulo ng tauhan ng China Coast Guard. Pagsasalarawan ng Chinese state run sa mga Pilipino bilang unggoy, pinalagan ng Malacanang.
2: Panahon.
0: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Mainit ba? Uulan ba? Ang sagot mula kay Binibining Veronica Torres mula sa Pag-asa. Good morning, ma'am.
8: Magandang umaga din po sa inyo, Sir Robert at Sir Jom, at sa ating mga taga-subaybay sa DZMM. Ngayong araw, meron tayong minomonitor na low pressure area na nasa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa may kanina alas 3 ng umaga, nasa layong 1,630 east ng southeastern Luzon. In the next 24 hours, mababa yung tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo, pero after that ay increasing ang chances. Ito nga ay posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong hapon at bukas, between today, this afternoon and tomorrow morning. Ngayon naman ay wala naman itong direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa. Subalit, once na ito ay pumasok at lumapit, so posibleng maging maulan simula sa silangang bahagi ng ating bansa. Para naman sa lagay ng panahon, southwest monsoon o habagat, patuloy ang epekto niyan sa may Mindanao at kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Nagpapaulan sa western Visayas, Negros Island region, Zamboanga Peninsula at Guam. Sa Metro Manila at nalalaming bahagi ng bansa, fair weather condition pa rin ang ating inaasahan at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala naman tayong gale warnings kahit anong dagat baybay na ating bansa. At yan nga muna ang pinakauhi sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
0: Maraming po salamat at magandang umaga po, binibining Veronica Torres mula sa PAGASA.
3: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
1: At para sa ating Ulat Kalusugan on a Tuesday morning, partner.
0: Ano yon?
1: Alam mo ba tong IF? Intermittent
0: Intermittent. Oo. Marami ako kakilala nag-IF.
1: Na-try mo na ba to?
0: Hindi ko kata kaya.
1: Hindi kaya. Hirap eh. Sarap kumain eh. O para kasi sa mga, ayon sa mga eksperto, makatutulong ang intermittent fast. Ayon kasi sa mga eksperto, partner, makatutulong ang intermittent fasting o IF sa pagbabawas ng visceral fat o taba na nakatago sa paligid ng mga laman-loob. Sa isang pag-aaral, nakita ang pagbaba ng visceral fat sa mga sumusunod o sa mga sumusunod sa 16-8 fasting method, kung saan kumakain ng isang tao sa loob ng 8 oras at nagfa-fasting ng 16 na oras sa loob ng 20 linggo. Pero hindi pa malinaw kung mas epektibo ito kaysa sa regular na pagbabawas ng calorie intake. Ayon sa mga eksperto, ang mahalaga sa pagbawas ng taba ay ang pagkakaroon ng calorie deficit, kasama ang pagkain na masustansyang pagkain at regular na ehersisyo. Mahalaga ang pagbabawas sa visceral fat dahil ang mataas na antas nito ay iniuugnay sa banta ng diabetes, pamamagaan ng katawan at sakit sa puso.
0: Eh, ang mahalaga dyan, kung kakain din kayo ng kakain, gulay,
1: yon,
0: prutas,
1: para mayayang sa healthy. Fiber.
0: Yes, rich in fiber.
1: Yon. At yan ang ating Ulat Kalusugan on a Tuesday morning.
3: Agri-Balita! Agri-Balita!
0: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya, magbubukid at mangingisda. Narito na po ang ating agribalita. Pinayuhan ng National Irrigation Administration ang mga magsasaka sa Kalinga na umaasa sa Upper Chico River Irrigation System o UCRIS na ipagpaliban muna ang pagtatanim ng palay dahil sa pagbaba ng tubig ng Chico River. Babala ng NIA, posibleng mamatay ang mga tanim at malugi ang mga magsasaka kung itutuloy ang pagtatanim ng palay sa kasalukuyang kondisyon ng irigasyon. Hinikayat ng ahensya mga magsasaka na magtanim ng mga drought-resistant na mga pananim tulad ng gulay, mais, munggo at patatas para matiyak ang food production at kanilang kabuhayan. Ang mga magsasaka na gumagamit ng solar pump irrigation system, naghahanap ng ibang pagkukunan ng patubig tulad ng mga balon at sapa. Nakikipag-ugnayan ang NIA sa mga LGU at Irrigator Association at stakeholders para sa pantay na distribusyon ng patubig sa mga irigasyon. At yan po ang ating agribalita muli.
9: Good morning!
0: Magandang morning sa ating mga kapamilya magbubukid.
9: Good morning!
0: At manging isda.
9: Good morning!
0: Oras natin, 4:33 ng madaling araw. Tayo na, libutin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
3: Pasada, probinsya! Probinsya!
0: Simulan po natin sa Laguna. May 100 pamilya ang pwersa ang inilikas dahil sa banta ng flash flood at landslide sa barangay Mapagong sa Calamba City. Nagka-flash flood sa lugar noong Linggo nang umapaw ang tubig sa ilog dahil sa malakas na pag-ulan. 2 batang magkapatid ang nawawala matapos anurin ng baha ang kanilang mismong bahay. Patuloy ang paghahanap sa mga biktima habang nakaligtas ang kanilang ina at isa pang kapatid. Naghahanap na ng relocation site ang Calamba City LGU para sa nilipatan ng mga residente at hindi na bumalik sa peligrosong lugar.
1: Isa sa 2 suspect sa pagpatay sa isang guro sa Naga City na huli na.
3: Pasada, probinsya! Probinsya!
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Naga City, hatid ni Vince Villar. Vince!
10: Nang dahil sa CCTV na ginala umano ng suspect upang itago sana ang kanyang muka, nakilala ng mga otoridad at nahuli ang isa sa 2 suspect sa pagpatay sa isang 28-anyos na babaeng guro sa loob ng bahay nito sa isang subdivision sa Barangay Pakul, Naga City. Sa press conference na ginanap sa Naga City Hall, sinabi ni Police Colonel Rizal de Caballero, Acting City Director ng Naga City Police Office, na 30-anyos na lalaki ang isa sa 2 suspect na nahuli. Nakilala ang suspect dahil sa marka sa kanyang braso na nakita noong inilipat niya sa ibang direksyon ang CCTV. Ito rin ang markang nakita sa iba pang CCTV habang lula ng motorsiklo ang suspect. Samantala, base sa findings ng PNP SOCO, suffocation ang ikinamatay ng biktima ngunit hindi pa malaman kung sa paanong paraan. Hindi rin muna kinumpirma ng PNP kung ginahasa nga ba ang biktima bagamat sinabing natagpuan ito na nakataas ang damit at nakababa na rin ang panloob. Sasampa na ng kaukulang kaso ang suspect habang pinaghanap ang isa pa nitong kasama. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DCMM. Vince Villar!
1: Maraming salamat, Vince Villar!
0: Grade 6 student patay! 16-anyos na kapatid sugatan naman matapos pagsasaksakin ng tiyuhin sa Negros Oriental.
3: Pasada! Probinsya! Probinsya!
0: Narito balita kumpirmado sigurado mula sa Negros Island Region at ni Romeo Subaldo. Romeo.
11: Papunta sana sa bahay ng kanilang lolo ang mga menor de edad kasama ang kanilang tiyuhin na bigla na lang silang pinagsasaksak nito sa barangay Kandabong sa bayan ng Manhuyod, Negros Oriental noong Linggo. Patay ang 11 taong gulang na grade 6 student habang sugatan ang kanyang 16-anyos na nakakatandang kapatid na lalaki. Lumalabas sa investigasyon, nakakain lang sana sa bahay ng kanilang lolo ang mga biktima nang bigla silang pagsasaksakin ng suspect. Sa bahay na naabutan ng mga otoridad ang suspect ngunit wala na rin itong buhay ng kanilang madatnan. Ayon sa PNP, nasa maayos ng kalagayan ang sugatang biktima. Napag-alaman naman ng pulis, nalasing ang suspect nang mangyari ang pananaksak. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
0: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
1: Patay ang barangay secretary matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Angono, Rizal. Ayon sa pulisya, naglalakad papasok sa trabaho sa barangay hall si Freddy Canieva ng tambangan ng mga sospek na matay habang ginagamot sa ospital ang biktima bunsod ng 2 tama ng bala sa tagiliran. Natuntun na ang ginamit ng motorsiklo ng mga sospek habang nagpapatuloy ang pagtugay sa mga salarin. Patuloy pa ang investigasyon at pagtukoy sa motibo sa krimen.
0: Sa Capiz naman, patay ang off-duty na polis matapos barilin sa loob ng isang karaoke bar sa bayan ng Pontevedra. Ayon po sa pulisya, dumalo si Police Captain Rian Fuentes Ampoyos sa isang salo-salo na magkaroon ng komosyon sa kabilang mesa. Umaawat sa gulo ang biktima ng barilin ito ng sospek. Tinangkapan tumakas ng sospek pero na-corder at binugbog ito ng taong bayan. Nakiramay ang Police Regional Office sa mga inaulila ni Ampoyos at nangako ng patas na investigasyon.
1: Sa Quezon, arestado ang 16-anyos na estudyante matapos umanong barilin ang 25-anyos na lalaki habang umiihi sa Barangay Puri sa bayan ng San Antonio. Lumalabas sa investigasyon, napansin ng biktima na may sumisilip na lalaking may takip na tuwalya sa likod ng kanilang bahay. Tatlong beses na binaril ng suspect ang biktima bago tumakas. Isinugod sa pagamutan ng biktima na positibong kinilala ang suspect na bumaril sa kanya.
0: Sa Negros Occidental, arestado naman ang kapitan ng barangay na nahulihan nang hindi lisensyadong baril, mga bala at granada sa kanyang bahay. Nabisto ang baril, granada at mga bala ng mga pulis ng halughugin ang bahay ng suspect sa bisa ng search warrant. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act at illegal possession of explosives.
1: Sa Maguindanao del Norte, tatlong hinihinalang miyembro ng nabuwag na Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang sugatan matapos makipagbakbakan sa mga sundalo sa bayan ng Talitay. Ayon sa Philippine Army, pinagbabaril ng 15 suspek ang sumalakay sa detachment ng mga sundalo sa Barangay Manggay. Gumanti ng putok ang mga sundalo at umatras ang mga suspek. Bit-bit ang mga sugatang kasamahan.
0: Sa Ifugao, criminology student patay, 2 sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang motorsiklo.
3: Pasada, probinsya! Provincia.
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Ifugao, hatid ni April Rafales. April.
12: Nauwi sa trahedya ang masayasanang road trip ng 3 second year criminology students. Ito ay matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Sitio Maano, Barangay Galunogan, Aguinaldo, Ifugao, gabi ng July 18. Sa imbestigasyon ng pulisya, nawalan ng kontrol ang driver ng motorsiklo kaya ito dumiretso sa bangin. Agad na nagsagawa ng rescue operations ang pulisya, BFP, MDRRMO at mga residente ng nasabing barangay. Umabot ng 2 oras ang rescue operations dahil masukal at malalim ang bangin. Naiahon ang 3 biktima pero nasawi ang 20-anyos na estudyante at nagtamo naman ng matinding sugat ang 2 pa na parehong 19-anyos. Napag-alamang magkakaklase ang 3 biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
0: Maraming salamat, April Rafales.
1: Patay ang 2 motorcycle rider habang 2 ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Quezon Province. Sa bayan ng Atimonan, patay ang isang babaeng rider matapos magsalpukan ang 3 motorsiklo sa Maharlika Highway. Tumilapon at nagtamo ng mga pinsala sa katawan ng ang namatay na rider habang sugatan ang 2 pa. Ayon sa pulisya, walang suot na helmet ang mga sangkot habang isa sa mga rider ay walang lisensya at ang isa pang motorsiklo ay walang plaka. Sa bayan ng General Luna, namatay ang isang rider matapos mawalan ng kontrol sa kanyang motorsiklo nang biglang tumawid ang isang aso sa kalsada sa Barangay San Vicente. Sinasabing mabilis ang pagmamaneho ng rider nang mangyari ang insidente.
0: Sa Caraga Region, naka-recover ang militar ng 7 high-powered firearms na umano'y pag-aari ng New People's Army sa magkaiwalay na operasyon. Sa Agusan del Sur, 6 na baril ang nakuha sa Barangay Colambugan, Sibagat, habang isang M16 rifle at mga bala, magazine at 2 improvised explosive devices ang nasamsam sa Barangay Maitum, Tandag City, Surigao del Sur. Ayon sa militar, isinagawa ang operasyon batay sa impormasyong ibinigay ng mga dating rebelde.
1: Sa Cebu, Department of Environment and Natural Resources nag-issue ng cease and desist order sa pagputol ng mga puno sa bayan ng Oslob.
3: Pasada, probinsya! Provincia.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez.
13: Inilabas ang utos matapos na umani ng maraming reaksyon mula sa mga residente ng Oslob ang pagputol ng sa mga kahoy ng mahogani, nara at banaba sa bahagi ng Oslob kung saan itatayo ang isang sports center. Sa imbisigasyon ng Department of Environment and Natural Resources, may special tree cutting permit ang LGU pero hindi ito nakipag-ugnayan sa Senro Argao nang ginawa ang pagputol. Marami din anyang hindi nasunod sa permit dahil dito ipinatigil na ang pagputol sa mga natitirang puno sa May Plaza. Magsasagawa naman ang imbisigasyon ng DENR kung may pananagutan ba ang LGU na hindi pa naglabas ng pahayag tungkol sa issue. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Ani Perez.
1: Maraming salamat, Ani Perez.
0: Abangan niyo po sa aming muling pagbabalik. Dalawang Pinoy sailor patay sa drone attack sa Black Sea.
1: At Phase 2 ng EDSA Rehabilitation target tapusin sa 2027. Mga detalye sa aming pagbabalik.
2: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Radio Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pastyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radio Patrol Balita.
0: Oras, anong oras na pogi?
1: Oras natin, 4:47.
2: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
0: Ikalimang State of the Nation address si Pangulo Marcos Jr. magiging simple at barangal. Ayon po yan sa palasyo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radio Patrol Christian Yosores. Christian.
14: Tiniyak ng Malacanang na magiging simple at marangal ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na idadao sa Batasang Pambansa sa Lunes, July 27. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, ang House of Representatives ang punong abala sa pangangasiwa at paghahanda sa SONA dahil ang kanilang gusali sa batasan ang gagamiting venue ng programa. Gayunpaman, nakaayon muna ito sa direksyon ng Office of the President na gawing simple at marangal ang okasyon kung saan walang iimbitahang A-lister o sikat na mga performer at celebrity directors para lumuhok sa aktibidad. Nagpahiwatig naman si Castro sa kung sino ang napiling umawit ng lupang hinirang sa SONA, pero tumangging magbigay ng iba pang detalye hanggat hindi pa nabibigyan ng clearance sa pag-aanunsyo. Noong nakaraang SONA, magugunitang nanawagan pa si Pangulong Marcos sa mga opisyal at bisita na limitahan sa pagiging simple ang pananamit at pagdaos ng SONA bilang konsiderasyon sa mga silanta ng bagyo at habagat noong nakaraang taon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores.
1: Muling dinapesa ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig ng MWSS mula sa Angat Dam. Kahapon, bumagsak pa sa 152.53 meters ang tubig sa Angat Dam at pinangangambahang sumadsad pa ito sa 150 meters sa katapusan ng Hulyo, kinumpirma ni NWRB Executive Director Sevillano David Jr. na ibinaba sa 46 cubic meters per second mula sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig para sa Metro Manila hanggang sa Hulyo at 30. Sa Angat Dam, ang Angat Dam ang nagsusupply ng 70% ng tubig ng Metro Manila at irigasyon sa ekta-ektaryang palayan sa Bulacan at Pampanga. Sumadsad sa record low ang tubig sa Angat Dam dahil sa kakulangan ng ulan.
0: Target ng Department of Public Works and Highways na tapusin sa susunod na taon ang Phase 2 ng rehabilitasyon ng EDSA. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na natapos ang Phase 1 ng EDSA rehabilitation sa itinakda nilang schedule at kasalukuyan silang nasa Phase 2. Kabilang anya sa mga gagawing pagbabago sa Phase 2 ang pagpapalawig ng drainage inlets para maayos ang daloy ng tubig sa EDSA tuwing tag-ulan. Palalawigin din ang mga sidewalk sa EDSA para mas mapakinabangan ng mga pedestrian.
1: Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na 2 Pilipinong sailor ang namatay at 12 ang sugatan sa drone attack sa mga barko na dumadaan sa Black Sea. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakikipag-ugnayan na sila sa mga pamilyang naulila ng mga biktima at inaasikaso na ang repatriation ng mga bangkay. Nakauwi na sa Pilipinas ang 412 sugatan habang patuloy na nagpapagaling sa ospital ang iba pa. Sa record ng DMW, 9 na barko na may sakay na mahigit 100 Pinoy sailor ang inatake sa Black Sea habang bumabiyahe sa Ukraine at Russia. Nakikipag-ugnayan ng DMW at OWA sa mga manning agency at ship owners para sa kaligtasan ng mga Pinoy sailor, lalo sa pagdaan sa mga peligrosong lugar.
0: PNP bumuo ng bagong polisiya para sa proteksyon ng motorcycle, taxi at TNVS drivers. Nagbabalik si Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene.
15: Matapos na magkakasunod na insidente ng pagnanakaw at mamaslang sa ilang motorcycle taxi riders, sinimula na ng Philippine National Police ang pagbuo ng mga bagong intervention at polisiya na mas magpoprotekta sa mga motorcycle taxi riders at TNVS drivers laban sa anumang uri ng krimen at karahasan. Paglilinaw ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyko, hindi isinasantabi ng pambansang polisya ang mga insidente

0: PNP na may agwat sa pagitan ng pananaw ng publiko at aktual na datos ng pulisya hinggil sa crime rate kaya't patuloy na pag-usumikapan ng ahensya na matugunan ang pangangailangan ng taong bayan at maiparamdam sa bawat isa na ligtas ang Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
3: Arestado ang isang hininalang basag kotse matapos makuhanan ng pen gun na may apat na bala na kalibre 38 sa Barangay Bahay Toro, Quezon City. Ayon sa pulisya, natuntun ang suspek matapos umano nitong basagin ang bintana ng isang nakaparadang sasakyan sa Barangay Bagong Pag-asa at tangayin ang mga gamit ng biktima. Na-recover sa suspek ang ilan sa mga ninakaw na gamit. Naharap ang suspek sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and of Ammunition Regulation Act, TEF, at Malicious Mischief.
2: Mga balita sa labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, lumobos sa 730 ang namatay sa Ebola virus outbreak sa Congo. Sa report ng Health Ministry ng Congo, mahigit 2,300 ang kaso ng Ebola virus na sa naturang bansa mula noong Mayo. Halos 40 ang nadagdag sa bilang ng mga namatay noong weekend. Ang Ebola virus outbreak ay dulot ng Bundibugyo virus at walang bakuna o gamot na panlaban sa sakit. Samantala, naglunsad na pag-atake ang Iran Revolutionary Guard sa mga base militar ng Amerika sa Middle East bilang ganti sa US airstrikes at iba't ibang lugar sa Iran. Inatake rin ng Revolutionary Guard ang 2 oil tanker na nagtangkang dumaan sa Strait of Hormuz. Idinepensa ni US President Donald Trump ang pag-atake sa Iran na ang ipaghihiganti sa pagkamatay ng 3 Amerikanong sundalo.
2: Balita!
3: At alamin naman natin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Jessica Luna. Jessica,
4: anong latest?
5: Gandang umaga, kapamilya! Nagpulong si Ding Dong Dantes at Coco Martin para sa isang proyekto ng League of Filipino Actors o Aktor. Ayon kay Coco, nirerespeto niya si Ding Dong na chairman ng organisasyon dahil sa malaking pagmamahal at dedikasyon nito sa kanilang industriya. Para naman kay Ding Dong, malaki ang pasasalamat niya kay Coco na naglahad ng marami at makabuluhang ideya para sa proyektong kanyang pangungunahan. Noong Mayo, sumanib sa grupo ang kapamilya actor. Samantala, sa kabila ng hectic schedule, nagawa pa rin lumahok ni Mika Salamanca sa isang meaningful community outreach event para labanan ang malnutrition. Nagbasa rin ng mga kwentong pambata si Mika at namahagi ng mga libro na siya rin ang nagsulat. Nagpasalamat naman ng non-profit organization na Project Pearls dahil sa partisipasyon nito sa programa. Ito pa nga! Iginawad kay DZMM Anchor Papa Awal Paz ang Best AM Anchor Awards sa kauna-unahang FAMAS Broadcast Awards 2026. Ang FAMAS Broadcast Awards ay kumikilala sa mga natatanging personalidad, programa at content creators sa iba't ibang platform dahil sa kausayan at natatanging ambag sa broadcasting industry. Mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo, congratulations, Papa Awal Paz! Para sa kumpirmado, sigurado mga ganap sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
1: Congratulations, Papa Awal!
3: Congrats, Papa Awal!
1: Congrats, you know. At syempre, thank you kay Jessica.
3: Yon. At maraming salamat kay Jessica Luna, syempre.
1: Dito na tayo!
2: Sports Balita!
1: Mexican boxer ni-knockout ni WBO International Super Featherweight Champion Charlie Suarez. Yan na at iba pang sports balita, ihatid ang ating big man ng DZMM.
6: Hindi pa kaya man-knockout ito? Sa sobrang sipag?
1: Na si Elfred Dalde. Elfred, good morning!
7: Good morning, Ron!

0: Roberted Dom para sa ating balitang sports. Nakuha ni Pinoy boxer Charlie Suarez ang WBO International Super Featherweight Championship. Ito'y matapos inakaut ni Suarez si Mexican boxer Manuel Avila sa first round na kanilang laban sa Amerika. Pinaulala ni Suarez ng mga body shot ang Meksikano at pinahalik sa ring sa pamamagitan ng malutong na kanang suntok. Hahamunin ni Suarez si WBO Super Featherweight Champion Emmanuel Navarrete. Samantala, nagkampiyon ang Spain sa 2026 FIBA World Cup. Tinalo ng mga Espanyol ang dating kampiyon na Argentina sa score na 1-0. Nakauwi na sa Spain ang koponan na binigyan ng victory parade sa Madrid. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Maraming salamat, Alfred Dalde. Huwag ka sana manakaw sa sobrang sipag. Oh, apakasipag eh. Kahit saan ako makarating, nandun eh. Nagsisipag eh.
2: Grabe, sobrang idol.
1: Correct. Oh, paano? Batiin muna natin. Ang ilan sa mga nagpapa-attendance check sa atin, si Leonard Jeffrey. Sabi niya, good morning Team Pogi. Pag-greet naman kami ng misis ko, always watching. Aba, thank you. From Victoria, Australia. Sarah C. Titano na Damian. Magi, maganda morning. Good morning. Si Ronaldo Nicolás. Sabi niya, good morning from Ronald Nicolás of Bambang, Bukawi, Bulacan. Always tune in sa DZMM, thank you. Romeo Valderrama, pinababati niya, pinasa-shoutout si June Ablao ng Montalban, Rizal. Good morning. Cherry Diaz, good morning. Maria Kai, good morning from Calgary, Canada. Rachel, good morning from Lapu-Lapu City, Cebu. At si Mr. Chits, aba, pinababati niya si Noe Eason. At si Ruth Siriaco ng happy birthday from Nandi Eason of LTO Kabanatuan. Good morning! Meron pa, partner?
2: Meron pa, partner. Nagpapabate sila Miss Elsie Balyon Florentina, Sir Darwin Cedillo Cabalya na nagsabing good morning daw at happy shoutout sa kanilang pamilya. Emma Leta, Socorro La Arnie Edorize, Bill, Mark Anthony Pedemonte, Nandi Eason, Home Clearance, Nicole Canahista, RC De Castro, Noel Garland, at kila Lola Emmy at Lola Enin from South Sembo, Lens, Ron, Nicole at Mino na mga kaibigan natin sa online. At si Radyo Patrol, Nico Bagsik, nagpapabati.
1: Abo?
2: Good morning, ha?
1: Gising na, sana may masakyan ka na, ha? At good morning, Jason Pangan, Kim Justin Juanilio, Jo Marie Mangalino. At syempre, good morning din po kay Mamari David at Alan and Cecil Alano. Susunod na pasada balita kasama si Dari Johnson Manabat at
2: Radyo Patrol Christian Yosore.
1: Bye! 5 o'clock!
3: Steve Brass, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapin ng KBP ang ating oras, 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado! Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita!

0: Pada Balita.
1: Magandang morning mga kapamilya. Ngayon po ay araw ng Martes, July 21, 2026. Gising bangon mga kapamilya. Gising bangon mga motorista. Ako po si Christian Yusores.
2: Magandang morning bangon. Gising na sa mga may maagang pasok po dyan. Ako si Johnson Malabad.
1: At sa ating mga headlines ngayon
0: sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Sa mga may init na balita ngayon, level ng tubig sa Angat Dam sumadsad sa pinakamababang antas. Low pressure area na posibleng maging bagyo, binabantayan ng PAG-ASA.
2: Malaking pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo, utay-utay na ipatutupad.
1: Hiling na ipasampina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte, kinatigan ng Senate Impeachment Court.
2: Tauhan ng Philippine Navy sugatan matapos paluin ang kahoy ng tauhan ng China Coast Guard sa West Philippine Sea.
1: At sa ating Pasada probinsya, mag-asawa patay matapos matrap sa nasunog na bahay sa Leyte. Hindi magandang umaga, Pilipinas. Ito po ang programang Pasada Balita, Gising Bangon. Ako po si Christian Yusores.
2: At ako po naman si Johnson Malabat.
1: At sa detalye ng ating mga balita.
0: Pasada Balita.
1: Sa lagay muna ng panahon sa oras na 5:04, patuloy na binabantayan ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Maaari itong maging bagyo sa Miyerkules o Huwebes at tatawaging Quiapo kapag pumasok ng PAR. Posibleng tumawid ang bagyo sa Northern Luzon sa Biyernes o Sabado. Inaasahan ding palalakasin ng bagyo ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Ngayong araw, posibleng ulanin ang ilang lugar sa bansa dahil sa habagat. Dito naman sa Metro Manila, mainit at maalinsang ang panahong pero may chance ang thunderstorms sa hapon o gabi.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin natin ang mga detalye sa lagay ng panahon ngayong Martes kasama si Ginoong Aldzar Aurelio mula po sa PAG-ASA. Good morning, sir!
3: Good morning po. Inaasahan po ang kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Western Visayas, Negros Islands region, sa Muanga Peninsula at Barm dahil sa habagat. Wala po tayo nakataas na gale warning sa ngayong araw, pero pinapaalala po namin na magingat pa rin ang mga ating kababayan na papalaot sa ating magkaragatan. Yan po ang ating update mula sa PAG-ASA. Ako po si Aldzar D. Aurelio.
1: Maraming salamat, Sir Aldzar Aurelio, mula sa PAG-ASA.
0: Pasada Balita! Panahon!
2: Tuloy tayo sa mga balita sa oras nating 5:05. Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, sumadsad pa sa panibagong record low na 152.53 meters ang tubig sa Angat Dam mula sa 153 meters noong Linggo. Bahagyaring bumabang level ng tubig sa Amboklaw at Pantabangan Dam sa kabila ng mga pag-ulan. Nauna nang sinabi ng PAG-ASA na posibleng bumagsak pa sa 150 meters ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hulyo.
0: Pasada Balita.
1: 506, pinakamataas sa Timog Silangang Asya ang signal sa kuryente sa Pilipinas. Pilipinas ang pinakamataas sa Timog Silangang Asya pagdating po sa signal sa kuryente. Ha? 12 pesos and 43 centavos kada kilowatt hour ang average residential rate sa bansa na mataas pa sa Singapore. Tumaas ang singil sa kuryente dahil sa mataas na demand at serye ng yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente sa Visayas. Dahil dito muling nanawagan ang Department of Energy sa publiko na magtipid sa kuryente. Ganun. Hanggang pagtitipid lang sa kuryente yung pwede natin gawin.
2: Di ba pwedeng tayo naman ang manawagan sa gobyerno na gawa ng paraan na mapababa ang singil sa kuryente?
1: Correct. Nangunguna nga ang Pilipinas. Di ba? Yan ang gusto natin palagi. Di ba? Pinoy pride.
2: Kaya huwag naman sa ganyan.
1: Huwag naman sa ganyan. Hindi pangit yung ganyang Pinoy pride.
2: Bakit pa huli na lang kung ganyan lang din pala. Ipatutupad naman simula mamayang alas 6 ng umaga ang utay-utay na malakihang pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Mahigit sa 8 pesos ang dagdag presyo sa diesel at kerosene, habang mahigit piso bukas at sa Webes. Isang bugso namang ipatutupad ng 3 pesos and 65 centavos na dagdag presyo sa gasolina. Bunsod pa rin ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Nag-inspeksyon naman ng Department of Energy sa mga gasolinahan dahil sa reklamo na ilang gasolinahan ang nagsabing naubusan na ng supply bago ang pagtataas ng presyo ngayong Martes.
1: Alam mo, di ako magtataka dyan kasi kahapon pa lang ng hapon, partner, mga alas 3, alas 4 na pabalik kami. Mahaba na pila sa ilang mga gasolinahan.
2: Oh, dun sa gasolin ang napuntang ko kagabi, wala na raw diesel.
1: Diyos ko.
2: Eh, pero malamang meron na ngayon yun.
1: Dapat meron na ngayon.
2: Mamaya-maya pa lang alas 6.
1: Abangan ko ninyo.
0: Pasada Balita.
1: Sa oras na 5:08, kinatiga ng Senate Impeachment Court ang hiling ng House Prosecution Team na ipisabina ang bank at anti-money laundering council records nina Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manasseh Scarpio. Sa hiwalay na desisyon, ipinasabina rin ang tax records na may kaugnayan sa Vice Presidente at posibleng konektado sa ikalawang Article of Impeachment o hindi maipaliwanag na yaman. Inatasan ang mga bangko na isumite sa Clerk of Court ang lahat ng ipinasabinang dokumento sa July 30. Kabilang dito ang bank records ni VP Sara simula 2007 hanggang 2021 o bago maupong vice-presidente. Pero iginiit ng impeachment court na maaari lang gamitin ang mga dokumento para maglatag ng factual baseline at hindi para gumawa ng panibagong impeachment complaint. Ipinasabi na rin ang AMLAC records ng mag-asawang Duterte, gayon din ang mga dokumentong may kaugnayan sa Carpio Lawyers Partnership at 19 na corporate entities. Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na hindi ito ang unang beses na sinuri ang bank records sa impeachment trial, lalo't ginawa na ito sa paglilitis ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ayon naman kay Escudero, may tatlong exemption sa pagbulatlat ng selyadong kahon na naglalaman ng tax record ni VP Sara. Kabilang ang otorisasyon ni Pangulong Marcos at written consent na may-ari ng dokumento. CBIR Commissioner Charlito Mendoza ang atasang kumuha ng authorization mula sa Pangulo para buksan ang kahon. Nakatakdang magpulong ang defense team kasama si VP Sara para talakayin ang susunod na hakbang, kabilang ang pagdulog sa Korte Suprema para questionin ang desisyon ng impeachment court.
2: Iginiit ng ilang mga eksperto na hindi dapat mabahala si Vice President Sara Duterte na mabusisi ang kanyang financial record. Kasunod ito ng utos na sabina sa bank, tax at AMLAC records ng Vice Presidente para sa paglilitis. Sinabi ni Philippine Society for Public Administration President Ederson Tapia na dapat maging bukas sa mga public official sa pagsisiyasat ng kanilang mga dokumento, lalo na kung wala namang itinatago. Hinamon naman ni Senator Judge Robin Hood Padilla mga kapwa senador na buksan din ang kanilang bank records. Kasunod ito ng pagtutol ni Padilla sa desisyon ng impeachment court na ipasabina ang mga dokumento ni VP Sara. Ngayong araw, inaasang haharap sa impeachment trial si NBI Director Melvin Matibag, na huling testigo sa ika-apat na Article of Impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos.
1: 5:10, gising bangon mga kapamilya, itinanggi ni Senator Judge Robin Padilla ang pahayag ng Office of the Ombudsman na pag-iisnab sa kautusan para sagutin ang kinakaharap na reklamo kaugnay ng pagtakas sa Senado ng puganting si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa sesyon ng impeachment court, iginiit ng senador na naghain siya ng sagot sa reklamong obstruction of justice. Bagamat naintindihan ang nararamdaman ni Padilla, sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na hindi tamang forum ang impeachment court para ipaliwanag ng senador ang nararanasang sitwasyon. Pero nanindigan si Senator Judge Alan Peter Cayetano na may koneksyon sa integridad ng impeachment court ang issue ni Padilla. Ayon kay Cayetano, maituturing na walang saysay ang paikipagtalo sa mga hindi abogado kaugnay ng usaping legal. Kwelta ni Senator Judge Tito Soto, hindi siya nakapag-aral ng law, pero may 29 na taon siyang karanasan bilang mambabatas. Sa huli, nagdesisyon si Presiding Officer Francis Escudero na aaksyonan ang manifestation ni Padilla sa sesyon ng Senado bilang legislative body at hindi impeachment court. Nakatakdang magbalik sesyon ng Kongreso bago ang ikalamang State of the Nation address o sonon ni Pangulong Marcos sa July 27.
2: Hiniling ng nakakulong na si Senador Rodante Marculeta sa impeachment court na ikonsidera ang kanyang boto sa impeachment trial. Inirefer ni Presiding Officer Francis Escudero ang hiling ni Marculeta sa Senado bilang legislative body at hindi bilang korte. Pero sakaling mag-convene ng Senate Legislative Body, sinabi ni Escudero na posibleng sumang-ayon siya sa hiling ng senador hangga't hindi pa pinapatawa ng suspension. Nakakulong si Marculeta sa Quezon City Jail dahil sa kasong plunder, kaugnay na hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Nakakulong din ang suspendidong si Senador Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder at graft, kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng kickback mula sa maanomalyang flood control projects.
0: Pasada balita.
1: Ipasasampina ng NBI ang tatlong opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee sa gitna ng investigasyon sa sinasabing irregularidad sa sports complex na itinayo sa Tarlac para sa 2019 SEA Games. Sa Biyernes, nakatakdang humarap ang tatlong opisyal matapos makatanggap ng impormasyon ng mga investigador na posibleng virtual office lang ang operasyon ng ilang opisinang nakalista sa ilalim ng komite. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na posible ring ipatawag sakaling masangkot sa irregularidad si Senator Alan Peter Cayetano na dating chairman ng organizing committee. Susuriin ng NBI ang legal na basihan sa pagkakatalaga ni Cayetano matapos matuklasan sa mga dokumento itinalaga lang ang senador sa interim chairman ng Philippine Olympic Committee bago itatag ang komite. Bukod dito, iniimbestiga na rin ng NBI ang sinasabing Peking Flood Control Project sa Taguig City na baluarte ng mga Cayetano. Kasunod ito ng pahayag ni Senador Panfilo Lacson na may 6.7 billion pesos na budget insertion si Cayetano sa 2025 national budget. Kaya nangangalap ng ebidensya para maipakulong ang senador sa Quezon City Jail. Nauna nang iginiit ni Cayetano na walang Peking proyekto sa Taguig dahil ilang beses na nagsagawa ng inspeksyon.
2: Pagsasampa ang Office of the Ombudsman ng magkahiwalay na complaint for preliminary investigation laban sa mga mambabatas na isinasangkot sa maanomalyang flood control projects. Kabilang sa nakadakdang paimbestigahan sa kasong plunder at money laundering, sina dating House Speaker Martin Romualdez Poganteng si dating Congressman Zaldico. Nilino ng Ombudsman na hindi nangangahulugan ng conviction ang tinatawag na complaint for preliminary investigation. Sa halip, natukoy na sapat ang ebidensya para magsagawa ng buong investigasyon at alamin kung dapat magsampa ng kaso sa korte. Itinanggi po naman ang tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Elaine Atienza ang akusasyong nagtatangka ang kliyenteng takasan ng legal na proseso. Kasunod ito ng pahayag ng Ombudsman na nagtatangka si Romualdez na umalis ng bansa sa kabila ng kinakaharap na precautionary hold departure order. Nauna na itinanggi ni Romualdez na siyang utak sa mga maanomalyang proyekto at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget.
0: Pasada balita.
1: Gising bangon bayan, gising bangon mga kapamilya, meron pong pasok ngayong Martes. Ang oras natin,
2: oras 5:16.
0: Pilipinas, pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosones, Pasada, Balita,

0: Balik tayo sa mga balita sa oras na 5:18. Matatanggap na ngayong araw ang ayuda para sa mahihirap na pamilyang apektado ng energy emergency. Direktang ipapasok ang 2,000 pisong ayuda sa enrolled bank account o SSS account na mga benepisyaryo ng pantawid pamilyang Pilipino at walang gutom program. Gayun din ang mahigit 1,000,000 low-income workers. Kahapon sinimulan ang manual payout para sa Group 2 o mahihirap na pamilyang hindi kasama sa 4-piece. Tiniyak naman ng DSWD na may iba pang programa para sa mga hindi saklaw ng naturang ayuda.
1: Nirerepaso na ng Bangko Sentral ang paliwanag na ilang bangko at ng e-wallet platform na hindi tinanggal ang kanikalilang transfer fee. Maraming bangko na ang tumalima sa direktibang tanggalin ang transfer fee sa InstaPay transaction at personal transfer. Kabilang dito ang BPI, Land Bank, Metro Bank, PS Bank, Philippine National Bank at Banco de Oro, habang ipinatupad naman ng limitadong zero transfer fee sa RCBC. Ibinaba rin ang ilang e-wallet tulad ng GCash at ng Maya sa 10 piso ang interbank transfer mula sa dating 15 pesos. Hindi pa naman tiyak kung papatawan ng parusa ang mga bangko at e-wallet na hindi pa rin sumusunod sa direktiba ng Bangko Sentral.
0: Iginiit ng Malacañang na hindi katanggap-tanggap ang paglalarawan ng China sa mga Pilipino bilang unggoy. Kasunod ito ng AI-animated video na ipinilabas ng state-controlled media company na China Daily, kung saan nakasuot ng salakot ang unggoy na kinokontrol ng Amerika at Japan para isulong ang arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Tapos nito, ipinakita ang unggoy na binubombahan ng water cannon ng barko ng China Coast Guard. Inupaka ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang video na nagbabasa dignidad ng mga Pilipino. Ayon kay Castro, suportado ni Pangulong Marcos ang diplomatic protest para ipatanggal ang video. Nakatakda namang magpulong sila Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi ngayong linggo. Pero hindi tiyak kung pag-uusapan ang kontrobersyal na video ng China.
2: Tapos may maririnig kang isa dyan na sa halip na kundinahin yung pagtawag sa mga kababayan mong unggoy.
0: Abay.
2: Sasabihin pang pare-pareho lang naman daw tayo unggoy at magkakaiba lang ang kulay.
0: Nauna na siya.
2: Huwag na kami isali, kayo na lang.
0: Ikaw na lang. Sabi nga ng Malacañang din kahapon ni Yusek Clare, kung tama ko ng pagkakatanda, kung para daw sa iba, tanggap nila na sila ay mukhang unggoy, then so be it.
2: Ay na nga.
1: 521 ay mas malala pa huyan ang nangyari din eh. Sugatan ng tauhan ng Philippine Navy matapos paluin ng wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard sa kasagsagan ng konfrontasyon sa West Philippine Sea. Sinasabing lumapit ang inflatable boat ng China na may sakay na 8 tauhan sa nakasadsad na BRP Sierra Madre na nagsisilbing military outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Nagpaikot-ikot ang bangka ng China habang kumukuha ng larawan at video, kaya itinaboy naman ang 2 rubber boat ng AFP. Pero pinalo ng tauhan ng China Coast Guard ng baton ang tauhan ng Philippine Navy, kaya nagtamo ng sugat sa ulo. Napinsala rin na isang rubber boat ng Philippine Navy dahil sa pangaharas ng China. Kinukundina ng AFP ang marahas na aksyon at nanawagan sa China na itigil ang agresibong kilos.
3: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Automatic action ang naging aksyon ng China.
4: Pasada balita.
0: 522 kilos ka pamilya, patay ang 2 tripulanteng Pilipino sa drone attack ng Russia sa Black Sea. Sa nakalipas na 2 linggo, 9 na barko na ang tinarget ng sunod-sunod na drone attack sa bahagi ng Black Sea sa southern Ukraine. 12 tripulanteng Pilipino rin ang nasugatan, kabilang ang 4 na nakauwi na ng Pilipinas, habang isa ang nawawala. Nauna nang tinukoy ang Northern Black Sea region at lahat ng pantalan sa Ukraine bilang warlike operations area. Ibig sabihin, obligado ang mga manning at shipping company na ilihis ang ruta ng mga barko at may karapatang tumanggi ang mga tripulanteng Pilipinong sumama sa kanilang paglalayag.
1: Balita po tayo sa labas ng bansa. Nakakulong na sa Cambodia ang 51 Pilipinong isinasangkot sa online scam. Kabilang dito ang 23 nakakulong sa Batambang City at 28 naman sa Sihanoukville City. Ayon sa Department of Migrant Workers, dadaan sa judicial process ang mga Pilipino para matukoy kung may partisipasyon sa ilegal na aktibidad.
4: Kada Balita.
0: Tapos na 5.23, pasadahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
4: Pasada Balita, probinsya.
0: Patay ang isang mag-asawa matapos matrap sa nasunog na bahay sa Tacloban City, Leyte. Hindi nakalabas ng bahay ang lalaking konsehal at misis nito dahil natutulog nang sumiklab ang sunog sa New Hope Village. Inaanampa ang pinagmula ng apoy na mabilis kumalat sa ilang bahay.
1: Sa Negros Oriental, patay naman ang 11 taong gulang na grade 6 student matapos saksakin ng tsuhin sa manhuyod. Kakain sana sa bahay ng lolo ang biktima kasama ang 16 anyos na kapatid nang bigla namang saksakin ng lasing na tsuhin. Namatay sa ospital ang biktima habang nasugatan din ang kanyang kapatid. Rumisponde ang mga pulis pero natagpo ang patay ang suspect sa loob ng bahay. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.
0: Sa Ifugao, patay ang 20 anyos na criminology student matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang motorsiklo. Pauwi na ang biktima habang angkas ang dalawa pang kapwa estudyante nang nawalan ng kontrol sa motorsiklo kaya dumiretso sa bangin sa barangay Gulunogon. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang patuloy na ginagamot ang dalawang angkas na nagtamo ng matitinding sugat sa katawan.
1: Sa Iloilo City, sugatan na isang batang lalaki matapos mabangga ng motorsiklo sa Mandurriao. Tumatawid ang biktima kasama isa pang bata ng salpukin ang nag-counterflow ng motorsiklo sa barangay Hibawan Norte. Tumilapon pa ang bata pero agad ding tumayo at tumakbo sa gilid ng kalsada. Nakipag-areglo naman ang rider sa pamilya ng biktima.
0: Sa Negros Occidental, arestado ang isang barangay chairman dahil sa illegal na baril at granada sa Victorias City. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ang bahay ng suspect kung saan na-recover ang dalawang baril, mga bala at isang granada. Nasa kustodiya na ng pulisya ang barangay chairman na nahaharap sa patong-patong na kaso.
1: Sa Nueva Ecija, nasamsam naman ang mga peking fertilizer sa bayan ng Rizal. Sinalakay ang bodega kung saan nakumpiska ang 500 sako ng illegal na pataba, granular machine at ilang delivery truck na nagkakahalaga ng halos 1,000,000 piso. Natuklasan ng bodega matapos maaresto ang ahenteng nagbebenta ng peking pataba. Inihanda na ang kaso laban sa may-ari ng bodegang wala namang maipakitang dokumento sa kontrabando.
4: Pasada Balita.
0: 5.26 mga kapamilya, gising, bangon, gumayak tapot, may pasok ngayong Martes. At sa oras na yan, alamin na natin ang mga balitang nakalap ng ating mga Radyo Patrol! Anim, timbog sa ilegal na droga sa Zambales. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod!
5: Christian Johnson, panibagong anim na drug trader ang naaresto ng Zambales Police sa magkahiwalay na drug buy-bust operation sa bayan ng Castillejos at Subic, Zambales. Umabot naman sa halos 160,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng raiding team sa mga operasyong inilatag na Police Lieutenant Colonel Marcel Paganas at Police Major Michael Udal sa barangay Nagbunga, Castillejos at barangay Matalim, Subic, Zambales. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang isasampa laban sa mga arestadong suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMN.
0: Maraming salamat, Rod Izon!
1: Samantala, ilang istasyon ng pulis sa Romblon in inspeksyon. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, comrade!
6: Good morning, Johnson and Christian. Nagsagawa ng command visit si Brigadier General Christopher De La Cruz, ang Regional Director ng Police Regional Office Mimaropa, sa Romblon Police Provincial Office upang alamin ang kalagayan ng operasyon ng polisya, tiyakin ang kahandaan ng mga tauhan at palakasin ang ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at katawang sa komunidad. Kasabay ng pagbisita, paghahatid ng iba't ibang serbisyo, kabuhayan at programang pangkaunlaran sa mga residente. Ininspeksyon din ng mga hintila ng polisya sa San Andres, Calatrava at San Agustin upang tiyakin ang kahandaan sa operasyon, kondisyon ng mga pasilidad at kalidad ng serbisyong ibibigay sa publiko. Nagsagawa rin siya ng stock men at field inspection sa 2nd Platoon ng Romblon Provincial Mobile Force Company, kung saan binigyan din ang kahalaga ng disiplina, integridad, kahandaan at profesionalismo sa serbisyo puli. Ayon kay De La Cruz, mahalaga mga kumag-visit upang makita ang aktwal na kalagayan ng mga unit at matiyak na handa ang bawat police na magbigay ng maagap, profesional at makataong serbisyo sa komunidad. Tinuro rin niya mga taon ng Romblon PPO, mga Municipal Police Station at Romblon PMFC sa kanilang dedikasyon at patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at stakeholders. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMF.
1: Thank you, comrade.
0: At maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMF Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita.
0: Ang oras natin 5:29 at sa oras na yan, ito na po sila.
4: Metro Pasada.
0: Sa ating Metro Pasada, lalaki timbog sa pagnanakaw sa tindahan ng motorcycle accessories sa Pasig City. Balita mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Good morning, Zeus.
7: Good morning, Christian at Johnson. Arestado ang 30 anyos na lalaki matapos umanong looban at pagnakawan ang isang motorcycle accessory shop sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Sa ulat ng pulisya, sa bubong ng tindahan dumaan ang suspect at tinangay nito ang mga cellphone, tablet, mga mesh communication device. Aabot ng higit 150,000 pesos ang halaga ng mga tatangay na gamit. Matapos ang CCTV backtracking, agad namang natundo ng pulisya ang kinarorokan ng suspect na ngayon naharap sa reklamong robbery na nakikobati ng pulisya ang mga tinagamit. At ang balita, kumpirmado, kurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: Samantala, lalaki arestado matapos takbuhan ang natalong pusta sa sabong sa Parañaque City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen?
8: Good morning, Johnson at Christian. Arestado ang 42 anyos na lalaki matapos umanong tangkaing takasan ang mahigit 300,000 pisong utang sa pustahan sa isang cockpit sa Parañaque City. Kinilala ng pulisya ang suspect na si alias Romy, isang freelance agent at residente ng Barangay Moonwalk. Sa investigasyon, lumabas na regular umanong tumataya ang suspect kaya pinayagan siyang pumusta ng pautang. Ngunit patapos matalo sa kabuuang 300,000 piso, sinubukan yung umano nitong umalis nang hindi nagbabayad. Napigilan siya ng teller ng cockpit at nang amining wala siyang pambayad, humingi ng tulong sa pulisya ang pamunuan ng establishmento. Nakulong na ang suspect na maharap sa reklamong estafa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMF.
1: Thank you, Rowen!
0: Sa iba pang mga balita, Amerikano inaresto matapos magwala sa kainan sa Maynila. Balita mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Good morning, Trish.
9: Good morning, Christian at Johnson. Dinampot ang 43-anyos na turista matapos magsisigaw at magwala ng marating sa isang eatery sa Barangay 746 sa Malate, Maynila. Sa ulat, bigla na lamang umanong hinagis ng suspect ang mga puan at lamesa sa kainan. Galit itong nagsisigaw, dahilan para mabulabog ang mga customers sa lugar. Sinubukang pakalmahin ng mga empleyadong dayuhan ngunit mas lalong naging agresibo. Dumating kalaunan ang mga polis at dinala ito sa presinto para sa patuloy na investigasyon sa likod ng pagwawala nito. Naharap sa reklamong alarm sa scandal ang dayuhan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita!
0: Sa oras na 5:33, mabilis na pagbati po ng good morning sa ating mga kapamilyang gising na ngayong Tuesday morning. Lalong-lalo na po sa ating mga pumapasadang jeepney driver. Bahabulin po rin yung alas 6.
2: Oy, dapat eh, nakapila na kayo ngayon.
0: Oy, kahapon nga partner, inabot ng 30 minutes yung pila namin. Grabe, para lang makapagpakarga. No? doon sa isang gasolinahan kasi ngayon nahabol natin yung adjustment ngayong araw eh. Eh how much more ngayon? Pati kagabi, di ba may mga video sa ilang gas station na mahaba po ang pila.
2: Eh sayang din nga naman at malaki-laki ang pagtataas lalo na sa diesel.
0: Ano nga ba yung ano yung rule or patakaran ng mga gas station? Paano kung nakapila ka naman na pero inabutan ka ng alas 6 yung pagpapalit ng preso?
2: Ay, dapat baka nasa, kung nasa perimeter ka na nila at nakapila ka na, eh, dapat i-consider na mapagbigyan ka pa rin dun sa mas murang presyo.
0: Oo, di ba? Pagbigayan nga ng ayuda, di ba? Kapag cut-off na, basta nakapila ka, i-accommodate ka.
2: Kahit sa Butuhan, ganun din. Pagka nandun ka sa area na nakapila ka na, bago magsara ang polling precinct, pwede ka pang makaboto.
0: Kaso baka sabihin naman ng mga gas station, parang lahat naman kayo, sinasabi rin yung kanina pa kayo nakapila, parang iba naman kararating lang. Ay, pila po ng maaga kung kaya pong umabot sa mga gas stations bago mag 6 o'clock. Para po mahabol natin yung kahit papaano ay mabababa, kung masatawag natin mababa, na presyo ngayon ng produktong petrolyo bago po tumaas pa mamayang 6 o'clock.
2: Mababang mataas.
0: Mababang mataas, di ba? Hindi tayo relate dyan kasi ang alam natin mababa, yung talagang mababa noon.
2: Wala, medyo malabo na yung bumalik sa ngayon.
0: Pati na lang po natin yung mahigit 24,000 na mga viewers natin ngayon online sa ating YouTube. Good morning!
2: Magandang morning po!
0: Good morning po sa anumang pumparig ng mundo. Good morning, good evening, good afternoon. Magandang araw po sa ating lahat. Siyempre, binabati natin si Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California at si Ma'am Elsie Balion Florentine. Good morning po!
2: Ay, magandang morning din kay Gino Dumlao na nasa Canada, pati si Aling Rosie Heroy mula naman sa Oklahoma, US of A. Magandang morning din kay Danilo Reyes. Mang Danilo, magandang umaga po sa inyo.
0: Ay, good morning din po kay Cabarenzo si Magasmin na nagpapabati rin sa kanyang asawa na si Ma'am Marites Gasmin and Yalong family dyan sa Mabalacat, Pampanga. Good morning!
2: Sa mga lagi ring nakatutok raw sa atin sa YouTube ng DZMM, gaya ni Sheila Bayhon, magandang morning din. At saka kay Bing Estamo, pinababati ang kanyang wifey na si Merly Estamo ng magandang morning.
0: Good morning! Melissa Malabanan and family dyan sa Lipa City, Batangas. Good morning! At kay Tali Maano, good morning! Have a good day! At sa oras po nating 5:36, pakinggan po ninyo ito.
10: Balita.
11: Kakaibang balita.
0: Abay, usap-usapan po sa social media ang isang lalaki sa Amerika na halos isang dekadang nahiwalay sa pamilya. 7 taong gulang pa lang si Oscar nang mawala.
2: Si Chong Oscar. Oo.
0: Amerikano pala yun.
2: Kagad na hinahanap niya si Opa eh.
0: 7 taong gulang pala since nawala itong si Oscar nang mawala habang sakay ng cruise ship kasama yung kanyang mga kaanak. Halos 10 taong naghanap ang mga pulis sa posibleng kinaroroonan ni Oscar pero bigoy itong makita. Pero isang gabi, nagulat ang mag-asawa nang bigla na lang mag-doorbell ang isang lalaki. Nang silipin, lalong nagulat ang mag-asawa nang makita ang nawawalang anak na ngayon ay binata na. Binigyang oras si Oscar na magsalita sa mistulang nakakatromas na pangyayari sa loob ng ilang taon. Natukas ang dinukot ng trafficking group si Oscar pero pinakawalan at himalang nakauwi sa kanilang bahay. Parang ano, no? Yung sa mga drama. Bata na wala, dinukot.
2: Ginamit na sindikato. No?
0: Gustong magpaglaki at na successful na, maghihigante.
2: Tasa abangan mo kung sino ang kontrabida dun sa buhay ng bata.
0: Abangan ang susunod na kabanata. Iyan po ang ating kakaibalitang tampok ngayong Martes ng umaga.
10: Kakaibalita.
11: Kakaibang balita.
0: Sa oras na 5:37, balikan natin ang mga headlines ngayong Martes. Level ng tubig sa Angat Dam sumadsad sa pinakamababang antas. Low pressure air, yan ang posibleng maging bagyo, binabantayan ng PAGASA.
2: Malaking pagtataas sa presyo ng produktong petrolyo, utay-utay na ipatutupad.
0: Hiling na sa bank records at tax records ni Vice President Sara Duterte, kinatigan ng Senate Impeachment Court.
2: Tauhan ng Philippine Navy sugatan matapos paluin ng kahoy sa ulo ng tauhan ng China Coast Guard sa West Philippine Sea.
0: At sa ating Pasada probinsya, mag-asawa patay matapos matrap sa nasunog na bahay sa Leyte.
10: Pilipinas! Pasada balita na!
0: Sa atin pong pagbabalik dahil nga less than a week bago ang sona ni Pangulong Marcos, binabalikan po natin yung ilang mga ahensya, pati po yung ilang mga mahalagang paksa na baka nakakaligtaan natin pag-usapan dahil busy tayo sa impeachment, busy po tayo sa iba mga bagay. Ano nga po bang update doon sa mga binanggit ng Pangulo sa kanyang huling sona? Mamaya po makakasama natin ang Department of Labor and Employment. Kahapon nakausap natin ang isang labor group at itawid nga po natin sa Dolly yung kanilang mga concerns at ano ba ang pwedeng asahan mula sa Dolly o sa labor sector sa darating na sona.
2: Mamaya po yan na dahil sabi kahapon nung nakausap nating labor groups, ang living wage ay 1,200 pesos pero yung computation na yun ay noon pa. Maaaring iba na rin ho ngayon at meron bang posibleng aasang panibagong wage increase sa mga manggagawa? Baka naman meron daw iya-anunsyo ang presidente sa kanyang sona pero malalaman po natin.
0: Ang sabi naman ng Malacanang nung nakaraan, actively nagko-coordinate ang presidente. Hindi lang tuwing panahon ng sona, kundi halos constantly naman, everyday naman nagko-coordinate ang presidente sa kanyang mga gabinete. Baka nakonsulta ang Dolek sa usapin ng dagdag sahod.
2: Tingnan natin.
0: Malaman natin yung mula kay Secretary Francis Tolentino sa pagbabalik po ng programang Pasada Balita. Muli ako po si Christian Yosores.
2: At ako po si Johnson Malaba. Diyan lang ho kayo, magbe-break lang kami sandaling-sandaling, mabilis lang. Pero oras po muna natin. Abay, 5:40 na ha. Baka scroll kayo ng scroll ng cellphone dyan. Ako, sinasabi ko mali-late kayo.
0: Guilty!
12: Pilipinas! Pasada balita na!
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
15: Cough, cough, wet away!
16: Yay!
14: Pambatang lagundi, Plemix!
17: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita. DZMM, Sona 2026.
1: Maayos na hanap buhay talaga ang mabisang pantiyak laban sa kahirapan at laban sa gutom. Dumarami ang mga nalilikhang hanap buhay sa ating bansa ngayon. Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating puwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho. Ipagpapatuloy natin ang pagbibigay ng puhunan sa mas marami pang negosyante para makapagsimula ng maliit na negosyo o micro-enterprise sa mababang interes at walang kolateral. Pati na rin ang kapital at proteksyon para sa mga yamang isip. At para sa mga tinataguyod natin mula sa kahirapan, patuloy tayong nagbibigay ng libreng training at puhunan para makapagtayo sila ng sariling negosyo. Hindi tayo titigil hanggang halos dalawat kalahating milyon maralitang pamilya ay matutulungan natin na magkaroon ng kanilang sariling maliit na negosyo.
0: DZMM Sona 2026.
2: Narinig po ninyo yung bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos sa kanyang Sona nung nakaraang taon na naka-highlight doon sa usapin ng trabaho, ng employment. At kaugnay po niya, nakasama na natin si Acting Secretary of ng Department of Labor and Employment, si Secretary Francis Tolentino. Secretary, good morning po, Christian at Johnson sa DZMM.
3: Sir, good morning.
4: Hi, good morning. Good morning po, Christian Johnson. Good morning sa inyo, mga tika sa bye-bye.
2: Maraming salamat po. Isang taon po, no, matapos po ang huling Sona ng Pangulo. I know, bago lang po kayo na-appoint sa DOLE, pero ano po ba ang maaari din po ninyong ma-report sa estado po ng ating mga manggagawa at labor sector ngayong papalapit po na Sona ng Pangulo?
4: Alam niyo po, yung isang magandang balita, yung effectivity date ng pagtataas ng sahod ngayong dalawang araw bago mag-Sona, ito po sa Metro Manila. At yung pong sa iba't ibang rehiyon, lalo yung malalaking rehiyon, ay gumulong na po yung konsultasyon po doon. At kung inyo rin pong makikita yung sa latest na datos ng PSA, merong improvement naman po doon sa underemployment rate. Bagamat bahagyan tumaas po yung unemployment, kung ikukumpara doon sa nakaraang taon ng halos mahigit 1% lang, siguro po yung wala pa naman po akong isang taon sa aking pwesto at wala rin po, hindi rin po ako present noong Sona last year, yung pinaridig nyo ngayon. Pero ginagawa po naman ng DOLE lahat yung pwedeng gawin sa pagbibigay ng quality jobs. Meron lang mga variables na hindi natin kontrolado ng DOLE, lalo na yung nangyari noong February 28, 2026, na ngayon ay ramdam pa at tataas ata ang presyo ng gasolina dahil doon sa hidwaan sa Iran. So basically, alam niyo naman yung mga datos na Hello?
2: Yes po, Secretary. Opo. Secretary?
4: Opo, naririnig ko kayo.
2: Opo. Opo. So, sa darating po na sona ng Pangulo, may expectations po of course yung ilang mga labor group, lalo po sila po ang sektor na talagang looking forward kapag usapin ng trabaho. Kahapon po yung nakausap namin ang isang labor group at kung sila ang tatanungin, medyo dismayado pa rin po sila doon sa mga development kaugnay sa labor sector, particular na po sa aumento sa dagdag sahod po. Siguro kayo po ang magbigay linaw din, ano, Secretary, sa usapin po ng dagdag sahod, ano ba ang pwede nating mailatag na reasonable na paliwanag po sa ating mga manggagawa? O doon nabanggitin niyo, meron tayong inaasang adjustment dito sa Metro Manila.
4: Opo, yun po ay sa 25 ng July, dalawang araw bago mag-sona. Yun po yung 60% dahil po sa wage order number 27 at pagdarating na taon ay additional 20 pesos. January 2027, dito rin po sa NCR at yung ibang mga rehiyon ay gumugulong na po yung consultation niya. Yan po lahat ay sangayon sa batas. Meron po tayong Republic Act 6227 na regional po yung wage board. So yung pag-uusap ay tripartite at hindi po ito national sabay-sabay. May mga iba't ibang petsa po ito, sangayon din po sa batas.
3: Opo. Secretary, di ho ba't sabi nyo nga ay yung 85 pesos na aumento sa sahod ng mga minimum wage earner so far ang pinakamalaki na naaprubahan sa mga manggagawa sa Metro Manila. Pero meron hong binabanggit na, di ba, kung magkakaroon ng another wage increase ay dapat makalipas pang isang taon unless merong supervening event na po pwedeng pagbigyan o i-consider ng DOLE. Meron ba tayong aasahan na posibleng panibagong aumento na iaanunsyo ng Presidente?
4: Hindi ko po masagot yan. At ito pong bagong round, ito pa lang pong sa July 25. So, lahat po kinukonsider kasi hindi naman basta pag-a-announce ng aumento yan. Kinukonsider din natin yung overall state ng ekonomiya. Kakayanin ba ito ng ating mga ng management, ng mga employers? Kakayanin ba ito ng industriya? Lalong-lalo na, tumataas din po yung presyo ng raw materials, logistics, ng kuryente, at maging ng gasolina. So, lahat po yan ay kinukonsider. Meron po tayong modelo na ginagamit yan, yung general equilibrium, kung saan lahat ng variables ay kinukonsider, kasama na inflation, cost of living, real wages, etc.

0: Pesos na wage increase or merong mas malaki-laki
1: pa? Hindi po masagot yan. Hindi po tayo gumagawa ng speech. Nasa Office of the President po yan.
0: Secretary, kung halimbawa kayo ang tatanungin sa Labor Department, ano ang highlight ng accomplishment ng Labor Department?
1: Siguro po yung mga quick responses ng doktor na hindi na na-highlight. Hindi na-highlight na matagal. Halimbawa po, yung mga nung nakalipas na mga buwan, ano nung kasagsagan ng gera sa Iran, yung tulong pasada, Dolly po nag-finance noon. Katulong din po ang Dolly doon sa Brigada Eskwela sa pagbibigay ng additional na trabaho. At siguro po yung nahuli nga lang, kahapon lang namin nilagdaan ni Secretary Takdak ng migrant workers. Ang Dolly po ay katulong ng migrant workers. Dati naming bahagi ng Dolly po yung Department of Migrant Workers. Yung reintegration program, kasama po ang TESDA doon sa mga OFW na umuwi, na hindi lang i-welcome sila dito kundi mabigyan din ng oportunidad sa tamang pagsasanay. Yun po ay napakagandang programa dahil yung mga OFW natin po makikinabang po doon. Pati yung kanilang kapamilya na nandito sa Pilipinas na magkaroon ng skills at magkaroon ng hanap buhay.
2: Po, kaya po sustain, Secretary, yung mga nabanggit po ninyong mga ayuda na initially nabigat po ng Dolly, lalo na po nung nagkaroon ng oil crisis? Kasi ang sinasabi po nung ilan, uncertain yung sitwasyon dyan sa Middle East at uncertain din kung hanggang kailan tayo maapektuhan dito. Pero sa parte po ng Dolly, yung mga naibigay nating ayuda, kaya po ba natin masustain yun ang pangmatagalan kung hindi po huhupa ang tensyon?
1: Siyempre po, yung sustainability nito, depende po sa resources. May kahangganan po yan. Yung pinipilit po namin gawin ngayon ay hindi lang yung pagbibigay ng ayuda, kundi din pagbibigay din ng karapatang training para na sa mga sa ganun po ay magkaroon sila ng ibang kakayahan na maghanap buhay. Siguro yung tinatanong mo kanina, ano yung pwedeng iulat, siguro yung industrial peace. For the last 1 year, we have maintained a semblance of industrial peace which is conducive to investors. Wala naman po tayo nabalitaan ng malawakang strike sa iba't ibang rehiyon ito nakaraang taon. At yun po yung isa sa mandato ng Dolly ang ayon sa ating saligang batas, yung ma-maintain yung kapayapaan sa sektor ng manufacturing, ng paggawa at iba't ibang bahagi ng ating ekonomiya.
2: At sa usapin po ng unemployment, Secretary, na palagi rin pong nababanggit kapag usapin po ng labor. At paano po kaya ibabangga yung sitwasyon ngayon? Kasi yung huli pong survey ng PSA nung May ay umakyat ng bahagya yung unemployment. At ang sitwasyon nga po ngayon ay may mga industriyang naaapektuhan po noong gyera sa Middle East. Paano kaya natin pagbabanggain yun, Secretary, na kahit papaano'y may mga oportunidad pa rin para sa mga Pilipino?
1: Opo, siguro sa job matching, siguro itama po ito. Kasi umakyat ng bahagya yun, ito yung paliwanag sa akin. Sa construction sector, medyo bumaba po yung ating yung level ng construction. Alam niyo naman po yung mga naging dahilan yan, yung mga scandal sa flood control, nakabawas po yan sa construction sector. So bumaba po ang rate po ng employment doon. Ito pong weather conditions natin na El Nino, nakabawas naman po sa agricultural sector po yan. At siguro isang malaking bahagdan din ay yung mga bagong graduates din naman natin, kasabay po yung survey. Noong Abril, Mayo, yun po yung mga kababayan natin na bagong nagpagtapos sa kanilang pag-aaral. So, yung kasama po yun sa labor force ngayon na naghahanap din ng trabaho. So, yun yung kadagdag po yun. Tsaka yung sinabanggit mo nga, yung naging hidwaan sa Middle East.
0: Opo. Secretary, maiba lang ho kami. No? Yun ho bang kinakaharap na kaso or ongoing investigation ng Dolly doon sa kaso nung head coach ng Ateneo dati na si Tab Baldwin ay settled na?
1: Hindi po. Hinihintay pa namin yung memorandum ng universidad at pagkatapos po nun siguro i-resolve na natin. Kailangan kasi ng process yan . Kailangan din natin yung memorandum nila kung ano pa yung sasubmit nila. Itong natuon deadline noon hanggang 29 ang deadline noon. Pagkatapos po noon submitted for resolution na po yun.
0: Opo. Di ho ba, Secretary, ang sabi yata ng kampo ng Tab Baldwin ay

0: wala ng pangangailangan para mag-submit pa or kumuha ng AEP ang isang gaya po niya dahil mayroon naman siyang permanent residency sa Pilipinas. Ano nga ho bang panuntunan?
1: Legal argument po nila yon. Hindi po automatic po. Pero hintayin namin yung ano, baka sa interview lang nasabi nila yon, pero ang kailangan po namin ay yung legal document nila to support that allegation.
0: Opo. Kailangan hong humarap pa si Baldwin sa inyo sa susunod na schedule?
1: Hindi na po. Tapos na po. And so far as appearances are concerned, we will no longer be issuing subpoenas and will no longer be conducting hearing. Submitted for resolution ho yan pag natanggap namin yung memorandum. Gagawin na po yung desisyon.
0: Alright. Secretary Tolentino, sir, maraming salamat sa oras po ninyo. Magandang umaga at ingat po kayo.
2: Magandang
1: umaga po sa inyo.
2: Si Acting Secretary Francis Tolentino ng Department of Labor and Employment.
3: DZMM SONA 2026. SONA 2026.
2: Isang minuto bago mag-alas 6 ng gabi.
0: Umaga pa lang.
2: Umaga pa lang. Gusto na
0: mag-uwian. Sa mga nasa abroad.
2: Ah, pwede tama naman. Galing mo doon.
0: Para sa mga nasa abroad, isang minuto bago mag-alas 6 ng gabi,
2: confident pa ako
0: sa
2: dun,
0: inyo.
2: Confident pa ako. Parang gabi kasi sa paningin ko eh.
0: Nga,
2: parang uwian eh.
0: Parang nga ngayon. Ano.
2: Ay, gamayak na po ha. Isang minuto na lamang po. Less than a minute bago mag-alas 6. Yung mga nakapila na po dyan sa mga gasolinahan.
0: Ay, sana ipagbigyan kayo makapagkakarga pa ng mas mababa.
2: Good luck po. Good luck po. Kung hindi man, ay naku, asahin lang po natin kung bababa next week. Abangan ang iba pa pong mga updates po no, para sa SONA ng Pangulo sa iba pa mga programa dito po sa DZMM. Ay syempre, kailangan po nating balikan kung ano na nga ba ang mga achievements, ano na nga ba nangyari one year after ang SONA ng Pangulo. Meron po bang development, meron po bang improvement doon sa kanyang mga binanggit sa kanyang huling SONA?
0: Syempre, ang maaabangan din natin dyan ay ano ang development sa flood control investigation. Anong mga na-accomplish na ng Marcos administration matapos sa kanya mismo manggaling na may anomalya sa mga flood control projects ng gobyerno.
2: Ano mo si Hainaba ng speech ng presidente last year, ang pinakatumatak lang hanggang ngayon, yung tungkol talaga doon sa flood control.
0: O kaya yun ang dapat nating abangan at singilin, ano bang talagang naging resulta na nga?
2: Oo, mayroon ba talagang naipakulong? Asa rin mga big fish na yan? Nahiya nga ba yung mga dapat mahiya?
0: O talagang walang ya?
2: O talagang walang ya?
0: I mean, walang ya.
2: Hindi nahihiya.
0: Medyo dapat masakit lang pakinggan kung ikaw walang hiya, no?
2: Alas 6 na po ng umaga. Naku, mahihiya na po kami kasi andito na ang susunod na programa, Gising Pilipinas. Andito na si Alvin L.
0: Mamaya, abangan po ninyo yung Senate, ha?
2: Ang masahista ng DZMM.
0: Ayan po.
2: Maraming salamat, kapamilya. Ako po si Christian Yusores.
0: At ako po si Johnson Manabat. Susunod na Alvin L. Chico sa Gising Pilipinas. Bukas po ulit.
2: Bye!
0: Good night!
3: Johnson Manabat. Christian Yosores. Pasada. Balita.

0: Ano ba? Tutulog-tulog.
1: Ay, naku!
0: 6.02 na, oh! Gising na, bango na!
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Gising! Gising! Pilipinas!
4: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Good morning!
4: Gising na!
1: Gising na!
4: Bango na!
5: Bango na!
4: Gising Pilipinas na!
3: Gising!
5: Gising
3: Pilipinas!
5: Good morning! Good morning!
0: Mr. Gising, reporting in the morning, energy, energy. Kailangan matas din energy natin, ha? Ganitong oras pa lang, ha? Let's do this! Arriba-arriba na rito namang may init na balita ngayong Martes, ikawalong araw ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Kinatigan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng House Prosecution Team na ipasabina ang bank at anti-money laundering records sina Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manasses Carpio. Sa hiwalay na desisyon, ipinasabina rin ang tax records na may kaugnay naman sa Vice Presidente at posibleng konektado sa ikalawang article of impeachment o hindi may paliwanag na yaman. Inatasan ng mga bangko na isumiti sa Clerk of Court ang lahat ng mga ipinasabinang dokumento sa July 30. Kabilang dito ang bank records ni VP Sara simula 2007 hanggang 2021 o bago maupong Vice Presidente. Pero iginiit ng impeachment court na maaari lang gamitin ang mga dokumento para maglatag ng factual baseline at hindi para gumawa ng panibagong impeachment complaint. Ipinasabi na rin ang AMLAC records ng mag-asawang Duterte. Gayun din ang mga dokumentong may kaugnayan sa Carpio Lawyers Partnership at 19 na corporate entities. Ibinasura naman ang hiling na ipasabi na ang record ng JTC Group of Companies at Pikimong Philippines Corporation. Ayun pala yun. Ano sabi ni Presiding Judge? Pokemon. Hindi pala. Pikimong Philippines Corporation dahil hindi kasama sa listahan ng mga opisyal ng mga kumpanyang pangalan ni VP Sara. Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na hindi ito unang beses na sinuri ang bank record sa impeachment trial, lalo't ginawa na ito sa paglilitis ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Sinabi naman ni Escudero na may tatlong exemption sa pagbulaklat na silyadong kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara, kabilang ng otorisasyon ni Pangulong Marcos at written consent na may-ari ng dokumento. Si BIR Commissioner Charlito Mendoza ang aatas ang kumuha ng otorisasyon mula sa Pangulo para buksan ang kahon. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol, nakahanda na ang karamihan ng desisyon ni Escudero bago pa magsimula ang paglilitis noong July 6 dahil nakasaad sa pre-trial brief ng prosekusyon ang pagpapasabina sa mga dokumento. Nakatakdang magpulong ang defense team kasama si VP Sara para talakayin ang susunod na hakbang kabilang ng pagdulog sa Korte Suprema para kwestiyonin ang desisyon ng Impeachment Court. 5 minuto makalipas sa 6 ng umaga, gising na, bango na. Iginit ng eksperto na hindi dapat mabahala si Vice President Sara Duterte sa pagbusisi o na mabusisi ang kanyang financial record. Kasunod ito ng utos na sabina ng bank, tax at AMLAC records ng Vice Presidente para sa paglilitis. Sinabi ni Philippine Society for Public Administration President Ederson Tapia ay na dapat maging bukas sa mga public officials sa pagsiyasat ng kanilang mga dokumento lalo na kung wala naman silang itinatago. Hinamo naman ni Senator Judge Robin Padilla mga kapwa senador na buksan din ang kanilang bank records. Kasunod ito ng pagtutol ni Padilla sa desisyon ng impeachment court na ipasabi na mga dokumento ni VP Sara. Ngayong araw, inaasa ang haharap sa impeachment trial si NBI Director Melvin Matibag na huling testigo sa 4th na article of impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Marcos. Balitang impeachment pa rin, itinanggi ni Senator Judge Robin Padilla ang pahayag ng Office of the Ombudsman na pang-isnab sa kautusan para sagutin ang kinakaharap na reklamo kaugnay ng pagtakas sa Senado ng buganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa sa sesyon ng impeachment court. Iginiit ng senador na naghain siya ng sagot sa reklamong obstruction of justice. Bagamat naiintindihan ang nararamdaman ni Padilla, sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na hindi tamang forum ang impeachment court para ipaliwanag ng senador ang nararanasang sitwasyon. Pero nanindigan si Senator Judge Alan Peter Cayetano na may koneksyon sa integridad ng impeachment court ang isyu ni Padilla. Ayon kay Cayetano, may tuturing na walang saysay ang pagkikipagtalo sa mga hindi abogado kaugnay ng usaping legal. Buwalta ni Senator Judge Tito Soto, hindi siya nakapag-aral ng law pero meron siyang 29 na taong karanasan bilang mambabatas. Sa huli, nagdesisyon si Presiding Officer Francis Escudero na aaksyonan ng manifestation ni Padilla sa sesyon ng Senado bilang legislative body at hindi impeachment court. Nakatakdang magbalik sesyon ng Kongreso bago ang 5th State of the Nation Address o sauna ni Pangulong Marcos sa July 27. At yung po dahilan kung bakit pinag-aaralan na ilipat kasi po pag bukas ng sesyon eh may isa na sila ulit trabaho. Yung pagiging senador, yung paggawa po ng batas. Ay mukhang mababago yung schedule ano. Mamaya tanong natin si Robert na kung gaano katindi ang ano, ang posibilidad na maging alas 10 ng umaga hanggang alas 2, alas 3 ng hapon kasi may sesyon po sila pagdating ng alas 4. Ibig sabihin, dalawa po kasi ang trabaho nila starting next week, pagiging mambabatas at pagiging senator judges. Meron pa silang oversight functions kung naipapatupad ba ang mga batas na ipapasa ng Kongreso. Hiniling po na nakakulong na si Senador Dante Marcoleta sa impeachment court na ikonsidera ang kanyang boto sa impeachment trial. Ina-refer ni Presiding Officer Francis Escudero ang hiling ni Marcoleta sa Senado bilang legislative body at hindi bilang korte. Ayun po ibig sabihin ng legislative body, yung pagsasagawa po nila ng sesyon kung saan ang mamumuno naman ay si Senate President Sherwin Gatchalian. Ang nakikita kasi natin every day or every Monday to Wednesday ay ang kanilang function bilang impeachment court sa pangunguna naman ni Senator Francis Escudero. Pero sakaling mag-convene ang Senate Legislative Body, sinabi ni Escudero na posibleng sumang-ayon siya sa hiling ng senador hanggat hindi pa pinapatawan ng suspensyon. Nakakulong si Marcoleta sa Quezon City Jail dahil sa kasong plunder, kaugnay ng hindi pagdideklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Nakakulong din ang suspendidong si Senador Jinggoy Estrada dahil naman sa kasong plunder at graft, kaugnay sa sinasabing pagtanggap ng kickback mula sa mga manumalyang flood control project. Ipinapasampina o ipasasampina ng NBI ang tatlong opisyal ng Philippine Southeast Asian Nations o Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Sa gitna po ng investigasyon sa sinasabing irregularidad sa sports complex na itinayo sa Tarlac para sa 2019 SEA Games. Sa Biyernes, nakatakdang humarap pa mga opisyal matapos makatanggap ng impormasyon ang mga investigador na posibleng virtual office lang ang operasyon ng ilang opisinang nakalista sa ilalim ng komite. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na posible ring ipatawag sakaling masangkot sa irregularidad si Senador Alan Peter Cayetano na dating chairman ng Organizing Committee. Ayan ka na naman, Director Matibag. Ginagalit mo na naman si Senator Alan Peter Cayetano. Pag yan ay napik ko na naman ulit sa iyo. Susuri ng NBI ang legal na basihan sa pagkakatalaga ni Cayetano matapos matuklasan sa mga dokumento itinalaga lang ang senador na interim chairman ng Philippine Olympic Committee bago itatag ang komite. Bukod dito, iniimbisigahan na rin ng NBI ang sinasabing Peking Flood Control Project sa Taguig. Ayan ka na naman ha, Taguig City po na baluarte ng mga Cayetano. Kasunod po ito ng pahayag ni Senator Panfilo Lacson na may 6.7 billion pesos na budget insertion si Cayetano sa 2025 national budget. Kaya nangangalap ng ebidensya para may pakulong ang senador sa Quezon City Jail. Noon na naiginiit ni Cayetano na walang peking proyekto sa Taguig dahil ilang beses nagsagawa ng inspeksyon. Natotoo ba yun, Camille, ang nabasa ko na ang kapatid ay magtitestigo? Yung dating mayor din, yung nasa PTV ngayon, si Direk Lino Cayetano. O nabasa ko yun eh, wako ko lang kung totoo. Parang may art card akong nakita na willing magtestigo sa sinasabing issue sa mga flood control projects sa Taguig. Hindi rin maganda na magkakapatid po mga yan pero magkakaiba sila ng paniniwala dahil noong nakaraang eleksyon Hindi yan sinuportahan nung kapatid niya eh. Ni Senator Alan, iba yung sinuportahang kandidato nung Senator Alan. Kaya syempre masamang loob nung kapatid na ngayon naman ay kaalyado ng administrasyon matapos pong ma-appoint na pinuno ng PTV4. Abangan nyo yung susunod na kabanata ha. Alas 6:12, magsasampang office of the ombudsman na magkahiwalay na complaint for preliminary investigation laban sa mga mambabatas na isinasangkot sa mga manumalyang flood control projects. Kabilang sa nakatakdang paimbestigahan sa kasong plunder at money laundering, sina dating House Speaker Martin Romualdez at puganteng si dating Congressman Zaldico. Nilinaw ng ombudsman na hindi nangangahulugan ng conviction ang tinatawag na complaint for preliminary investigation. Sa halip, natukoy na sapat ang ebidensya para magsagawa ng buong imbestigasyon at alamin kung dapat magsampa ng kaso sa korte. Itinanggi naman ang tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Elaine Atienza ang akusasyong nagtatangka ang kliyenteng takasan ang ilegal na proseso. Kasunod po ito ng pahayag ng ombudsman na nagtatangka si Romualdez na umalis ng bansa sa kabila ng kinakaharap na precautionary hold departure order. Doon na itinanggi ni Romualdez na siyang utak sa mga maanumalyang proyekto at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget. Magandang umaga po sa 27,000 na kamonitor sa atin ngayon sa Facebook. O, Tuesday pa lang ha. Konting ripa. Tatlong araw pa. Bago tayo makasilip sa weekend. Para yun na kagad lang inaasam mo. Dami ng balitang gusto mo, weekend agad. Ay, naku, nakakaubos kasi ng energy yung kaliwat ka na istorya. Di ba, Ma'am Grace San Mateo, magandang umaga po sa inyo. Ganun din si Ted Kua at si Mark Hernandez. Nasabi ay Congress ba ang hindi nagpatawag ng inquiry? Asa taas ng presyo ng kuryente. Eh, meron. Noong isang linggo pa yun, kaya ngayon, inahanap namin si Senator Risa Ontiveros, ni namin mahagilap. Kasi masyadong maaga. Nag-sleeping beauty pa yung lola nyo. Ano po? O, pero Senator Risa, kung nakikinig ka, paminsan-minsan pagbigyan mo naman yung ganito kaagad. Hindi naman alas 6. Pwede naman gawing 7:40, di ba? Si Louie nga hindi na ako sinasagot, Camille. Baka nag-iba ng number si... Yung staff ni, Senator Risa. Sa oras po, alas 6:14, punta natin yung ating mga radio patrol. Una sa pila si Zeus Legaspi. Zeus! May nakahabol pa ba? Eh, wala na. Alas 6:14 na. Nagsimula na yung dagdag preso.
6: Alvin, kanina nga, nung nag-iikot tayo, mga bago pa mag-alas 6 kanina, sakto nga alas 5 na madaling araw, ay kanya-kanya ng pa-full tank yung ilang motorista sa mga gasolinahan sa bahagi ng EDSA at Shaw Boulevard bago nga ipatupad itong oil price hike ngayong umaga. Ang motoristang si Adele, alas 5 pa lang na madaling araw, matyaga na naghahanap ng gasolinahan kung saan bahagya mas mura ang diesel para magparga. Ang taxi driver naman na si Eric, humabol na rin magparga ng gasolina. Pero aminadong masakit pa rin ito sa bulsa, lalo't kakailanganin niya rin namang magpagasolina bago matapos ang araw. Hiling niya, makasolusyonan na ang gulo sa gitnang silangan. Narito ang tinig ng ating mga nakapareham.
7: Naghahapon kasi din ako ng makakatipid kahit pa paano eh. Ito nasa 29 liters din, almost 30 liters. Panikan kasi ako araw-araw eh. Bulacan hanggang dito sa opisina sa Ortigas.
8: Mabigat sa amin yun eh. Sa ano pa lang, hirap na lang pasada ng pot. Sana kaguluhan eh, minto na.
6: Alvin, sa pag-iikot nga ng Radyo Patrol, kanina madaling araw, wala ng supply ng diesel at gasolina sa isang gasolinahan sa Shaw Boulevard dahil marami umano ang humabol na at nagpakarga kagabi. Wala namang supply ng diesel sa isang gasolinahan sa EDSA, Connecticut. Paliwanag ng mga pump attendant, hindi nila tiyak kung kailan marating supply. Bagay na ikinadismaya ng mga motoristang hahabol pa sana bago mag-alas 6 kanina. Alvin, sa pag-ikot nga natin sa dito sa Maya Shaw Boulevard, Mandaluyong City pa rin tayo, yung presyo ng regular na diesel ay naglalaro na sa 82 pesos hanggang 86 pesos and 60 centavos, habang yung regular naman o ordinaryong gas naglalaro na ang presyo kada litro sa 72 pesos and 60 centavos hanggang 75 pesos and 60 centavos. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TGMM.
0: Yung nasa video ba, yan na yung bagong presyo o yung kanina pa yan bago mag-alas 6?
6: Bagong presyo na yung kinuna natin na Alvin,
0: yung video,
6: 82 pesos yung diesel.
0: Hindi, 80 parang may 85 ako nakita. At turbo. Oo, yung magandang klase ng diesel yan. Pero yung gasolina ng Petron ba ito? O Petron kasi may nakalagay Blaze, ano? Yung extra, yes, mata ko, hindi na talaga masan. Extra advance ba yan? Yung nakalagay, 7260? At saka
6: yes,
0: XCS,
6: Alvin, yun
0: 7360?
6: Yun yung extra advance, yun yung presyo, 72.60.
0: Ibig sabihin, talagang lumayo na ang presyo ng diesel. Ito ngayon, malinaw, na talagang mas mataas na ang presyo ng diesel. At nakakatakot na, no? Ilang tumbling na lang, lalo na kung double digit ulit yung taas next week, ilang tumbling na lang, tutuntong na naman sa 100 yan.
6: Mm. Tama ka, Alvin. Pansin natin, 10 piso na yung layo nung diesel dun sa ordinaryong gasolina. Kahit saan gasolinahan tayo magpunta yan dito sa may bahagi ng Mandaluyong at maging dun sa pangbaybay natin sa EDSA. Ganun yung agwat sa pagitan ng diesel at gasolina ngayon.
0: Opo, pero pag minainusan po natin ng G's, kasi may 10 minus 10 po yung public utility jeepneys at saka UV Express. So yung 85 nila, ay 85 o 82?
6: 82 yung 82. Diesel.
0: O di 72 na lang yun.
6: Mm. Tama ka dyan, Alvin, no? Kung dun sila sinahan na mayroong 10 pesos per liter fuel subsidy program.
0: Oo nga eh. Di ba pwedeng yung sasakyan ko isali din sa 10 peso fuel subsidy? Para may minus din akong 10, Zeus?
6: Kailangan magparehistro sa LTFRB, Alvin.
0: Di, ikaw na lang.
6: I-check yung...
0: Hayaan mo na. Okay na natin sa mga ano, sa mga jeepneys. Sana lang po, masali din po yung mga tricycle. Pati na rin po yung TNVS. Ano, isali po natin. Yaman din lang na tumutulong tayo sa public utility vehicles. Isali na rin po natin. Pati bus. Isali na natin. Lahat ng sumasakay ng pasahero, Zeus.
6: Mm. Pero Alvin, no, yung nabanggit ng DOE nitong mga nakaraang press conference, mga truck yung tinitingnan nilang masali.
0: O, pwede rin, yung mga nagdadala ng mga goods.
6: Sa logistics.
0: Oo, tama, pwede rin. Oo, pero dapat magtatalaga ng budget kasi madali lang mga ako eh. Pero ang tanong doon, may pera ba?
6: Yan yung abangan natin kasi matagal na rin pinatutupad yung fuel subsidy program. Tingnan natin kung sasapat yung budget. Sa susunod na mga pulong balitaan kasama ng DOE, maaaring nating itanong.
0: Very good. Extra.
6: Maraming salamat, Alvin. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Maganda umaga sa iyo, Madam Honey Reyes ng BDO. Ay nawiwili sa kapapanood sa amin. Maganda umaga sa iyo, Kagawad Marlona Son. Signagising na rin. Ganon din si Dr. Angelo Librojo. Hoy, pagpasensya nyo na pag hinig ko kayo na bati. Sa totoo lang, nahihilo na ako dahil dalawa lang naman yung kamay ko. Ang dami kong pinagpipindot at babatiin ko pa kayo at mamimimuhan pa ako. Dahil puro ako bati. Ay, naku, sinasabi ko sa inyo. Pero sinisingit ko po hanggat kaya ko. Kasi nakakaluso tayo kay Camille Pustolero. Eh, bati lang ang bati. Wala pa namang memo eh. Magandang umaga sa iyo, Trish Alindo. Go, Trish!
9: Good morning, Alvin. Binabantayan na ng mga nagtitinda ng karning baboy sa Quinta Market ang posibleng pagtaas o posibleng pananatili pa rin sa peso nito kasabay ng oil price hike. Ayon sa tinderang si Eva, hindi pa naman nagpatong ng karagdagang preso ang mga biyahero mula sa Batangas ngayong araw. Nangangamba lang ito na baka bukas. O bukas pa maramdaman ng posibleng taas sa kanila pero hanggat hindi lalagpas ang 10 piso ang bigay supply ay manatiling 360 pesos ang preso sa kilo ng laman at 410 pesos naman sa kilo ng yempo. Narito kanyang pahayag.
10: Hindi pa kami nagtataas. Wala pa naman. Pero expected ko na yung message. Increase sila ng 5 pesos. Kung kaya namin na bigay ng same, ganun pa rin. Kasi inaano namin sila, customer, bigla, stable muna kami. Pag ang dinner namin, nagtaas ng 10 pesos, nagtataas kami, 5 pesos.
9: Samantala, Alvin, noong nakaraang linggo patumas ng 5 piso yung puhunan ng manok, ngunit hindi pa rin agad ina-adjust ang preso nito sa mga customer kung saan 210 to 220 pesos pa rin ang choice cut. Sa mga isda, good news dahil may supply na muli ng galunggong dito sa Quinta dahil sa pagdami ng mga nahuhuli. 200 pesos yung kada kilo mula sa dating 220 pesos, habang 130 pesos pa rin sa tilapia. Hindi naman nababahala yung mga nagtitinda ng gulay sa oil price hike dahil karaniwang maulang panahon anila ang nagpapataas agad sa presyo ng gulay. Sakali mang magtaas ang mga nagbabiyahe ng gulay dahil sa gasolina o dahil sa panahon, ay hindi na muna sila bibili ng supply ng gulay kaysa magbibili ang mga tindera. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZNM.
0: Thank you! Maraming salamat, Ma'am Trish Salindo. Magandang umaga din kay Ma'am Ellie Trinidad. Ay maganda itong pinos ni Ellie Trinidad sa EXO. Sabi niya, yung Tuesday daw are Tuesdays. Choose to love, choose to smile, and choose to help. Oh, nga, no? And if I may add, choose to be kind. Ha, wala namang bayad yung pagiging kind, di ba? Maganda ba ang umaga sa iyo para ay makapaniwala ni Camille. Kind naman ako ah. Oo. Oh, pasungit lang pero kind. Roen Cueto, go!
11: Good morning, Alvin. Nagsagawa nga ng flushing operation ng City Environment and Natural Resources Office ng Paranaque sa harap ng Baclaran Church bilang bahagi ng regular na paglilinis at tingnan sa lugar. Ginamitan ng water tanker ang operasyon upang mahugasan ng kalsada at maalis ang naipong mantika, dumi at iba pang residue na maaaring magdulot ng madulas na daan. Kasabay nito, nagtalaga rin ng sendro ng mga street sweeper upang magwalis at maglinis ng mga basurang naiipon sa paligid ng simbahan at mga bangketa. Ayon kay Mervin Bandelaria ng Paranaque, layunin ang operasyon na mapatintili ang kalinisan at kaayusan sa Baclaran. Isang mga lugar na dinarayo ng libu-libong deboto, mamimili at mga community araw-araw. Ayon naman sa ilang tindero-tindera sa Baclaran, nakatutulong ang regular na flushing operation at paglilinis ng mga street sweeper upang mapanatiling malinis ang paligid at maging maayos ang paggalaw ng mga tao sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMN.
0: Thank you! Maraming salamat, Roen Cueto. Magandang umaga din kay Boss Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan sa Santa Cruz, Laguna at si Josh Kyle Edip na nagpapa-attendance check na si Ma'am Elsie Balion Florentine. Ganon din si Amy Hernandez. Panalo daw yung Pinas kahapon sa Senate. Bakit? Amy Hernandez, wala bang matinong consultant si Senator Robin? Bakit? Ano bang problema mo, Amy, ha? Baka comment ka naman, Amy. Punta natin si Noel Alamar na may good news po sa mga taga-Oriental Mindoro. Uy, puti pa yung mga taga-Oriental Mindoro. E bumaba po ngayong Hulyo 2026 sa kanilang bill sa kuryente. Hindi kagaya ng Meralco na up. O tayo, atas tayo, pero wala namang 50 centimos yun sa atin. Pero yung taga-Oriental Mindoro, malaki din kasing pinanggalingan yan. Malaking tinaas nila nung mga nakarambuan, di ba? E ngayon po, baba. Noel, go!
12: Narinig ka, Alvin, kahapon, kaya inanunsyo ng Oriental Mindoro Electric Cooperative or MECO na bumaba ang electricity rate ngayong Hulyo 2026. Mula sa 18.29 per kilowatt hour noong Hunyo, bumaba ang base electricity rate sa 15.98 per kilowatt hour o pagbaba ng 2.30 per kilowatt hour bago ang recovery adjustment. Ayon sa Ormeco, dulot ito ng mas matagal sa paggamit ng mas murang power supply mula sa mga independent power providers, pagbaba ng systems loss, at mga hakbang upang mapababa ang epekto ng fuel cost sa sigil ng kuryente. Gayunman, isinama ngayong Hulyo ang unang bahagi ng pagbawi sa naantalang generation cost ng day billing na hindi isinama ng June billing. Ipinaliwalag ng kooperatiba na hindi mo na kasi sila ipinasa ng buong actual na generation cost bilang relief measure sa mga consumer. 17.88 per kilowatt hour dapat ang actual na generation cost sa siningil noong Mayo, pero 14.91 lamang ang siningil dahilan kaya nabuo ang deferred recoverable generation cost sa 2.97 per kilowatt hour. Dahil dito ang opisyal na residential electricity rate para sa Hulyo ay 17.22 per kilowatt hour kasama na ang 1.52 per kilowatt hour na hindi siningil noong Mayo. Mas mababa ito ng 1.7 per kilowatt hour kesa noong June billing. Sinabi ng Ormeco na ipinagpapaliba naman para sa August billing at titirang recovery na 1.45 per kilowatt hour upang mabawasan ang epekto nito sa mga member consumer owners habang pinapanatili ang katatagan ng kooperatiba. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar. season.
0: So magkano lalabas yung average overall rate ng Ormeco sa ngayon, Noel?
12: Sa ngayon, Alvin, 17.
0: So, 17 pa rin.
12: 17.22.
0: 17.22 on the average. Uh-huh. Ano? Malaki, mataas pa rin. Kasi sa Meralco, kami dito, pinapanap ko kay Camille yung bill. Ako naalala ko, parang 14 ako eh. Depende po kasi yan sa konsumo ninyo. Habang lumalaki yung konsumo ninyo, lumalaki din yung peso per kilowatt hour na overall rate. Marami sa ating mga kababayan, 15. O di kaya 16. E dyan pala sa inyo sa Ormeco, 17. Pero may ibang co-op, Noel, umabot na ng mahigit 20 per kilowatt hour.
12: Yes. Pero sa Occidental Mindoro, yung katabing lalawigan ng Oriental Mindoro, 12 lamang doon, Alvin.
0: Ay, bakit ganun? Bakit mas mura sa Occidental Mindoro?
12: Oo, mas mura yung kanilang kuryente doon kumpara dito sa Oriental Mindoro. 17.22 per kilowatt hour dito kasi, pero mas mababa ito kesa doon sa Joule na 18.29.
0: Oh, tama. Ay, kaya depende po yan, ano po, depende sa gamit po ninyo. Nag-iba-iba yung overall rate po ninyo. Pero good news sa mga taga Mindoro, ha. Congratulations, Noel Alamar, nagdilang anghel ka. Maraming salamat, thank you. Si Noel Alamar, punta natin si Manong Rod. Ay, tang muna, bago si Manong Rod pala, dahil related dito, alam nyo bang pinakamataas na sa Timog Silangang ang Asya ang singil sa kuryente sa Pilipinas noong June 2026? 12.43 pesos kada kilowatt hour ang average residential rate sa bansa, na mas mataas pa po sa Singapore. Napakalit na Singapore at napakayaman. Dati kasi ang nangunguna dyan for so many years, Singapore po number one. Ano po? Number two, number three lang tayo. Pero noong June 2026, number one na po tayo. At hindi pa po kalakihan yung 12, ha? Kasi karamihan po sa atin, ang binabayaran natin 14, 15. Kaya marami nag-react agad sa social media. Hindi totoong 12 lang. Hindi po, o average po yan sa buong bansa. Kasi kung kayo po ay 15, marami din po ang 10 lang. O marami din po 11 lang. So pag in-average mo lahat-lahat ng bill sa Korea, kagaya nito si Camille, magkano sa'yo? Naku, 15. 15.69 ka, Camille. Ang rate niya, overall rate niya, nakita mo? 15. Ako kasi 14 lang. 14. Hindi ako ganito kalakas kumonsumo. 14 lang ako. Ito si Camille, 15.69 pesos per kilowatt hour. Ito mas pong singil sa kuryente dahil sa mataas na demand at serye ng yellow alert o pagnipis na reserve ng kuryente sa Visayas. Dahil dito, muling nanawagan ng Department of Energy sa publiko na magtipid sa kuryente. Mamaya po si Jerry Aranzes, kakausapin natin, ha, ng Power for People Coalition. Tapusin na natin yung ating mga radio patrol. Andiyan pa si Manong Rod Izon. Manong Rod, go! Good morning!
13: Good morning, Alvin. Nagsanib puwersa ang Department of Education at Bataan Police Provincial Office sa isang emergency consultation upang bumalangkas ng mga epektibong solusyon upang makontrol ang anumang uri ng pagbabanta at pananakot sa mga eskwelahan sa lalawigan. Base sa report ng Bataan Police, 3 bayan at 1 lungsod sa Bataan ang nakatanggap ng serye ng mga pagbabanta sa social media mula sa mga unknown source. Kabilang sa mga eskwelang nakatanggap ng pagbabanta ay sa mga bayan ng Hermosa, Orani, Orion at Barangas City kung saan humantong ito sa class suspension. Sa ngayon, mahigpit ang koordinasyon ng Bataan Police at DepEd para matiyak na mayroong secure learning environment ang lahat ng mga mag-aaral, guro at mga school personnel sa Bataan. Ikinasya na rin ang proactive measures tulad ng security assessment, emergency preparedness at tuloy-tuloy na kolaborasyon para sa potensyal na safety concern. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Izon. Sunod po natin si Arnel Ozay Tagonel.
14: Yes, good morning, Alvin. Dalawang individual ang nasawi kabilang na ang 8 taong gulang na bata sa magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Nasugbu at Tanawan City sa Batangas. Sa Nasugbu, nalunod ang 22 anyos na construction worker na residente ng GMA Cavite matapos tangayin ng malakas na alon at agos habang naliligo kasama ang kanyang mga kaibigan sa karagatan ng barangay Bukana. Natagpuan siyang palutang-lutang at isinailalim sa CPR, ngunit hindi na naisalba. Ayon sa presya, walang palatandaan ng foul play ang nakainom umano ng anak ang biktima bago ang insidente. Samantala sa Tanawan City, isang 8 taong gulang na batang lalaki na nanunod sa swimming pool ng isang pribadong resort sa barangay Talaga. Ayon sa pulisya, pansamantalang iniwan ng kanyang tiyuhin ang bata upang kumuha ng pagkain. Pagbalik nito ay nakita na lamang niya nakalubog sa tubig ang biktima. Isinugod pa ito sa ospital ngunit idineklara ang dead on arrival. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DCMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnel Ozaita. Thank you, Radyo Patrol. Magandang umaga sa iyo, Richard Merck.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DCMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Sabi ni ni June Villa sa Koh Samui sa Thailand, 15.58 pesos per kilowatt hour daw. Ayun, yung equivalent ng kanilang billing. Okay na yun kasi resort pa yan ha. Hindi yan residential. Malamang commercial yan. Hindi ba Ma'am Lina Ho at si Yoj DL? Magandang umaga sa iyo ha. Early risers, magandang umaga raw. Ayan, thank you. Maraming salamat po sa inyo. At si Manong Rod may pabati rin. Asan na ba yun? Ha? Happy birthday sa kanyang daughter. Si Doktora Iana Bernadette Izon. O kapatid ni ano to, ni Aba. From Papa Rod and Kuya Abby Izon. Ayan, happy birthday, Doc! Doktora! Nasa Zoom na po natin si Jerry Arances, ang lead convener po ng Power for People Coalition, ang executive director po ng Center for Energy, Ecology and Development, o SEED. Magandang umaga sa iyo, Jerry!
15: Good morning, Alvin. Good morning sa inyong mga tagapakinig.
0: Kayo ba'y nagulat sa revelasyon ng Department of Energy kahapon? Actually, last question yun, Jerry. Naalala ko lang nung binanggit ni Yusek Guevara tungkol sa rate. Sabi ko, tanungin ko kaya yung kung magkano yung rate. Sabi niya, nako Alvin, highest na tayo sa ASEAN nung June. Kagulat-gulat ba yun? Hindi na kayo nagulat na tayong pinakamataas?
15: Sa the way things are going the past months, medyo hindi siya nakakagulat na Alvin, pero syempre nakakagalit 'yun ano kasi kinumpara tayo sa Singapore na mas mayaman na bansa kumpara sa atin. So medyo mabigat din talaga na balita 'yun.
0: And hindi then siya nakakagulat, namin, hindi siya nakakagulat, nakakagalit.
15: Nakakagalit siya. Yun yung mas eksakto. Tapos tinignan namin, Alvin, ang reference point nung administration. Kasi timely din yung paglabas nun. Kaya maganda na itanong mo yun kay Yusek Gev. Kasi State of the Nation address na, di ba? In 6 days' time. So tinignan namin nung nag-start yung administration. Nung time na yun, ang Pilipinas ay ang average is 9.86 pesos per kilowatt hour. And then ang Singapore is 10 pesos and 15 cents. Mm. 8.29 cents difference na mas malaki sila kesa nung sa atin nung time na yon. Mm-hmm. Pangalawa tayo sa kanila
0: Nung 2022. Pero ngayon,
15: yes, okay. 2022, panahon ng start ng administration na to, 38 cents yung tinalon since 2022 after 4 years. So medyo mabigat talaga yun. Tapos kumbaga parang wala nang solusyon kahit na nilahad nung presidente last year na recognize na mahal na ang presyo ng kuryente sa bansa.
0: Teka muna, paano 38 cents lang? Magkano ika mo nung umpisa ng Marcos administration ng 2022 yung average?
15: Ang pinapatungkulan ko ay difference nung tinalon ng Pilipinas kumpara sa Singapore.
0: Okay.
15: Pero yung ano difference yung na yun? Medyo mabigat yun ha. Alvin, alam naman natin yan kasi per kilowatt hour yan.
0: Dey, ano yung amount ng average dyan nung na-monitor ninyo noong 2022? Kasi ngayon, kahapon, may binigay na figure, yung DOE, ang average natin for June is 12 pesos and 43 centavos. Pero kamo nung una, nung umpisa ng taon ng
15: 9.86 pesos.
0: Pakikwenta mo nga, Camille, 12.43 minus, ano yung kamo yun?
15: 9.86
0: pesos. Eh, mahigit dalawang piso yun.
15: Mahigit dalawang piso, pero pag nirelate natin sa pinakamalaki na franchise area, ay mas malaki yun. Kasi ano tayo nung June, 14.4 pesos ang average
0: sa Meralco.
15: Yes, sa Meralco franchise area. So mas malaki pag sa Meralco franchise area.
0: Ayun, ang kwenta pwede niyo rin siguro magamit sa may press con po mamaya kasi sina Jerry ano. Yung difference po 2 pesos and 57 centavos. When the Marcos administration started in 2022, ang average ay 9 something lang daw. Ngayon, as of June 2026, nasa 1243. So, yes, tinaas over the years. Eh di pag tinignan mo on the average, may git 50 centimos ang itinataas taon-taon. Tama?
15: Tama. Tama ang iyong kompetasyon. Mabilis ang kompetasyon, Alvin.
0: So, anong implikasyon nun? What does it say about us, Jerry?
15: Yung isang kasing importanteng element kaagad dyan, yung buying capacity ng mga Pilipino. No? Lalo na yung mga kumbaga nakakarami, which is yung mga manggagawa natin na nagtatrabaho. Siyempre, pag hindi ka minimum wage, mas mabigat. So napakalaki talaga nung ini-spend dahil sa pagtaas nitong nakaraang limang apat na taon, yung napupunta sa electricity. Kumbaga kinakain ng increases ng electricity. Yun yung isang major, no? Ang pangalawa doon is dahil papuntan na rin naman tayo ng SONA, yung lumalabas sa bansa na kumbaga dapat umiikot sa ekonomiya kasi pinambabayad mo ng imported na fossil fuel. Kumbaga net importer ka pagdating sa power industry. Yun ang ibig sabihin nun, Alvin. Imbis na nagagamit mo sa loob ng bansa, lumalabas siya ng bansa. So sa economics, medyo hindi maganda yun.
0: So what are we doing wrong? Kasi definitely, clearly, we are doing something wrong kung pataas ng pataas. May mali sa diskarte natin.
15: Marami nang lumabas dito mga nakaraan at medyo mas educated yung ating mga electric consumers. Alam na nila kung ano yung breakdown, di ba? Ng kumbaga ng billing natin kung saan ang gagaling. At maraming mali talaga. At ang dulo niyan ay yung batas mismo na nag-govern. Kailangan ma-revisit kasi 25 years na ang ipira eh. At napapanahon ito dahil din maraming nakasampang mga bills, both chamber of houses. Pero doon sa, kasi pag batas ang pinag-uusapan, napakatagal na proseso, di ba? Ang pwedeng daanan. Pero ang isang immediate talaga dyan, yung pinakamalaking bukol ay yung generation charge. Yung generation charge kasi it comprises that biggest part, the average, mga 50%. Siyempre, pag Meralco franchise area,
0: more.
15: 65%. Correct. Diba? So, sobrang laki talaga nun kung majority ng pinagkukunan ay imported na fossil fuel, gas at coal. Sa Meralco franchise area, 83% ay fossil fuel, imported. Na mahal, na nagmamahal doon sa pinag-usapan nating duration, 2022 to 2026. Ibig sabihin, ito talaga yung main culprit kasi tayo nag-aangkat na nag-aangkat at exposed sa international market volatility. Ibig sabihin yung galaw because of sa mga gera or tuloy-tuloy na pagtaas, talagang pabigat ng pabigat dahil pinapasa lahat yon sa electric consumer. So, yun yung isang napakalaki talaga na problema na kailangang matugunan ng mga policy makers at ng gobyerno natin. Total, magsusona si BBM. Dapat meron siyang sabihin na mga measures dyan, paano yun i-reduce. Pero at the same time, alam natin na nangyayari in concrete sa Visayas, yung rotating brownouts na yon na pag nagro-rotating brownouts, bumibili tayo ng mas mahal na kuryente sa WSM. Ang mga pangunahin din na nagdi-derate at nag-unplanned shutdown sa panahong bawal ay mga coal plants at mga gas plants. So, talagang itong source of electricity na ito, hindi na lang mahal, inefficient pa. Kailangan talagang merong measures na kumbaga mas punitive at mas malalim. Kailangan talaga marami dito, kailangan i-penalize ng mas mataas in a nutshell, Alvin.
0: Okay. Ngayon, if you are given 1 minute to advise the president, kasi maubos yung oras natin, halimbawa may 1 minute ka at ikaw lang ang makakabulong sa tenga ng Pangulong Marcos, ano ba ang pinakamagandang solusyon para maibaba ang singil sa kuryente? Yun naman ang target natin lahat eh.
15: Tama po. Ang isang immediate, meron kami talaga namang, kumbaga, matagal nang itinutulak at ganun din itong panahon ng emergency crisis, ng energy crisis, ay may mga tinulak tayo, including sa Office of the President. Ang number one talaga na immediate relief ay suspension ng VAT at excise tax across the whole value chain. Kasi ito yung pangalawa na pinakamataas pagdating sa electricity billing. So yun yung number one na kayang-kaya ng pamahalaan in the immediate aspect kung gusto niyang pababain. Pangalawa, yung mas malalim, kailangan magkaroon ng pag-address doon sa generation charge. Lalo na ito ay imported. Kailangan ma-reduce yun. Maraming pamamaraan dyan. Isa dyan ay i-penalize yung mga nagro-rotating brownouts na or rotating brownouts, source ng rotating brownouts na mga coal plants at mga gas plants. Yung pangatlo na pinaka-importante din ay pag-roll out ng isang mas ambisyosong programa ng solarization ng mga bubong ng ating mga kababayan at mga maliliit na mga impresa para maibsan yung bigat na pasanin nila. Kasi Alvin, pag 500 watts ang inilagay na system ng solar PV na system, almost more than 300 pesos per kilowatt hour kaagad ang pinaka minimum na pwedeng ma-save agad ng ating mga electric consumers. So tatlong pinaka immediate na mga measures. So pang-apat ay itigil muna ang kahit anong increase. Kaya ng ERC gawin yan, mandato niya yan na protektahan ang mga electric consumers.
0: Very good. Maraming salamat, Jerry. Hanggang dyan muna tayo, ha? But thank you for your time. Mabuhay ka.
15: Maraming salamat din, Alvin.
0: Si Jerry Aranzas po ang lead convener ng Power for People Coalition at executive director po ng Center for Energy, Ecology and Development. Sa oras na 6:43, pati muna natin ng good morning si Professor Xiao Chua. Dahil binabati niya ng happy birthday ang kanyang office mate o office mate na misis, si Margarita Palatao, at ang kanyang high school BFF na si Charmaine Hernandez. Ano, nakamonitor daw palagi sa DZMM. Oy, thank you, ha. Paano-ano ni Mark Hernandez kaya yan, ha? Maganda umaga din kay Jason Jokno. Jason, ano na naman ito? Kaaga-aga. Ay, nananawagan daw yung Joseph Mamorno ng new studio operations na dalawang araw nang walang tubig. Ano ba naman yan, Maynila? Dalawang araw walang tubig. Wala daw tubig dyan sa Barangay Genti de Leon sa Valenzuela City, Paging, Maynila. Ano po nangyayari? Siguro dahil reduced yung water level sa angat. Hindi kaya, Joseph, ang gawin mo pag ganyan, once a week ka na lang maligo. Ha? Para tipid na tipid sa sa tubig. Okay lang yan. Oo, magwisik-wisik. Pwede na yan. Maynila! 30,000 viewers po tayo ngayon sa YouTube. Magandang umaga po. Magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy. Usapang impeachment tayo pagbalik.
16: Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
17: Ilong Ranger?
18: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
17: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
18: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
17: Sipon agad?
18: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep C Plus 40 with zinc agad.
19: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Milzep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Delivery! Maria Jose?
17: Akin yan? Ang laki ng box!
20: Surprise!
17: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
20: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
17: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
16: Pag-ibig Fund, solid kaban! Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert!
2: Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
1: Tuloy lang sa activities on the go!
0: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
2: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
0: Let's go!
1: Make your move, baby.
2: Arthrisin, get going!
3: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ngayon ho niya withdraw dun sa hiningi ho natin na period, no, from 2007 until 2025, intact na ho yung records doon kung ano yung linalaman ng bank accounts during those periods.
1: At paano po itatahi, kumaga paano pagtatagni-tagniin yung bank records, yung SALN, yung BIR, at saka yung AMLAC records to create a picture to prove your point?
0: Oh, dahil gagamitin ho namin yan to prove yung allegation namin sa aming articles of impeachment, no? Na kapag tinignan natin itong SALN niya, no? Again, for the benefit ho ng ating mga tagapakinig, ito ho yung dokumento na required lahat ng public officials and officers i-submit every year, no? Nakalagay ho doon yung kabuuang yaman nila, total assets, liabilities, and net worth, no? Makikita natin ang total assets declared by the Vice President Chan is just around 80 million pesos. Okay, ngayon, ibabangga naman ho natin sa BIR documents. Magkano ang dineklarang kinita ng Vice Presidente sa same na mga periods na ito? At ultimately, ibabangga din ho natin dun sa mga bank accounts niya, no? So doon natin makikita magkano ba talaga ang kabuuang yamang pumasok dito sa accounts ng Vice President at ng kanyang asawa sa mga parehong panahon na ito. Alalahanin natin doon sa AMLAC reports ang lumabas, mayroong financial transactions worth 6.7 billion pesos, no? So ngayon ang mahalagang matignan dito, out of 6.7 billion, magkano dyan yung mga fresh inflows? Meaning talagang pumasok na account niya, hindi lang interbank transfer or from one account of the respondent to her another account, no? Ibig sabihin talagang bagong perang pumasok talaga. So dyan natin makikita itong same period na to, magkano ang pera na nakuha niya, no? Na kabuuang yaman na nagkaroon siya for the same period.
1: Opo, pero ito naman, hindi na po pwedeng magtumanggi po yung bangko, yung AMLAC, at saka yung BIR sa request. Ano po? Kasi di ba yung BIR sabi dati, hindi, walang consent. At saka kung kailangan ng presidente, umuo dyan. Yun lang yung kondisyon para maibigay namin yung records. With this decision, hindi, wala na pong balakid.
0: Well, with respect to the BIR and AMLAC, wala na hong kondisyon, ano, para bago sila sumunod. Dito naman sa BIR, may subject to condition yung grant ho ng subpoena ng impeachment court. Nakalagay ho doon, para tanggapin ng impeachment court, itong submission, itong BIR filings, kailangan mag-comply ang BIR dun sa mga exceptions under the law. And isa ho dun sa mga exceptions dyan, as previously discussed, the impeachment court itself is for the BIR to request the consent of the president, no, para sa disclosure nitong BIR filings na to.
1: So ibig sabihin, hindi na po ang prosecution ang didiretso sa Malacanang to request for it, but it's now the BIR's duty to do it.
0: Tama ho yan, Sir Abing.
1: Okay, sige. Ngayon, hindi naman po fatal yung mga tinanggihan po, no? Kasi unang-una tinanggihan, di bawal yung foreign currency deposit. Pangalawa, may ilang companies na hindi bawal yung silipin. Ano, sa BIR, pati na rin sa banko, ano po. Ito ba ay matindi ang epekto sa magiging diskarte ninyo to prove your allegation?
0: Hindi naman ho, dahil ang substantial na ho yung amounts na mapapakita natin, no, dahil dun sa mga subpoena na grant in our favor, no. Tsaka kahit yung mga foreign currency denominated accounts, or though yung mga bank account mismo or yung bank records mismo hindi natin napasubpoena, pero dun sa AMLAC reports, no, na isama naman ho doon kasi yung mga transactions, yeah, pertaining to both peso and dollar denominated accounts.
1: Tapos pag sinumatotal mo yung nangyari po kahapon, in just a few words, parang ang nanaig po is yung accountability versus the right to privacy. Parang ganun, ano, in so many words, attorney,

0: Nangibabaw po yung accountability if you are a government official.
1: Tama ho yun. Naniniwala kami na in-enforce po talaga ng impeachment court yung principle ho na nakasaad sa constitution na public office is a public trust. No? Nakalagay ho dyan, public officials must always be accountable to the people. No? So, hindi, again, tulad ho ng sinasabi namin, hindi ho pangkaraniwang tao ang respondent dito, siya ang pangalawang pinakamataas. No, na lingkod bayad ng ating bansa. So, dapat lamang ho na para magampanan ng maayos ng tungkulin ng impeachment court, no? Ang kanyang kapangyarihan at responsibilidad, no, to try and hear impeachment cases, kasama ho ito yung pag-issue ng compulsory process ng subpoena para makita natin yung kabuuang yaman ho ng Vice Presidente, no, kaukol dito sa articles of impeachment on unexplained wealth.
0: Okay, and one last, because we're running out of time, ano po yung expectation ninyo today sa ating mga kababayan? Babalik po tayo sa Article 4, kasi kahapon Article 2 yung pinag-uusapan. Ano po? Babalik po tayo, may last testigo pa po for the Article 4. Ano ini-expect nyo na ipipresenta po ni NBA Director Matibag today, Attorney?
1: Alahanin ho natin na during the testimony ho, no, ni NBI Regional Director, no, Attorney Lotok, merong mga konting katanungan, no, na hindi pa niya nasagot, which is, pag tinatanong ho siya, ano yung mga naging follow-up investigation ng NBI tungkol dito sa tao na kinausap ng Vice Presidente para patayin ng Presidente na itong tao na to ay sinabi niya ay pumayag na sa ganito kasunduan. Ang sinasagot ho niya, as part of the Cybercrime Division, hindi na ho siya naging parte sa investigation na to, ang gumawa nito, Intelligence Service. So dito ho papasok ngayon si Director Matibag, no? Siyang maglalahad kung ano ho ang masusing investigasyon ng ginawa ng NBI patukol dito. Kaya iniinayahan ho natin, no, lahat ng ating mga kababayan, na sundan ho natin, napakahalaga din ho na magiging testimonyo na maririnig natin ngayong araw.
0: Opo. So, today, si NBI lang po, the next day, sa Wednesday, tatawid na po tayo sa Article 2 na.
1: Kung tayo ho ay mapagbibigyan na matapos na, no, today yung buong testimony ni NBI Director Matibag, no, yung direct cross and if necessary redirect and recross, pwede na ho tayong pumunta sa confidential funds bukas.
0: Wednesday. At wala pong problema ang prosecution pag nilipat po ng alas 10 ng umaga hanggang alas 2 sa stress ng hapon. Okay lang sa inyo na mag-change ng schedule. Walang conflict.
1: Well, we will submit to the discretion of the impeachment court kung yan ho ang schedule na mas gugustuhin na nila.
0: Okay, maraming salamat, Attorney, ha. May mukhang may hearing. Hindi, may hearing nga din pala, no? Kasi ayos na yung book ni Attorney. Mukhang ready for action na kagad si Attorney Jay. At alas 7 pa lang ng umaga, ha.
1: Eh, basta kayo, eh. Kaya din, naging bukas huli niya natin.
0: Maraming nagtitext kagad. Sabi, sino yung pogi Attorney kasama niyo? Si Attorney Jay po yan, ha. He woke up like that. Pagising niya, ganyan kagad ang hair niya.
1: Well, salamat ho dun sa nanay ko na nag-text sa inyo sa huya.
0: Thank you, Attorney Jay. Abuhay po kayo.
1: Salamat, Sir Alvin.
0: Si Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang legal spokesperson po ng House Prosecution Team at one of the counsels of the prosecutors. Teka muna, yung bago yung Radyo Patrol balita natin, sino ba nandyan? Pautsensa ba nandyan? Ako saluyo talaga at saka alugbati. No, thank you. Maraming salamat. Radyo Patrol balita alas 7 sa pagbabalik ng
2: Gising Pilipinas!
0: Wala si Doris.
3: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Balance, kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Level ng tubig sa Angat Dam sumadsad sa pinakamababang antas sa lokasyon ng tubig sa Metro Manila, ibinaba hanggang sa katapusan ng Hulyo.
4: Utay-utay na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipinatupad na.
0: Hiling na sa BINA sa bank at tax records si Vice President Sara Duterte, pinaburan ng impeachment court. NBI Director Melvin Matibag haharap din sa paglilitis mamaya.
4: Tatlong opisyal ipinasab BINA kaugday ng investigasyon sa sports complex noong 2019 SEA Games. Sinasabi Peking Flood Control Project sa Taguig City, iniimbestigahan din ng NBI.
0: Pamahalaan, diniyak na hindi makaaapekto sa kalikasan at tirahan ng mga katutubo ang tinatawag na Pax Silica Project sa Tarlac.
4: Tauhan ng Philippine Navy sugatan matapos paluin na China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Dalawang tripulanteng Pinoy patay naman sa drone strike ng Russia sa Black Sea.
0: Pulis patay matapos pagbabarilin sa loob ng KTV bar sa Capiz.
4: Sa showbiz spotlight, Coco Martin at Ding Dong Dantes magsasama sa isang proyekto.
0: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Martes, July 21, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
4: Sa pangalan po ni Doris Bigorni, ako naman si Robert Mano.
0: Detalye. Lagay muna tayo ng panahon, patuloy na binabantayan ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Maaari itong maging bagyo sa Miyerkules o Huwebes at tatawaging Quiapo kapag pumasok na ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng tumawid ang bagyo sa Northern Luzon sa Biyernes o Sabado. Inaasahan ding palalakasin ng bagyo ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Ngayong araw, posibleng ulanin ang ilang lugar sa bansa dahil sa habagat. Dito sa Metro Manila, mainit at maalinsangan ang panahon pero may tsansa ng thunderstorm sa hapon o gabi.
4: Patuloy naman ang pagbagsak ng level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon sumadsad sa panibagong record low na 152.53 meters ang tubig sa Angat Dam mula sa 153 meters noong Linggo. Bagyari bumaba ang level ng tubig sa Ambuklaw at Pantabangan Dam sa kabila ng mga pag-ulan. Nauna nang sinabi ng PAGASA na posibleng bumagsak sa 150 meters ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hulyo. Mula sa kasalukuyang 48 cubic meters per second, ibinaba ng National Water Resources Board sa 46 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila simula July 16 hanggang July 30.
0: 6 na minuto makalipas ay 7 ng umaga, sinimula ng ipatupad ng utay-utay na malaki ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Mahigit 8 piso ang taas presyo sa diesel at kerosene ngayong araw, habang mahigit piso bukas at sa Huwebes. Isang bugso naman ipatutupad ang 3 piso at 65 centavos na nagpresyo sa gasolina. Bunsod pa rin ito na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, 2 piso at 10 sentimo na agad ang taas presyo sa diesel, habang 3 piso na kaagad at 1 peso and 20 centavos sa kerosene. 3 pesos po kaagad isang bagsakan sa gasolina sa first trading day. Noon na nag-inspeksyon ng Department of Energy sa mga gasolinahan dahil sa reklamo ng ilang gas station na nagsabing naubusan ng supply bago pa ang taas presyo ngayong araw.
5: May report na dumating sa amin na meron nag-hold ng operation, meaning all of a sudden hindi siya nagbebenta today. So please note, no, ito yung classic na sample ng hoarding.
0: Si Energy Director Attorney Rino Abad.
4: Pinakamataas sa Timog Silangang Asya ang singil sa kuryente sa Pilipinas. 12 pesos and 43 centavos kada kilowatt hour ang average residential rate sa bansa, na mas mataas pa sa Singapore. Tumaas ang singil sa kuryente dahil sa mataas na demand at serye ng yellow alert o pagdipis ng reserbang kuryente sa Visayas para kay Power for People Coalition Convener Jerry Arances. Nakagagalit na mas mataas ang singil sa kuryente sa Pilipinas kahit mas mahirap kumpara sa ibang bansa.
6: The way things are going the past months, medyo hindi siya nakakagulat. Pero syempre nakakagalit yun, ano, kasi kinumpara tayo sa Singapore na mas mayaman na bansa kumpara sa atin. So yung buying capacity ng mga Pilipino, pag hindi ka minimum wage, mas mabigat. So napakalaki talaga nung ini-spend dahil sa pagtaas nitong nakaraang 4 na taon, kinakain ng increases ng electricity.
4: Muli namang nanawagan ng Department of Energy sa publiko na magtipid sa kuryente.
7: Pwede nating i-control also ang presyo ng electricity, depende sa consumption natin. If we consume less, the electric co-ops, hindi sila mapipilitang gamitin yung mahal.
4: Si Energy Secretary Sharon Garin.
0: 8 minuto makalipas ay 7 ng umaga, kinatigan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng House Prosecution Team na ipasabpina ang bag at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manases Carpio. Sa hiwalay na desisyon, ipinasabpina rin ang tax records sa may kaugnayan sa Vice Presidente at posibleng konektado sa 2nd Article of Impeachment o hindi may paliwanag na yaman. Inatasan ng mga bangko na isumite sa Clerk of Court ang mga dokumento sa July 30. Kabilang dito ang bank records ni VP Sara simula 2007 hanggang 2021 o bago maupong Vice Presidente. Pero iginiit ng Impeachment Court na maaari lang gamitin ang mga dokumento para maglatag ng factual baseline at hindi para gumawa ng panibagong impeachment complaint. Ipinasabpina rin ang AMLAC records na mag-asawa, gayon din ang mga dokumentong may kaugnayan sa Carpio Lawyers Partnership at 19 na corporate entities. Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na hindi itong unang beses na sinuri ang bank records sa impeachment trial, lalo't ginawa na ito sa paglilitis ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona.
8: The court finds that the requested documents meet the requirements set forth above. They are reasonably described, readily identifiable, prima facie relevant, and material to the allegations under Article 2. The documents requested under the subpoena duces tecum will not be used to allege additional independent impeachable offenses. Rather, the court will only allow these records to be used to establish a factual baseline.
0: Sinabi naman ni Escudero na may tatlong exemption sa pagburatlat ng selyadong kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara, kabilang ang otorisasyon ni Pangulong Marcos at written consent na may-ari ng dokumento, si BIR Commissioner Charlito Mendoza. Ang atasang kumuha ng otorisasyon mula sa Pangulo para buksan ang kahon. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol, nakahanda na ang karamihan ng desisyon ni Escudero bago pa magsimula ang paglilitis noong July 6 dahil nakasaad sa pre-trial brief ng prosekusyon ang pagpapasabpina sa mga dokumento.
9: Basically, the main chunk of the decision of the presiding officer has already been prepared even before July 6. That is the request of the other senator judges to study it for the until the weekend and until today. So, handa naman siya ever since.
0: Nakatakdang magpulong ang defense team kasama si VP Sara para talakayin ang susunod na hakbang, kabilang ang pagtulog sa Korte Suprema para kwestiyonin ang desisyon ng impeachment court.
4: Hinamon ang mga senator judges na buksan din ang kanilang bank records kasunod dito ng utos na sabpina ng bank, tax at AMLAC record ni Vice President Sara Duterte para sa paglilitis. Ginawa ni Senator Judge Robin Padilla ang hamon sa mga kapwa senador kasunod ng pagtutol sa desisyon ng impeachment court na ipasabpina ang mga dokumento ni VP Sara.
10: Total naman, lahat naman kayo ay sumang-ayon na sa Freedom of Information Bill ko, hindi pa nga lang nagsasubmit ang House of Representatives. Bakit kung ganito ang pamantayan natin, edi buksan na natin lahat ng bank records natin. Lahat na. Tayong lahat ay buksan na natin lahat para mapakita sa taong bayan na wala tayong kinikilingan dito.
4: Ngayong araw, inaasang haharap sa impeachment trial si NBI Director Melvin Matibag na huling testigo sa 4th na Article of Impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Marcos. Ayon sa House Prosecution Team, inaasahang babanggitin ni Matibag ang ginawang investigasyon kaugnay ng pagbabanta.
1: Siyang maglalahad kung ano ho ang masusing investigasyon ng ginawa ng NBI patukol dito. Kaya iniinayahan ho natin lahat ng ating mga kababayan na sundan ho natin. Napakahalaga din ho na magiging testimonya na maririnig natin ngayong araw.
4: Si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr.
0: 13 minuto makalipas ay 7 ng umaga, itinanggi ni Senator Judge Robin Padilla ang pahayag ng Office of the Ombudsman na pangiisnab sa kautusan para sagutin ang kinakaharap na reklamo kaugnay ng pagtakas sa Senado ng puganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa sesyon ng impeachment court, iginit ng senador na nagain siya ng sagot sa reklamong obstruction of justice. Bagamat naiintindihan ang nararamdaman ni Padilla, sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na hindi tamang forum ang impeachment court para ipaliwanag ng senador ang nararanasang sitwasyon.
10: Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klaseng propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas. Isang senator judge.
11: Kung hindi naman ho patungkol sa vice president na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa ikang depensa o prosecution ng vice presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang.
0: Pero nanindigan si Senator Judge Alan Peter Cayetano na may koneksyon sa integridad ng impeachment court ang issue ni Padilla. Ayon kay Cayetano, may tuturing na walang saysay ang pakikipagtalo sa mga hindi abogado kaugnay ng usaping illegal o legal. Balta ni Senator Judge Tito Soto ay hindi siya nakapag-aral ng law pero may 29 na taong karanasan bilang mambabatas. Sa huli nagdesisyon si Presiding Officer Francis Escudero na aaksyonan ang manifestation ni Padilla sa sesyon ng Senado bilang legislative body at hindi impeachment court.
12: Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. Senator Miriam stood up here many times and said, kaya ka nga nagfo 4 years na law school at nagbabar.
13: I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. And I move that the manifestations of that we have heard be referred to the Senate proper.
14: Ito ay 7th day pa lang out of the 102 days na dadaanan ho natin. Kaya bawat oras, bawat segundo ay napakalaga.
15: Can we start now, sir?
14: I was about to, sir.
15: Thank you, sir. We wasted 26 minutes for nothing.
0: Nakatakdang magbalik sesyon ng Kongreso bago ay kalamang State of the Nation Address o sona ni Pangulong Marcos sa July 27.
4: Hiniling nang nakakulong na si Senador Dante Barcoleta sa impeachment court na ikonsidera ang kanyang boto sa impeachment trial. Inirefer ni Presiding Officer Francis Escudero ang hiling ni Barcoleta sa Senado bilang legislative body at hindi bilang korte. Pero sakaling mag-convene ang Senate legislative body, sinabi ni Escudero na posibleng sumang-ayon siya sa hiling ng senador hanggat hindi pa pinapatawa ng suspensyon. Nakakulong si Barcoleta sa Quezon City Jail dahil sa kasong plunder kaugnay ng hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa kanyang kampanya noong 2025 elections. Nakakulong din ang suspendidong si Senator Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder at graft kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng kickback mula sa maanumalyang flood control projects.
0: 17 minuto makalipas ay 7 ng umaga, ipasa sa bina ng NBI ang tatlong opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee sa gitna ng investigasyon sa sinasabing irregularidad sa sports complex na itinayo sa Tarlac para sa 2019 SEA Games. Sa Biyernes, nakatakdang humarap pa mga opisyal matapos makatanggap ng impormasyon ang mga investigador na posibleng virtual office lang ang operasyon ng ilang opisinang nakalista sa ilalim ng komite. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na posible ring ipatawag sakaling masangkot sa irregularidad si Senator Alan Peter Cayetano na dating chairman ng Organizing Committee. Susuriin ng NBI ang legal na basihan sa pagkakatalaga ni Cayetano matapos matuklasan sa mga dokumentong itinalaga lang ang senador na interim chairman ng Philippine Olympic Committee bago itatag ang komite.
16: Paano ka magiging chairman kung nagpakilala kang chairman tapos hindi ka naman member ng board? Anything that is being done by a corporation, whether it's an NGO or not, should be through a board resolution.
0: Bukod dito, iniimbestigahan na rin ng NBI ang sinasabing Peking Flood Control Project sa Taguig City na baluarte ng mga Cayetano. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Panfilo Lacson na may 6.7 billion pesos na budget insertion si Cayetano sa 2025 national budget. Kaya nangangalap na ebidensya para may pakulong ang senador sa Quezon City Jail. Noon na igilit ni Cayetano na walang Peking proyekto sa Taguig dahil ilang beses nagsagawa ng inspeksyon.
4: Magsasampa ang Office of the Ombudsman na magkahiwalay na complaint for preliminary investigation laban sa mga mambabatas na isinasangkot sa maanumalyang flood control projects, kabilang sa nakatakdang paimbestigahan sa kasong plunder at money laundering sina dating House Speaker Martin Romualdez at puganteng si dating Congressman Zaldico. Nilinaw ng Ombudsman na hindi nangangahulugan ng conviction ang tinatawag na complaint for preliminary investigation, sa halip na tukoy na sapat ang ebidensya para magsagawa ng buong investigasyon at alamin kung dapat magsampa ng kaso sa korte. Itinanggi naman ng tagapagsalita ni Romualdez sa si Attorney Elaine Atienza ang akusasyong nagtatangka ang kliyenteng takasan ang legal na proseso. Kasunod ito ng pahayag ng Ombudsman na nagtangka si Romualdez na umalis ng bansa sa kabila ng kinakaharap ng precautionary hold departure order.
17: We deny in the strongest possible way any insinuation that Representative Romualdez has attempted to evade the legal process. Uulitin po namin, kailanman ay hindi nagtago si Representative Romualdez. Siya po ay nasa bansa at mananatili sa bansa until such time that he will be able to clear his name.
4: Nauna na ang itinanggi ni Romualdez na siya ang utak sa mga maanumalyang proyekto at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget.
0: 720, pinawi ng pamahalaan ang pangamba sa panukalang Pax Silica Project ng Pilipinas sa Amerika. Itatayo sa New Clark City sa Tarlac ang proyektong target makapag-develop ng strategic minerals at makagawa ng advanced semiconductor hub para suportahan ang pagunlad ng teknolohiya, pamumuhunan at paglikha ng trabaho. Itinanggi ni Defense Secretary Gilbert Eudoro Jr. ang paniniwalang makaapekto ang proyekto sa supply ng tubig. Tiniyak din ng Malacanang na walang epekto ang Pax Silica Project sa kalikasan, gayon din sa tirahan ng mga residente at katutubo. Nauna ng sinita ang proyektong pinangangambahang makaapekto sa kalikasan at pamumuhay ng mga katutubong ETA.
4: Walang celebrity na inimbitahan para sa 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulo Marcos sa July 27. Nais ng Malacanang na panatilihing simple pero may dignidad ang okasyon sa gitna ng nararanasang krisis, partikular sa langis. Wala ring ilalagay na red carpet at inabisuhan ang mga babaeng kongresistang magsuot ng simpleng Filipiniana dress. Tumanggi naman ang palasyo na magbigay ng detalye kung sino ang kakanta ng pambansang awit sa SONA. Sa ngayon, handa ng seguridad sa kamera para sa muling pagharap ng Pangulo sa publiko sa Lunes.
0: Time out, tanong oras na. Mr. Pogi, wala si Miss Beautiful ngayon eh. Nakalibre ha. Mr. Pogi, makasama natin. Anong oras na po?
4: Aba, 7:22 ng umaga.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
18: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
20: Sigurado panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon.
18: Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama sina Sandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM Radio Patrol Balita alas 7.
0: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7:24.
19: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Good news! Matatanggap na po ngayong araw ang ayuda para sa mga mahihirap na pamilyang apektado ng energy emergency. Direktang ipapasok ang 2,000 pisong ayuda sa Enrolled Bank Account o SSS account ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino at Walang Gutom Program. Gayon din na mahigit 1,000,000 low-income workers. Kahapon, simula ng manual payout para sa Group 2 o mahihirap na pamilyang hindi kasama sa 4-piece. Tiniyak naman ng DSWD na may iba pang programa para sa mga hindi saklaw ng naturang ayuda.
2: Meron din naman tayong iba pang programa katulad ng assistance to individuals in crisis situation na nakabukas para sa lahat. Did that crisis lead to something na kakulangan na ngayon sa pamilya? Then by all means, pumunta tayo kaagad sa DSWD at tutulungan kayo ng mga social workers namin.
0: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
4: Nire-repaso na ng Bangko Sentral ang paliwanag ng ilang bangko at e-wallet na hindi tinanggal ang transfer fee. Maraming bangko na tumalima sa direktibang tanggalin ang transfer fee sa InstaPay transaction at PesoNet transfer. Kabilang dito ang BPI, Land Bank, Metro Bank, PS Bank, Philippine National Bank at Banco de Oro, habang ipinatupad na limitadong zero transfer fee sa RCBC. Ibinaba na rin ang ilang e-wallet tulad ng GCash at Maya sa 10 piso ang interbank transfer mula sa dating 15 pesos. Hindi pa naman tiyak kung papatawan ng parusa mga bangko at e-wallet na hindi pa rin sumusunod sa direktiba ng Bangko Sentral.
0: Di ba pwede libre lahat? Meron pa rin. 726, iginit na Malacanang na hindi katanggap-tanggap ang paglalarawan ng China sa mga Pilipino bilang unggoy. Kasunod po ito ng AI animated video na ipinalabas ng state-controlled media company na China Daily kung saan nakasuot ng salakot ang unggoy na kinukontrol ng Amerika at Japan para isulong ang arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Matapos nito, ipinakita ang unggoy na binobombahan ng water cannon ng barko ng China Coast Guard. Inupakan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang video na nagbaba ng dignidad ng mga Pilipino. Ayon kay Castro, suportado ni Pangulong Marcos ang diplomatic protest para ipatanggal ang video.
21: Lahat ng Pilipino, hindi na natin kailangang makita kung anong reaksyon ng Pangulo dahil kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganong paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy.
0: Nakatakda namang magpulong sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi ngayon Linggo para hindi tiyak kung pag-uusapan ang kontrobersyal na video ng China.
4: Sugatan ang tauhan ng Philippine Navy matapos paluin ng wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard sa kasagsagan ng konfrontasyon sa West Philippine Sea. Sinasabing lumapit ang inflatable boat ng China na may sakay na 8 tauhan sa nakasadsad na BRP Sierra Madre na nagsisilbing military outpost ng Pilipinas sa Yung Inshol. Nagpaikot-ikot ang bangka ng China habang kumukuha ng larawan at video, kaya itinaboy ng 2 rubber boat ng AFP. Pero pinalo ng tauhan ng China Coast Guard ng baton ang tauhan ng Philippine Navy, kaya nagtamo ng sugat sa ulo. Napinsala rin ang isang rubber boat ng Philippine Navy dahil sa pangaharas ng China. Kinondena ng AFP ang marahas na aksyon at nanawagan sa China na itigil ang agresibong kilos. Tiniyak din ng Department of Foreign Affairs na tatapatan ng panibagong diplomatic action ang naging aksyon ng China.
0: 728 na patay ang 2 tripulanteng Pilipino sa drone attack ng Russia sa Black Sea. Sa nakalipas na 2 linggo, 9 na barko ang tinarget ng sunod-sunod na drone attack sa bahagi ng Black Sea sa southern Ukraine. 12 tripulanteng Pilipino rin ang nasugatan, kabilang 4 na nakauwi na ng Pilipinas habang isa ang nawawala. Naunan ng tinukoy ang Northern Black Sea region at lahat ng pantalan sa Ukraine bilang warlike operations area. Ibig sabihin, obligado ang mga manning at shipping company na ilihis ang ruta ng mga barko at may karapatang tumanggi ang mga tripulanteng Pilipinong sumama sa paglalayag.
4: Sa labas naman ng bansa, nakakulong sa Cambodia ang 51 Pilipinong isinasangkot sa online scam. Kabilang dito ang 23 nakakulong sa Batambang City at 28 sa Sihanoukville City. Ayon sa Department of Migrant Workers, dadaan sa judicial process ang mga Pilipino para matukoy kung may partisipasyon sa illegal na aktibidad.
0: 729 sa Capiz, patay ang isang pulis sa pamaril sa KTV bar sa bayan ng Pontevedra. Sinasabing nagpunta sa bar si Captain Rian Ampoyos kasama ang 2 pulis para kumain. Nagkaroon ng kumusyon sa 2 palapag ng bar ay nagtangka ang pulis na awati ng gulo. Pero biglang naglabas ng baril ang suspect at binaril sa dibdib ang biktima. Naaresto na ang namaril na suspect habang patuloy na tinutugis ang 2 pa niyang kasamahan. Inirekomenda naman ng Western Visayas Police na si Bakin sa pwesto ang hepe ng Pontevedra Municipal Police Station dahil sa kabiguang ipatupad ng operasyon laban sa ilegal na baril at pampasabog.
4: Sa Paranaque City naman, arestado ang isang lalaki matapos takbuhan ang natalong pusta sa sabungan. Regular na tumataya sa sabungan ng suspect, kaya pinayagang utangin ang pustang 300,000 piso. Nang matalo ang tinayaang manok, tinangkang tumakas ng suspect pero naharang ng teller. Inamin ng suspect na wala siyang pambayad, kaya inaresto at maharap sa kasong estafa.
0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
3: Good morning sa inyo, Alvin at Robert. Sa ating Showbiz Spotlight, nagkita ang primetime rivals na sina Coco Martin at Ding Dong Dantes para pag-usapan ang paparating na actor project. Sa social media po, sinabi ni Coco na mataas ang kanyang respeto kay Ding Dong dahil sa dedikasyon para sa kanilang industriya. Sa hiwalay na social media po, sinabi ng actor chairman na si Ding Dong na believe siya sa dedikasyon ni Coco. Ayon kay Ding Dong, parehong goal nila ni Coco na mapaganda ang local entertainment industry kahit magkalaban sa time slot. Sa ngayon, wala pang detalye sa nililutong project ng 2 primetime celebrities. Samantala, nagwagi si Papa Awel Paz bilang Best AM Anchor sa First Famous Broadcast Art Awards 2026. Congratulations, Papa A! Para sa Showbiz Spotlight.
0: Teka muna, congratulate namin din si Papa Awel.
4: Congratulations!
0: Kasi kami ni Robert, pati yung programa namin, nominee din dyan sa PAMAS. Yes. Pumunta si Camille dyan kahapon. Oh. Nominee kami. Correct. Sali ata tayo, di ba? Oo, di ba?
3: Congratulations, thank you, sa inyo.
0: As nominees. Thank you, FAMAS.
4: Thank you,
0: sa pag-recognize sa amin at kasali kami sa mga ninomina. Pero ang panalo, ang winner for life ay si Papa Awel.
4: Congrats, Papa Awel.
0: Mahal namin yan. Anong napanalo ng title
3: Best
0: ni Awel?
3: Best
0: AM Anchor. Wow.
3: Yes.
0: Thank you. Congratulations. Ganiel, thank you. Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
4: Sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako si Robert Mano.
0: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas! Energy, energy on a Tuesday!
18: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
22: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
2: Good morning!
3: Magandang umaga muna kay Doktora Jessica D. ng Ideal Vision. Doktora, hindi ko pa nagagawa, partner, kasi binigyan akong salamin ni Doktor, gagawin ko sponsor.
4: Aha.
3: Oh, alam mo na, pag ganyang idaran, medyo medyo nagdidetail. Buti kasi wala ka pang grado, Robert.
4: Oh, hindi. Nagpupunta ako lagi dyan sa ano. Pero hindi sponsor, ha?
3: Ay, hindi nagka-sponsor.
4: Pero nagpapunta ako kasi kailangan na.
3: Oh, kailangan. Mm-mm. Ay, pero bata ka pa naman.
4: Konti-konti lang.
3: mga 50-ahin. Kailangan na talaga. Aminin na po natin, ha? Huwag na nating ikaila habang nagkakaedad. Talagang nagdi-deteriorate correct din yung vision. Ano? Doktora, thank you, ha? Maraming salamat kay Doktora Jessica D. Ang daming sangkaterba po yung nagpapabati sa atin at 28,000 yung viewers natin.
4: Wow,
3: buksan mo yung ano mo. Buksan mo yung social media mo para singit-singit ka rin. Yan na lang trabaho natin, sumingit. Kasi makukul yung attention, puro tayo bati. Agay ni Ma'am Ceci Lopez at ni Ma'am Lina Ho at ni Ma'am Elsie Balyon Florentine. Ayan, partner, go. Ikaw naman, kumilang
4: ka. At syempre, good morning din po kay Tita Lita Anisete.
3: Yun.
4: At syempre, nanonood din pala si Kuyang Larry Monserrate Piojo. Picture mo nga kami dalawa ni
3: ano,
4: Kuya
3: Ano, ano, ano pangalan?
4: Si Larry Monserrate Piojo.
3: Monserrate? Ang dami Monserrate sa amin sa
4: dati
3: Negros.
4: Dati nating ano to, taga kabila sa digital.
3: Oh, ngayon na ngayon nasa
4: ay nako daming racket, Senate. United Nations, mga ganyan yan, big time.
3: So,
4: yan.
3: So dolares ang kita niya.
4: Oo. Kaya iniwan tayo sa ABS.
3: Sabi ni Paul Bea, pabati po, always listening sa Gising si Engineer Rhea Ganutisi and Ganutisi family. Aya, Ganutisi ba o Ganutis lang? Ano ba talaga, Paul Bea? Ganutisi o Ganutis lang? Kasi magkaiba. Ay,
4: baka
3: naku,
4: Ganutisi, yeah.
3: Wrong ako, spelling, wrong.
4: May classmate akong Ganutisi.
3: Ah, so Ganutisi na lang?
4: Oo,
3: kung may classmate kang Ganutisi, Ganutisi yan. Oo, yan ha. Thank you po, ha. Attorney Romy Mac, sayang naman po ang oras na naaksaya sa question and answer between senators and lawyers ng defense and prosecution, gayong meron na palang written ruling na prepared na in advance. Attorney Romy Mac, tinatanong ko nga po yan si Robert. Kasi kako, grabe, ang galing naman ni Senator Chis Escudero. Agad-agad may decision siya with the citations.
4: Citations, oo.
3: So sabi ni Robert, hindi, baka naman ginawa na yun nung weekend pa.
4: Kasi nag-take home sila eh, di ba?
3: Hindi ba pwedeng magaling lang talaga si Escudero?
4: Pwede rin naman during that time. Tsaka pwede niyang i-edit.
3: Oo,
4: doon. Makita mo siya during hearing, talagang tumiti pa talaga din
3: kasi
4: siya.
3: Kasi ang galing eh.
4: Oo.
3: Ang galing with tumiti all the citations.
4: Detalyado, no?
3: Opo, opo. Ang tita, Changami! Sabi ni Chang Ami, ha? 50-ahin ka na. Chang! Galing mo talaga, Chang, ano? Kaya loves kita eh. Akala ko 30-ahin lang.
4: Oh, totoo
3: so kung
4: naman
3: 30-ahin tayo, Chang Ami, magka-age daw kami. Ay, hindi, mas matanda at ako kay Chang Ami. Ilan taon na si Chang Ami, Camille?
4: 19.
3: 19 lang ba yan?
4: Mm-mm.
3: Eh, 20 ako eh.
4: Ay, tama nga. May matanda ka na isang taon sa kanya.
3: Yan ang hindi parang vampira si Chang Ami, hindi natanda, no?
4: Oo, totoo. Akay na, no?
3: Chang! Magandang umaga sa'yo, Chang. Hindi, tamang-tama, itanong natin kay Attorney Mel. Melencio Mel Santa Maria, ang dating din po. Oy, angat mo. Angat mo muna. Oo, mamaya na, huwag ka masyado aligaga. Pwede ka namang sumingit. Si Attorney Melencio Mel Santa Maria, former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Pasok!
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
3: Ang tanong, does it matter kung matagal na sinulat ni Presiding Officer Francis Escudero ang kanyang desisyon. Oo, hindi lang kasi, tama siya, tinanong din kita kako, o di ibig sabihin, baliwala pala, ang tagal ng balitaktakan, ang daming tanong ni Cayetano, nung lalaki at nung babaeng Cayetano, Robin Padilla. Tapos ang ending, may desisyon na naman pala siya.
4: Pero hindi natin sure kung meron siyang minodify galing doon sa mga napag-usapan during that period.
3: Kasi ang
4: kumbaga naka-pro forma siya.
3: Ang last na question, niya, magmamatter yan, tanong niya kung conjugal ba yun? Or,
4: kailan kinasal. Tapos may mga naging kasundo ang pasal. So, nung sinabi 2007, okay.
3: Okay, ganito. Attorney Mel, magandang umaga po sa inyo.
5: Magandang umaga sa inyo, Alvin, Robert, sa
4: inyo na
5: tagapakinig, tagapanood, mabuhay po kayo lahat.
3: So, does it matter na maagang ginawa ni Presiding Officer Escudero ang kanyang decision, or it doesn't matter at all, walang kabali-bali sa decision?
5: Well, tama yung sinabi nyo, baka doon sa mga balitaktaka ng dalawang Cayetano at saka ng mga abogado, baka may mapulot pa siya na mahalaga na maaaring impromptu na kanyang idagdag, no? Tama yung pagpunan nyo kanina, yung pagtanong niya kung kailan sila kinasal, 2007, at meron bang prenuptial agreement, ano ba ang kaayusan ng kanilang ari-arian, no? Sapagkat maselang na issue yon, sapagkat ang ginigiit ng depensa, may right of privacy yung asawa ni VP Sara Duterte, hindi dapat masangkot sa mga usapin sa mga bank account, etc. Kaya tinanong ni Chief Escudero, sapagkat sa ilalim ng ating batas, basta't wala kayong kasunduan sa kaayusan ng pag-aari ng dalawang ikakasal, ang iiral ay yung tinatawag na absolute community of property, na ang ibig sabihin, ang kapwa silang may-ari ng lahat ng kanilang napupundar bago at during kasal sila. Kaya because kabit, at saka administrador sila ng kapwa ari-arian nila, kaya tama rin maisama, kaya yon dinagdag niya yon.
3: Apo.
5: Dinagdag niya yon. At saka alam mo na napuno ko, Alvin, saka Robert, no. Mahaba man ang desisyon, at tama kayo, preparado na yon. Ang aking tingin daw, very conservative pa rin ang desisyon niya. Very conservative, hindi yung progressive, ano, hindi yung talagang iginigiit mo talaga ang hustong kapangyarihan ng Constitutional Impeachment Court. Bakit ko nasabi yan? Kasi sumang-ayon lang siya sa mga jurisprudence, ika nga, no, ng mga Korte Suprema sa kanyang pag-de-desisyon. Pero isang issue doon yung sa BIR, sa ITR, ano, pinayagan niya rin, kaya lang binigay niya ang poder, diskresyon sa BIR kung papaano nilang susundin ito, no. Hindi ito yung subpoena na pagdating sa korte, buksan nyo kaagad. Hindi. Nagkaroon siya ng konting reservation doon, sapagkat nakalagay sa Section 71 nga ng National Internal Revenue Code na confidential ang lahat ng ITR, yung ITR nyo, ITR ko, confidential, maliban na lang kung papahintulutan ng presidente ng Pilipinas na buksan. Pero alam mo, para sa akin, kung progressive lang si Chief Escudero, gamitin niya lang ang poder ng kanyang posisyon bilang isang constitutional impeachment court, baka maaaring buksang na yun kahit walang pahintulot ng presidente. Pero gayon pa man, yan, ilalantad na yung mga pinasabina.
3: Apo. Pero isa-isahin natin. Ano? I just want to put it, para i-rest na natin yung issue nung ginawa na yung decision after, bago pa man nagkaroon ng balitaktakan kahapon. Hindi issue yon. Hindi yan pwedeng dalhin sa korte o kung saan man pwedeng questionin ng depensa na may decision ka na bago pa man tayo nagbalitaktakan. Hindi siya issue, Attorney Mel.
5: Hindi siya issue.
3: Okay.
5: Hindi siya
3: para lang malinaw.
5: Sapagkat nga, alam rin nila na kaya nga nagbigay ng palugid, nagbigay ng over the weekend, para lahat mag-aral.
3: Okay. Sige.
5: So hindi issue yun. Walang issue yun.
3: Robert, ikaw naman.
4: Attorney, well, doon sa pag narinig natin yung palitan during the oral arguments last week, plus yung kahapon. Ang lagi lang nai-insist kasi yung term na fishing expedition. Di ba, nakapag daw napayagan, eh mukhang sa isang dagat, naghagis ka ng lambat, kung ano makuha mo, yun na lang ang gagamitin mong ebidensya. Sa pagkakataong ito, doon sa naging desisyon ng impeachment court, kasi sabi nila, di ba, ang desisyon ng presiding officer ay desisyon ng buong impeachment court, hindi lang ni Senator Cheese. So, yung ganitong fishing expedition na binabanggit, malabo ba talagang mangyari at controlled ba ng impeachment court yung mga ganitong instances?
5: Okay. Ang unang tanong, ano ba talaga ang fishing expedition? Ang ibig sabihin ng fishing expedition ay isang malawak at walang direksyon na paghagilap ng mga ebidensya. So, malawak at walang direksyon. So, ibig sabihin, kaya nga yung analogy, yung fishing eh. Magtapon ka ng fishing net, kung ano makuha natin, sige, yun na, hanapin natin, parang ganun, di ba? Pero itong nangyayari sa impeachment court, hindi naman, malawak nga, pero hindi directionless. Sapagkat kung napakinggan natin yung resolution ni Chief Escudero, pinayagan niyan tignan ang lahat ng mga relevant documents since 2007. Diba? Umatras siya. Pinayagan niya na hindi lang yung mga dokumento nung pagka-vice presidente niya, pwede silang umatras. Sapagkat nga, kung ang usapin ay accumulation of wealth, eh talagang inherently, yan ay iniipon. Yan ay systematic, organic, pag-iipon at merong certain period of time. So yung hinihingi rin ng pagkakataon na talagang dapat umatras. Hindi directionless sapagkat alam naman ang kukunin. Mga bank account, yung mga AMLAC document, nilista yan nila sa kanilang mga motion at pati na rin kung mababasa mo yung articles of impeachment, eh nakalista na rin doon at meron pa mga amounts, nakaano pa, para may diagram pa sila at lahat-lahat. So bagamat malawak, hindi naman na malawak at directionless. May direksyon. Tsaka ang nature ng kaso talagang, madami talagang ebidensya doon dahil imaginein mo, aatras ka since 2007.
3: Okay. Yeah. Mm-hmm. May tanong ako, Atty. Mel, at ito siguro marahil tanong din ng ating mga ordinaryong kababayan, bakit po ganun ang batas? Pag foreign currency deposit,
4: ayan,
3: bawal silipin. Mm-hmm. Pag peso, pwedeng silipin. E kung ako magnanakaw, i-convert ko lahat ng ninakaw ko sa foreign currency para hindi masilip ng impeachment court. Hindi ho ba?
5: Maganda yan. Kaya siguro dapat susugin na yung batas na yan. Sapagkat nung araw na iyan ay ginawa, umaakit tayo. Inaakit natin ang mga foreign investment o kahit na ibang mga foreign investment o kahit na hindi foreign investment, mag-deposit kayo sa Pilipinas. Sapagkat siyempre, basta't ang pumapasok sa Pilipinas ay dolyar o euros, iyan ang legal currency ng buong mundo. Uunlad din ang ating ekonomiya, ika nga. So nung araw na ginagawa iyan, isa yan para paakitin ang mga tao na doon na lang sa Pilipinas mag-deposit ng dollar para bang Switzerland.
3: Hindi, pero pang negosyo yun, attorney, sinasabi mo, dapat sa politiko hindi naman sila negosyante.
5: Iyon nga, kaya ang isang-isa pang issue, no? Kaya siguro, pinasok rin ng prosecution. Teka muna, ikaw ay isang public official. Bakit ang dami mong negosyo? Diba, nakalagay rin sa ating constitution, basta ikaw ay vice-presidente, presidente, congressman, senator, dapat tanggalin lahat mo ang interest mo sa lahat ng mga business transaction at dapat nakatuon ka bilang isang lingkod bayan. So yun na nga, kaya nagkahalo-halo na, kaya gusto rin nilang tingnan yon, isa yun sa punto nila ng tinatawag na betrayal of the public trust. So yun.
3: So dapat siguro baguhin yun, Attorney Mel, dapat isa yan sa amyendahan.
4: Amyendahan kaya nila.
3: Totoo yan.
5: Dapat na talagang amyendahan yan sapagkat nga, magagamit talaga ng mga sindikato, ng mga talagang magagaling mag-isip para magtago ng kanilang yaman o nakaw yaman, gamitin yung batas na yan.
3: Yung kay Corona po ba dati, naalala ninyo, Attorney Mel, kung nabuksan ang dollar account niya, hindi namin maalala ni Robert eh.
5: Hindi ko maalala, pero palagay ko si Corona noon nag-execute kasi ng waiver ata siya.
3: Ah, kasi pwede kang mag-waiver.
5: Kaya nga, sabi ni Senator Chis Escudero, mabubuksan lang natin dito kung susunod tayo sa batas at nakalagay sa batas, ito ay mabubuksan laman kung merong pahintulot ng may-ari na nakasulat. So, yun.
3: Ay, Attorney Mel, yung kay ERAP, may ganyan din pang issue about the dollar account? Hindi ko na rin maalala yung kay ERAP actually.
5: Well, hindi ko na rin maalala yung kay ERAP kasi napakalaki ng issue ng kay ERAP. Kasi yun naman, weteng money eh.
3: Ah, so, okay.
5: Weteng money yun, di ba? Yun, nakita mo yun ha, that it's not even public funds. Kasi kung weteng money, galing yan sa mga nagbibigay sa kanya para pahintulutin yung weteng, di ba? Doon siya nakonvict eh. So, weteng money, kaya hindi ko rin matandaan kung may foreign currency, pero kung pinag-uusapan mo kasi weteng at million-million eh, alam mo naman weteng mga pesos lang yan.
3: Apo, with the decision of the impeachment court, sa palagay mo fatal o critical yung mga tinanggihan ng court na buksan o ipasabpina, o hindi naman super enough o more than enough na ang inaprubahan ng impeachment court para to build a really strong case against the vice president in as far as the confidential funds and confidential funds ba ito o illegal alleged ill-gotten wealth ang pag-usapan natin, attorney?
5: Palagi ko sapat na. Kaya nga yung iba pang mga baliktaktakan kahapon, parang mukhang useless, no? Tsaka yung mga examples nung nila Senator Cayetano, mukhang hindi mo makikita yung sinasabi ng batas. Unang-una, alam naman natin may batas tayo ng pagpapalagay na nakauyaman eh. Yung batas sinasabi na kung ang isang lingkod bayan, ang pag-aari ng lingkod bayan ay hindi tumutugma sa kanyang kinita o sweldo bilang lingkod bayan o sa ilang pang mga sources of income niya, ipagpapalagay muna ng batas sa unang tingin, prima facie, na lahat ng mga kanyang napundar ay nakauyaman. So kung kung may presumption lang naman.
3: Opo.
5: Ibig sabihin, ma-prove mo yung dalawang yon, pag-aari, salary, hindi tumutugma, is equal to presumption lang, nakauyaman. So ibig sabihin, diyan mag-uumpisa ang kwento. Kaya yung burden of evidence na tinatawag, lumilipat na sa kabilang panig, sa depensa. Kaya pumapatunayan lang iyan yung sa SALN, yung sa bank account at hindi tumutugma, may unang palagay na kauyaman yan. Kaya ang ball game ay pupunta na sa depensa para patunayan nilang hindi. Kaya sapat na yan. Sapat na yan para magkaroon ng tinatawag na clear and convincing evidence. Tandaan natin yung tatlong parameters na sinabi ni Chief Escudero bago mag-umpisa. Tatlo ang alituntunin na susundin niya. Unang-una, yung 16. Makakapag-convict lang, 16. Pangalawa, sabi niya, ang antas ng ebidensya, hindi proof beyond reasonable doubt. Clear and convincing lang. At pangatlo, ang approach niya sa pagtatanggap ng ebidensya, liberality, pero hindi naman aabusuhin.
4: Yeah. Opo. Attorney, doon sa ruling kahapon, malilaw naman lalo na doon sa bank records, ay sa BIR rather, no, na kailangan may approval ng Pangulo. Palagay niyo, makakakuha sila ng approval mula sa Pangulo? At what if kung hindi sila makakuha ang BIR, ano mangyayari doon sa naging desisyon ng impeachment court? Parang useless.
5: Maganda yung tanong mo. So, unang tanong mo, makakakuha ba sila ng approval sa presidente? Naki-presidente na yan. Sapagkat si presidente, madami niyang nagpupuna, bakit?

0: Yan, may kapangyarihan ba ang impeachment court na kahit hindi ibigay ng Pangulo, eh pwede nilang pabuksan. Pwede nilang buksan yung kahon at tignan yung nasa loob. Ganang akin lang, para sa akin lang. Alam ko mayroong mga other opinions yung iba. Para sa akin lang, pwedeng-pwede. Bakit ka mo? Sapagkat ang pribileyo o autoridad na gumawa ng pagsang-ayon at di pagsang-ayon ang presidente ay nakalagay lamang sa tinatawag nating statute, sa isang ordinaryong batas ng tax, ang NRRC law, no? Ordinary. Pero ang kapangyarihan ng isang impeachment court ay nanggagaling mismo sa ating konstitusyon. At sa ating batas may tinatawag na hierarchy of laws. Ang pinakamataas, ang konstitusyon, ang susunod, statute, at ang susunod, rules and regulation. Ibig sabihin, ang statute hindi pwedeng i-modify, i-alter, i-repeal, baguhin, magligay ng kondisyon sa tinatakda ng konstitusyon. E sa ating konstitusyon, yung Article 11, Section 1, nakalagay na doon, na ito, sa English to, all public official, quote-unquote, must at all times be accountable to the people. So sa lahat ng oras ay dapat managot sa bayanan. At kung ililigay mo yung provision ng constitution na iyan, constitution yan, at ililigay mo yung prerogative ng presidente, eh sa hierarchy of laws, mas mataas ang constitution. Kaya kung progressive lang si Senator Chis Escudero, sa tingin ko, merong base kahit na walang approval ng presidente, yung power na lang ng constitutional court na iyan ay pwedeng maging base.
1: Si Attorney Romy Mac gusto sumali sa discussion natin.
0: Si Attorney Romy, nakamonitor
1: si Attorney. Alam mo naman si Attorney Romy Mac, sabi niya may question siya sa iyong palagay, Attorney Mel. Eh kailangan pa raw ba ang testimony ni NBI Director Matibag? Today po yun, ha? Matibag day to day. E gayong ang sasabihin lang daw po niya ay corroborative testimony o dagdag sa laysay na pinagtibay na ng testimonya ni na Kalilong at ni Lotok. At ayon daw sa Supreme Court, ang corroborative testimony can be dispensed with to speed up the trial. What do you say?
0: Ayan. Kaya dapat pakinggan natin si Attorney Romy, ha? Sapagkat nga, kung titignan natin yung mga dating pinresentang ebidensya, lalong-lalo na kay Kalilong, hindi lang video ni VP Sara Duterte ang pinakita. Pinakita rin ang video ng presidente ng Pilipinas na sinasabi niya na nag-aalala siya sa mga ganitong mga sitwasyon, mga ganitong pagbabanta. Diba? Nakita natin yon. At nakita rin natin si dating House Speaker Romualdez tumayo sa harapan ng mababang kapulungan at nagsabi siya na talagang ibang klase yung mga bantang yun at saka nakaka-apekto sa national security. So kung ang punto lang pakita na yung pagbabanta ay naka-apekto sa pangkalatang sanlipunang public interest, palagay ko ang mga salita ng presidente at salita ni House Speaker, dalawang sangay ng gobyerno, baka nga matindi na. Di ba? Baka nga matindi na. Ibig sabihin ko, all evidence are in relation to the threats at doon sa danger at doon sa betrayal of the public trust. Kasi tandaan natin, ano? Tandaan natin, Robert, Alvin, no? Ang di umano'y pagbabanta na ginawa ni VP Sara ay ang mag-engage ng isang sinasabing pumatay kung siya ay papatayin. Ano yun eh? Hindi a claim of justice yun. It's a claim of vengeance. Okay. Paghihiganti. Opo. At kung ang paghihiganti, wala na yung batas, no? Para may vigilante mentality na yan, no? Nawawala na ang batas, pagpapatay, at sino ang mga sangkot? Presidente, simbolo ng pamunuan ng bansa. House of Representatives Speaker, simbolo ng mababang kapulungan. First Lady, simbolo ng

0: pamilyahan ng ating bansa, no? So talagang malawak, no? Hindi lang yung grave threats, hindi lang yung napakasimple, kung hindi malawak ang sakop. Kaya palagay ko tama si Romy na ano, na baka nga superfluous na.
1: Ah. Oo. Kasi tsaka may mga left hanging na questions dun eh. Doon sa
2: ano,
1: dalawang
2: na, ano,
1: bukod ba sa cybercrime, may ibang department na nag-imbestiga doon sa threat na yan? Doon sa threat about Vice President per se, inimbestigan ba ng NBI? Ang makakasagot dyan yung head?
2: Ah, kasi pinasa ni Lotok.
1: Hindi
2: namin alam yan.
1: Hindi nila sakop yun.
2: Okay. Pero feeling ko, maging mainit yung balitaktakan, ma'am. Lalo pa kat may bubog yung dalawang Cayetano kay Matibag at Tony Mel.
0: Oo nga. May kulay na to, ha? May kulay na to, iba na to. May kulay na to at palagay ko maririnig natin yung mga madaming pasaring diyan mamaya. Lilihis 'yan.
2: Yeah.
0: Lilihis 'yan doon sa ibang mga issue. Eh kahapon lang lumihis na tayo sa floodgates, no, sa freedom of information, sa equal. Ang dami, lilihis na talaga to.
2: Mamaya. Pero si Matibag is the type of person na rin naman na parang hindi rin atras sa laban Attorney Mel. Mukhang hindi ito yung titiklop. Hindi ganun ang personalidad na Attorney Mel ni Matibag eh.
0: Oo, hindi lang palaban yan, pasugod pa. Di ba nakita natin din sa nunong yung nangyari sa Senado eh, nung pumunta dun si Senator Bato eh, talagang pumunta rin siya eh. Siyang nakipag-usap, talagang sumusugod talaga.
2: Kaya, exciting mamaya ah. Kaya mga ano, may trabaho mamaya si Attorney Mel sa pag-analyze. Medyo exciting po ito. Attorney Mel, we run out of time, but we would like to thank you. Maraming salamat. And again, I extend my congratulations. Kaliwat kanan po yung commitment at explanation ni Attorney Mel. Pakinggan po ninyo dahil magaling magpaliwanag yung ating mga analysts. Thank you, Attorney Mel. Mabuhay po kayo.
0: Marami salamat.
2: Mabuhay ka si Attorney Melencio Mel Santa Maria, dating din po ng Far Eastern University Institute of Law. Hindi lang po si Attorney Mel, kahit yung mga analysts po na nakukuha namin sa DCMM, si Attorney Rico, si Tranquil, ang gagaling mag-analyze sa totoo lang. No, marunong maghimay at mag-laymanize. Yun ang importante.
1: Mapaunawa mo sa publiko, di ba? Ano yung nangyayari sa impeachment court?
2: Kagaya ni Senador Cayetano, sabi niya ang hirap kasi makipag-usap sa hindi abogado. Parang hindi naman maganda din. Mayorya naman ng nanonood, hindi abogado.
1: Correct.
2: Hindi ho ba? Hindi ibig sabihin na pag hindi ka abogado, ay hindi mababa yung... hindi mo maunawaan. Kaya tuloy sagot sa kanya nung matanda, hindi nga ako abogado, pero meron naman akong 20...
1: Plus years na paggawa. 29
2: years ba sabi niya? 29 or 24 years.
1: Nagkakwentahan pa ng taon. Ano?
2: Nagkakapikunan po mga senador at mga senator judges. Pero hopefully hanggang dyan lang. Ano? Pagdating sa professionalismo, siguro naman hindi yan matatawa. Trabaho.
1: Correct.
2: Hindi pa natin napakinggan po si Senator Ping, ha? Hindi ko narinig si Ping kahapon.
1: Pero nandun siya.
2: Hindi po nagsalita ba?
1: Hindi.
2: Oo. Hindi siya nagbibring up ng mga matters kasi yung iba nagbibring up ng mga matters na hindi naman konektado sa impeachment.
1: Siya hindi. Wala. Hindi siya ganun. Single word. Kahapon.
2: Dinadaan na lang sa social media. No? Habol ko lang po si Jing Pahi, good morning. At si Flor Dalisa ulitan. Itry mo yung cellphone mo. At si Carmel Ganabam, maganda umaga din po. Happy birthday daw sa kanyang greet me and happy a happy birthday. Happy birthday Carmel and Felix. Happy birthday at si Edner Villasis. Anunod din sa atin from Tarlac City. Governor.
1: Ito, si BK Del Rosario, magandang umaga. At si Len Nazario, nanonood siya sa atin. Good morning, Len.
2: Good morning, Len.
1: At kay Teacher Lolita Kalalang Kadienza, magandang umaga po.
2: Si Ma'am Lina Ho at si Ma'am Elsie Balion Florentine, andyan din. At si, ang dami pa actually sa ex, Ma'am Lina Lim. At si Louis Basco. Ayan, ang dami. Oh. Si Sarah Concepcion at si Ruby. Okay. Okay ka na, partner? Kasi guest po nila si Secretary. Kaya bigyan natin ng pagkakataon. Secretary ang guest ng programang Tandem ng Bayan minus Damutierang Masa, Doris Bigornia. Pero present naman po si Robert Antimano Mano at si Christian. Paano nga bang bansag ko kay Christian?
1: Your source.
2: your source daw. Parang hindi parang sexy. Diba? Ano dapat kaya? Mag-iisip ako ng magandang moniker ng Christian Yusores. Susunod na po yan sa Tandem ng Bayan. Ako po magbabalik. Si Alvin El Chico po ito magbabalik bukas dito lamang sa
1: Gising Pilipinas!
2: Energy! Yun. Good morning!